0: title eliminator mao si Dato Adam sa PMI nga muaway usab no alang sa IBF Asia Featherweight Championship kontra ang usa ka Indonesian nga si Oki Akbar. So kini maoy mga dagko nga event no, so usas mga gitawag nga pinakadako nga boxing event sa nga mahitabo sa Tagbilaran City karong September 12 no, usa ka world title fight tali ni Suganob og no, nung Shinga. Ang mudaog ini sa asama sa akong gikaingon maunay mo challenge sa IBF world champion sa light flyweight division nga si Tanumsak Simsray. Kini nga ato balita sa sports gi hatag kaninyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selyula. Apil na ang mga daot ng mga skin cells kung ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot, buhan pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million orak unit sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ limpyuhon og ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma og cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis og GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Arimen.
1: Salamat kay kasama ng Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Ani na ta sa atong winner karon, makarawat ni sa atong 200 pesos nga GCash kay iyahang natubag og sakto ang atong pangutana. Plus naka-follow pa gyud sa atong promo mechanic. Yayang tubag attorney Claire Castro, uban sa dire, sa Palace Press Officer Claire Castro, kumpleto gyud. Basta mugawas na lang din ang pangan nga Claire Castro mauna na. Well, sa congratulations kay nasaktong iyang tubag. O niya, naka-follow pagit sa itong promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa itong mga Facebook pages. Ang DYHP Arimin Cebu Ingon Man, Attorney Rufil Fernandez Banyok na Facebook page. Katong dunay blue nga mark check na kilid siya pangan. So congratulations, ito maglangan. 200 pesos para sa itong winner karon nga si Turan Sean Zaccheo. Sakto ba ni pag-pronounce na kung ang imong pangalan? Congratulations nga ito ni Turan Sean Zaccheo. Makarawat kag 200 pesos. Agi na ito sa GCash. Busa, chatog balik din sa itong Facebook page, ha? Mr. Turan Sean Zaccheo. O niya, kuha dito. I-chatang imo ang kompleto o correct yun nga name plus ang imong GCash number para ito na ito dito ma-forward or ma-send ang 200 pesos nga premyo. Congratulations! O niya, tangin ninyo ang laing hugna sa itong DYHP Answer to Win promo sa musunod na sad nga mga oras. O ato di ay i-remind ha, ang ato mga kasama o mga idol kay nagsugod na taog ilis sa o coupon. Alang niya itong mga Biogess or kining mga resibo ninyo nga nagkapalit mo Biogesic tablet nga nakaabot og 20 pieces no ka Biogesic tablet. O niya inyong napalit sa mga pet shop nga gikan niya itong Agosto 10 o sa misunod nga mga adlaw. So pwede na niyong dalhon dirihang inyong mga resibo diri sa itong istasyon para mailisan ang raffle coupon o makapil ka mo sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Akong balikon, ang inyong paliton, 20 pieces o 20 kabuok ng mga Biogesic tablet. O niya, ang resibo ni Ana, katong doon ay petsa ha, nga Agosto 10. Muna ay petsa sa inyong pagpalit onwards sa ito pa sa disunod pang mga adlaw. Kaya pwede kayo na ninyo dalhon diri sa itong istasyon para mailisan sa itong mga raffle coupons. Apan ang Biogesic nga mga tabletas katon 20 pieces kinahanglan adto ninyo paliton ning mosunod nga mga pharmacies. Paminog maayo ha para dili mo masaag. Unya mo qualify ang inyohang resibo diri mailisan gid ato raffle coupon. Palit mo Biogesic tablet sa 360 Pharmacies, Actimed Rose Pharmacy, tanang branches ani ha. Ang South Star Drug, ingon man Generics Pharmacy o TGP, Watson's Mercury Drug, mga supermarkets o convenience stores, pwede sa 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o SVI. Kay doon narabatay mga minor winners sa kada weekly nga raffle draw tag 2,000 pesos matag-usa ang madawat. Patkabok ang winners ni ini sa weekly draw na siya. Unya ang major winner para sa weekly draw makarawat og 5,000 pesos nga premyo. Adto sa grand draw, human sa pipila ka weekly draws, nya wabot magitas grand draw ni Ana. Ang mga minor winners, upat ka buok ni siya, makarawat og tag 10,000 pesos kada usa. Dunay upat ka winners sad. Unya ang major winner, pagkadakuan naman na ni 100,000 pesos, ha? Tax exclusive pa na siya. So, mauna nga, kagtong dunay mga nakapalit na din hag Biogesic tablet nga nakabit og 20 pieces. Gikan itong Agosto 10 hangtod sa pataas or sa nisunod ka mga adlaw. Ay mo paglang adalha na diri sa atong istasyon para mailisa na nato og raffle coupon. Unya mauna na siya i-appeal sa atong raffle draw. Ang una na ba nato nga weekly draw karong Agosto 26? Alas 2 sa hapon, no? So, napamoy enough nga mga oras para makaari diri sa atong istasyon. Pailisa na inyong mga resibo nila o raffle coupon. So, akong balikon, ha? Ang katurang napalit nga Biogesic 20 pieces ni atong Agosto 10 o sa nisunod pang mga adlaw o onwards. O, so, katong nakapalit kag Agosto 9, Agosto 8, paatras ang petsa. O, dili to siya pwede, ha? So, katong yung bago ninyong napalit gikan itong Agosto 10. Importante masada nga doon na gintay andam kanunay nga Biogesic tablet niya sa itong mga panimalay, no? Kung si kaso maglabad o galit atong ulo or pagailantan ta, o di man ta mag-ampuan na pero nag-iusahay mo galit lang ta, labi na sa panahon karon. At least na mo yung mga ready-ready nga Biogesic tablet niya sa inyong mga balay. Plus, kada doon na pag-i may chance na makadaog sa itong Biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. At oras karon alas 8:11 na, yapabutan ninyo karotaw-taw, dumalang sa itong pipila ka mga painumdo, babati niyo pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo. Ipadayo na yung mga isyong mga komentaryo, lakip na sa naguban pa na ito ang mga balita. O ba na ako Dris Control, kasamang cases many, Nemskin Yonas o Gerald Albios. Ako sa inyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:12 na.
3: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
7: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
8: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
9: Kabog na nga pang negosyo.
10: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
11: Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
12: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura, strong for the Filipino.
13: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
14: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
17: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
18: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
16: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
19: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
20: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
21: Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
22: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
23: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
22: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang Eyeberry sa inyong paboritong butika.
24: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
26: It's a Bel-A-Friend.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ilong Ranger?
2: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
2: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
2: Oh, di happy na kadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may galas 8:18 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: May ubay ta mahigala mga issues ng atong tukion karon na mga kaigsunan. May ubay ni mahigala itong balikan ni Sambuanga, balikan na itong impeachment plus mga reports sa mga kaubanan nga daghan sad mga sukid di paminaw. Atong hatagan karon niya stressful ni mga balita awi. Kining mga balita mahigala sama ninyo mga panghintabo sa Sambuanga. Kining baha sa kauluhan o gyuman kining mga krimen nga ato may galang gisundan des dagbayan Sugbo. Medyo stressful may gala mo nang pawa sa stress mga kagilaan alis atas sa mga pagpanghatag natong mga pahalipay kay mga nasakpang naminaw sa DYH pag AFM busa magadawat mga pahalipay gikan sa atong sibyanan. Yasun niya karon si kasamang Lailin Rabanes Aragadas. Yes, kasamang Lailin
6: DYHP RMM Report.
8: Mayong buntag sa mga regimen na ito ni Rufiel o mayong buntag sa tanang suking tig paminan na itong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City North District. Dilay na sa maswerte makarawat sa itong mapalipay nga bugas sa option isip at salamat sa lang kanina pagkipeta sa stasyon DYHP. Sila Charlene Lissandra, Anita Sitinta, Virginia Taliedo, Marichel Villamino, Amelia King, Jefferson Nironda, Anisita Ingracia, Virginia Ugang, o Carmen Tita Baclan. O karanin sa ikasingin niyo sa DYHP. Dagang na dapat sa DYHP. Okay.

OK! Salamat, Lailin Ramones Aligada, sa imong report o sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o Gaya FM. Diyan na ang ato mga Tabanan, Idol B o Julius Balili.

0: Okay, na salamat Julius Balili, Idol B, og sa mga nasakpan na minaw sa DYHP og IFM. Mga nasakpan na minaw, mahilabos sa nakadawat ng mapalipay gikan sa itong Sibianan. Og kining a portion, may galtod ganato sa Sugar Troll, mga kaigalaan. Daghan karon na doon ay gipamati, sama ining insomnia, constipation, high blood, og inguman, diabetes. Kung ikaw naan ini mga sukin tigpaminaw, doon ay herbal food supplement nga para nimo kini ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement doon ay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dinggikan gyud sa ilang mga dahon na gigamit isip herbal medicine mo ng epektibo mahigalang makatabang sa mga naglisod pagkatulog, sama ining insomnia, constipation o gingumaan. Makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan ining diabetes. Maong sama ka nato matag adlaw nag Sugar Troll. Okay mga higala. Arita sa mga hisgutanan ro nga buntaga mga sukit ti paminaw. Uban lamang usab sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinumdom og standby. Alas 8:24 na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness. Gigutom.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Certified world class quality.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:30 na sa atong mga uban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Duha ka adlaw na mahigalang na postpone ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gumikan sa pag-uwan-uwan na dito sa kauluhan. Kailaliman ka mahigalag tulo ka mga weather disturbances ng atong gimonitor sa pagkakaroon. No? Tulo ka tropical depression ang gimonitor. So, kinini ang uwan-uwan, baha-baha, walansa, cancelansa. Kini mga higala o mingon tag 90 days ang impeachment in the can. Sa usa ka semana, tulo naman kadlaw, Lunes, Martes, Merkules, abdanig next year ng dagana. Abot ni December niya, January, may ingon ang mga tawa na ano, pamang inyo pamanggunan ko ano nga eleksyon naman. Huwata na lang ninyong eleksyon, ha? May ingon nga DDS. Ang ito po mga anti-Duterte, may ingon po, maubitaw ang ipaspasa na kayo mag-eleksyon na roon di ka-apit. At ang lagi katawa-katawa, may gala, pero sdili pa, alas sa atas nga dugang report, kadali mga kagalaan kay ni ay kaslunon sus Ginoo ko managhigugmaay nga padong kaslon na disgrasya sa motor og pulos na kalas ang kinabuhi. My God, paita ka lisuran ang kinabuhi ay nanay no. Ingon ba yung mga katigwangan day kana kuno mga kaslunon kana mga kuan kinala maglikay sa mga biyahe-biyahe na ba na mga patutuos nga mga kuan katigulangan anak sa una. In fact kana gani mga sundalo nga kana na ang kuan kaslunon di mapatuogi ra day ipalikay lang sa ba tungod sa kwan. Dili pala kaulakaw na nabamot. Tinuod ba ka ng mga katigulangan? Pero muna sa una, ha? Muna ko madunggan, may gala ka nato sa mga katigulangan. So, ato nga kwaon ang report. May gala ni Idol Twitter ang totoo. Gini nga portion. Hatod ka na ito, may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom, may gala sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpalig-on sa itong immune system o pagdipinsa sa itong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa bumayo itong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa itong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City, ginamutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o giyuman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
3: Straight to the point.
2: O ingon man, kini nga portion of tugilato may gala sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinae o kulon. Kini aro malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon, ani mga kulon polyps o namutubo sod sa itong tinae o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kahaan labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa itong kulon, labing maayong nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walong oras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, matagamtama na nimo ang kahupa sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mga higala mong number 1 nga kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-agis pag-inom, magkuna kayo sa kasasay, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutawon mayo, ishake o mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
3: Straight to the point.
2: Alas 8:33 na mga higala sa ato mga uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Vehicular accident ni mga kaigalaan. Atong i-check ang report ni Idol Twitter on mga sugiti pa minaw, pasadili pa ato sa nga tagag, grabe ka, tragic incident eh. Laliman ka na mahigala man nagigugmaay sila, ang ilang love story ba, maayo kaayo. Unya niya, but na sa punto nga nakadecide silang magpakasal, unya, ikatakda na mahigala ang ilang pagsood sa laing chapter silang kinabuhi. Ang problema, nagmotor silang duha, backride ang babae, og nakasugat og disgrasya sila yon duha ang nakalas mga higala ining maong insidente.
3: Straight to the point.
2: Grabe ha, no? So ato ko na report ng Idol Tweet pas dili pa to sa pakita ning amon sila dong kining picture sa dong be kaning kaning picture sige nakay picture na dong kaning kaning kaning pakita sa sing sing kining mga babae sa pag ayos ana katusang kwan kana sa kana oh and at step by step planning ato usa ha. So kining mga higala mao ni ang picture sa managa higugmaay o niya ni ana ang

0: pakita siya sa iyang kuanan ni ring. Engagement ring, no? Ang babae mahigala. Sus, Ginoo ko. Nya paghuman ani nga kuan, nakasugat sila og aksidente. Mao to ang CCTV dong. Ate pakita ang CCTV dong ko, no? Kani mao ni, oh. Sakay slag motor, mao ni nya. Nya doon ay kasugat ba ni motor? Intambling kong motor, oh. Sus, Ginoo ko. Grabihan pagkakuan na, eh. Sa kasiha sa kada na ang disgrasya, no? O sa mani, lugsungon ning kuana or kurbadahon, kabihang pagkahitabo ang mga sukit ng paminaw. No? So, doon ay kasugat nga sa kanan four wheels. Sila tunggikan sa marumay na may taas nga nag-motosiklo. At ako nang i-rewind gamay dong. O mo niyo? Okay, so kaning four wheels, pasakaw niya doon ay motor, katong, sus, Ginoo ko, yung tumbling. Gasiga god ang motor. Gasiga pa god. Oh, pati pagkatumbling nga, eh. Sa maning pagkaklasiyas, disgrasya ang mga sukit ng paminaw. Magtiayon kini. Kini ang kaslunon kini. Unya na kalasgod ang duha mga sukit ng paminaw. Mao na tong pagkakalas dong, ipakita tong picture ko no dong. Katong mong premiero ng ipakita dong. Ato lang i-blur gamay. Katotoang kwan. Katong picture nga, katong first ni mo napakita ganina. Kanina ng higda na yung taon sila dong ba? Na disgrasya no? Unya katong picture. Kani niya dahil katong first niya picture good niya na flash kini mo. Mao na to na naana sila mahigala ron sa kwan kani oh. Tapad sila duha mahigala nga to aron sa funeral parlor o may itong kuhaon ng report ni Idol Tweety ron nga mga orasa mga sukit ng paminaw. Unsang hitabo agin ni Idol Tweety? Asa na pita agin nga area na hitabo? In particular kining maong disgrasya o kinini ang unsay mga sirkumstansya ni ini, Idol Tweety. That's the linya ron. Yes, Idol Tweety.
1: DYHP. RMM Report.
2: Attorney Rufil, ang nahitabo nga disgrasya karon kay mura ba ugat till death do us part. Kay ang nahitabo, Attorney Rufil, ang kini nga managuyab nga nagsakay ra sa ilang motorsiklo. I-deklarar naman po ni nga wala na kinabuhi pag-abot gid sa ospital. Kuman matod pa, Atty. Rufil, nilikay rin sila sa sakyanan niya ilahang kasugat. Kung sa itong makita sa CCTV footage nga ito ang nakuha, Atty. Rufil, kay mura ni counterflow or gamay na lang kaayog dalan ang magian na niya maong motorsiklo nga kaning ilahang kasugat samtang nagbihi sila padunga. Agikan sa Cebu Top Road, doon sa Skyline Garden, Columbari, sa Busay, Atty. Rufil.
0: So, sa managikan sa, sa manikurasan ni Tabo Idol Tweety?
2: Nahitabo ni ang kinimong insidente, Attorney Rufil, pasado alas 9:35 sa gabi iya, kagahapon.
0: Okay, asa man in particular?
2: Attorney Rufil?
0: Asa in particular?
2: Dini, sa may Cebu Top Road, doon ragit sa Skyline Garden, kaya ang kinimong babae, Attorney Rufil, sa ato ang nasairan, gikan mismo po da, sa ginikanan na aninila, kaya nagtrabaho din sa top, isip sales manager at
0: Rufil. Okay, okay. So nagtrabaho sa TAPS, mas ilado ang TAPS at Idol Tweety, no? So trabahante sa TAPS din ni.
2: Oo. Nga human na Attorney Rufil ang kinihing niya iyahang fiancé nga si John Mike Attorney Rufil kay mukuha gid ni niya kanunay.
0: Okay, okay, bay gamay ha. Ang iyang fiancé John Mike apelyido.
2: Iyahang fiancé Attorney Rufil mao si John Mike Reynes Boyonat.
0: Reynes?
2: 27 anyos. Oo.
0: Asa to, Reynes?
2: Reynes Boyonat.
0: Boyonat. Pila edad?
2: Oo. 27 anyos Attorney Rufil. Usa ka pastor.
0: Pastor? Uy, sus, Ginoo ko.
2: Pastor ni sa Attorney Rufil. Samtang ang kinihang back rider kay nailang si Rose Ann May Ato Hermos. 25 anyos, residente rin siya din sa May Roosevelt, Barangay Busay, Bukirang Bahin sa Cebu, Attorney Rufil. At itong higayon na sa ilahang pagbiyahe kay nakuha na niya si Rose Ann, ikan sa top, sa tungod sa iyahang trabaho, umanpadong naunta ni sila Attorney Rufil o uli din sa May Roosevelt sa balay ani Rose Ann, Attorney Rufil. Apan sa pag-abot ani Attorney Rufil ang kining investigasyon pod pasiunang investigasyon sa tuang mga otoridad nga nagsubay ang kining motorsiklo gikan sa Cebu Top Road paingon na sa Cebu Trans Central Highway nga dayon human na Attorney Rufil ning padung na ni og kilid sa dalan ang kining motorsiklo kitungod pod ninglikay siya sa iyang kasugat nga kining sakyanan na uga ang hinungdan ni Attorney Rufil kinabangga siya sa konkretong bukli. Pag-abot sa bahay sa dalan nga pakorpado, Attorney Rufil, padulhog pagyod. Kaya dito na nabangga ang kiling ilang isakyan ng motorsiklo nga NMAX. Apan ang matod pa sa pamilya, Attorney Rufil, ilang gituuhan nga naigo pagyod ni sila sa lubutan nga bahin na ning ilang gikasugat nga sakyanan. Kung pagtuo sa pamilya o base na po sa ilaha pong nakita sa CCTV footage, Attorney Rufil. Kaya una manggong ni katap nga story, Attorney Rufil, na wadaan ni Ubreik. Apan matod pa po sa kaning investigasyon, gikan mismo sa itong taga-traffic enforcement unit nga ning likay ni ang kiningamong motorsiklo sa iyang kasugat nga sakyanan. Nga human na ito, Attorney Rufil, sa pagbangga nila aning konkretong dapit, aning kurbadahon o galikoon po da nga kining padulhog nga dalan. Kaya, kung ano, Tony Rufin, nabangga sila sa konkreto nga bahay niya ni Tulimbang pag yun sila makaduhang higayon. Na nga, usa sila nga nahagba yun sa kiningdalan yun, Tony Rufin. Inungdan po niya nakaangkon sila o grabing kadaot silang kalawasan na particular na sa ilahang ulo dapit, Tony Rufin.
0: Okay, so kanus amang taang takda sa ilang kasal idol tweeting? Kaya mo naman nagpakita naman ni babae o engagement ring.
2: Liman ka, Attorney Rufil, sa atuang pag-susi, ilabing na sa atuang initial interview sa iyahang, sa ginikanan na nga maong biktima ng lalaki, Attorney Rufil. Kaya matod pa ang kining duha o sa pakatuig managhinigugmaay. Niya, kanigyod si John Mike, Attorney Rufil, usa ka katoliko. Apan, kaning babay, kay usa ka baptist, motong ning kuan si Attorney Rufil, ning balhin siya sa baptist kini si John Mike og dito na nagsugod ang ilang panigigugmay, Attorney Rufil, 1 year pa lang. One year pa lang sila, Attorney Rufil, apan nakahukom na sila nga magminyo. Moto pag Abril 4, 2026 karong tuigar gyud, Attorney Rufil, nag-propose ni ang kining lalaki, Attorney Rufil, ni sa babae. Humana na, Attorney Rufil, na malay gani ang pamilya sa lalaki. Pag Mayo, diretsyo na gyud. Pag Mayo, namalay sila. Nga karong Setyembre, sa sunod buwan na unta, gikatakda na unta ang ilahang kasal, Attorney Rufil.
0: Mm-hmm.
2: Hapit na unta. Next month na unta, Attorney Rufil, kaslo ni
0: Rubiha,
2: ang kining duha sa managuyap.
0: Grabe ka, tragic incident kini Idol Tweety. So, ang lalaki maoy katoliko, ang babae maoy baptist.
2: Yes, Attorney Rufil.
0: So, tungod...
2: Nagauyab sila, mutong ning balhin pod ang lalaki, Attorney Rufil, niya dito pod siya nakahukom nga mag-pastor pod siya, Attorney Rufil. Niya, nalipay ra pod niya ang iyang pamilya. Lakit na ang iyang mama nga si Manilin nga na ato pod siya sa kining maong kanang dala na siya ang kinabuhi. Kay tungod pod, Attorney Rufil, musangiyaw siya daw sa kining pulong sa Ginoo niya magabisita-bisita og mga lugar aron pud mo sangyaw, Attorney Rufil. Gikalipay ni sa iyang mga ginikanan apan na kuan lang gyud sila, nasakitan lang pud gyud sila sa kanang hinanali pud gyud nga kamatayon pud ani ni John Mike, Attorney Rufil.
0: So muna nga inig ka ang duty usa mga oras sa duty gin aning Rosean diha sa my taps.
2: Sa tuang nahibawaan, gikan sa mama ani ni Manigin, maupaman ani John Mike, maupaman ang nabot ni Attorney Rufil. Wag yun sila kabako unta ang exact time. Apan gabi na ni matod pa magawsanan si Rose, Attorney Rufil.
0: Okay. So mo itong kuhaon po ni Kuan. Kuhaon po ni John Mike, no?
2: Yes, Attorney Rufil.
0: Oo.
2: Maunin niya, iyang kuhaon si Rose Anya. Dayon sila ganing paghulagway sa relasyon na ning duha, Attorney Rufil. Malipay yun, walay problema. Wag yun sila nakadungog, Attorney Rufil. Nga, doon na ni sila pa nagsumpaki nga. Grabe kaayo mo na nga kanabang nga gihimog nilang sentro ang Ginoo sa ilang relasyon pa sa kining sister-in-law sa lalaki o ang kining ihang inahan na Tony Rufil.
0: Sus Ginoo ko. Gamay lang Idol Tweety ha kung kung dugang mga detalye pa sa imong report suman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:44 na.
3: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
4: Charm! Fab! Con! Pamumpumaka! Amoy kulog sa pangunang charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
4: Bangong kumaka Bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
6: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
8: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
9: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
7: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
7: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta North, kaya na nimong lutuon.
14: North Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
16: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
17: Ay, wala ko'y sisilyo.
16: Ay, wala ko'y sukli.
18: Walay sukli!
19: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
20: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
21: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Mga kasama, gusto ba ni mo og tsansa nga makadaog og cash prizes? At ang iyong ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bit-bit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Ingat! Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
22: Man, kita mo bang nakikita ko?
23: Oo nga! Kitang kita!

0: ka malupit sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
2: Atong atak na mga kaigalan, alas 8:51 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Kini nga portion to galata maigala sa DTX 500. Taas mga presyon sa mong dugo, ikabadunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ay nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiilog, bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa ayaw na kulot ka pa nga makagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon ay tsarang tinggikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
3: Straight to the point.
2: Now, atong balikan mga sukid di paminaw ng atong hisgutanan, kay kisamay, kitang tanan, tingali kitang tanan day, taga Sugbo o gatong mga familiar kayo, wari gud mo sa Sugbo, usa sa mga ganahan nga suruyan sa Muarig, Cebu, at to stops, labi na karon nga ang taps ron mga higala, nindot na tanahon, mo ni dog names oh, mo ni ang bagong taps karon, o oh, nga, ma-overlooking mangod ang tibuok ka Cebu mga higala, kita ni mong sa ubos ang mga kuan, no? Labi na o ganana ang adlaw or kana na ang hapon-hapon ngadto nos gabi eh, makita nimo mga lights ba ngadto sa ubos napabay mga dogang pictures ani dog names nga nindot kini nga bag-oron nga taps ba usa ni sa mga suruyanan o do natay mga bisita may gala aton dalhon ito taps do layo-layo lang yun ni eh. O kani oh mo ni nga taps may gala na anagod ha mga na mga social po na mga coffee shops ya dai no na na mga na Starbucks ito mga Boost Coffee na ano. Inanakakuan ha? High-end na kayo mahigalang suruyan kininga taps mga kagalaan. Kani adto, kang Lito Osminia pa man nga kuan. No? Umbuto sa ilang sabot ni Lito Osminia ani. Pero si, usapto mo, doon natin dunggan nga si Michael Dino na mo ay nagkuan ani. Iyan ang negosyo mga sugit di Paminaw. No? So muna ni asinsog maayo ning taps. Nga no? Unya, doon na si entrance noon. So doon na mga establishment sina nga naadi ha. So kaning mga babae, nga kinini ang kaslunon kining biktima si Rose Ann May Hermoso nagtrabaho diha. Unya kana kung taps mga kagalaan ang mga bisita nga moan ha gikan buntag hantos sa gabi eh. Mosamot pagyud kadaghang tao kung ato na sa gabi eh.
3: Straight to the point.
2: Kay kana kung gabi na mahigalan makita na mo nimong kanang hapon-hapon ngadto sa gabi eh. Kay hapon-hapon kita ka sa adlawan pa antong pagkagabi eh, may gala makakita ka sa sitwasyon no makakita ka overlooking ang Dakbayan sa Sugbo, Tibuok, Mandawi, tanan, kita na mo dito. Ang first, second, or third bridge, makita na mo sa taps. Daghan kag mga makita dito, kito aga sa taas mga higala, no? Unya, kinini ang latest sa taps, naana sila ay, nasa mini zoo, day? O, grabihan, no? So, munya, doon na mga biyahe, ano, kay pag-open, ano mga higalang taps, sa bag-unang management, doon na doon na ni mga higalay bus nga mong adto, doon na ni biyahe mga kagilaan, so pwede na ka nga kuhan, naara ka mahigala sa IT Park, makasakay na ka pa doon dito, kay listo mong kay sakinan mga higala ba, di ka kanaog, hinoon ang kalakiha kay, pero og doon na kay sakinan, motor, na okay, taxi ng uban, doon na mga private cars, pero doon na ni sila biyahe, kung na kina pa ba ang biyahe ron nga katong bus? So makatang lang ka sa schedule, magto ka sa taps, unya balik po ka mga sukit di Paminaw, no, ang uban mang kursunada gig kayo. Bukan man mo ning bus mahigala pa dong sa taps. Sakay lang ka, pliti lang ka, abot kito sa taps mga kagalaan. Kinini ang lantaw-lantaw ka, taas kay kag panglantaw mga sugit ng Paminaw nana, no? So kining mga babae nga si Rose Ann naa ni magtrabaho didto mga higala. Gikuha ni sa iyang fiance nga si John Mike Reynes sa Bayunas kanang inikahuman sa duty. So nahuman iyang duty kagabi eh. Unya dayon, sakay sa motor, panaog, mga sukid di Paminaw. Daghan may mga magmotor dito, daghan mga magdag mga private cars. Inana, no? So, pag naog nila mga higalad, mo na yung disgasya Ato balikan tong video gamay names. Dapit ni sa may Skyline Gardens, so kanang Skyline Gardens mo na nang kolumbari no. Na diha manghigala tong mga gipangkuan, okay ni oo. Tanaw mo. Oh. So saka may galan dunay four wheels nga sakyanan, ya dunay ang kasi may nagmotor. Oh, tumbling ko motor. Tumbling ang motor. Nya kay gabi man ni mga sugit di paminaw, tanaw noon pa ni duro pa wala ing angle sa CCTV oh. Nituyok ang motor dai. Krabiha mga sugit di paminaw eh. Patay kining duha may gala. Ato tanawon sa adlawan dong. Kining nga taps no. Namatay picture that dong names. Unsa man ni sa adlawan? Kani mo ni sa adlawan? Mo ning kasadaha, ha? No. Skyline Garden. Oh. So unahan ana. Unahan ana dong og busaka ta kana o oh, pasaka man panugsong na dito sa Trans Central Highway, no? Og busaka ka dong names ra panugsong na Trans Central Highway. So, kuyo kuyo lagi puni man careful gi kag busaka ka dito. Unya pwede man nga busaka ta sa taas dong, madong sa taps dong. Panulitan, kani o. Pasaka ka dito sa unahan. Sige, kuno. Butang ta lang, nagmotor ka kasamang names, ha? Pasaka dito, pasaka. Muna siya mahigala, o. Cebu Taps. Naman, ibutang Cebu Taps. Kana, kung sa kunong gate, ato Kulumbari dong. Gamay dong, kana o. Muna siya diha ang katong kuan. O, Skyline Garden, no? Unya, kung panalitan, mulahos ka sa unahan, muna tong Taps. Kana o. Muna dito, no? O, muna rin. Sige. Padayon ko nung. Kana o. Muna diha. Diha tong balay ni Lito Osminya kanya to. Okay. So, muna na mga higala. So, muna na. Padong na stops na dong names. So, muna na hitabo ang mga sukitig paminaw. Ha? Pero ang maong disgasya, diha may tabo agad sa may Skyline Gardens. Muna to itong ipakita kaganina mga sukitig paminaw. So, kung palugsong ka dong names, muna ang iyong madangatan, no? Sige, lugsong ta. Balik tag palugsong, be. Palugsong, anak. Kaya mo man to ilang biyahe sa motor. So, palugsong sila. Muna ni ang katong kwan. O, oh, kana diha napita na. Kaya mo naman yung Skyline Gardens. So, diyo rin napita. Okay. Yan, lugsong sa diyan rin. Kamuna ng kalsadaha, mga sukitig paminaw. At umbalikan sa Idol Tweety sa dugang report, mga sukitig paminaw. Niining maong panghitabo, mahigala. Doon na pa dugang mga kinining anggol. Niini. Yes, Idol Tweety.
4: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
5: Yes, Attorney Rufil, ang duha ka mga patayang lawas aning padung na unta magtiayon Attorney Rufil gidala diri sa St. Francis Funeral Home. So gihuwat na lang pud nato Attorney Rufil ang desisyon na sa pamilya kung ilaha batong bukdon ang katong ilahang gituuhang naka murag na igo pod sa lubutan nga bahin na supakyanan ang kining ilaha pong ilahang kabanay Attorney Rufil ang nawad-an gid ang tang kinabuhi. Nakalas ang kinabuhi tungod ani nga maong insidente sa pagkakaroon na ni Rufi.
2: Wa gyud mo pa team out sa Idol Tweety katong four wheels kasi kanan wa pod mo volunteer o pa team out pod og naon sang itabua.
5: Wala. Wala gyud ni Rufi la maupod gani na dire gihuwat pod sa pamilya kay lagi ang ilaha jung gituuhan na ni Rufi lang tungod pod adtong pagtipas niya sa pikas nga bahin na ni Rufi mao na pod gyud to ang nakapahagipot og maayo sa kining korbadahon nga bahin sa lugar at ni Rufi la. Kaya atong higayon na Atty. Rufil, maskin paghunong man lang daw, kahit tungod na i-disgrasya, wala gid ni hunong niya, kininga mong driver po na Atty. Rufil.
2: Mm-hmm.
5: Oh, kayo mo. Medyo nasakitan po ang pamilya gid, tungod po ani.
2: Mm-hmm. Okay, so kining lalaki, asama ni, ang inighaya ani, asaman taga, asaman ni lalaki, taga ang babae, basig dad una sa tasasaka mga panimalay, kaya pamanis lang mga minyo gid.
5: Ang kining maong lalaki Attorney Rufil kay nagpuyo gyud originally dinis may barangay Mambaling. Apan Attorney Rufil ang kining babay dito sa Busay. Ya ato ang gipangutana ang kining kabanay ani nga particular na ang kining inahan sa lalaki Attorney Rufil. Matud pa nga nagasingabot sila nga unta itapad ra gid nila ang haya sa duha Attorney Rufil pero ang ganahan sa pikas nga pamilya Attorney Rufil sa kining babay kay dito lang sa Busay. Apan kay layuan man pod ang kinipong pamilya sa lalaki at ni Rufil, munging hangyo na lang pod at ni Rufil nga kung pwede sa Mambaling lang nila ihaya ang sa ilaha pod at ni Rufil nga idungan na lang og lubong matod pa ni Rufil.
2: So lain-lain na lang sila Idol Tweety, lain-lain pa mga pamilya ni, no?
5: Oo, layo pa ni Atty. Rufil, layo man sila og kanang balay. Munang medyo naglisod pod yun sila sa kining desisyon pod kung asa gyud ibutang pero decidido gyud ang inahan pod ni John Mike Attorney Rufil nga sa ilaha lang pod gyud ihaya ang iyang anak Attorney Rufil.
2: Ikapila man nga anak niya ni si John Mike Idol Tweety.
5: Tulo Attorney Rufil niya kinamagwangan ni si John Mike.
2: Mm.
5: Tulo ni sila ka managtuon kini si John Mike, na pa siya duha kabuka magtuon na Tony Rufil. Mo nang lipay po gani kayo, gede iyahang inahan na Tony Rufil nga nagkasila po ani ni Rose Ann. Kaya tungod po na Tony Rufil, kana bang murag panti siya nga kanang naadto po yun sa saktong babae po ang iyahang anak. Kaya lagi ang duha puros daw mga buutan. Matod pa po ani nga, naman po sila'y kuyog, lain dari ato ni Rufil nga, huwag sila ikasturya po yun at kabutan po ani nga managuya ba ito ni Rufil.
2: Okay.
5: Munang na, naglisod pa po sila dawat apan sa pikas nga bahin po, medyo nalipay na lang po ang inahan ato ni Rufil. Kaya sa ihag yung pagtuong nga naanagyod po sa kiliran na sa Ginoo ang iyaha pong anak at Nerofil. Wala na po di palisod-lisod.
2: Sige, okay. Nilalim na yung sitwasyon na Idol Tweety. At least naasala ng huna-hunaan nga makomfort nila ilang kaugalingon.
5: Tinood yun at Nerofil. Kay medyo grabe po yun ang ilahang naangkon po da, nga mga samad sa ulo sa ilahang kalawasan. So for Attorney Rufil, mo na itong nakuha din hinis mo sa St. Francis Funeral Home sa lakip na po da, sa habig po da, sa inahan ni John Mike Attorney Rufil na mo ang biktima aning maong disgrasya. Kauban na ito sa itong Armand Pacholo, itong Steve Pilot, Rajuman George Sikuya, kini yung Idol Sweetie sa ISM 93.9 of DYHP Armand Cebu Tatak R. Amen.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Raju Boy Nationwide!
2: Okay, salamat Idol Tweety sa iyong report. Naga kini nga portion to gata may gala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas active na sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sa panolibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sa pinapakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunay sab kini mga higalay native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
3: Straight to the point.
2: Atong attack na alas 9:03 na mahigala sa ato buwan-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Atong balik-balikan ganali ning sa Sambuanga nga incident mahigala before ato kuhaon ang dugang report ni Rajuman Paul Lauro kasama ang Jane Gallardo mga sugit ipaminaw kay doon na po'y atong gisundan na dako sa mahigala nga panghitabo na unsa ba ning atong katilingban in taon karon mga sugit ipaminaw atong hatagag pagtagad but before anak mahigala ato sa balikan kadali ning nahitabo sa Sambuanga ha dili pa sa tamo ato sa impeachment nga mga issues mga kagalaan tungod ining maong insidente no kay kinini ang atong ipa kwan ko dong ang mga naong ining kini klaro mga kini pero dili na ni siya kwan mo na ning pagpanago sa mga bata no pwede na siya di masukod mita siguro na kini man mo pagpamusil at na si audio dong be ato kon kani mo ni okay gabias mo si Jan Titan kaluuyaw tago gyud tago no sige buto-buto no. Sa pikas nga room ni. Kaya unang room, mahingga lang mo itong naipatay. So, mga siyante sa uban ng mga rooms taon, pwedeng, kuyawa.
7: Dapat meron magbantay dyan.
2: Grabe sa trauma sa mga estudyante aning kalakiha. Kuyawa, sa pitas na room nila eh. Ay, nagkagubot naman, no?
7: Huwag mag-ingay kasi marinig tayo. Baba!
2: Lagi butangan lang mga likuranan ang butangan, no? Wala, ito lang, ablihan ang pultahan niyo, ihay sa panagan. Pagawas. Muna na yung kuha, no, katong namatay mang higala. Doha gito pusil na gigamit, day. Doha ka pusil, giday. So, muna niyo.
8: Dito sa labate na iyo.
2: Muna yung tabo, mga higala, kagahapong adlaw, ha.
8: Tulong, tulong, tulong.
9: Dali, kuidaw, ha. Kuidaw, kuidaw. Kuidaw ka, no.
2: Muna yung tabo, ha, mga sukintig paminaw.
10: Shit, mga bata, na ipulang yung larga.
2: Ato ipakita dong katong kanong kay Achiever man dong names na kay picture na names na nagdawat og award. Tanawa daw kuno adong Ralph kasi naa. So kining duha ka mga bata ha. Duna ni mga pictures may gala. Kay pulos ni mga awardees diay, mga sukid dito paminaw. Mhm. Okay, so manang tabu ang mga kaigalaan. Alright, manang tabu ang mga higala kagahapon, no? Atong tagal-pagtagal mahigala ang atong kininiang hippie sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center, si Dr. Rene Obra, usa ka psychiatrist mga kaigalaan. Nani sa clinic may gala sa Cebu Chungwa Hospital kinini ang ilang kuandiri medical arts no apan siya mo hippie kanya do sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center o sa kasayakayatres ato kauban karong buntaga mga higala para ining maong ato mga pangutana labot ining mga panghitabo karon na unsa naman itong panahon noon mga sukit di paminaw
11: lahat ng tanong straight to the point.
2: Doktor, inang Obra, mayong buntag, Doc, live taron sa DYHP, RM Cebu, o IFM. Doktor Obra, good morning.
12: Yeah, Attorney Rufil, good morning. Kung ato sa itong mga suking tigpaminaw sa itong programa sa DYHP, o RM.
2: Mm-hmm. Doc, kining, naunsa naman yung panahon na ron, Doc, na kining hitabua, takluban tong una, doon ay bata na musil, doon ay patay in taon tong... tulo kabuk patay, 20 ang injured. Karon lain na pong bata, na mo silsod sa eskwilahan niya pon ba? O sa may tanaw ni mo, o sa may naa sa utok ini mga bataas, pagkakaroon na lahi naman kayo, mangidaan na magpusil sa eskwilahan.
12: Yes, this is very alarming, attorney, no? Before ko mo tubag sa imong pangutana, ako niya announce na this coming August 28, diya sa Lahug Elementary School, na kay pulong diha ingon tong organizer around 800 students maminaw. I'll be talking about bullying, cyberbullying, physical, psychological bullying, and conduct disorders, common mental disorders, no? So ato mong kabatan-unan nun attorney, taghana na nila because of loose supervision from biological parents because now the physical presence of mga biological parents dili available for some reasons mo dangop ni sila sa sige na lang tutok anang mga kuan sa internet no nya naay mga kuan da sa internet mga information makuha na they can get some idea of how to do this kind of mga activities nga mahug nato og mga alarming kayo kay mukos o mga kinabuhi sa ubang tao. What I meant to say is that makakuha silang idea unsaon pag-terrorize, unsaon pag-bully, unsaon pag-humiliate ang lain ng mga kaobrit grupo. Kunya, naanin nila yung mga gitawag na to ato ni Ug, gitawag na namo sa among pagtuon sa psychology o psychiatry na conduct disorder. Akong balikon, conduct disorder. Mga ni mga bata na di good mo palo og house rule o yung kahit ulo nga sumag yun ba? Kaya if this will persist up to the time that they will reach the age of 18, mauna yung atong gitawag ato ni og anti-social ng mga tao. Dilibot pasabot ng mga anti-social na dili mo atin og parte o dili mo atin og gathering kundili anti-social meaning pareha sa conduct disorder na dili good mo follow og house rule. Kaya namo good tayo mga pamalaod sa every groupings, no?
2: Mm.
12: So, what will most likely happen kung dili ko mo follow og house rule, you will be most likely encounter some legal consequences, problem. Mm. Na these are the most likely people na will end up in jail. In fact, sa mong pagtuon na to, 85% sa mga inmates, 85%, they are antisocial.
2: Mm-hmm.
12: Ang remaining 15% just victim of time that they don't have enough resources na mo hire og saktong nga counsel.
2: Mm-hmm.
12: Kung pinisa nila. No, mga inusintive na uban ng mga piniriso.
2: Mm-hmm.
12: So going back to this mga bata nga mamusil, mangkwana na, the most likely reason ani ako lang hypothetical, ako lang pag-analyze ba. So ako kayo makahibaw sa istorya is they have been bullied by other people inside their group, no?
2: Mm.
12: Sa ilang grupo. Bullying is not acceptable. Bullying is no ginisya. Bisan pa man sa mga estudyante o nga rin sa mga working force, no? Because this can destroy the reputation, the patience of the people being bullied, no? Pili ba yan? Maliha taong kanang tolerance to almost everything in life.
2: Mm.
12: Maybe, look,
2: kinibang presence, kanang absence sa mga ginikanan biological parents, but there are times that the biological parents are there, their presence are there, but maybe because of peer pressure, kini mga bata amo gi ilang uso nga muduwa gyud og mga online. Bisa na ang ginikanan sa pikas kwarto panalitan lang anak or ang ginikanan sa pikas kwarto or kon magtuman gyud silang gusto nga duwa gyud online because their classmates or their friends, circle of friends are also into that kind of games.
12: Yes, ang ato magong mga kabatanunan ron ato ni, di na magaling mo bless ang uban, di na wala na nang pag-abot sa balay, di siya nas computer.
2: Mm-hmm.
12: So na ang pama o papa, pwede li mag-interact, a person, face-to-face interaction ba, wala na na.
2: Kasi so dakong ipikto, Doc, kining ato ron mga social media, kining mga pag-uso ining mga internet, cellphone, computer, pag-uso ani, kaya bisa ganing mga on, nagatubang ng ginikana, naag yung biological parents, but iahay man og tanaw sa cellphone.
12: Mauna. Atong, maybe akong i-share ni mo akong personal experience ato niya.
2: Sige, Doc. Atong gamay lang, Doc. Akong paminaw na, Doc. Pero gamay lang kayo. Tasi padangat ang pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Standby lang ka dali, Doc. Alasan 9:30 na.
13: This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Dito ako, believe.
17: Kailangan ko mag-withdraw.
18: Himala, may BPID dito.
17: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
18: Isang Himala!
19: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per deposit.
20: It's Mele Francisco.

0: Baygon, 100% knockdown.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
4: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang Iberry.
8: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa Iberry.
9: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita na ang Iberry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulam sa...
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did they mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
12: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, generic and vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: Naay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro.
18: Use under medical supervision.
19: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. That portion was brought to you by Bygon, 100% knockdown.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
7: Atong attack nala sa 9-19 na may galas sa Batuban, karoning atong tulumanon, ikinyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Kaling aposyon to, galato may galas sa SEDA Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang SEDA Liniment Oil nga may muhatag og kahupayan sa atong giantos nga mga balatian sa mas pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga kitul-kitul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sigag may mananap og mga insekto ug bisan ang lamok dili makaduol ug dili makapaak. Ang sakit nga ringgi malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa SEDA Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. SEDA Liniment Oil ginama sa SEDA Pharma ug gapud-apud sa SEDA Marketing. Basta SEDA Marketing tatak magaling.
8: Straight to the point.
7: Alas 9:20 na mahigala ato sa nga balikan mga kaigalaan si Dr. Rene Obra ning atong nga pag-interview karon mga sugid ning paminaw. Labot ining nahitabo nga pagpamusil dito mahigala sa Zamboanga, una mo sa Tacloban unya nasunod ning Zamboanga mahigala. Pero na pagani mga estudyante nga dili pud pusil ang ipanggamit ng kwansan, dag, kutsilyo na ba? Naunsa naman ning kalaki haron? Nya di sa ato mahigala na po'y mga panghulga. Di ang mahigala mag-text-text sa cellphone, mag-chat-chat, nga mahatag o hulga sa eskwilahan, maundang hinuon ang klase. O magsige na yung saon naman ang nato ni. So kinahanglan tagaag atensyon ni sa gobyerno mga sukit ng Paminaw. But before ana, sa action sa government, at sa balikan mahigala ang sa natad, sa aspeto mahigala sa psychiatry, kaya natuli, sa tulin niya ron ang atong psychiatrist, Dr. Rene Obra. Doc, back to you, Doc.
9: Yes, attorney. Og nato sa to mga suking tigpaminaw.
7: Mm-hmm. So, unsa to imong mga personal experience labot ani?
9: Yeah, akong personal experience, several years ago, na-meeting ang akong usa sa akong mga bata des balay.
7: Mm-hmm.
9: And I was surprised na meeting sila, unya mingaw magayo.
7: Mm-hmm.
9: Naon sa ba, pagdungaw na ko attorney sa, dito mo ko sa second floor sa mong balay, pagdungaw na ko sa ground floor, nag-meeting bitaw, pero na, nag-alirong sa table, pero na kanya-kanya o gamit sa ilang gadget.
7: Oh.
9: So, pwede din naman lang doon mo mag-istorya. Yung na na, ka-high-tech na lang ito mga kabatanunan.
7: Oh.
9: So, kinanglan niya i-kurihir niya because lahi ba yan ng kanang face-to-face interaction kaysa magamit ng gadget, cellphone or whatever. So, mauna na ang ginapractice ka ron, unya, in order to avoid this kind of mga untoward incident na na pagpamatay, pagpamusil, pagpagdunggab, akong ngayawag ang mga teachers na part sa ilang curriculum tingali, akong deep ed in general, no?
7: Mm.
9: At tumakog lahog elementary school karong August 28. But there will be a psycho-education sa itong mga students. O niya, katong mga students na noted to be somewhat questionably ang behavior, kinanglan ng teacher ma-aware na nga-refer na sa atong guidance counselor. Kadaghanan sa mga schools attorney Rupil nga ang mga nangawa guidance counselors kadaghanan ano nila mga psychologists. So they have been trained along this line how to address this kind of behavior sa itong mga kabatanunan. Unya ka ang kanipong mga parents nga naay mga licensed firearms sa lang balay, please be sure nga duway access ang mga bata nga mukha si ano-yano lang kuha o na dahil si mga ibutangan.
7: Correct, correct.
9: Risky kayo, responsible kuhan ka, gun owner. Responsible gun owner ka. Naaman tayo yung naanaan doon sa balay for protection, pero not, doesn't mean na bisag kinsa na lang mimo sa balay, makakuha na nga maunga pusil anytime they wish.
7: Dok, doon ay mga ginikanan po. Lahilahi mga ginikanan. Ba't doon ay mga ginikanan o ba? Nga ilang tudluan nila mga anak sa pagpamusil sama tuntos sa kluban mo gidamit og firing tong bataa sa iyang tita nga pulis malagmit, doon naman ginikanan nga mga entusiast yun na may anak ba? O niya, papil-apilo nila o mga games magkakaroon or aktual nga firing ng ilang mga anak. Now, ang ako pangutana, okay ba na? Nga ka na mga minor pa nga mga bata? Tudluan na ni mo pamusil? Tudluan na ni mo anang sa firing range? Or doon na ba certain age ang bata nga pwede na ni mong tudluan anang klasiha sa mga kuan, mga butang? Gumikan kay delikado magunin.
9: Yeah, di ko katubag mo ato ni what is the proper age for a child to be taught how to fire a gun ba? There was one time pag nag-firing ni Des Pulang Bato. Kanya, nag-firing na yung firing sa gusto na. Kuyog na ko akong pag-umangkon nga teenager. Yung sa akon sa nagol. Kaya yung lagi kay bata pa kaningon mga firing range officer na. Sige lang dok, masulay lang pabuto. Naon sa bato na yung mas makaigo paminun sa kaysa ako.
7: Mayo-mayo pa hinagpulso.
9: Mayo-pulso. So, kung sa may proper age nga ang usa ka teenager, usa ka bata, tunduan o firing, murag mo akseptar ko ito na nga huwag ko idea o kung sa proper age yun. No? Pero akong ikakuan lang, ang adult is 18. Sa ato, no, 18. 17 years old and 364 days pidya pa na ito.
7: Pidya pa niyang kategori.
9: Pag abot ng 18, adult na siya. Kaya balo ko na ni, kaya mo na i-cut off lines between adult o pidya na pasinti. So, murag 18, tingali.
7: Pero ang iyang psychology ba, Dok ba? Ang psychology sa bata, nga pagunitog po sir, kini man na malikayan, gano'n doon na, labi pa, para example, ka na mga area bitaw nga mga, doon ay mga conflict sa firearms, misa ka na mga NPA or mga MILF or mga MNLF or katong sa mga nasod niya doon ay kwan, mga bata, mapil magila, ilang mga pa, guptulong mga pusil. So nga to, ana, kana na ang psychology sa bata ba, kanos asya ang ay mamusil o kanos adi?
9: Yes, ato mamakita sa mga media, sa media outlet nga naay mga bata nga ginagamit sa whatever group nga to become a fighter later on kung hamtong na ilang edad. So as early as mga teenager pa ginatudluan na nila how to handle firearm. Kay maulig ang purpose nga pagkadakuan na nila nga fighter ni sila sa ilang kausa. So, kanya-kanya lang siguro taan nag-interpretar kung asa man ka mobilong, pro-government ba ka or against the government. Kung against the government, it cannot be denied. There are training kanangkwan, mga camps, mga inontados who doesn't like the way how our government is being run. No? So, kuan ni siya, kanang mahuog ni siya o kanang case-to-case basis. No? Pero kung ordinaryong household, akong balikon, ang papa na ay gun, na ay 45, na ay whatever nga gun available, license, be sure akong balikon na ang ubang membro sa pamilya, dili lang basta-basta makakuha niya ng among gun without your permission. No? Bisa pa magandig with your permission, labi na good kung dili pa siya adult, no? Pidya pa, no? Kaya lahi ba ang utok sa mga bata? Kaya mabuli lang siya, masumbagan na diskanto, ano, mubira na di yung pistola.
7: Okay.
9: Ang patience level is not as matured as katong mga adult na, no? Kalo ka dali kita, sugsugon lang da sa kanto, ano, namusil na, o na pistola. Nga, kinirabang na kay pistola ito na sa based on psychology, isog ka. Dili ka kapasinsya kay nagsalig lagi po kang mo na mga road rage bitaw nga mahitabo nga gamay nga problema sa trapiko nagpinusilay na kay pulos na yung mga pistola.
7: So dok, kini mga bata kay mapidya pa man eh kay 18 years old below god. So kini ilang mga utok kani gaduwa pag computer kani nitabo sa buwangga mura man sa nagduwa og Counter Strike or nagduwa Roblox nga kana mga game sa computer. Unsa may masulod sa una sa usa ka bata nga seryosohon man niya ang duwa sa online to the point nya makapasakit siya sa iyang isig ka bata. Worse, makapatay pa gyud.
9: Yes, because what he saw in the gadget, in the online, makahatag niya idea how to go about it, how to do it, no? Na na maka-get back siya sa whoever mga nag-humiliate sa iya, whoever mga nag-bully sa iya.
7: Mm.
9: So, akong balikon, bullying in any level sa human life, gikan sa mga bata ang tut sa mga adult, is not acceptable.
7: So, malagmit kining bataa, Dok, victim ni, malagmit kining bataa, doon na experience sa bullying ni bataa?
9: Possibly. Kaya katong sa Tacloban, no, masan to?
7: Oo.
9: Katong dahil, katong sa bantayan na kaso nga nang gi-suicide, ginabully sa mga bata, iyang classmate kewa ma-promote sa second higher grade level. Ingon na ba? Suksugon ba? Suksugon. Ang yakin yung mga na ba? Yung mga gitaw na itong mga itong pinulungan binisaya, mga putong, mga ipunta maka-tolerate ba? Dili maka-acceptar ng mga sugsog. Mudangop na yun sa bayoninti nga pamaagi.
7: Pero so, kanini ang duhadok nga biktima kini na pusilan o kini na musil, pulos mga honor students, dunay mga award ni sila sa ito pa mga achievers ni mga bataa. Ngano ka? Ngabisan pa man sila ang pagka-achiever, dili manunta pabayain lang kinabuhi, nakasabot sila nga doon sa bright future, kasabot sila kay mga achievers ko, dili ganyan pala ng estudyante lang nga kanang mga estudyante nga bugoy-bugoy lang muragway kaugmaon. But kini, doon na ba ikuan ba? Ang napatay, maayo kay achievement, kining namatay, namusil, maayo po, doon ay highest honors nga nadawat sa eskwelahan. Ngano ka nga ni Santo Pamangyod sa una-huna nga maghimo ina ni mga pagpamusil, nga mapriso man sa yeah, nakalakiha?
9: Usap po sa teorya nga itong matunaw na ito, eh, it would be rivalry. No, this could be possible, no?
7: Mm-hmm.
9: Rival niya, so parang wala siya rival, iyang eliminate ang iyang kontra.
7: Mm-hmm.
9: So that is possible. This is possible. No? Although we haven't know the bottom line of the story ganyan, diba?
7: Oo, oo. So kini ato mga hypothesis lang usan ni because as of now yes. There is still pending investigation, in-depth investigation to really determine what was the background really of the

0: Kunya usa pa kanang mingon ta na achiever sila sa academic.
1: Sa academic.
0: Ato sa naminaw na to karon, ang samong pagtuon sa psychology ug psychiatry, ang intelligent sa tao dili lang ibasi sa academic performance. Daghang basihan kung masuta na tong intellectual ba ang usa ka tao. So dili lang grado sa school ang basihan. Kay daghan kay tagbasihan ng makaingontang usa ka tao bright. Ato klaro na kay nagagay kong nasinati o na-encounter ng mga graduated with honors, manano, pero pag panarbaho, problematic. Hindi mo maka-adjust.
1: Mau yun. So, Moni, kaya sa katong Tacloban, doon ay mga similarities ba? Katong Tacloban o kining sa Sambuanga, pulos mga kuwan itong Tacloban, matulpas ako dito, background na ni Bright, itong bata, in-English mo itong bata sa ilang mga, ilang communication nila. Nga, kining sa Sambuanga, bright sad. In fact, doon ay honor ni mga bata. Ngano ka ha, nga bright man tong mga bata, ngano ka nga sa ilang ka bright, dili man sila maka-discern unsay angay o dili angay nga buhaton?
0: Yes, namugotay tanang akong balikon ta akong istorya a while ago, level of frustration tolerance. So there are people na whose tolerance level is very shallow. Apoy uban ang tolerance level is medyo laom-laom mga makapasinsya. Tunay mga tao nga masikhan ang nimo gamay or makuan lang nimo gamay, matandog lang iyang ang pride mo flare up na dayon. So mao na nga kita kanya-kanya gitag level of frustration and tolerance in almost everything in life. So di kita pareha bisag identical twins attorney. They are two different people. So, they tell nga, siya lagi, magsuon mo siya, buutan, ikaw, pwede ka. Money mo na. Hindi na ni sila butasabot nga magsuon na pareha ko ni sila personality.
1: Dok, nga naman nga, grabe man ang swing sa personalities, kay katos takluban ang iyang, ang background ito, buutan naman ko itong bataa niya, kuhan ko no, achiever sa itong bataa, honor sa ito, kinisambuang ka sa mingon nga, buutan naman itong bataa, in fact, honor man sa ni. Nga nga ang swing ba? Sa iyang personality, sa iyang medyo buutan. Usa man ni, kinanabisan pa ang bata, hilumon or buutan nun, di ta magdahom nga makahimo sa krimen. Nga nung ina naman ka, grabe ang swing sa iyang mode, Dr. Obra.
0: Yes. I don't have an idea unsay edad na ni mga bata. Pero sa among pagtuon sa psychology o psychiatry, kasagaran.
1: 13 to 16, 13 to 15, mo na yung mga pangidaron.
0: Mga 15.
1: Oh, 13 to 15.
0: Kasagaran sa mga bata o mga tao in general nga hilumon. Kini mga hilumon nga dili kayo musulti, once masuko ni sila, it's because dili kayo siya outspoken, ipahungaw ang iyang kasuko in some other way, na mahugog violently. Dahil sa tao nga maayo kayo mo rationalize, manrason, mangana, mudibate, nga ipahungaw sa verbal nga inunta argument, verbal nga inunta pagtubag sa unsang may mga attack sa iya. Kung naay mga tao nga dili kayo outspoken, personality na niya, nga di man siya makapahungaw sa iyang dibate, iyan na lang ipahungaw, pinagi sa violent nga pamagi. No? So, wanagoy ko mo, please, mga deep ed teachers, sigur ba kung neuro exam, ano yung mga deep ed teachers, halos ka na adlaw, dagdahan ka na sila. Please be aware nga, kung naay mo, imong sudyante diyang mo misbehave, palihog o greater ana sa guidance counselor. And we cannot turn out the possibility at the age of 13, 14, 15, that some of these kids, some of these elementary students, they are using drugs, attorney.
1: Awesome
0: a considerable number of them are drug users already at this early age. Why? Because na ako'y mga pasinting ngayon na niyong mga pangindaro na. So, udita ka sure na kung during the time the commission, the alleged crime, they were under the influence of drugs or alcohol.
1: Yeah, Dok. Balik ka sa kini mga bata nga. Kung ba, unsa may pamaagis gini ka na, Dok? Kay, kini influence man sa mga games, ane, sa social media, kana mga games, computer, ana. Mura mga ito, nag-live mga ito siya, mura siya, nagduwa-duwa na gano'ng Counter-Strike, mura nagduwa-duwa na gano'ng kanilang Roblox. Now, unsa may magini ka na, kini mga bata addicted kayo sa mga gadgets, sige

0: gadot dua, gadot dua. Ang uban din na gani mabadlong. Kung sa may kalaki, mabuntagay pa ginawa ay dok, no? Kung sa uman pagbadlong, sa may maayong paagis ginikanan nga at least mabadlong ni mga bataa nga di po mabuntagay og dua nga na mga computer games kay influence na nakadugayan. So at least ba doon ay pahuway ni mga bataa mabalaka mga ginikanan noon. Kung saon man sa pagbadlong, kay kung imo pong badlongon nga imong kuhaan o gadgets, mas mangluod sa ninoon o makanohon nagdautan.
1: Yes, one of the kumugyod sa inunta, i-speaker sa ginikanan. Ngay limit ang pag-ingon ani pagdula or whatever. It is not school related na computer nga mapagamit. Ngay limit sa paggamit sa computer. Kinala ang papa o ang mama, authoritative kayo.
0: Mm.
1: You are in authority to control the number of hours na mag-computer ang inyong anak. Di kayo mahantod na launa sa doors kadlaon.
0: No? Ang problema na do, kung ang bata, nanasa na ikaw galingong computer, na ikaw galingong laptop, na ikaw galingong mga cellphones, ang uban, orang uban na sa mga barkada, maghuwa mana. Ang ginikanan ko, na lang yung pagsulti. Di naman ka maka-estricto nila nga undang yun. Kaya ilaman ang mga gamit na.
1: Yes. Na ay makasabot ng mga bata niya, ani, no? Nani, nani, paubos na gamay yun kayo. Below 2 years old, sa abong pagtuon sa psychology and psychiatry, below 2 years old ng mga bata, no computer, no cellphone.
0: Mm.
1: Pagkana magkataas ang edad sa bata, magkana po ang duration sa they can use their cellphone.
0: Mm.
1: Kinalan na ay inunta tamdan na house rule to this effect. No?
0: Mm-hmm.
1: Kaya lisod man tayo o wa na'y control ang ginikanan sa number of hours na magduwa ang bata o computer. O niya, what kind man of program or computer games ilang ginatanaw? Possible, Attorney Ropil, possible ng mga violent ng mga salida.
0: Mm.
1: Nga di can get an idea kung saan ba rin ito pag-torture ang tao nga money mo na.
0: Mm.
1: Possible ng mga pornographic ng mga salida ang ilang ginatanaw. Kaya because of this constant porno viewing sa cellphone, sa gadget, this can give them an idea kung saan mapagpang-rape, kung saan mapag-sexual abuse kung saan ka tao. So,
0: saan pagpatay.
1: Kung saan lang aware ang mga ginikanan niya, ni?
0: Pero sa mandok, embarguhan o cellphone ng mga bata, sakto ba? Basin niya hinupod o magkanohon nagdautan or kutob na lang yan ang ginikanan sa istorya?
1: Di na ako'y pasinting yung nani yung problema. Akong hindi pa embarguhan o cellphone.
0: Kaya basin mo,
1: di main ko, di ka mamatay, huwag kayo cellphone.
0: Oh, pero ang ginikanan po, overprotective po ang mga ginikanan. Basta embarguhan cellphone, labi pa magpaluod-luod. Ang bata mo saka dito sa, kuan, mo saka dito sa building. Nagilang luod-luod kay, embarguhan cellphone. Makuyawan po ang ginikanan na.
1: Maula yun na, kinalan nga in control ang ginikanan. Dili kay ang bata na noon mo yung control sa parents. Ha? Di embarguhan ka ang cellphone, kay wa na kay control sa paggamit siya ng cellphone. Ug na kay, anang school assignment na kinanglan og cellphone o gadget nimo, paibawa ang imong parents kay i-supervise ka.
0: Mm.
1: Rather than wala na lang gid say inunta paluhon na house rule.
0: Mm.
1: Ha? Importante man gud tayo ni nani nga natay control og unsa may angay buhaton sa inunta or number of minutes or hours na ang usa ka bata mo gamit og cellphone.
0: Mm. But is it usa?
1: Other than that, Attorney Ropil, it's a fact na ang kining paggamit og gadgets, labi na gyud og makatuog ang usa ka bata ang gadgets niya naka-on. This can emit some amount of radiation and can damage their peripheral and central nervous system. This can damage, in fact, dili man gani advisable ng makatuog na lang ka nag ng imong TV kay na radiation effect na ginatunan sa mga nag-study na ning kuana mga practice.
0: Dok, isip psychiatrist, uyon ba ka? Unsa may mong posisyon aning mga sugyot niya ipangbaan na lang kini mga violent online games?
1: namamugo po yung mga tao nga ganahan mo tanaw o inon ta mga action movies, di ba? Oh, well, Rambo-Rambo, kato mga gubat-gubat. Di sa kanya ako, ganahan mo ko ng gubat-gubat mo tanaw. Pero depende sa mo tanaw lagi. Kung ang mo tanaw, ano, usa ka minor de edad nga bata, di rin siya advisable. Kaya lahi ba yung mindset sa usa ka bata compared mo sa full-grown adult? No? Kay mo click magganin ang mga movies nga naay mga action no, so depende ra kay kanang sa mga salida kay na may kanang level nila no nga up to this age level lang ang mutanaw ani nga mga movie because naay for adults only, naay for whatever nga edad butang sa inunta production na
0: so dunay basis kanang do na tay warning nga kinina parental guidance SPG nana no dunay mga basis ana ngano nga mabutang ta ana
1: ang mo control ana ato ni mura nga tong media kanang namay kon ana
0: NTRCB
1: nga mo na sila
0: dok sa mga ginikanan nga naminaw na to karon dok naabay mga signs nga angay nilang tan-aon sa ilang anak nga kini addicted na og maayo sa online games nga posibleng nakaapekto na sa iyang behavior. So may mga timaan?
1: Yes, ang timaan is that, of course, he is always seen in a position of young gadget. O niya, mo-deteriorate ang school performance. O niya, ma-disrespectful na, o niya, will not follow house rule. Marang kuha na siya. Kining, mo-misbehave lagi. Mo-paan di tao, kanang mo-sungag yun. Mo-sungag. Bisa kung saan ano mag-explicar, mo-sungag yun.
0: Kana, muna na yung mga timailhan, nadaot na ang eskwela, nadaot na ang kuhan, so murag timailhan na. Ang problema na po sa ginikan na nun, unsay pamaagi pag-embargo ang ilang mga gadgets, kaya ba sinunya hinuog mahiubos, wata kasabot unsay masood sa utok.
1: Ako rin advice na dili gyud totally embargohon. Limit the use, ha? With close supervision. Limit. I-closely monitor what kind of programs alang ginaw sige og tanaw nga mo jive sa ilang chronological age. Dili kay bata pa unya nagsige nagtanaw og porno nga mga salida. Bata pa unya nagsige nagtanaw og mga violent nga mga salida. Pang bata pod nga salida. So tungod lagi sa high-tech na militaro na turni, no? Wa manggiting alitao ni Nesta Cebu nga way cellphone. Bisa kunsa ka, budget kwan yun kayo, mupalit mo kitang cellphone, kaya maumagod na, necessity na magod ng cellphone, ato mga sedyante. Kaya, I know for a fact, kaya ako, obra maestro ko sa Derima Eskola sa Cebu, sa College of Medicine, wah, kung isudyante yung may cellphone, tala na ang cellphone. So, mao naman lang atong inunta.
0: Naanda na sa pagkakaroon.
1: Panahon karon na ito eh. Nga naamang yung cellphone kasagaran, kay kuwa kay cellphone, mag mabihain, mapugka sa mga balita. Everyday, no?
0: Mao yun. Okay, Dok. Mabalik na kung tawag niyo po, Hondok. Alas sa tundugan pa mga diskusyon. Labot ni. Salamat kay Dr. Oblas. Maghatag panahon na ito. Sa DYHP o GAFM.
1: It was my pleasure, attorney.
0: Maayong buntag.
1: Maayong buntag.
0: Alas 9:44 na, standby alang sa atong pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom.
2: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
3: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
4: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
3: Living Testimonies.

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og said liniment oil.
3: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Said liniment oil, available sa mga groceries o sa mga souk

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290, Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
3: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og Eyeberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Eyeberry.
8: Paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga ug duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
12: Alas 9:48 na mahigala sa atong mga uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Kini nga portion to grato mahigala sa Makabuhay EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, nananinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagan kayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients mao ang siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila nato Makabuhay, usa ka life-giving plant sa ngalan pa lang naanadaan mahigala ang kayuhan gumikan kay Makabuhay mohatag og kinabuhi. Gisagulan pa gyud og ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambog, sempertina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
11: Straight to the point.
12: Mapalit kini sa inyong mga suking butika. Alang sa mga pangutana, pwede maka-text o matawag sa 0917-728-1434. Kinini ang sa pikas gabahin, mga higala. Niya may iyaan giunay pagpatay sa iyang umangkon. Gibunal-bunalan, mga higala. Grabiha sa mga panghitabo ron ka, ngilingig ba sa mga krimen ron adlaw mga kaigsunan? Huwag man mabugnaw o sa mga tao nga niya amantay mga panahon karong bugnaw matang panahon ron. Labi pa ito sa Manila, mga kagilaan nga gawan-uan, mangani, mga sukit ng paminaw. Pero grabe kayo, no? Niya ay usak kaiyaan, giunay pagpatay sa iyang pag-umangkon. Dito ni sa may tubigag manok lungsod sa Asturias, pati layo ang mga higala. Pero total reporter nga ito, gipada dito, gumikan sa kak brutal ining maong krimen mga sukit ng paminaw. Karo totoo, standby, kining a portion to kailangan mahigala sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog ng lawas o maing kinabuhi. Uban ang EXL Black Coffee, espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot na doon ay sangkap ng My HMB na muhatag, makahatag o muscle recovery o peak ATP na makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Ni ang sikrito alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee, mga sukit ng paminaw. Ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan, alang sa kadungganan sa kahitasan.
11: Straight to the point.
12: Alas 9:51 na live and direct gikan sa Tubigag Manok, lungsod sa Asturias. Nasunglin niya karon si Radyoman Paul Lauro. Paul?
11: D-D-D-D-Y-H-P. Ta-ta! RMN Report.
13: Hello? kanan.
12: Okay, Paul. Ayay, murag na daot atong signal mga higala dito sa may Asturias nga area. Okay, gamay lang kayo mga higala ha. Kahit ito ano niya, ang umangkod sa disurrender na sa doon mga higala, tuwa sa Asturias Police Station, tuwa sa mga higala sa kasama Jane Gallardo, kung sabay hinungdan, nga no mga kaigalaan nga iyang gipatay, ang iya mga higalang iyaan.
11: Straight to the point.
12: Ato sa mga hinabi, pinagiri kasama Jane Gallardo, tuwa karon sa area sa mga higala, sa may Asturias Police Station. Bata itong balikan si Rajiman Paul, no? Standby, kasama Jane Gallardo, live and direct sa mga higala sa may Police Station. Nga tuwa dito, may surrender, may galang pagumangkon. Nga nun, nakaako man siya pagpatay sa iyang kaugalingong iyaan.
11: Straight to the point.
12: Unsa may nasuod sa utok itaon ani maong tao? Okay, atong i-check pabalik, may galang sa Radyoman Paul Lauro. Dito sa crime scene, to si Paul Lauro. To sa police station, tapos kasama Jane Gallardo. So, nang orasa, itong unahon pagdawat ang report ni Radyoman Paul Lauro. Yes, Paul?
11: D-D-D-Y-H-P. RML Report.
13: Radyoman, ito ni Rupil, ang itong investigative team ni Aron sa Purok Uno, Barangay Tubigag Manok, lungsod sa Asturias. O gikang kag Balamban, padung kag Asturias, lapas ni siya sa lungsod, kining Barangay Tubigag Manok. Daplin na yung kayo stan, Attorney Rupil, kining crime scene o kining panimay ni ining 65 anyos nga dalagang guwang na si Merla Pil. Tutunyo ni sila ka mga managsuon, Attorney Rupil, pirmero laki, wasad maminyo, ikaduha siya, dayon laki. Namatay na ang kamagwangan nilang igsuon laki. So duha na lang unta ni sila si Merna, ang iyang manghod lalaki. Apan, ipatay si Merna sa iyang pag-umangkon sa pag-agawan.
12: Mm.
13: No? Ang kining suspect, Attorney Rupil, human sa krimen, nibiya pa ni diri sa Asturias o niya gitawgan ni amahan na mubalik diri sa Asturias, kaya dito man ni nagtago-tago kadali sa Tabunok. O niya, pag uli, iya na yung gipasurrender kining suspect nga si Carlo Solasco alias Caloy, 23 anyos, doon ay lipin partner, doon ay usa ka anak nga 3 anyos pa. O niya, helper ni siya sa hardware nga gipanag-iar usab sa iyang iyaan na dirira usab sa duol sa Barangay Tubigag Manok na located ang hardware.
12: Kanang hardware, so, Paul, ang nasa ang trabaho nga gipanagiya sa iyaan, maunang iyaan na niya nga iyang gipatay?
13: Lahi.
12: Lahi, Paul, lahi, Paul.
13: Iyaan.
12: Okay.
13: Attorney Rupil. O niya, siya regyuning usa, magkatulganan ining ilang balay, Attorney Rupil, ini ilang balay, daplin regyunis dan kay pabor manis dagat, baybayon, ang luyo na ali. Kungkrito ni siya nga balay, Attorney Rupil, na aron diri iyang haya, ground floor type ra siya. Dili siya dos andanas. Pero nako siya nga area, Attorney Rupil, kay kininyo taa diri, lapad-lapad jud ning ilang kabtangan diri, ilang area ba. Doon ay mga punuan sa lubi, kining iyang yuta o ilahang yuta sa pamilyang Solasco, no? O niya, usa sa mga pag-umangkon sad ni Merna, Attorney Rupil, tadi pa na to, suhiron ang crime scene unya. Although na natin mga picture niya, diin siya makiti. Sabado sa buntag, Attorney Rupil, nakita ang iyang patay-lawas nga nag-ubo sa baybayon, hunasan. Hunasan na ni si Attorney Rupil, nag-ubo. Nahubo in town iyang sanina, no? Ang iyang lang lower, mawin na ay tabon. Ang iyang ibabaw, sabi iyang blouse, wala na. Pangayon lang kung abiso na ang Attorney Rupil, kung mapaong ta, pari lang ta sa smart, ako na lang mo tawag niya, no? At wala nila ginoto ni Kuanaro na bilin siya signal. O niya, Sabados buntag, nakita iyang patay lawas in town. O niya, doon na siya nakita iyang mga gamit o tubo.
12: Mm.
13: Na mo'y posibleng gigamit ining Carlo pagbunal na ito niya. So, ang pag-umangkon din is pagagawan si Eric, wait ka nang tinuod ning giagni na kaani niya nga mo up, mo'y mo puyok mo din para na si kuyog in town.
12: Okay. Naputol. Naputol, Paul. Sige, gamay lang kayo mga higal ha. Kaya ron nga mahinabi na ito ng usas mga pag-umangkon. Sabi kayo nasukan, dahil nga nung kinanay man, no? sa minasok niya sa ingyaan. Ato na mahinabi ron itong taon sa Megala, kay Thomas Kasaman Jane Gagliardo to karon sa may police station. Marami po, ansaw na ito, Megala ang side. Nining maong suspect. Sa mga itong kalibutan ron, mga higala taon. Ay.
11: Straight to the point.
12: Atong tak na lasay sa alas 9.56 na. Atong balikan sa Radyo Manpulaw ro, mga higala na yung mga orasa. Kay medyo na kuha nang yung signal dito sa Asturias. Kining a portion ito, gala ito mga kaigalaan sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan ngay kayo doon na lagang mga tuksin sa mong lawas. Mga dili ka regular nga makapagawas yung hugaw. Dugay kang mahilisan o magbuto ng tiyan. Makasinati sa bug insomnia. Kanunay nga magsakit ang ulo, panakit sa kalawasan o lutulutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas, aron maangkon ang may panglawas. Inumatagadlaw sa pinakakusog na herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
11: Straight to the point.
12: At umbalikan si Rajiman Paul Lauro, mahigala sa dugang report. Yes, Rajiman Paul.
11: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
13: Radyo Man, Atty. Rupel, atong balikan si Eric, Atty. Rupel, no? So, Rick, tinood ni Rick nga, giagni pa ka ni mo iyaan nga, aray na lang kuyo doon, aray na apa kuy kuyog. Kay, dalagang guwang may intaon ni siya, siya, nako sa abalay, kera o sa intaon.
14: Tinood na, sir, na giagni ko sa akong iyaan. Kay, siya may, ako may beldool sa iyaha, kay kinugas magunia niya. Well, may balibad ko kay ang gilikayan ako base na huwag ka ng ako mga igagaw or kaparintihan ba base na huwag na ikatiriya sa kuwa nga bati na base mo inyon nga agap ko kay simpre ang akong ayaan dunay kabtangan nga munay akong gilikayan kay dili ko gusto nga makasala sila sa kuha. Di po ko gusto nga makasala po nila.
13: So in short, Rick, wadyo ka mo sugot nga mo uban ka niya diri sa balay?
14: Wala.
13: Naaba kay pamilya na, Rick?
14: Naa, sir.
13: Oo, naasal ka trabaho diri doon ra?
14: Oo, pero diri nga po nga barangay, pero distansya-distansya na.
13: So na, pag umangkod, ikaw concerned kay gikan ka sa trabaho, sa di pa ka mauli sa inyo, ay narama ka puyo sa mong ginikanan, imo diyo siya liliyon diri?
14: Oo.
13: Ang emosyon ni Leon Rick, kung sa maiyang buhat diri sa dako man taon niya yung balay?
14: Ang buhat niya diri siya, magupay rin na siya sa cellphone, manginaw radyo.
13: Actually, Atty. Rupil, ang mga parinti diri, listener dyan dato sa DOHP. Dyan na siya, minaw ko ninyo, pirmi mabuntag, Paul, ano, ninyo, Atty. Rupil.
12: Sipa kita diri sa Asturias, Paul, sipa kita.
13: Sipa. Oh, in short, sipa kay ta, no?
12: So, kining iyang iyaan, Paul, kining iyang iyaan, muna iyang balay, no? Dako-dako dahil balay ni Paul, doon ay mga kabtangan. Unsa may iyang panginabuhi, ano niya, diha?
13: So, unsa may iyang panginabuhi, diri, asa mo siya income sa iyang makaon-kaon, are?
14: Ang gikuhaan niya income, sir, sa iyang pagkaon, iyang financial, kining abot sa iyang liberator o katong kamanguran nga igsoon, si Uncle Romeo, Phil, magpadala sa ito sa iya, ha?
13: Kwarta? Kwarta. So, mo ito yung igasto-gasto, makaon. Kining yung abot siyang lubi, kung sa mga adlawa, kung sa mga pizza na doon na siya abot niya makuha, ana?
14: Wala ko'y idea na, sir, kay dili man siya mag-communicate sa kuha, ini magpataka siya or unsa. Ang kuhaan lang, makaibaw na lang ko na, makakita ko, mupalit ko sa hardware, yung mga materials. Makakita na lang kung naay mga binuntan sa lobby or mga butong nga giharvest.
13: Maula na yung mga makita. So, ang mga butong, wasa di siya mga mahupras pa?
14: Karoon nga po, wala.
13: Butong lang yun, iyang baligya.
14: Butong.
13: Maura na yung income sa backup sa pada sa iyang manghod nga lalaki nga to under the house nga mas ano sa siyudad si Dad. Rabang magabi eh. Doon ay higayon nga mo siyang malili diri. Asa mo siya matug? Yes, gawas. O diya sa sulod, sa sala na. Diya maroon siyang kwarto.
14: May higayon nga malili na ko siya sir. Kung nga ako'y lakaw. Nga ako siyang hapitong ugliili diri. Kasagaran sa muhigda. Doon niya sir. Nga o diya nga bahin sa iyang balay nga ang yang higa ay ang lingkuran sinani lang
15: ranan
14: o lingkuranan lang nya magkuan siya og boom
15: boom
14: oh nya mag
15: yan ang butang
14: mag cellphone siya hantud sa makatug siya
15: so nay aray nay salamat kay Richa diyan sa tika kadali
12: aray Paul Paul sa may motibo Paul pagpatay Paul dili ba ka tulis na Paul
15: diyan na diyan na Attorney Rupil ha ako na yung paling turo na Attorney Rupil diyan na tanda pita ron Attorney Rupil
12: okay
15: at si nanay unsa ka sa biktima nay
16: igagaw
15: kanang balay diha duol sa narikitan iyang paping lawas wala na ang imuha diyan sa baybayo no
16: diyan sa baybayo
15: kanang natumba na lubi Attorney Rupil na ayo diha nagubo ang pating lawas ni kining biktima nga si Merna no so imong balay kana diha duol duol anang mga kadlaw na eh, Birnis, kaysa ba Dominis Buntag na kita, no?
16: Oo.
15: O nakadungo ko rin sa agit niya? Nakayog tabang?
16: Wala yun, sir. Kay, anang gabi, anong gabi eh, magtumay naman ko para
15: katuog.
16: Kay, insomnia.
15: Wadi ka sikas, kanang tig-ik nga. Ayay, anang, wala yun.
16: Wala yun.
15: Nay, yun sa naman pagkahibaw ninyo na si Carlo na ang nagpatay.
16: Kuan ang ako ay gagaw nga naapo ni hadap ko sa sada kuan ganang ari lang sila mag sumulong na himo si Arba pero sila kalibon niya pagkuan niya kay gantaw niya sa may diha tong may kabuan nakita ang siya kuan kanang niyo siya nga, ato siya sa amo ah, na akong ba namin na ito niya ka na ito, nung higda pa bang ito. Na ako na marag, naanod.
15: Naanod?
16: Oo, kay dagat naman.
15: So, ano siya kita ni Carlo? Ah, sana, Kaloy?
16: Oo, wala.
15: Wala na.
16: Marag, kuantin na ako, gabi, ito na ay bagong gabi.
15: Inoon din si Nay Mirna nga, magabi, mugwa ko no. Kay mag-check up ko noon na yung mga puluan sa lubi o kining mga balas niya kay gipangkawat ko noon na sa una.
16: Oo, oh, mag-rubi-rubi nga na siya. Pero,
15: mag-flashlight siya, ala?
16: Type, oo. Oh.
15: Nakuha niyong lugar, ano?
16: Mabot kayo na iyang siga dito sa balay.
15: So, check up siya. So, mato iyan na iwagan tong suspect kasi Kaloy nga nanguha o balas.
16: Oo. Oh.
15: Mo to yung nabadlong, masig na suko, pagbadlong, ano ka man?
16: Iyan ang kuan, ang itong nagpatay nga, nagtungko naman daw siya, kay nagpahayahay, nagpabag daw ba?
15: Mo yan, di pigla.
16: Kalagutan, o. Oh.
15: Pero na may mga sinako, di rin sinako nga balas, no? Sobra mo ko noon sa gipangkawat, Attorney Rupil, mauni ang nahitabo, kinis nanay, kining biktima, nabatasan na din eh, mubangon yung tuwang gabi eh. Unya iyang iwag-iwagan ang iyang mga lubi, iyang mga punuan lubi, ay nakawatan na din eh sa una. Unya, kanyang mga balas niridak din sa baybayon, una, saka na yun din sa mga punuan siyang mga tanong mga lubi. Pangawaton, ispansyot, ugsako, ana, pangawaton. Unya, posibleng nakitani niya si Carlo, si Kaloy, o niya, pagkita siguro ang Kaloy nga, nakisakpan sila, huwag doon naman ganin si Kuyog, ibunalan na ning tubo. So, ibunal-bunalan, namatay in town. O niya, gisawayan nilang tago at Attorney Rupil, ang patayang lawas, giguroy nila, padung dito sa baybayon. May gani kay, dili to tingtaob, nay.
16: Dili.
15: Ay, kung tingtaob ka to, gianod siya.
16: Oo. No? Maanod yun pa, so, kung taob pa, dako pandagat.
15: May gani kayo. Pula siya, antun nga, pag-analyze sa buntag sa bedo, wag yun mo tao matulog. Ita yung lawas na ato yung lagway ni Attorney Rupil o na ito nag-iblad. Nag-ubuin tao ng pating lawas ni biktima nga si Mirna. Insa na may nakaunag-discovery niya na eh. Nga, kung sa maurasan ni na-discoveryan na nga patay na yung tao nga nag-ubo sa lapyahan o baybayon ang biktima na to.
16: Mga hapit na yun to, alasayas o alasayas na to.
15: Hindi sa to yung una nakadiscovery?
16: Si Samuel, so on niya.
15: Ah, so on.
16: Yan, niya to sa mo, nga, nisulti lang siya nga, na ay, kuan na, tao nga, na ano,
15: Nadudahan pa lagi ano?
16: Nadudahan pa lagi ano?
15: Nadadagsa.
16: Nadadagsa. Yung mga tao niyo? Silang duha ilang gianha, gidoon nila. Ito nga. May decision sila mo ato sa barangay captain ng Kaibaw.
15: Pero wala pa sila Kaibaw, nga silang mirla to.
16: Pwede nila maklaro. Ang taga dito lang mga iya mga amiga mo yung nakakuang
15: nakaklaro-klaro.
16: Klaro, o.
15: Silang mirla.
16: Kaya nag-ubo man, o. Kaya ang sinina, may ilang giila. Ang gisulot ba?
15: Ah, ang gisulot eh. So,
12: okay, Paul. Sambay ka may, Paul. Okay. So, ang umangko na ni Mura, naka-afford siya, nakahimo siya, naka-ako siya sa pag-binuang siya yung iyaan. Umahon ni Mura, tulis or kawat or tulis ang motibo. Umahon ni. Tako mo sa balay, bitaw po ni maong babae, mahigalaki ni maong iyaan. Medyo okay ang iyang konsado na siya lubisan niya mga income. Inana, basig mo all ang kwan na ato nga balikan sa Radyo 1 Pulau, humalawang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 17 na.
17: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
18: Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
19: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
18: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
21: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
22: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
21: DTX 500.
23: Pabali sa mga butika.
24: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayos mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya ngayong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
25: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
26: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. For DTI Fair Trade Permit number FTB259332 series of 2026.
27: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
28: nga naman, Marie.
27: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
28: Mauna diya, Marie. Mahal man kung kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
27: Yun sa man niyo, Marie.
28: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na. Dito pagyong kayo ang tubo sa baboy.
27: Unifeeds?
28: Kaayo, Marie! Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imo maginansya. Sigurado kay kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
27: Kadako di ay Marie. Tudlui ko.
28: Oh, dahil feeling guide Marie o. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
0: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
12: Atong atak na sa Jess Unsina, mga higala sa Banuban, karon ng atong tulumanon, ginyong tulumanon.
1: Straight to the Point.
12: Pagkalaay sa siyang kinabuhi, no, Indayken, 65 anyo, siya usa in town. Diya sa iyalang iyang panimalay. Dako man iyang balay na siya usa. Unya dayon, di umangkon mahigalang ingon nga pakuyugon. Ingon po na nagana po si Andekin. Kaya basing ko nung uban po yung umangkon nung siya ikasulti. Malagmit doon na ginay mga properties mahigalang kuhan yun yung ilang iyaan. No? So, unsa may motibo? Kining umangkon sa pagkagawan. Basin og doon lagi kwarta ni Unya, antoy yung kawat gini ay. O tulis baka mahigalang iunay ni iyang iyaan. Unya, gipatay pag yun mga sukit di paminaw. At umbalikan sila dyan po lauro sa dugang report. Standby, kasama Jane Galead. Doto, akarong mga kaigalaan sa Asturias Police Station. Ano sa tumahinabi, mahigala ang suspect labot ani. Yes, balik back to you, Paul.
1: DYHP. RMN Report.
13: Radyo man, Attorney Rupel, balik na din sa balay o sa crime scene sa biktima, no? Si Nay Asun ang igagaw sa biktima at balikan. Nay Asun, tinuoding lagsik pa ni si Ma'am Merna sa iyang edad niya sa 65 anos. Parog pa, lihok pa yung kayo.
2: Kung pakain na mong lihok, maay kayo mong kanang mga asa-asa. Routine na siya kung kay
13: mapadala na ni kwarta, siya rin yung kuha sa kwarta dito sa iyang gipada sa iyang manghod laki.
2: Oh, siya rin.
13: Mamalit din siya pagkaon. Asa man siya mamalit? Direras doon o Wadtog Lungsod?
2: Wadtog Lungsod.
13: Pagkayo siya to si Kulusan?
2: Wholesaler niya. Amo na pong igagaw. Distance siya, sir?
13: Malakaw ra.
2: Malakaw ra.
13: So, lakulo na niya. O ba't siya mamalit?
2: Oo.
13: Asti lang siya. So, diyan mo kabantay niya. Kinisikuan. Pag-arian ba ni siya? Kinisikaloy? Nakabantay ba mo nga mo? Ari-ari po ni Diyan?
2: Wala po kabantay, sir.
13: Wala na yun.
2: Ang sa una, gagmay pa sila. Kanang manugong po siya kanang
13: sa pari. Ano naman? Nagtrabaho na si Kaloy sa dili patig ari kayo. Kasi kanang mga bas nga ordero dito sa hardware, ari siya manguha.
2: Wala na. Kaya nasakpan man na mo, God. Siya sa una, mata pa na siya.
13: Ang sabay gibo.
2: Wala sa maninyo. Wala, nagigbas.
13: Muhag balas.
2: Oo, maunay ko ito kung igagaw yun ang manguhag ba?
13: Siya raw sa, unay ko yun.
2: Among nasakpan ato. Tiyara.
13: Tiyara. Ang saman ito padurong na itong basa yan, kwaon sa una ng ason.
2: Yeah, magbalik sa sapa yun ya.
13: Tiyara po, da, ibalik ya.
2: Ibalik ya, yun na.
13: Sila may halinon, so, kanang tungar mo na kasako, kanang ako nagkita ron. Dili man yun yung mapuno ang usa kasako ba, tungar kasako. Kailan may mahaling kuroan kan?
2: 30 goro or...
13: 30 pesos?
2: Oo. Kailan daw? 30, 40 anak. 30.
13: 40.
2: Ako alam ko kay Bao anak. Kay, siya ay kay Bao
13: siya. Ito na, batanon pa siya. Karoon lang ako na ko na. Iniidara na mga 23 naman ni Zero, no? Wala mga kita nga. Kamu mismo lang kita. Nga nunguha niya pong mahal.
2: Wala.
13: So, sa may magluda na, simple nakita ito ni Mirna siya.
2: Nakita dito, sir. Nga, mayaw-yaw man to. Mayaw-yaw man to.
13: Si Merna, yung biktima yung taon. Yaw-yawan doon. So, posibleng iyan lang itong hinahitari.
2: Posible po niya. Dere na yun na nga. Wala pa na. Nako ng kuran. Dere na siya sa wala na siya magawas. Yan sana lang ang guro na siya. Oh.
13: Atty. Rupel, basi na kayo pangutana ni Nang Atsun ang igagaw sa gipatay.
12: Okay, sige na lang, Apple. Okay, pero okay. Nay Asun, sa imong tan-aw nay unsa man to? Unsa may motibo gyud ka atong Kaloy? Ano yang magipatay si Kuan, Manang Mirna?
2: Amo na to sir, katong panguhan niya og baas kaniya dito nya nakasab-an siguro to siya.
12: So giyaw-yawan siguro na siya ni nang Mirna kay katos na Mirna. Asi na Mirna mangyaw-yaw magito.
2: Wala siya giyaw-yaw din ni Sir Mirna sa giyaw-yaw din na Sir.
12: Basi nasukot tong giyaw-yawan maton gibunalan na niya si nang Mirna.
2: Siguro Sir.
12: Oh, unya kana na kisa may nakakuan ani. Dunay mga nakakita diha. Unsa mang orasa kuno nahitabo ni nanay?
2: Wala may idea Sir kay pagkabuntag naman ni nakakuan.
12: Unya ngano nag ngano nagtuoman mo nga si Kaloy gyud ang naghimo sa krimen?
2: Ani angkon naman gyud siya Sir, mao man gyud suspect pod.
12: Okay, gawa sa wa pa siya mo angkon. Unsa man inyong timailhan nga siya?
2: Ang iyang amo mismo nakakuan gyud naka bantay nga siya gyud.
12: Ah, okay. Sige. Sige, Paul.
13: Tony Rupel, si Lang Asun, oiga. Lari rin papa ni Kaloy, ali. Uli mo, uli. Pag, kuan ba? Direkan, direkan, oi. Papa kang Kaloy.
3: Oh.
13: Isa, yari mo pali, oh.
3: Oscar, Salasso.
13: Oscar, kanang, kailangan ni sila ka, anak ni mo si Kaloy.
3: Kapito.
13: Kapito ni si Kaloy, kamanguran.
3: Manguran.
13: O, kailangan laki.
3: Duha.
13: Duhar ni sila lang sa bahay ng uban. O niya, pag hitabo ba, inuuling ni sigat na yun yung anak ni sa tabunok?
3: Hibong ko, pag kuha sa hitabo, pagka muntag, ngutan ako ang asa si Yudong. Yung hilarga sa dyan. Yung hilarga sa ngayong hitabo, yung hilarga man siya, siya masasipkan yun. Yung hilarga man siya. Muto nga, ako gitawag ako siguro. Ingo, dong, uli din siguro, kay pagikanin mo, doon ay mga panghitabo, ikagay mong sasipikan yun. Kaya nakawaman ka. Iyusan ako, usawa mo nito aga, akong kwarta, tingta pisto, hindi nga eh. Gusto mag-iplite. Ikaw na may mga nakadlaw nung age, ang may mong amo, kubrahala na, uli din siguro, para masulba rin problema ha. Oh, kaya din masulba din mo rin.
13: O Martins, diri na siya.
3: Oh, nauli
13: na siya.
3: Nauli, nauli, oh.
13: Nagkita mo.
3: Huwag may makita, kay diri ka dito.
13: So, ang iyong mga anak.
3: Mga anak, oh.
13: Lugar ang maguwang niya.
3: Oo, oh, maguwang niya.
13: Mare ni pasurinder.
3: Oo, oh, oo. Oh.
13: Wapa ni mo mapangutana? Ano
3: iyo? Wapa. Ipatay si Mare. Mapangutana. Mata, matog na ko dito ron sa prestisyon. Kaya ako sa komisyon, kung siya bakit sinoon, huwag ba sa ikuban? Oo. Matog ko niya.
13: Pero huwag pagtago-tago hapo, huwag paglipod-lipod niya isip amahan ba?
3: Oo.
13: Nagtambag na kaniniya nga nini mo gamit aning dugas?
3: Oo, oh, nasa'yo, tambag niya.
13: Ito may yan tubag?
3: Hindi naman siya nako nga, huwag sa mapagatil. Ito, huwag kawatan yung tubuan. Oo. Oh. Pero, sutihan na mo.
13: Pero huwag niya siya mo, moangko na nimo nga, oh, ako'y gahin mo pa.
3: Huwag pa, huwag pa nagsalihay.
13: Pagkabalik niya dire.
3: Oh, wa bang istrihay.
13: Ikan og tabunok.
3: Oh. Una nga
13: ang mga maguwang wa nimo mapangutana og napangutana ba ni si Kaloy nila?
3: Wa ba si Bao bod? Wa ba si Bao?
13: Magta uli na ba pag-uli?
3: Pag-uli. Iyon lang nga. Iyang kun kuno. Iko. Mayo, mayo nga.
13: Nga wa nila pangutana pag angkon. Pani ang pangutana nganong ipatay man taon ni mo? Nang Mirna, ya, Mirna.
3: Mga okay, gini, pag abot nyo niya dito eh. Inkwang na siya. Inkwang ni Mirna nga. Ya. Huwag magbuhat niya. Ya, inko. Sibriha man. Nga, inong inko nga, pag bibuhat niyo, tugla sinoon.
13: No, ayaw, ay, kumpuan. Tugtutubo eh.
3: Ya, yeah, ang uba pa gusto, ngayon nga. Ah, klaro ka ito pa sa kanang pisuhan, klaro ka ito kanang misir lang yung nung tisang ikuban niya. O, oh, muna mo ato ko niya, kaya kung klaro ko yun. O, oh, kanang tungkan siya tinood.
13: Tony Rupel, lang okay. Ito tanas amahan sa atong suspect.
12: Sige lang, Paul. Okay lang, Paul. Aron nga ito pong kanon. Okay na, Paul.
13: Okay, so, at wala na ipatubag sa suspect. Ito naman si Dijin dito sa police station. So, kanalang una, diri Attorney Rupel, no? Sa crime center o sa panimay. Ano sa ilubong? Sabado. Araw Sabado. O, oh, apay oras si ang biktima.
15: So, ato lang ni Kuyog niya si Noy Carlos dito sa police station humandiri Attorney Rupil, no?
12: Okay.
15: So, mani ang atong pagpresentar Attorney Rupil sa crime scene o ang haya ron sa biktima atong gisuhid sayo-sayo kaganiya ang lugar mga 50 meters away, no? Ang distansya gikas balay sa biktima nahimutang ang baybayon o ang patayng lawas o simpleng gipatay siya birni sa gabi Attorney Rupil 14 o niya pagkaugma Sabado alas 6 siya nakita sa buntag na nag-ubo na sa lapyahan o diri sa baybayon mga 50 metros gikan po sa iyang panimahay diri sa barangay Tubigag Manok. So gikan diri sa crime scene Attorney Rupil o sa balay mismo sa biktima. Uban ako si asamang sloop pilot GC Sumampong sa atong RMN Patrol. Backup na to si Alan Tangkawan. Ako inyong radio man, Paul Lauro. DYHP, Tatak RMN.
12: Okay, salamat radio man, Paul Lauro, si mong report. At pagkatan on, may galang suspect. Nga nung nakahimo siya ining maong krimen, nga nung iya manggipatay, ang iyang iyaan. Dastuli niya karon sa kasamang Jane Gallardo, live and direct, may galagi kan sa Asturias Police Station. At kuha na report, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 10.22 na.
4: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
5: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Kapoy kaayo sir, bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay mong ko. Kung ano, maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapon ang umah. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya.
6: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Dr. Lemuel Espedang, optometrist taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGU. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipiskorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Genitalo siya sa tiyan, bilis acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Salamat.
1: May buhay sa makabuhay!

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulihan.
3: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
2: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
3: Tangan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
1: Living Testimonies.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galala sa Jess 25 na. Ato i-check may galala live and direct sa Asturias Police Station. Unsa may hinungdan nga nung iyang gipatay ng iyang iyaan. Ato paminaon, ang report umanik kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
1: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
6: Yes, Radyo Man, Atty. Rufiel. Adi ata karon din hi sa may story at police station, Atty. Rufiel. Diin atong gisuwayan o kuha sa iyahang habig ang kininga si Carlo. Ilan man siya si Carlo ang suspect sa pagpatay sa iyahang inaian diri sa may Tuligag Manok, Atty. Rufiel. Ang una niyang giingon sa ato, Atty. Rufiel, na pahimungta niya iyahang iyaan tungod kay gisapot siya ni Adtong Higayuna. Atong suwayan, Atty. Rufiel, basi mo tingog na ni siyang balik kaya nanago manggod siya, Atty. Rufiel. Kaganihan nga ako ang gisuwayan o buha ang iyang habig kay mahuman ako nun siya gisapin na siya utubag at ay nirofil. Sir Carlo, mayong buntag, sir. Sir, light of DYH pig IFM. Sir, ganong nabuhat lang tinong siyong iyaan, sir? Sir Carlo? Bigod siya mutingog at ay nirofil.
5: Masama na na, ka na napatugtog.
6: Oh, kanang nagpatugtog. Yan isa drama ka ni Pukawon. Basta nagpatugtog, Atty. Rufiel.
5: Oh, lisod Pukawon na nagmata. Ah, kanang, himata na.
6: Kanang, kaning naka-yellow green o toalya, Atty. Rufiel, na nabot. Mao ni siya si Carlo. Mao ni siya ang gitudlo nga suspect. Ah. Matod pa nga ni Angkon ng gini si Atty. Rufiel na siya ang nagbuhat at itong pagpatay sa iyang iyaan. Kaya ato higayon na, gisapot siya. Mm-hmm. Na siya sa kainit sa iyahang ulo at ni Rufiel. Maura po ang iyahang giingon sa ato. Pero akong suwayan gihapon, Sir Carlo. O sa magigugat nga rason, sir, nga nung nabuhat man to ni mo sumong iyaan, na pinanggabi ako mo kasi mong iyaan, sir. Sir Carlo. Nagbata, gini ato ni Rufiel, nga napapumulbungo lang siya. Di man, dili ta panumbalingon. Kagi kapoy na siya matod ba o tubag at ni Rufiel. Nga ato na ibawaan, first na matanga media nga niya ni ato ni Rufiel, para paan ang iyang habib. So, raso niya, di kapoy siya o tubag at ni Rufiel.
5: Nga lang, dito na pangunta na, tinood ngayon mong gitulis si mong iyaan?
6: Tinood ngayon mong gitulis si mong iyaan, Carlo? Carlo? Tinood ngayon mong gitulis si mong iyaan? Mautong ngayon mong gipatay? Nadi nagid wala lihok at hindi siya lihok din at ni Rufiel.
5: Sige lang, huwag mo lihok. Mama mo tuyo ng tail ka.
6: Nakuan na giniyang liog. Sakit na giniyang liog. Ewan na magdi siya lingi at ni Rufiel. Kaganiha at hindi suway yan. Sayo pa lang at ni Rufiel. Galingkod pa ni siya. Dali kayo siya nakapanabon po ng toal yan. Yung isipago mong po siya sa CR at ni Rufiel. Gikapoy na siya matod pa. Mao nang iyahang pasangil at ni Rufiel nga dili siya makagpod sa iyahang habig. Pero ang iyang giingon gagagisapot siya ni Atong Higayuna. So di manina ito mapugos at ni Rufiel ang kinin si Carlo. Ato lang na isaysay po natin ni Rufiel.
5: Ilang magkabuks na, Jane? Pila kabuks na sa silda?
6: Tulo ra mo sa ino? Upat ra sila at ni Rufiel. So dako gawan. Maklaro ra si Gayo siya.
5: Yan, nagmata na siya kanina. Kung sa mura siya na ito, gadugay ba na umata? Carlo, mura mo siya ka nagtrabaho school center.
6: Sobra pa niya siya nagtrabaho school center at ni Rufiel. Kaya murang duwa naman niya. Buwa naman niya siya plano mo mata. Or mga lagi niya siya nagtugtog na ni Rufiel. Nagtabungol-bungol. Rapag niya siya. Sa dumog niya siya. Nang niya ganyan natin siya nagtarong pod ganiha at ni Rufiel. No, at least. Nang niya ganita. Nga bisa gila itakita ang iyahang naong. Basta madunggan lang natin iyang habi. Pero di man good siya at ni Rufiel. Di good siya mukuan. Pero sa ato ang nahibawaan rabagid at ni Rufiel nga sa wala pa nahitabo ang insidente, mato di ang ipalis Captain John Kennedy pahantoy ang happy day sa Astoria sa Atty. Rufil na gibuwagan ni siya sa iyahang uyab. August 10 na Atty. Rufil gibuwagan sa siyang uyab niya matagpanitugaan ni siya sa atong kapulisan nga nasakitan siya. Mm-hmm. Dapat siya sa panahon nga nagsakitan kay gibuwagan siyang uyab Atty. Rufil niya. Pila pa pud ka mga gabi ni Bilar ni siya matod pa. So nag-abot ang iyahang walay tulog at ni Rufil niya maglisod na sa mukaon tungod lagi kay gibuwagan siya ang uyab. Niya ni uli ni siya dito sa ilaha dito dapat sa katong balay pod sa kini iyahang iyan at ni Rufil. Dito ni siya sa katong kuhaanan gani og bus at ni Rufil katong dagan kaayo og lubi na abdan siya dito sa iyahang iyan. So na matod pa na uyaw-uyawan siya siyang iyan kay gatuang iyang iyan matod pa at ni Rufil sa atong kapulisan niya. Nga nanguha na po ni siya og bus para ibaligya. Na ang ingon sa itong kapulisan kay ni angkon mo ni si Carlo at ni Rufil na giyaw-yawan siya matod pa sa iyahang iyaan. Nilatayning na siya sa kainit sa iyahang ulo, labi na nga gabuwagan sa siyang hinigugma at ni Rufil, iyang napahimungtan in town ang iyahang iyaan. Mautong iyahang na nakuha na bunalan gid niya at ni Rufil, giulo rabagid niya at ni Rufil, ang iyahang iyaan.

0: kanang mo surrender siya Atenero Phil matud pa agi kuan gid siya sa iyang konsensya pero ato makita din ni Atenero Phil mura man siya guay konsen mura wala man na konsensya Atenero Phil kay mura maldito man tayo ni siya kinubaga na to kagani ha pa lang gid ni para wala kayo gid atong pag approach ni Atenero Phil atong paghangyo no nga para pod makadungog ta siyang habi kay bakit dunay gid ni siya ay bugat na rason daw dili gid maayo iyang gibuhat apan mura gid dito iyang kinubagan gid Atenero Phil ilhan gid nato sa iyahang tingog pod or basig bugat lang gid gayni po siya tingog so mao na ang basis sa investigation sa tong kapolisan nato ni Rufil og posible nga mga alauna sa kadlawon di ay niya gibuhat ni atong Agosto kun si ateng Rufil kaysa pagsusi sa ato ang SOCO team sa area or sa kanya lawas sa biktima ni Rufil ni action naman gid siya og gahi ni kaging na siya ni Rufil diha nga nakita nila ang patay lawas ug gituohan nila nila pipila na ni kaoras nga nahitabo mga alauna pasado gid sa kadlaw ni atong Agosto 15 ni Rufil ang gitan-aw nga motibo sa atong kapulisan nga napasangin lang ni si Carlo Atenero Phil na nanguha at kong higayon na pero ni angkon ni ang kaning suspect Atenero Phil na nakakawat gid ni siya bus o mga butang pa kanin sa iyahang iyaan sa una. Pero ni angkon higayon na Atenero Phil wala siya kapanghilabot balimatod niya nagpahangin siya at kong higayon na tungod sa kainit o kasakit sa iyahang dughan. Nga napahimungtan niya ang iyahang iyaan pero karon kini magdidi mo tingog ang kining anadri kaya nabot man ang amahan Atenero Phil.
1: Sige, sige, kinakayamahan.
0: Okay.
1: Mayo, kinakuban, Paul. Sige, pisi, piso niya.
0: Carlo, rahay mong papa, Carlo.
1: Oh, nag-feedback na. Sige, kina ang papa. Oh.
0: Kasi matingog na niyo, sir.
2: Long. Pagkaon!
1: Oh, nagpagkaon!
0: Hindi na niya, maski sa iyahang amahan na ito ni Rufil, wag yun panimbalinga. May palikod naman hinoon niya ito ni Rufil, ang si Carlo. Carlo! May papa Carlo! May istorya yung papa Carlo! Ay, bango na,
1: Ay, bango na, kana. O, ito na. Bango na, bango na.
0: Bango na ito eh. Nilahos man noon, sir. Nilahos sa CR. Ay,
1: ah, magawas ito, tod.
0: Gawas nyo ng taon-taon at yun, di mao.
1: Kana.
0: Di mao. Sayo pang nagawas eh. Sayo guys. Wala na. Sir Carlo, tawag ka si mong papa, Sir Carlo. Di siya pa-interview, attorney. Di siya pa-interview. Di ko pa-interview lagi. Naray pa mo tanay mong papa, sir.
1: Ayun, wala interview. Papa na ni mo na na.
0: Hindi naman yung muna,
1: ah! Eh, nalang, hindi na-interview. Ay, mapaparay na, ah!
0: Hindi nyo mo sana, Carlo. Mapaparay ko sana.
1: Paul, nag-feedback atong Juan Paul. Jay, nag-feedback. Pinahinay gamay ng atong gadgets niya. Akana, iwas na. Masama na.
0: Lahi ang nag-awas.
1: Ang manog ang ato sa magpuyo sa CR na kalaki. Pabuton na ito, kanali. Pabuton lang. Pabuton.
0: Yan nga, makita mo na ito. Pero wala na yun. Bisa kuminti nga ito ni Rufil. Wala na yun nakita. Sige. Audio lang. Ato na ipadungo ang audio pero may video.

0: Así es, sí. Okay. Tabangi, tabangi, singgit, Paul. Tabangi, tawag, Paul. Saro, duha na mong Jane Gallardo, diha rin tinawganay.
1: Oh, dali na, Sir Carlo. Wala yung video, Sir Carlo.
0: Wala video, wala video. Papa na ni muna, ah. Papa na ni muna.
1: Ang igsoon ni sa biktima, ang igsoon sa biktima. Sir, maayong buntag, sir. Live teron sa DYH with ISN. Sir, sir, sa may plano ano ni Hiro Rufil? O ba na ito si Atty. Rufil? Atty. Rufil ba niyo? Sir, sa plano ninyo, ano sir? Ngayon, ang po naman ang suspect mato sa itong kapulisan, sir.
2: Among di karigiri, ano ka, execute kami o extrajudicial confession sa maong sinundol na himo sa maong krimen. Kanya, abogado ang kinahanglan. Okay. Naman niya ang problema din yung kanila medyo obrigo din tao ni naman tabangan nga makaprovide abogado pag-sister sa extrajudicial confession. Pwede mo pwede o gawin mo ba ito? Para mapahil na namo ang maong kaso.
1: So, inyo ay din yung tinudon dyan? Kapatakaan din yung kaso?
2: Oo. Kaya, ustisya ang aming pangita. Lisan ako ni pinangga nga pagmangkon ang importante nga sundo na to ang proseso sa ustisya. Isod nang kuning tabua kay isod ng dawat kay ang itabu sa akong igsuon na suod kay nako na mao na lay nabili na kong igsuon nawa ni sunod sad sa maabot ng mga adlaw ang mawa na sad nako ang akong pinangga nga pagumangkon nga mao'y nagbuhat sa maong salaod
1: nang ginyang isod.
2: Oo, ang ipikto ko dahil ngayon. Mura ko na Alzheimer. Dali na kayo kong mga malimot. Kaya itong sawa ko ito. Nya, dasago lang akong pagbati. Kaluoy, kalagot. Nya, gisod ba yan yung watay?
1: So, yun sa lalim mensahe naman sa mga pinangga ang pag-umangkon na nabuhap ng mga tao ninyo.
2: Nahurot na nga akong mensahe. Kaya di rin naman ko gabi. Ako siyang ipasabot sa akong pagmahay ng dunia, niya ako gyud siyang siguro kung sigurado ba gyud siya nga maangkon siya sa iyang kung pero niangkon siya, niya ako sa siyang gitudluan sa parte sa family values unta na wa ma-apply sa iyang pagkinabuhi kay nagdepindir man siya sa bisyo sa iyang kuha kay trabaho, bisyo, trabaho, bisyo. Dami siya trabaho. Niya, ang ako na lang nga ipalutaw dyan ni Ani, na naam ko ni siya anak nga bata nga nag-edad o 3 anyos, mag-unsa na lang, kinsay mo padako, kinsay mo gasto sa pag-eskwila. Isod ka yung kahimtanga ba? Niya ka ng bata nga, aga kayo ang gidunta na sa ginikana na mahanogan o ginahan, partido, yan po na akong bata, ay, anak na siya kung pagmangkon.
1: Ano marabot? Ay, hindi ako mo nga, sir.
2: Pwede pa itang.
1: Ano sa mga anak ko, sir?
2: Romeo Solasco Pil.
1: Romeo Solasco. Igdoon ka sa biktima, sir.
2: Manghod ko sa biktima.
1: Manghod. Sir, ako ang pahasong kung di ka sa DYH.
2: Dagahan kayong salamat, ma'am.
1: Dagahan kayong salamat, sir. Masi, sir, Romeo, after ni Rufino.
0: Jen, pag nag-istorya naman sa gagabi, eh, on sa mangkunong anong nahimuwan sa umangkun kung itong krimen?
1: Sir, niangkon ba yung pagumangkod sa nga yung nahimo to sa niya, sa iyang iyaan?
2: Oo, oh, niangkon siya.
1: Ano man lang, sir?
2: Tungod sa iyang kabugat sa problema sa iyang pamilya, sa nangahinungdan nga napahinungtan ang akong iyaan, niya sa maunsang panghitabo, nasakpan sa siya nga nang hilabot sa kadaghan, di man ikin karoon rin na itabugod nga nasakpan niya sa kadaghan ng nasakpan eh. Ang mga kalihukan anak diha, yung mga batanon, wabisig mga sakto na sa pangidaron, usugin na silang manguha o bas para ibaligya, para ilang makortahan, para makasustain sila sa ilang bisyo.
1: So na ho, manasakpan sila sa imong maguang.
2: Yeah, dunay kumprontas eh. Yeah, dunay na sila previous nga panghitabo, manasakpan niya. Karon nasakpan na po niya sa panahon nga bangag gay ni, kanang sabog gay ba. Dunay na ni siya intention sa tigay. Doon na nikalagot daan sa kong soon kay makasabaan lagi ni sila. Daghan man nila ang grupo nga pagumangko na ko. Hasta po ni Gago. Saan
1: ba sila, sir, na nasa sa uban?
2: Wala. Wala pa. Wala. Iya pa ning yang ko ng siyara. Pero ako mismo, dili ko matuo na siyara na di mo ani.
1: So, wala kay pagduda, sir, nga na pa siya'y kuyog.
2: Dili lang kay pagduda. Siguro, gigo na yung kuyog niya. Iya lang yung protihaan ba sa iya pong panglantaw nga makaayo niya, makaayo niya. Pero sa sinuray, makaduot niya kay, siya ay mapirig, mapirig.
1: Attorney Rufil, doon na pa kay pangutan na attorney?
0: Nga nun ko nung iya magiguyod to the pit sa may baybayon. Kung sa may yung tuyo to, iyang imising to, murag iyang i-salvage tong niya mong...
2: Doon ay intensyon, attorney. Kay human nila pagpatay, ilan yung giguyod, itambong ilas dagat kay kanang mga oras sa taog na siya. Dako pa kayo ang dagat.
0: Oh. So,
2: kanang panahon na sa oras na among estimate dire na patay na niya mga alas 11 or alas 12 niya paghuman ilan ang giguro yung adto padong yung dagat kayo or man sa kayo yung dagat diya man gini sa baybayon sa amuang yuta yung manok
0: oh.
2: Ano pa ni kay napani ka na tubig man niya. Nahurong siya itong natumba lubi, nga amo itong lubi ito sa diadapling sa baybayon. Dito tao nag-tube ang akong igsuon. Magrabi kayong pagkapatay nila. Ba ang naong na-damage ang o niya ang bukton hasta kaduha na balik. Murakog na letter S ang bukton sa akong igsuon.
0: Sus, ginoo ko. Kadaghan bunal-bunali? Mga kapila ka bunal-bunali ni?
2: Ah, mahubjud nga kadaghan na turni. Kaya dili man, mabasi man sa damage bitaw sa iyong lawas.
0: Na-autopsy na niya ang imong igsuon?
2: No, nanay autopsy result, pero wala pa lang sa akong posisyon.
0: Okay, okay, mas mayo, no? So, daghan nga mga kwan, sa may gigamit pag bunal ko, no?
2: Ubo, kakarang gamiton bitaw nga pagtangtang sa ayuda, pagtangtang sa tiring, sa ligid, sa truck.
0: Jesus, ginawa ko.
2: Naman siya nagtrabaho sa kanang hardware sa akong higagaw, nagito nag-iya sa akong higagaw. Kusan siya dito po ka trabahante nga pwedeng helper, pwedeng kuyog yung deliver. Pwede sa himo nga loblock siya, himo.
0: Pero ilado na ni daan niya, manguha ay ba sa una pa?
2: Oo, kay mamani, ang mga badlungon diyang dapita. Grupo ni sila niya. Ang uban, dili na mo partido. Ang uban, partido niya. Ang patakaran din na mo di atorni nga dili, gudi labdan ang basa mga baybayon kay maumay makadaot doon na good. Makadaot na siya niya. Mapiktuhan ana ang amo mangyuta. Gani karon kung makaari ka, makatanaw ka sa lugar atorni, grabe na kayo kapahak. Kay halos ang mga balay diri nga di-construct na gamit o siminto. Ang among ba sa baybayon mo'y gigamit?
0: Kinini ang, pero ilado po na siya ang adik-adik niya, dahil sa inyong lugar?
2: Well, common knowledge na siya, attorney.
0: Oh, common knowledge. What is your record sa una nga, dapat na siya, nakapasakit na siya sa una pa, or karoon na niyang record?
2: Kung sa akong hibawa, attorney, kay wala naman ko nag-base diri sa tubigag manok at turin ng mga siyudad. Ang akong hibawaan lang nga, usani siya sa mga nisurinder sa panahon sa kuan ni Duterte.
0: Panahon Duterte?
2: O katong tukhang bitaw.
0: Ikaw, Romeo, doon na kay, naka din ang trabaho sa syudad na, no?
2: Oo, naator ni.
0: Ikaw kinamang huran?
2: Ako yung kinamang huran.
0: So, sa ito pagkato si Mirna mo ikaduha, no?
2: Oo, ikaduha. Kaya ang kamagwangan si Pusipil.
0: Okay.
2: Ang kamagwangan si Ron, namatay na sa ito, attorney.
0: Doon yung mga anak to?
2: Wala.
0: Kaya wala.
2: Kato siya, ulitaw po ito.
0: Ulitaw po.
2: Niya ako, ulitaw po ito, attorney.
0: O, suswaday mo mga minyo, kamong tulo?
2: Oo, wala mga minyo, attorney.
0: Oo, sumunang siyara na ginusara in town sa Iambalay po si Mirna.
2: Oo. Siyara yung usa, attorney.
0: Wala yung nangawagtang sa Iambalay? Hindi ba kanitulis ang motibo pag humagpatay, gipanguha ang mga importanteng butang?
2: Doon na, attorney. Doon na.
0: Kung sa may mga nangawa dito?
2: Pwede na ko dili lang i-mention, attorney.
0: Ah, sige, okay lang, okay lang. Yeah, oo.
2: Oh. Importante ni siya nga mga kuhan, attorney. Ayun na nga wag tang. Ang personal lang niya, Diyod, ganyan dalon-dalon, ang kwarta, wala. Ang iyang katong iyang kuhan sa necklace niya, ang pindan, katong cross nga diamond. Nawa na. Yan ang tumarecover.
0: Okay. Okay. Sige, kaya ba sino mas mudako pang krimen ini kung robbery with homicide ang mapasakang kaso anis kapulisan?
2: Ang ako, yun tang tuyo sa dano yung attorney, mamurder yun yung pinagi sa sistema sa pagpatay nila ba? Plano na bitaw nila, gano? Kaya nga nung, sa wapas siya may standby or nanguha diya sa Mount Baybayon, nga nung nagdaman siya og tubudaan.
0: Ito
2: pa din sa intensyon pagpatay o sa katao, kung hindi siya magkita na gusto niyang patyon. Na wala may tao, gano niyang siya magkita diyan, napita kay nga ako or mong maguwang kay kung iyan na nang naandan ba nga mag-rubing siya alas 11 or alas 12 human na pusba na sa kadlaon pwede kaduha pwede kausara ka ng mga alas 2 or mausap na siya sa siya yung alas 3 mag-rubing siya and out sa iro yung mata mo dagan dahil na siya sa baybay yung mas light mo na siya mas lightan man niya dahil ng area niya magpinaganay na sila anak. Karon, wala naman mudagan kay patyo naman gibnuon niya nga akong igsuon. Doon na intention ro ba pagpatay.
0: Oo. Wa mo ka huna-huna sa una pa Romeo nga inyong pakuyugan unta ni Smirna sa Iambalay bisag na moy umangkon bakang medyo buutanon nga moy maka or helper ba ka nga man makakuyog-kuyog considering sa iyang pangidaron babay siyang buhat nga siya ra maginusara.
2: Oh, ako na nang siyang gisagbot gyud attorney, pero ang iyang baruganan attorney kayang-kaya gyud niya kay kung ano niya akong mag-uwang attorney ka nang dili mo niya siya. Bisan, idaran niya siya o niya babae. Murang niya siya ka nang abtik bitaw, abtik ko niya siya. Buyes ba, buyes, inana ba?
0: Hindi niya tumboy. Oo. So, bisan, o tiguang na siya, wala siya manarbaho, doon siya abot niya, nga pwede lang mabuhi na siya siya mga abot.
2: Oo, doon na rakay. Doon naman sa may papirte ni Dos Barili, attorney.
0: Okay, sige Romeo, no, tinudala ninyo nagkuhan para mo tagam ng tawana. Lisod po gayo o ginana iyang sitwasyon niya basi makahimo pa naglain pang kadaot sa uban kung dili na siya ipreso diya.
2: May among kahadlukan nga nakahimo na siya sa mong salaod. Maanad na bitaw? Maanad na.
0: Subo kayong pamalandungon kay imong umangkon ang sus Ginoo ko. Ang amahan anak niya murag inyo mga suod na sa gyud.
2: Ang amahan na ni attorney 13 yung pagkasuuran ako, ikita dahil ni mo, akbay dahil ni, basta sa niya ako mga pag-umangkod, gani sa panahon sa Pasko, sa mga gagmay pa niya sila, o ang tugtaro nga dagko, basta manuulan ni nako sa panahon sa Pasko, panagaan ni nako sa kwarta, maglinya ni sila, bangayo, akong tagaan ng kwarta, kay ako manang kalipay, attorney.
0: Ang subo lang pamalandungon ron, wato damha nga, siya mo'y nag-unay patay sa imong igsuon in town.
2: Maulagin. Maligid ko dawat at orne. Di ko katog. Ya, mahila ko. Sus, lain kayo ko sa mati niya. Limpano nang yung binoon kay ko. Makalimot ako sa naan ko. Naay mga utana. Kinsa ganito. Nagbala. Biligid kondisyon akong panahon na atorne. Nagpasalamat lang sa ko karong panahon na karong minuto ha nga. Makatubag pa ko sa inyong pangutana sa uban pa ng mga reporter na may interview na ako. Makatubag pa ko. Eh, dara na ba yan sa attorney? Akit na sa 64 karong November. Ah, mag-64 ko karong November 9.
0: Okay, kanus aman ang plano ninyo sa paglubong? Nininig mo igsoon nga si Mirna?
2: Karong Sabado, attorney. Karong Sabado.
0: Okay. Sige, Romeo, no? Salamat sa paghatag panahon na mo sa DYHP o GAY-FM. Makausap pa among pasubo. Apil mo sa inyong kasubanan nining panahon na karon.
2: Dugan kayong salamat ako ni unya follower ko ni motor ni.
0: Oy, salamat kayo. Oo. Kada buntag, salamat. Si Romeo to.
1: Kaya sa tayong Rupil, mauto si Sir Romeo, ang igsoon sa maong biktima, no, grabe ang iyahang gisaysay po na tayong Rupil, no, nga galisod po gid siya tungod kay pamilya ramang gid noon niya tanan ang nalanggigit at tayong Rupil. Sa pagtuupod niya, nga dili lang kayang pag-umangko ng gabuhat ni ini, mauni lang giprocess po garon na po na tayong Rupil, nga mapasakaan na po niyo kaso, pero mato ni Police Captain Pahantoy at tayong Rupil, murder gyud ang kaso nga ilahang ipasaka batok ni aning Carlo Atty. Rupil. Sa mao na ang ato ang nakuha ang impormasyon mahitungod ni ining usa ka pagumangkon nga miunay og patay sa iyahang iyaan dinhi sa lungsod sa Asturias. Kaban ako sa tong RM Patrol at Speed Pilot Radyoman Jesse Sumampong. Ingon man ang ato ang Radyoman Paul Lauro. Ako sa bang inyo Radyoman Jane Galliardo DYHP. Tatak.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat Jane Galliardo sa mong report. Ano to taon may gala, ipabalik na kong pulaw ro dito kay basing mutingog na to. Ang gawas na to mahigala sa iyang kwan. Tagay may message si Ripol kung panalitag ni lugwa na naniha. Mura nag umang ni suod sa kwan. Huwag mo lugwa na ng agukoy, ha? I-chat me dire, kitawgon ka na magbalik. Samtang nagpaabot ang mulugwa, ako sa i-check si kasamang Laylin Raban sa Aligadas alang sa mga nasakpang na Minos DYHP para mawa atong stress. Karong nga buntaga. Yes, kasama nga Laylin, kumusta di Alin? Sa mga namutangan, kinsan yung mga nasakpan karon nga na Minos atong Sibianan.
3: DYHP RMN Report.
1: Mayon punta ko sa kasamang regimen Attorney Rufil, balik na rin sa Cebu City North District. Dila yung grupo ng sa mga nawat sa itong mapahalipay, nga bugas o chorizo. Hindi ko salamat sa yung kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sina Randy King, Christopher Antipuesto, Rosana Rosiana, Leonardo Manabat, o Rebecca San Nico. O para na sa ikasingit din yun sa DYHP. Sama na po si kasamang Julius Manili, kini si kasamang Laylin Rabanis Arigada, DYHP Tatak, RMN.
0: Okay, salamat Laylin Rabanis Arigada sa mga report. O sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o Gaya FM. Huwag ba na nagita magtiwas may gala kay wa nagyod, mulugwa ang agukoy. At ang may gala ang tulungan noon niyang gabi sincerely Ate Arlene matagal subi ito sa Jess ang taknas kagabi on o galas Jess kanto sa 12 ang tulungan noong Street to the Point Evening Edition balik kasama ang Binji Tanghian. Sa nga na lang mahigalas kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok ay belated happy birthday din Police Officer Shane Abilianusa sa Waterfront Police Station. Ika ni kasamang Kay Susminya as kangilingigan. Sa nga na kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon na sa tanang panahon usta ng higayon dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
3: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
5: All the time, RMN kami.
4: Tatak RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tatak RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tatak RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po. Makakarating pa rin sa'yo.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
8: Kun ako sa Pasultihon, ako sa buingon nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
7: Kun ako ang Pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Aron na kainom na kapuy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, murag taas-taas yung resistensya. Dahan salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
3: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligyod ko kalibang.
5: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
6: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humano. Gaon, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Am I speaking with William Hill?
9: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
8: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
9: I have the D3 right here, Life Extension.
10: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
11: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plan. Kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with Soul Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa makigbatok sa sipon ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsep for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bayou Draw Herbal Capsule.
13: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
12: Bayou Draw Herbal Capsule.
13: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
12: Bayou Draw Herbal Capsule.
13: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
12: Bayou Draw Herbal Capsule.
14: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
15: Naluhoy manggugun ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o grayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
14: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
15: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
14: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
16: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
17: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
18: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
19: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
17: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Man, kita mo bang nakikita ko?
17: Oo.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
3: nga naman, Marie.
2: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Wagib mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininegosyo ha.
2: Yun sa man ninyo, Marie.
3: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
2: Unifis?
3: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas dagat ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
3: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: sandal, ang super sandal.
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kailangan ko mag-withdraw!
5: Himala! May BPI dito!
4: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang Himala!
6: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central de Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: Zen Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko hospital yung dahil magugus ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Zed Cogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, pupukso tungaw.
7: Living Testimonies.
10: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
12: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.
16: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
17: Ay, wala ko'y sisilyo.
16: Ay, wala ko'y sukli.
18: Walay sukli.
19: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
20: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
21: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
22: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule. o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
15: No, so, ingon ana. Paragis bila-bila.
22: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
15: Bila edad din mo ron, ma'am?
22: Ako 55 na.
17: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
17: Paragis bila-bila.
18: Paragis bila-bila.
23: Hi, hello mga kasama, kinigyan po ninyo Kuya Joel Benz, ikaw ban sa akong partner Randy Tayad. Mangumusta ganyong tanan. O sa tanang makiksunan mga kasama, awhakong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated, sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Beauty Soap, Seed Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, mangigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga ime. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan ato magtatampo si ime.

0: now and forever.
1: Nanay!
0: Naana man din ang akong palangging-ging di ay oy.
1: Bless ko, nanay.
0: Taga-santo na. Kasama sa tatay din mo?
1: Naray, nagsunod. Hinay man kayo mula kasi tatay. Mura magibugatan sa itlog.
2: Bako nung imbing na itlog. Pinali ba ako niyo, ha?
0: Kumusta naman imong klase na? Kuha ka mag-isort?
1: Na, isa, naglakot man gani ko sa akong classmate, nanay.
0: Nga naman.
1: Sige lang, pangupya na ako.
2: Ay, patawag mo na sila sa classmate niya tubangan sa maestra.
0: Uy, nga naman, nak.
1: Kusog man kayo, mangupya. Nandili mo ang kuna, nangupya sa nako. Bisag na booking na.
0: Kaya nga noon sa'yo lang hitabuan di ay nak, ha?
1: Nagtuda man na nga mong maestra kon. Nga nung parehas may score. Mauto. Pagkalas sa among exam, dito na nabooking ang mangupya di ay siya na ako.
0: Unsa man ang pagkabooking nga di ay, ha?
1: Namanggoy akong question nga nalimot ko pag-answer.
0: Onya?
1: Gitan di ba ni mama ang among test paper kung parehas pag-yun mag-answer?
0: Onya?
1: Ang ikanapu nga question, nalimot man ko sa answer, di akong ibutangag nalimot ko.
0: Anya, di kopya po siya mong classmate ang imong tubag.
1: Waman siya mong kopya. Pero, ang iyang gisuwat dito, kuan man kay, mingon man ko siya nga, ako po.
3: Huh?
0: Ansa?
1: Akong answer kay nalimot man ko. Unya siya kay mingon man nga ako po.
3: Huh?
1: Sa panuon siya nga nangupya na ako.
0: Pagkakidurt, Anis!

0: Uy, wow, ka-good girl sa mong baby. Nagtuon man.
1: Ah, liwat yun na ako atong baby dahil liwat.
0: Puyod ka na't eh, liwat si mong mata.
1: Oy, ano man di ay, hindi din na maliwat ako nga, hinuon ko sa una. So, say, answer sa kong kuwa na, sunon man ako. No, so, hinuon ko. Day?
2: Sanay, tagayir ako. Nga sa usa ka lugar na nai sa nasud nga. Naguna sa letter A.
0: Letter A. Uy, kasayon anak ko eh. Letter A. Alaska.
2: Huh? Oh, right sa kong nanay, uy. Ikaw, tatay. Tagay ko nga sa nasud nga naguna ang letter B.
1: Ah, letter B. Birbranday.
0: Parawag din mo eh. Abi kay Alaska man ko, imo birbrand sa parawag yung kandako. Ano naman sunod sa birbrand? Unsang litera ang sunod, ha? Kaibaw ka.
1: Ah, sunod sa B, kay literacy man.
0: Unsa man ang letter C?
1: Kardisyon.
0: Parawag ka. Ah, kardisyon, guys.

0: Ingon ani kahanggaw nga kong bana, may nalanggani kay wag itawon maliwat niyang among anak nga si Chichi. Unya to? Nak, paway na ha, katug na. Ugma na sad.
1: Tuwaso na lang ni nako, nay. Gamay naman lang ni. Hello? Hello, ang sato, nay?
0: Saman to, uy?
2: Dahil na to?
0: Ampot lang. Kaya naman to ni hagtong ato, kusog na ba kaayo? Ang saka to?
2: Sos, lubi na sa tong donut. Bungas lubi ba? Tagak sa satong atop.
0: Kakuyo, ba nagbatagakan? Taan na doon, uy.
2: Bitaw day. Dapat ko sa nga hapit kung may tagak diri sa tuwang kilid taon. Doon sa kong kilid na tagak ang bunga. Nauubak ko ato, wana. Siguro huwag kong mabride kong samot.
3: Huh?
2: Sibuha ko ato.
0: Simbak ko yung tao. Simbak ko palayo.
2: Bitaw sila? Hindi ka doon ko na matagakan tag bungas lubi sa o. Kaya siguro huwag ko nung babuha ka na.
0: Unsay nga na.

0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
1: Masinug.
0: May diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na!
0: Ang DTX 500
1: adunay powerful extracts
0: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
0: nga gigan sa palaya
1: ug desugared sugar cane
0: mga organic compounds
1: nga effective
0: matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
0: sa mga
1: DTX 500
0: ang tubag
1: kontra sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500
1: epektibo
0: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: DTX 500
0: imo sa desugared sugar cane extract
1: ug anti-diabetic property
0: gikan sa palaya.
1: DTX 500
0: garantisado
1: highly recommended
0: sa mga eksperto
1: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit. Just stop it. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
6: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Kape, mauliyan ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
8: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
9: Send panyawan capsule with garlic.
8: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
13: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.

0: Dung, kun mao na dung no kinahanglang maputol gid ang lubiha. Dung, kay tan-aw sa daban ako ana no murag katumbahon.
1: Putol gid na isip ako matumbaw niya paingurus na to abita. Narbe bata taon.
0: Pakiistorya si Noy Tino dung aron ipaputol na niyang lubi.
1: Aw ma, istorya mi si Tino bae na na.
0: Dako kay hulgas among pagpuyo ang punuan sa lubi nga naa magbarog duol gis among pultahan. Pero ang maong punuan nabilong sa yutas among silingan mao nga di may makabuot-buot og putol. Unya?
1: Ayo! Mayo na itino! Mayo, Noy!
2: Usay ato!
1: Ah, nato ko ituyo ni mo, Noy!
2: Ay, kadiyo ka kay mamurul usak. Usabay ato ni mo kan.
1: Pakuan ba, Noy? Kana bang, kuan ba? Noy, Tinay, kana punungan sa lubi bang na ang barog dool sa mong pultahan ba? Pila na naktuig, Noy?
2: Yosa. Adugay na, Noy. Aga ako pa mga kinikanan may nagtanom niya ng lubi, ha? Kuan, kining na ang maong ang uban na ng lubi di sa unahan. Maugi hapon. Kagano ba ang tadi ay, ha?
1: Gabi ba nga ba? Kuan mo, tagakan, may bunga, buslo taon mong atop taon. Oo nga. May nangyay, when igo sa taon mo ba?
2: O niya to?
1: Balaka, no iba, balaka, may. Mabasing mataibinga niya taon, tagakan, may taon na taon. Mga mangyo, minimo taon, imo na taon mang... Imuha mo yun ang lubi, no? Imuha mo yun ang punuan ng lubi. Imuha mo yun ang kanang tanong mo na. Pwede iputol na nanay?
2: Anong inyo mang ipaputol? Ngita mo mapriso mo? Tingali ikiha mo sa gadiin arong illegal laging.
1: Illegal laging?
2: Gawas pa, layo raman na sa inyo.
1: Lagi, layo, tinoda, layo bitaw. Pero nagharag naman tao na. Unyay ang kaharag tao, tubong masumabay. Mga, doon ay mga bunga matagak at tuping usumabay.
2: Dili, oy. Dili ko na pahilabtan. Huwag magbuot ako kay ako ng maong punuan sa lubi. Unya, ha? Magkuhaan pa na namong bunga.
1: Pero delikado mong taon ganito, no? Delikado kayo.
2: Oh, huwag na hadlok mo. Mahal, magbalain mo po yun.
1: Ah, noy!

0: Unya sa may pong ninoy tinudong.
1: Pero gabas, di ba nga eh. Suryahon at taro. Sabot, you know? Bida. Gaba lagi yung taon na nang tigwa nga.
0: Nga no, di ay, di siya masugot ngay paputol.
1: Dili lagi taon?
0: Nga naman. Halo, iwan niya huna-huna ang abasig na yung madisgrasya, anak.
1: Bot ang anak niya. Huwag yung maguna-huna, ang abasig na yung madisgrasya. Ging namin naman ko nga. Huwag hadlog mo, ako balin mo pa yun.
0: Oh, kaparaw.
1: Kaparaw ito kayo, eh. Pero gaba lang taong tigwa nga taon.
0: Yung sa mo na ito, anak, doon. Magpaabot ang anay madisgrasya na ito, anak.
1: Oh, di ay. Bida, bahala yun siya.
0: Unya, saon man na?
1: Ako ni sumbong sa barangay.

0: Mchare pre?
1: Oh, mana pre? Mchare surap pre gaba tigo ang ay. Ako ang ipakisulti ang tarong, muro minusok ko.
0: Biya sa natawahan na pre. Di magiba mo sa butawan ay. Nasali lang mo itagi as lubi.
1: O, lagi mo. Ina akong sus, bida.
0: Pero,
1: sus ko mo, lagi, bida.
0: Ayan lang pre. Bisa na pre, ay delikado gina na pre. Lagay mo gini ito buwang natagakan na pre. Ako ba magani natagakan na? Nabuang?
2: Ha?
0: Pero ang dudong.
1: Dudong.
0: Dudong. Ayan lang dudong.
1: Nakakan na lubi.
0: Ay, giugso ko ditong pre rin na, no? Wala nga na na. Ah, na. Pita pre.
1: Ini mah mo pre, aku ni sombong kapitan.
0: Oh, nah, yun lang pre, oi.
1: Ano pre?
0: Useless. Ha?
1: Huh? Oh, useless?
0: Useless na pre. Kaya ganas nyo itinoy, asawa na isuos kapitan.
1: Oh.
0: Mau nga. Wag yapay kapuslanan ni mo pagreklamo, pre.
1: Oh, saan ti sombongan ni Ron?
0: Oh, mo ni pungutana nga. Di ko makatubag ni mo na pre.
1: Ha? Mau na yung pag-ing nun, pre. Makabalos, rin yabot na nga.
0: Kabalos.
1: Makabalos ako, anak!

0: Dong, awang bay sa tiguang dong. Bay ni Tino.
1: Mano ba?
0: Nay, murag nagpapanday siyang bay. Murag pausap tingay na niya iyang bay.
1: Biday. Ay, may siyang pausap siyang bay na. Kita ang rublis daw ta na. Ilubi na yung taon. Dili mo ni papatulos ka nahan.
0: Mamali na lang ka ta dong.
1: Oo, mamali mo ta. Nga atom ni Yuta. Abida. Iya ka na, iya na tapan niya. Kanang lubi. Bida na suod sa tas sa iyang Yuta. Asad, pero... Garang din sa tuwa pa dong.
0: Anyan sa, lagi na to anak, lagi in town. Uy!
1: Lagot, gili ko anak niya, David. Ha? Dili kay lubi rin ako tubahon. Hasta na siya tubahon ko na.
0: Ay, dong, kanang...
1: Muta nga nang... Sus! Bida, palang tiguwa nga. Sige, sige. Ah, iya pa ron, iya pa ron.
0: Ha?
1: Ginuuli mag-igo, ano niya, David.

0: ¡Ay, que la me llanto!
1: ¡La
2: Kung bay, hapit naman noon ta tumahuman.
1: Sige lang na itin eh. Importante nga huwag kinabuhi nga nakalas.
2: Magbayad siya mahal. Iyan ang gituyo. Siya may nagputol sa akong punuan sa lubi.
1: Kisa mo na eh. Kisa, no itin eh.

0: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
1: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Mga kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Ingat! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
7: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglan alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pink

0: Kinahanglang magmami gurado. Sumpu adayon with Soul Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga News for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of News F. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
2: Ay, wala ko'y sisilyo.
1: Ay, wala ko'y sukli.
3: Walay sukli.
4: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
5: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Ginoo ko, may mga tumbas lubitaon. Naapato, padong sa bayo ni Tino o tao. Kumusta ka sa Tino tao? Ano ba kataon mo unsa? Kumusta si Tino ha?
7: Wamin na unpre, okay ra pre.
6: Ay, ginoo ko.
7: May tinay, musta kang bayikan na tayo?
6: Natinay, musta na ka? Ha?
8: Ikaw!
6: Ha? Usap ko ni Tinay.
2: Dong, bango na sa Tino eh.
6: Nay! Ay, sila, patuloy din itong dito po niyo. Ay, mo mga nakuha mo sa?
8: Oh, usamay lang, burbo, ha?
6: Oh, may Tinoy!
2: Nasuko mo na siya ni Mudong, ano mo na siya?
6: Mudong, nay, nasuko mo ka ni Tinoy.
8: Oh, oh, saman.
6: Nga, ano ko tao?
8: Ayaw na lang ito. Dili ko masuot sa imong bulsa. Wala, nagtinguha nga maputol ka ng punuan sa lobby. Kaya nakahasol kayo ninyo. Kamura ang gusto kong maputol ka namang punuan sa lobe.
6: Bitaw na eh. Kami bitaw doon. O sabay mo, tiwi, pasabot ako sa ilan yung naputol na punuan sa lobe.
8: Oh, yes, kayo sama niya eh. Dili ba? Ikaw may gusto kayo nga putlon ka ng punuan sa lobe? Kaya nakahasol ninyo? Kamura ang nulay na kung gusto nga putlon ka namang punuan. Ha? Ugwa kumusugot. Gipangitaan nyo pa, gingang maputol ang mga punuan. Ug mao na kini. Kamu'y responsable. Huwag naputol ang punuan.
6: May daib takag pamasangil na rin Tinoy, no?
8: Wala ko magpataka.
6: Tanawang nun na may imitin siya ganun ng punta ng lubi. Oh, ikaw pa si Brady ha. Tanawang na ba? O gani, sa ato ba? Nagilipuntunan na ng lubi ha.
8: Ato na lang tas korte, ha? Pangatarungan mo dito kay Iki, ha? Kung yun ko.
2: Naunsa?
8: Unya, ha? Kining balay na kung ano tumahan.
2: Balay.
8: Ha? Uliig ninyos gasto ko rin, ha?
6: Oh! Oh, niya, pagkanya! Suluhan rin yan, eh! Di kisunong kong bayan, ha?
8: Tanaw na to. Panganda mo, unya. Kay mag-abot na sa korte. Uliig ko sa gasto niya kumay, ha? Bayari po ninyong punuan sa lobe.
6: Wew!
2: Dili may mabayad, Ana. Uy, nga nung good town. Nayabag naman yung taong kafiragaba ni Monoy Tino. Uy, usap ay labot na mo, Ana, in town. Uy!
8: Kamumoy doon ay gusto nga maputol kining punuan sa lobe na ko.
6: Dili, ay! Dili, ginoo na mao. Og disad may mabayad, bahala ko sa may tango. Wap me sa, Ana. Suluhan na din, Monoy Tino. Ang ako, taparong sa tiyan kayo, wanga ka. Wew! Ay.
9: Mana among problema kaysa pagkatinuod lang no og gitawon mi labot sa pagkatumbas punuan sa lubi. Daan na baya to nagharag. Kunya na timingan sad nga tuas ilang bay paingon ang lubi nga natumba. Sa day na namo di ay. Unsa imong buhaton ani? Unsa man ug kamo ang pasultihon? Nakasaway man na natumbahan sa lubi?

0: what's going on?
1: Bob, good morning, Bob!
2: Hello, my bunda!
1: Ating Chinchan, good morning! Dakong good morning, Kuya Alan! Waka Dridlo! Dakong good morning sa mga naminaw! Avid listeners, namo Jun sa DYHP, thank you kaayo ha, tungodin yung number one, gihapon me! Kanya mo, pasalamat na Kuya Alan sa mga mamang pirmi palit sa Don Pepe Tablia kay Taasang Energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya, ang mga dagko, Kuya Alan. Inom sad mo ha, Don Pepe Dark Chocolate. Unya, kung may lingaw ang baba o gumuguman sa Diamond Yema o BMS Special, palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos mga

0: Macaroni Crunch. Kining tama, tingin tanan ginama sa Diamond Food Trade Incorporated kay Alan.
1: Thank you kayo yung tanan ha. Salamat kayo na nagpabili niya po ming overall number one. Thank you. Salamat, salamat, salamat. Thank you kayo sa mga programa saan nga inyong gisunod. Labi na sa buntag. Unang radyo, unang balita ni Sir Arnold o ni Ate Ken. O labi na sa straight to the point ni Atty. Rufil Banyo nga. Dari niyo ang kibutangan niyo mga tabang-tabang sa tanan ito makinanglan dito sa Jinsan nga naglinog. O nga sila pag yun si Atty. Moy ni Atty. Dito nang unay pag-adto dito para ang inyong ipangatag diri sa RMND Wide Speed mo inyong yung mahibaw-an nga gihatag yung taon dito na mo hindi na no what taon na binuangi taon niya sa programa ni Mama Ida sa sumbunganan. Salamat kayo sa mga tao nga mitabang po og sa gabi straight to point evening edition ni Sir Benji Tangian og ni Atty. Buen Alguro. Thank you kayo yung talaga sa mga tao ni Ma'am Jasmine makalimut Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Bunbon nga asawa ni Sir Raul Alibio Isoto. Thank you kayo nyo din ha sa tanan po natin mga tao ni former Kapitan June Ramos Gadebuache ang Miguel Pulyar Fertilizer Good Morning the Body Atap o sa mga tao nga may ato sa Happy Mart kay namalito ang mga barato kayo ng mga palaliton dito sa Happy Mart sulbad yun ang krisis nato dito nya sa tanan mga tao po ni Ma'am Shen Pipito sa Brumits Meats. Thank you so much sa Brumits Meats. Sa mga tao nga, litawag sa Brumits Meats kay nagpalimpyo sa ilahang panimay. Salamat kayo tanan. Kaning Brumits Meats, limpyo mo guni. O, limpyuhan ang imong panimay, opisina, ugod sa padayang mga building. Ang inyohang mga kondominium, limpyuhan na ng Brumits Meats. Baura na itawagan nyo di at Facebook. Brumits Meats, unya, cleaning services. Type pala ninyo nyo. Tanawan nyo ano, pero tawagan sa inyo. Sa mga tao ni Kuya ni Pepito, Dudong GR Pepito sa siyudad sa Sugbo, basta Toledo, Kuya ni Pepito. Og labinag yun sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Rick Asnar, Sir Ryan Kanki, na ilang gigamit ng kapi sa ilong opisina, ang taping matapang na kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo nyo talaga sa opisina ni Kunsyal Lester Daan, Kunsyal Danny Caballero, o ni Kunsyal Ferdi Rabaya, dihan sa Talisay, unya sa diri sa siyudad Sugbo, Kunsyal Francis Espares, o ni Kunsyal Joel Garganira sa Norte. Ang taping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix, may ilang gigamit. Salamat kayo. Ate Press!
2: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotaas o sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og Set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuloso sa kadlaw inom. Sa bundag, wala ka mukhaon sa imong pamahaw, inom daan ang sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Iri pa ni uto ni mo, maugyapon, sa gihapon kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mukhaon sa imong paniuto. Mausad sa paimunyang pagpanihapon, inom na po daan ang sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney og UTI, ayaw na mong kahadlok. Tungon kayo doon na ni makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney og UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Og kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance na imo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, bas Kugon.
1: O sa tanan po na itong mga kaisunan, salamat, salamat, salamat, salamat kayo tanan sa paghibog number one sa tuang haplas nga tinuod mo tabang na ito. Muwantang sa panuot pa maul pa na kids kalawasan, barikos bins, katul-katul, kutong sa kabataan. Ili, kahit pag ito sa dinggi kong mga haplas na sa said Lenimito Well, nga tinuod yun nga mo tabang sa tuang mga problema. Pero sa buta, anharata palit sa butika, di ba, di ba?
3: Tinuod na, sa butika na kita makapalit, pero naagay Facebook page. Ang Seed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ila lang itayip ang Panyawan Herbal niya makita tanan produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Limit Oil ug Celebrity Beauty Soap labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika kay tas kabukir nagpuyo niya wasitika sakyan ng motor Pwede rin kita maka-order sa Shopee?
1: Bang Shopee na lang! Kaya dapit kayo mag-Shopee tayo atun pas malimayin na to, bang!
4: Good morning, Ma'am Rose! Valigas, Atty. Atan Valigas sa Argao, Mrs. Brenda Basilesco diya sa Bureau of Lands Argao. Yung munusap ka ni mo diya, Consihal Colas de la Cruz sa Montpellier, Argao. Musta ka mo, mayong pagpaminot sa itong magkabataan ng mga estudyante sa Tanawan National High School. Miss Miramontes, Mercy, at ito principal, ayaw ka ni mo sa itong mga bata dahil binunan ka mo yung mga school activities. Sa iyong mga ligo, gamit ang Celebrity Cutic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Doon na ba kami mga black kids or white heads or pugis-pugis? Uy, tumitom mo na pag nasunog ang imong panit. Celebrity Cutic Beauty Soap, gawas nga magpabilin ka mong batanon, Cutis Artista, Cutis Porcelana. Celebrity Cutic Beauty Soap, mungot na lamang sa butika, mas maayo, kung imong tanawon yung sudlanan, doon na nakabutang ang label diha, said marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kayo niya. Kita mang kaisunan. Ang toxin, kay bawa kita. Ang toxin, may mudaot sa blood cells sa lawan sa tao. Ang cover o photo sa blood cells dato, may daotor anang toxin. Unya, kung madaot na mo sticky, mulapot ang atong dugo, mauna yung itawag o mag-poor blood circulation. Kaya di ka poor blood circulation ni mo, daghang mga sakit nga mo, takbo ni mo, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuguban pa na itong mga balatian. Busa kinahanglan yung kang muinom o G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balitian, puno sa nutrients na mga makapaligon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA, registration number FR80715. Musa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan, nga mo inungdan sa imong balitian, nga rin ligon kanuna yung atong vital organs. Inom yung tamatang adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule lang pinakakusog. Ang number one nga mutang-tang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press?
2: Okay, ang sender na ito karagadulawa.
1: Atong sender at Press, hindi Amy?
2: Amy?
1: Oo, oh, hindi Amy. Ang problema nilang hindi Amy, Ati Press, kaya kanila yung ilang silingan, si Nuitino, na ilubi. Karon, ang lubi Nuitino, dunggay na kita, no? Pero nagdaharag ba na, Ati Press? Nagdaharag siya ba? Oh, niya, ang iya pagkadaharag, napadoon dito sa panimay nilang Amy. Onya dito kisa tubangan si bana
4: kuan
1: si kanot si kanot dito padu daharag dito sa padong sa bayan kanot kada tagak og bunga ato gipadu silang sin nya mo na ginhangyos kanot nga ipaputol taw lobi kay si bakong matumbahan karon ang nitabo ati press nagdaharag dito padong silang tino nabali man ang lobi murag dipungil man siya pero dito tugpasa bayan ni tino. Kay ang nagdaharag padung ba sila kanot dito punta sa bayan lang ni Tino kay ni Adam sa das kanot sa ginore may bawan na diri basin og gi kuan sad gi dungo pagampo ni kanot ang pagtugpa ti para pagtumba dito sa bayan ni Noy Tino si kanot moy gipsanginlan nga gipaputol ang lubi padung dito sa bayan ni Noy Tino mao ni problema ron nila
2: pero mailhan man ang gamot gulyat kun naluka ang gamot. So, ay, putol.
1: Oo, tinood bitaw. Mailan man na, maklaro, makibaw man ang kuha na na. Ang ganda mamutulay lubi, kunoon sa. Makita, magiging Ate Pris, tinood, oy. Ganun ka pong sa ilan taon na na, doon ka doon.
4: Ang gingon ni Ate Pris, kung ang gamot na tumba, mailan. Kung nabali, samot sa mailan.
1: Samot, mailan, kay buklak mo na.
4: Oo, apa na yung pasabot, nga nung sila may pasangilan, ang kuha naman gusto gawa nga, kamungkot ko naman, oy. Nagtingo nga maputol. O, gumingon pa na, kay karong kay ikihaman, o, tanaw na to, o, dabaton pang katarong at tigawa nga sila may kapasangon lang nga, nabali man ang punuan, o naibot lang ng gamot, anong, may gitod ni mo sa mong bukton nga nabali.
2: Magkakapiyutan.
4: Oo, may kapiyutan. Panalitan o kikiha ka mo, sultin yung tinuod. Multimantimbang man ang kurti sa isa daan. Apan, para agad maklaro, mahimong ang mudangop na yung kamukarundayon sa itong pag-ampo. Kaya mabasa man din sa Old Testament. Jeremias 33, verse 3. Sang pita ako, ug tubagon ko gayod ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug katingalahang mga butang nga wa mo masayre.
1: Tinuod na.
4: Sa to really simple kayo ang pagtubag unya, no? Mauray mong buhaton sa pita ninyo kay unsay nga ni iniyong kaneng maong kaso sa kingupang ati press og nga ibot ang gamot natumba og naputol natumba kay pagay naputol so ede, ang gamot ug ang punuan ra putol ang hangin may nakaingon karon og karon og timang-timang us korte may gito yani kanot
1: di madawi kag bug ato nya dugay karaan kuna bahin kay na lubi kay karaan man na.
4: Tingali unya nang tubag sa korte Gulyawat at press mingo tingali amo na noy may pagi paputol mo sa sayo pa dili ta tumutumbas imong balay kay usay ka na magputol gud og lubi gulet wa man mo kay mo sa tuwa may lubi din sa inyo no wa may tagas dito sa buwan pagputol ka ning lubi panang nita nang bay at press og nagharag daan pa dong sa imong bahay hikta nagpisi hikta nagpisi na imong bilad to napita ning putol. Ini kadal sa tinso aron dili diri mo tuma. Bilaw dito na pit sa may wapa nang litang nagtubang na sa tuo. Tingali ini kabuti to skorte ng hotel mag pa manas kapitan ug dili mo di skorte. Inyo ra sanga. Noy, may pagi pa putol mo temprano. Adili tumatumbas imong bahay.
1: Okay, taas kay garbos tinupo di gyud pa kay iya ha kuno makakuha pa imong buga na. Hasol ba pero ubuto na naon ba? Iya patunggi pa.
2: Kuyo nang naka luy ilams lubi.
1: Ulagi.
2: Kuya,
4: oh, ang kaling ingon anak, karon sigsalo amo dito sa Oslo Gulet kay kanang paputol hulbi bisag imong tanong pa ngayon ka magpermit.
1: Oh.
4: Mga ipa magpermit yung bayad pa kag 200 unang magputol ka. Pero kung rule kis balay, wala na kang kutikuti tagana kag permit kay tawo.
1: Grabe no nang DNR ba bisag kanang malimpyo pa ka sa imong mga kanang palita na mga sagbot ya mga bugang mga iyo pag yugag permit kay pio na.
4: Oh, pero kung ingon anang
2: oh,
4: grabe. Oh, pero palita na ta preso.
2: Asa malimpyo ka?
1: Oh, malimpyo ka sa mga bugang anay mo ang mga kuan ya, mga iyo permit
4: pio na. Dakpon ka kun dakpon ka oi dakpon.
1: Oh, kay bapil ya kuno mga kahoy.
4: Kanang na ang og duol kaning balay ang lubing nga nagharagdal dos sa imong bahay or kahoy ba? Dili daghan kay kutik-kutik permit kay tawgon man na nilang hazard dos. Dili na gakuti-kuti. Mao nga, tingali, o giputol pa rin mong sayo, Manoy, mao nito bang tingali niya, ma'am, sir, o tabangan lang ninyo, kay mutibang timbang ng kortiana, nga, ingnong dyan na si Manoy, Tino, nga kung ipaputol pa niya timprano, mahiktan to, babera to, napidire. Natingal dyan kong maayo pa.
1: Ayaw, gadaharag sa.
4: Ay, tabo na ako.
1: Gadaharag sa.
4: Isagusan ako guwahing. Giliptikan ko, aking, oy, eh! Salamat ako na natin talaman nun.
2: Kala ko ang puzzle, Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
6: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Ispares.
7: Uguay mo siyagit! Tama! Lord, yan ang gwanta sa manggo! Patali! Ang gwanta! Grip!
6: Nidagsang ang tulisan.
8: Sipay!
9: Mami! Ayaw! Ayaw, ilapyan akong anak! Ayaw! Ayaw!
6: Kidnapping, kahilayan.
10: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Gano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Nganong ipaw ng musika? Kinsay!
11: Bawtaw ng maskara!
6: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa tahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Eliaga Ispares. Musical score Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
12: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The Wonderful Supplement.
8: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
14: Life extension, vitamin D3.
15: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. We'll be right back.

0: Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
5: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
3: Sa Paragis Bilabila tili na ka mag Agwanta pa.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
11: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
12: May buhay sa makabuhay!
13: Mga kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Ingat, tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
14: Set Living Testimonies.
15: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit gana iyang yaplasan sa Set Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
16: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hit gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan og Set Liniment.
15: May gani kay nag Set Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
16: Tangan siya Set Liniment no. Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
14: Living Testimonies.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi-i?
18: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi-i. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
21: Again,

0: mo og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong nulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-ol, sana all.
1: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
5: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke. Tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
4: Hindi po kayo gumaling?
5: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3 for longer life.
6: Welcome to our reunion!
7: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
8: Tungod na sa super fiber.
7: Usa?
8: Super Fiber!
3: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag, Super Fiber! Mapalit sa mga butika!

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Osa! Naara si Abel! Sud sa kwarto sa ospital! Ni Daddy Rafael!
2: Mo ka na, Federico! Nagbantay kang Darling Rafael! Aug abi ni mo, si Charity di ay ang hinungdan nga dadakpan ang duha ni mo kasakop!
1: Oh, unsa! So duha na silang nagdagdimalas na ako! Nakabantay ko na! Si Charity ug si Abel!
2: Ug si Maskara! O si buhato ni mo, ha, Federico? Unsa?
1: Muta na ka! Pabanahon ako ang dugo ng dapita!
2: Federico!
1: Gusto silang milagro sa takibot gan! Pwes makita nila! Tanaw na itong makadupa ba? Kanang taong nagmaskara!
2: Federico!

0: Usa dia tu, Charity.
1: Apa itu madispres siya? Di balik mo ko dari sa ospital.
0: Ha? Nga naman? Usa ito po?
1: Gikasakay na ko sa elevator ang duha kataw. Mga bastos kistanan. Ha? Oh? Armas pagyod.
0: Kisa sila?
1: Wako ka ila. Hapit ko po sila. Bihin mo akong stage. Pero salamat kay naluwas in town ko.
0: Oh, ha? Huwag kisa yung naluwas mo?
1: Ang tao nga nagmaskara.
0: Oh, usak!

0: Ayaw lang parabi sa imong kagol, sir.
1: Dili ko lang kalikayan, Abel. Tungod kay, ang tao nga gihatagan ako sa tanan. Bisag unsay pangayoon, akong gihatag. Pero karon mao dai leader sa ikadlo kang grupo nga mao ang kakibutgan.
2: Did you ko makatuo baya, sir?
0: Misan ako, sir. Huwag ko magtuo. Kay, nganong buhato magkarani, ha? Sapian man ka mo, di ba?
1: Huwag batasan. Nagpaka-uwaw lang.
0: Karon, pinangita na hinon siya sa mga tinugyanan sa balaod.
1: Nanawag ako sa hipi.
0: Unya, sir.
1: Ang tawag sa hipi nga mao'y nakangyul nga giatake ako, Abel.
2: Oh, ngano day, sir?
1: Kadiyot. Sabat to si Marga.
0: May gawas mo to, kadiyot, sir? May nanawag niya.
1: Oh, mao ba? Kung dili ba tungod ni Marga, tingali, patay na ako.
2: Mao ba, sir?
1: Siya ang miam-am ka na ako. Kung wak pa ang pagpangga ka na ako ni Marga, tingali, patay na ako.
0: Sir?
1: Mao ka na ang hiyas nga nakapayabag ka na ako, Abel. Charity, sayang pag-atiman ka na ako. Sayang pagpangga ka na ako.
0: Maayin naman, sir.
2: Kadiyot, sir. Katong imong giingon nga nanawag mo ang hepe, unya mo'y hinungdan nag-iatake ka, nga no, man.
1: Yes, nanawag ka na ako ang hepe. O kipahibaw ako nga, may patong si Federico Siango. ₱500,000. Sa makadakop, patay o buhi kang Federico.
0: Ginoo ko.
1: Wanted, dead or alive.
2: Kinuo ko.
1: Bisan salbahe siya, Abel. Charity, pero gisakitan ako tungod kay giatiman ko siya. Gipada ko. Agitagaa sa tanang gusto. Gitumana sa tanang gipangayo. Og mao kini gisang putan sa kumpagpangka kaniya.
0: Sir, si Miss Marga, niya na siya.
3: Rafael, darling.
2: Sorry nga, nigawas ko. May nanawag na ako.
1: Kinsa ang nanawag kanimo, darling?
2: Ang doktor. Ako magod siyang gitaksan nga kinahanglan nga makarecover ka sa labing madali. Dali ko gusto nga madugay ka din sa ospital, darling. Tungod kay maghuot akong dukan. Magtanaw nga. Nayo, napaka-dextrose. Maayo na lang gani kay gikuha ng gitabon sa imong ilong. Oxygen. Para lang makaginhawa ka.
1: Salamat, Marga.
2: Ingon sa nga, murag ikumot ang akong kasing-kasing nga magtanaw ka ni mo, Rafael.
1: Ayaw pagpahilak, Marga, darling. Mamayo ra ako.
2: Sir, mo ato sa aming ola, ha? Amo siyang kumustahin.
1: Sige, padayon lang kamo. Og ikaw, Abel?
0: Kuyugan ko lang si Charity, sir. Pero, sir, mabalik lang ito rin.
1: Sige, padayon kamo.

0: Marga, darling.
1: Yes, Rafael, darling.
0: Wa wa manawag si Federico kanimo.
1: Huh? Poin, kining.
0: Wa ba siya manawag kanimo, darling?
1: Wa ra ba?
0: Gusto ko magkisulti kaniya.
1: Unsa? Para unsa pa men? Ngano magkisulti pa makaniya, ha? Nga naghatag ba siya dakong pakauaw nimo? Naghatag siya sakit nimo.
0: Marga, darling. Kuan man
1: kita. Kalimti siya. Kasi lagi siya.
0: Marga.
1: Wa siya huna-huna. Kung giunsa nimo siya pagtagad. Bisag, unsay pangayoon ihatag nimo. Dili palang gani, dugay. Pero may kurta itong imong gihatag niya. Ang imong girelease niya. 25 million. Pero di ay, siya mo ay leaders, mga tulisan.
0: Kuan, kining...
1: Meaning, giunay ka niyag tulis. Wisit siya.
0: Marga.
1: May gupunta siya sa kilat.
0: Marga, darling.
1: Lamyon pa unta siya sa yuta.
0: Darling.
1: Animal siya. Animal!
0: Marga, ikutasan ka. Darling.
1: Tingnan sa mihuatang ako. Ako dugas kalagot. Animal kid ka, Federico.
0: Darling, Marga, darling. Ayaw pagpalabi. Ayaw. Kalma na.
1: Ihila ko na lang. Aron makahugaw ako kalagot ka, Federico.
0: Marga, darling.

Matay, nagbansi huwag man karon dres newspaper. Wanted dir or alive ship dirido. Agli dir sa mga kakibot ka. May kanti ako. ₱500,000. Ha! Pusa sa newspaper dirido. Kanahan, may kwarta na? Og milyonaryo na? Tulisan pa!

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Oh. Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, sad!
4: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, sab?
3: Ay, baka ko na...
4: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunay mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Buhi ka?
1: No.
0: Abi kog patay ka na dihang gimugso ka ni Mamela. Wa ka na maginawa ni atong higayon na, Paulo. Buhi ka! Buhi ka di ay! Paulo!
1: I said, do not touch me!
2: Nay! Ay, Nay Sedes! Nay! Dali, Nay! Barog, Nay! Animal ka, Paulo! Mas gihatagan pa ko ni mong igong rason nga dili na makigbalik pa ni mo! Biya, nagikan din eh! Kiyosa man yung pagkaibaw nga ni ako, ha? Kiyosa man nagsulti ni mo?
1: You very well know that I have my resources, baby. So no, dili ko ni mo mahimong papahuaon o hingpit sa imong kinabuhi. I am going to be leech sucking you till your blood runs out.
2: Huh? Leech? Linta? Alimatok? Kung mauna, sayon ra kayo kang wad-on sa akong sistema kung mapugos ka pagpilit. Asin ra imong katapat.
1: What?
2: Nagtuo ka nga wa ko masayod kung unsaon sa pagpawa sa alimatok? Nagdakukos ba sa kandong? Nalimot ka? O gumantaw niya kabutangig asin, ibuwadi ka sa init aron ako masiguro nga mamatay ka gyud.
1: You want me gone that bad?
2: Paulo, dili ka na ang buto ko ipasabot.
1: Then, try a little more harder, baby. Kay bisan unsaon pa kunimo sa pagdispatchar sa imong kinabuhi. You cannot get rid of me that easily. You're stuck on me, but I'm stuck on you.
2: Paulo.
1: Gusto ka masayod kung hain karon si Piolo?
0: Unsay, hain nang akong apo, ha?
1: Come back to me. And you will find the answer.
2: Paulo, kadiyot lang! Paulo!
0: Unsay, buting ipasabot siyang gisulti, ma'am.
2: Nay...

0: Kamsa.
1: Napali ka din eh.
0: Asa man di ay ko?
1: Klasiman mo ron, di ba? Liit na kay ko.
0: Di ba ako? Nakapamasugani ka?
1: Kay, hapo naman akong klase. Wantayin pa man. Ikaw kay buntag man, kay kutubhapon man ay mga. Nalagi ka. Sige yung kakapsinto eh.
0: Oh good. Klaro, ana.
1: Ano naman?
0: Anda, ikapoy ko eh. Nilaay ko. Bako ganahin. Hindi ko ganahin mo sa kwela.
1: Di. Iwilak ba?
0: Kahila ko nang kuy. Paun sa mananin mo? E mo idas ako balik na akong luha? Hindi ko kahilak?
1: Iwilak ba? Ilak na sa noon ko. Awa, tuwa ko si Pono.
0: Ano si Pono may nito ni mo?
1: Ay, luwa day. Awa o.
0: Nain man.
1: Tuwa na noon. Awa, awa. Asa pa? Nanas akong naong. Di siya na pangitaon kay nauga man dahil yun. Di siya kusko ilak eh. Inagukan na tad ko.
0: Sapa diya o eh.
1: Di lang ko skwela, tiyak. Kinagukul ko.
0: Di ka skwela? Mamsa, di ka skwela? Ta.
1: Agay! Manakulig ka! Makabugubi na na.
0: Bright day ka.
1: Saan na? Nga, sige, amag ko magdukul. Ha? Nakuhaan yung tod nga. Wanay no, naibili sa akong kabright.
0: Naa, uy.
1: Ang daman, be. Ang daman.
0: Naa.
1: Bright pa day ko ron, para ni Muti. Lamat ya.
0: Oh, bright ka. Bright ka sa kabuang ba? Mong kaligo na dito. Yaudto na ha. Hapit na sa pang imong klase. Dili ka mahimong mo suon ako. Kinahala magkugig ka. Kaya kung maparihas ka na ako ng way grado, way nahuman, parihas unyatang sa kalsada mabuhi.
1: Ganoon, magkuhana.
0: Ansa? Duklon tinong ka?
1: Limot ka. Idol di ka. Mga musuon, yugunin mo. Ang ginawa ng mga matanda, sa mga matanda sa mga bata ay nagiging tama.
0: Oh, may tama ka. Okay, wait da, kayuring ka lang da.
1: Ha? So kung nagunin mo ko, dinigdak ko na ko. Manukul naman sa dunya ko.
0: Ansa? Baby, pahawa da. Pahawa na din, hindi. Ikaw ba, nagdugag-dugag lang kasi kung kaguol ba? Pahawa na din, hi.
1: Asa mo kong paingon, baby, kung imo ko pabawaon.
0: Sa skalan!
1: Ato na ko payo.
0: Hala, ginoo ko. Kabright yung tinuod ni mo.
1: Lamat eh.
0: Nasubraan lang mga atong kuhaan, di?
1: Agay, di ay!

0: Wow! Kwarta! Kadagang kwarta ini. Gisuni mo ining paper bag. Ay, ay!
1: Ay. Ako na karon ang nag-iya sa mga kabilin nga sikanan nga di pasiruan nilulo ni mong kapitan.
0: Hindi ikaw na! Basta! Ako na po ning kwarta.
1: Uwa ka ba lang mo bati o konsensya?
0: Unsa? Nga naman konsensya man ko. Nga patay naman si Lulo. Uga ako rin tanan. Wani konsensya hay oy. Kwartahay na ni!
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Hinaot pa unta ang nagamitin mo sa hustong paagi ang maong kwarta potensyado.
0: Ay, ay! Wala sa kamag-share na ko!
1: Dilinta na kaamo. Anong mag-share pa man ko nimo?
0: Kaya mga sakyanan lang ang nawa na ko. Umangkaraan na na! Ambot na nimo ba? Kung anong minaginat kapagpalit, ana? Ha, bahala ka niya! Basta ako, dili ko mag-all. Eh, may mga paabangan pa si Lolo, ha?
1: Sa klase sa imong pagpagkabuhi, imposibleng magdugay sa imong mga kamot ka ng kwarta, ha? O sa dili magdugay, magkamang ka na lang unya sa yuta. Magmahay kastanan mong nabuhat sa imong apuhan.
0: Unsa?
1: Diha ka na.
0: Bahala ka! Kompleto na sa papilis, ha? O kaya nagbalik din eh! Ayaw nagpakita na ako kay kapoy kikatubang ni mo!
1: Sa good plan nung maging atubang ni mong hambong giro kang dako!
0: Oh! Pala siya dito di ay! Oh. Animal ng tigwa nga eh! Pagkapinan pa siya yung istorya, bisan may biya na! Ha! Saglilang hambong giro ko! Kay may ikapang hambog masad! Samot parang sobra sa milyon na ako na dawat!
3: Lo, saon tamen ni Lo? Wa naman ka, Lo. Ako na yung magkapahimos ining tanan. Planuhon pa saan ako unya ng imong abangan, Lo. Kay may nahunaunaan kong laing negosyo.
0: Lo, ay lang kasuko, Lo. Damitan lagi na ako sa maayong paagi ng kwartaha, nga halin sa mga napundar. Pasilua nga, sa ingon niini nga paagi ko magkakwarta, Lo. Kinahanglan pa man akong dalion ang imong kamatayon. Pero adto sa jud ka pa ingon, ba? Itiguwang na ba yung jud ka? O niya, gyango ang nguna. Pasalamat gani ka, Lo. Kitungod na ako, wa na ka mag-antos. Ah, samuka, uy. Nagmumit pagkani ko dre. Kinsa na! Kasamo pa! Kamo! Ay, niya mo mga sir!
4: Linda! Oh! Kung gisira ninyo upultahan, inikuman!
0: Tepa, sir ha! Tepa! Wa ba man tamo padayon na?
4: Wa ka ba magkapati? Ipadayon na mo ang among kaugalingon. Wa may makinanglan sa imong pagtugot. Daot!
0: Sir!
4: Daot-daot nang namatay si Lulo ni mo. Pinagkadlaw ng sab ang miyagi sukad siya na lubong. Ang atong sabot nga bayran mi nimo human sa iyang lubong, pero diyang mibalik mi dinhi sa imong gipuy-an, wa ka.
0: Sir. Milakaw ra ko atong higayon na. May uba nag-outing?
4: Outing?
0: Oo.
4: Nagay mo kas pag-outing, bago ka palang namatyan? Bad boy! Bad boy! Hay naman.
0: Ha?
4: Hain ang bayad sa imong utang. Dako-dako nakatutubo kay taod-taod naman kado.
0: Sir. Mubayad ko, sir. Wa ko'y planong daganan mo sa akong utang. May kwarta na ko.
4: Madiay.
0: Oo.
4: May kwarta na ka?
0: Oo.
4: Kwartaan ka na karami kayo na di ay tood. Kibago ka lang nakadawat o bayad. Gikan itong tigo ang nagikan din eh.
0: Unsa? Nahibaw ka?
4: Oo kang. Huwag na monitorang imong mga lakaw. Boy, bata kapag yun kaayo. Mga bata, sudlang niyang kwarto, kuha ang bayan sa iyong utang.
0: Ayaw! Ayaw mo pagsuos ang kwarto! Ayaw!
2: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Dito ako believe.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala! May BPI dito.
8: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
9: Isang himala!
10: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central de Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
2: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
13: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
14: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Kaigalan, ayo sa'yo pasbog paminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: sa kining. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Archival formal nang nangayog financial assistance alang sa Cebu City Medical Center kon CCMC Building. Sunog na itabo sa saka furniture establishment sa barangay Marigundos, Dakwes, Lapu-Lapu, kaganina nga buntag. Samtang dugang pang balita mga estudyante sa Negros Oriental State University campus sa Baay City gipabakwit sa gikan sa ilang eskwelahan human sa miscirculate nga giingon nga hulga sa mao nga eskwelahan. Samtang dito sa kaulohan ang estudyante nga nihimo og shooting o pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University giingon nga under pressure sa mas taas nga grado o nakasinati kini og depression. Kini ang headline sa atong mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kini nga oras hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Pila ako kaihi tapos sakit na ako kaya tiyan. Pila na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong pinapina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mga natudaya na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
10: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural at orihinal. EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon.

0: 12 o Rose Hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
2: Paala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
3: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
2: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
6: Pangong kumaka Bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
9: Wala kayo sa baba ang sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
10: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
11: Wala kayo sa baon ko.
12: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
13: Lady's Choice Chicken Spread.
14: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise.
15: Patikim!
16: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
17: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
18: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega sigla ang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
19: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
20: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
21: United Home. Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
23: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang
2: be the best. Be galing. Bimeg.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing mo.
5: Smart
4: Dishwashing Paste ko.
5: Smart
4: pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: AC.

0: Sa dilipas sa detalye sa itong mga balita, tunahon na naning atong lain nga hugna sa DYHP Answer to Win promo. Kaya maghatag din mo kay gayunan nga magkaroon itong 200 pesos nga GCash kung imong matagaan o sakto ka tubagang. Atong simple na yung kaya nga pangutana plus sa masuta na ito nga imog yung nasunod ang promo mechanics ni ini. Naka-like, naka-follow o naka-share sa itong Facebook pages. Ay kalimot DYHP Arimen Cebu ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Baniok unya pagitaa katong yung account nga dunay blue nga mark check. Yes, kilit si iyang pangalan ha. Kay mo nay official nga Facebook page ni Attorney Rufiel. Kinahanglan nga na share po dino ang atong nga programa karon ang Metro Ratsyada nga maoy magatod sa ato mga labas nga mga balita nini mga orasa. La i-share ang atong program ha kay para ang imong mga Facebook friends din na makakita usab og maka-join sa atong DYHP Answer to Win promo sama nimo. Okay, usa ra ba sa atong tan-aon po dinigpili na nato og winner sa atong 200 pesos nga GCash. Simple ra gyud kayo ning atong ipangutana karon. Oh, nara ni sa atong mga balita nga gipalanog din is kahanginan ang uban na pwede na gipost sa atong Facebook page sa DYHP. So matubag ragin din ninyo. Atong unahon na paghatag ang atong question ni mga orasa. Alam mo'y taas-taas pa nga kay gayunan nga makatubag. Yeah, inyo man ang i-share ng atong nag-live karon nga programa ang Metro Ratsyada. Diya sa comment section, ibutang ang inyong mga tubag. Diyan nang atong pagutana unsa man tong lugar dito sa lalawigan sa Bohol nga matod pa nakadawat og hulga pinagi sa social media post nga ilahang mayor gani dito kay anda muhatag og 100,000 pesos nga reward alang sa makahatag og impormasyon aron mailhan ma-identify kadtong nagpost sa maong death threats sa katunghaan dito sa ilang lugar. So, sa itong lungsod sa lalawigan, silingan na itong lalawigan diri sa Cebu, ang lalawigan sa Bohol. Okay, so gikan karon, pwede na mo nga mutubag sa atong pangutana. Ibutang ang inyong mga answers sa itong live na programa, this comment section. Guys, kasama Gerald Albios Maoy, mo assist na ito, magpili sa makanawat sa itong 200 pesos nga GCash. Hala, sige, tubag, tubag, tubag, kaya ito nang balikan karong taon-taon. Atong oras, alas 12.45 na, ani na ta sa detalye sa itong mga balita. Atong unahon yung balita sa Cebu City Hall kay si Mayor Nestor Archival. Formal nang nangayo og financial assistance alang sa Cebu City Medical Center kon CCMC Building. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak. RMN Report.
2: Kining maong balita hatod kato sa Life Extension Vitamin D3. Formal nang nangayo si Cebu City Mayor Nestor Archival Financial Assistance alang sa Cebu City Medical Center kung si CMC Building. Ang mayor ipadana usuwat hangyo nga ito nga Senador J.V. Ejercito nga nangayo 450 milyon pesos. Kini humanisun si ang Senador sa CCMC sa maging pipila ka mga adlaw unitanaw sa mga kakuwagan ni ini. Matod Archival nga niyang ipakayo ng financial assistance sa nasunong kagamhanan. Ipalit unyo mga kagamitan sa hospital o guban pa. Sa legon ang mayor ng matabangan ni Ejercito sa gipakayo nining financial assistance o gagingong susama rang ilang advokasya na asayran ng senador mao ang chairman sa powerful Senate Committee on Finance. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pa sabot, kaya kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawatun siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal na pagtuon, ay doon ay tulog ang mga rason kung anong makatabang ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient doon ay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas na survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahina yung mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit niya cancer. Ikalawa, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ka 11 pesos matag soft gel. Mahinungdan ng penundum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasagdi na maluya ang inyo yung ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
6: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa IATSAN Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang IATSAN products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong IATSAN products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang akompleto o sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
0: At oras karon, alas 12:52 na. Ang musunod na balita, tungkol nato sa DTX 500. That's my presyon si Bundugoy, kabadunay hypertension. Basin ta si Miss Sugar o basin may diabetes kanyo ora kabay baw. Antas nga level sa blood sugar. Magkapagay kinis arterial wall sumapalapot si Mundugo o sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka o mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagganaon si imong kidney o daghan pag mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease. Dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Musa nagpabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon na kinis quarantine gikan sa paliya, nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, controlled po ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni Simong Katug. Magkapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa magklinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Kagamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimimutang ni sa Maydia Consulum Street sa Sumusini ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Atong oras karon alas 12:53 na, balik ta sa itong mga balita PRO 7. Misuway sa kapasidad sa tanan nga mga police station sa Central Visayas. Kung andam ba kinipagtubag nga kung dunay insidente sa pagpamumba, pagpamusil o kapag pang hostage. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP, Tatak, RMN, report.
8: Nakanang kami tagayan o tungan na simulated exercise ang Police Regional Office 7 sa tanan ng mga police station sa Central Visayas. Aron sukdo na ginahaga kapasidad sa pagtubag sa mga dagko ng mga alarma sama sa pamilya, shooting o pagpanghulga. Si Police Secretary General Arnold Abad, ang hepe sa PRO 7, nibutyag nga inahaning gituyo gumikan sa sunod-sunod ng mga pagpanghuga sa mga tunghaan, lakip na sa mga insidente, sa shooting incident sa mga tunghaan sa Tibog Pilipinas. Una nga susi o ang inahang na kapasidad sa pagtubag sa mga alarma ang kapulisan sa Dakbayan sa Tarisay, din na si Police Colonel Abubakar Mangilin ang ni-deploy sa aga mga sakop din doon ay incidente sa pagpamumba na dipita sa may South Road properties habig sa Dakbayan sa Tarisay. Daling nga na-responde aga mga police apa nakasaway si General Abad. Gumikan kay Dugay nga nakaresponde aga mga police sa Dakbayan sa Tarisay ngayon niyabot o 10 minutos. Inon so, sa ilang nga pagproseso sa mga nga area na sakto rin noon ang pagproseso sa mga pulis apan na ipahibaw ni Aban na kinahanglan nga dali nga makabot ang mga pulis nilingga mga sama nilingga mga insidente. Sunod nga i-check ang kapasidad sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo o ang kapulisan dito sa Lalawigan sa Bohol. Inon sa pagkakaroon ka sa mangken nagparayan pa ang himo nga simulation exercise si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, may butiag na ang kapulisan sa Rekwesto Sugbo. Sukat pa niya itong nakalabay ng mga tuig o nakalabay tuig, nagbansay-bansay na sila kung saan nila pagtumag ang mga incidente sa o kinigawang tawag nila active shooting sa mga tunghaan na kinig mga pagpanghuga o bakaha pagpamumba. Gurikan kay na ila na kinig pagandaman sa panahon pa ni General Torre ang ganahinong CPNP sa Philippine National Police din ang gitinguha na makuha nila ang 5-minute response time. Bawasan kini ang ilahang hinuon karon nga ni pahigayan ng simulated exercise ang Police Regional Office 7. Lakip sila ang gihimo ang pagpahugot sa siguridad sa mga eskwelahan sa privado man o publiko ng mga tunghaan. Araman na kayan ang metabo ng insidente sa pagpamusil dito sa Dakbayan sa Sambuanga o gabang na mga napit sa Pilipinas, ganoon ay nahitabong nga insidente sa pagpamusil sulod sa mga eskwelahan. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ng Radyo Man, Aldo Samantari, HP, Tatak, Armen.
1: Radyo Mo Nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Mo Nationwide.
4: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
14: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
17: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: At oras karon alas 12:59 na. Ang musulod na balita ito ganito sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timaylan, ngay kawa dunay daghang toksin si Bulawas, mundili ka regular. Magpagawa si mong hugaw, duhi ka may lisan. Magbuto ni muntian, makasinati kang insomnia. Kanunay ka magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ng lutahan. Dili pagidhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Iwan ang pagkaluya sa imong dibok lawas. Musa, huwag tangan ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayang panlawas. Pag inumatagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain na mga butika din sa Sugbo, yung manusab sa Banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Padayon ta sa ito mga balita, sa ito ka naglahi nga lugar ang dunay na hitabo ng mga sunog. Sukad pagkaganina sa iyo sa buntag, hangtod sa dayong udto na karong adlawa. Unang naitabo ang sunog sa saka furniture establishment sa barangay Marigondon des Dakbayan sa Lapu-Lapu. Siyete pasado kaganina nga buntag ang Lapu-Lapu City Fire Office. Kauban ang Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ingon man mga fire brigade o volunteers, dali nga miresponde sa sunog para kini mapaong. Na-declared kini nga fire out alas 10 na sa buntag. Human sa gipaygayon usab nga o dayon gihimo ang overhaul operations ang hinungdan. Labot sa insidente sa sunog, nagpadayon pang giimbestiga karon sa kabomberohan ang lokal nga kagamanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ni pahinumdom nga to sa mga establishments. Ingon man mga residente nga magpabilin nga magbabirantayon karong mga parahuna, ilabi na kay init kayo ang panahon. Samtang ang laing gitubag usab nga mga alarma sa sunog sa kabomberohan sa Dakbayan sa Sugbo, mao ang diri sa may Gutsan, Barangay Kiyot, Cebu City, ingon man usab diri sa may duol sa saka subdivision, diri sa may Barangay Banila ning syudad. Samtang ang masunod nga balita ito kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani, labi na human ka nagkapaniod to. O niya, samtang nag-relax ka din na, no? Gikan ka nag-lunch break. Hala, pag-inom, pagpangapi, una, Vita D Plus Coffee Mix mo'y imna. Tungod kay kini nga kape, dili lang ka makatilaw sa kalami o kahumot sa aroma ni ini. Makakuha pag ikaw ang mga health benefit gumikan sa iya mga sagol. Ado na kini sangkap nga vitamin D3 matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix. Doon na ka na 200 ayo nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract. Ado na mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga gituwag o mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag ikinig mangosteen fruit extract na makabato kini sa oxidative stress yung kiniliga pagkadaot sa itong mga cellula, gumikan usab sa sobrang na free radicals sa itong lawas. Muna mga pigarita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, makavitamin D3 pag yun. Napalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika, pilosab din na sa Life Extension Clinics. At oras karon ala una dos.
16: TYHP abroad ngayon.
18: Kini nga balita hatod kadto sa SED Marketing ang tigamaw tiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gidid an ang pagsud sa Medieval Alhambra Complex, sumandugang tulo ka mga pagtayog ang niigo sa Southern Granada Province sa nasod nga Espanya. Pipila ka mga building usab ang nakaangkon og mga kadaot sa na sa yung rehiyon o napugos ang pagsira sa pipila ka mga museum o sport facilities suman sa maong mga pagtayog. Base sa initial nga datos, tulo ka mga tao ang natala nga naangol sa maong pagtayog. Base sa datos sa National Geographic Institute sa Espanya, ang maong mga linog musukod o kapin sa magnitude 4. Neto may aging simana, gitayog o magnitude 5 nga linog ang historic city of Granada sa Spain na nakapiktar o pipila ka mga struktura sa maong lugar. Kasama mo sa abroad ngayon, gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP. Ka-RMN. Katong mong balita, hiatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamauti ka purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ng kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, hapla sina kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga

0: Arena Tasa! Winner na to karon kay nakatubag kini sa ato nga pagutana sa laing hugna sa DYHP Answer to Win promo na to nini mga orasa. Nakatubag siya, saktong iyang answer, plus nakafollow pag yun sa ato nga promo mechanics. Mo nga siya may makalawat sa itong 200 pesos nga GCash. Ang tubag ni ini kay Katigbian, no? Ang iyang silingan sa nga lungso diris balilihan, o appeal po to sa mga nagkarawat og death threats, ang ilang pipila ka lugar dito. Pero katong gimension ka ganina, katumang dun ay mayor nga mitani og 100,000 pesos nga reward alang sa makahatag og impormasyon. Mo nga ang tubag, ang lungsod sa Katigbian. Busa, congratulations! Kaya nasakto man niya ang tubag, busa makarawat kinig 200 pesos nga GCash. Congratulations, ganto ni Mylene Fats. Mylene na Fats, congratulations. Ikaw yung makarawat og 200 pesos nga GCash kay sakto ang imuha nga tubag. O niya, Miss Mylene, palihog lang ta o ga... tawag diri, o tawag naman, natawag na noon eh. Chat diri sa atong Facebook page o balik ha. I-send dito ang imuhang complete name plus ang GCash number. Aron ato na to dito masend ang imong 200 pesos nga GCash nga atong pahalipay. Congratulations! So niya, tangin na sa dinyo ha. Atong laing hugna sa DYHP Answer to Win na promo sa musunod na saan nga mga oras kay maghatag ninyo magsyansa makarawat og 200 pesos nga GCash. Ayaw kalimot ha, gawas nga makaboost sa inyong immune system. Kining pag-inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3, maminusan ang risgo nga ikaw masakit ni ining cancer. Apilan nini ang breast cancer sa babae, prostate sa kalalakinan, colon cancer, guban pang klase sa cancer, nga dunay direktang koneksyon sa kakuwangan ng vitamin D diha sa ato nga lawas. Gani na matud-an usab sa lain-lain nga mga pagtuon sa medisina nga kadtong mga cancer patients na gyud mutaas ang ilang survival rate kon sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang paglawas ug mobalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili kini maluya ug mataas ang syansa mga makasurvive sa sakit. Sa mga dunay pasyente ha nga nakasilatig cancer gawas sa inyong mga medication pag-inom og 6 to 9 nga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matag adlaw human ka makakaon kay makatabang kaayo ka na suplemento gawas sa mga cancer patients kadtong nagtake og maintenance medicine kay nasakit ni diabetes, hypertension o guban pang baratian makatabang sa pag-inom og Life Extension Vitamin D3. Bata man o hamto, mahimong mo inom ha sa Life Extension Vitamin D3. Alang sa maayo nga panglawas niya, affordable kaayo kay 11 pesos lang ang matag soft gel. O niya, sigurado ka lang yun nga inyong mapalit na Life Extension Vitamin D3, tanawa yun matag soft gel, makakita ba ka din ang marka nga LE? Kay maunay initial sa Life Extension, nagpasabot ka na nga authentic ka ng imong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Palit ani sa mga butika kay available. Apil na sabdina sa Life Extension Medical Clinic. O niya, dinapod sa mga Life Extension Clinic na ito ha, doon ay libre din nga consultation ka na adlaw. Busaan to dito kay maka-avail ka ni ini. Sa pikas nga bayan ka ba kanunay nga ma-constipated, pag-inuman ng super fiber kay pangontra kini sa constipation, ang super fiber sa inupagayin andamon. O sama ni ka sa shea powder sulod ani. Kung wala kang usang kabaso nga tubig, kung niya imong i-mix dito ang super fiber. Pwede kang mo inom kung buntag before ka mag-breakfast. Kung naris gabi ka na before pwede kang matulog. Para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa super fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic. Pwede pa ta or nagpadayon ta ha pag dawat din sa inyong mga resibo alang sa inyong napalit nga Biogesic, no? Para makapil mo sa Biogesic Bitbit sa swerte raffle promo. 20 kabuok lang ang Biogesic na tablet nga inyohang napalit. Niadtong sugod sa Agosto, Jess. O niya, sa musunod pag mga adlaw. Halari mo diri, daday inyong resibo kay ilisan ta na ang raffle coupon para makapil mo sa raffle promo. Unya, ang inyong mga Biogesic usag na mga tablet, hinanglan mapalit ninyo ni ining musunod nga mga pharmacies. Ang 360, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, ang mga supermarkets o convenience stores, 7-Eleven, Alfar, Altura, Evercare, La Nueva, og Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, ingon man, ang Save More, Shopwise, SM Supermarket, og SVI. Ang ato mga weekly winners, doon natay minor winners na magkarawat og 2,000 pesos matag-usa. Upat ka buok, ha? Sa weekly winners na nato. Ang major winners sa mga weekly draw, makadawa to sa abog 5,000 kapesos. Pero dito sa grand draw, ang minor winners makadawa to 10,000 pesos kada usa. Upat ang mabunot ani. Unya, major winner mo itong makadawa to 10 dako ga premyo, 100,000 pesos. Busa ani mo din sa DYHP aron ipaili sa inyuhang din ang resibo sa napalit ninyo ng mga bio, Jessic. Pailis na ng raffle coupon. Kaya man ay ma-appeal sa atong raffle draw. O yato first weekly draw, karon na ng Agosto 26. Busa ay paglangan. Pailis na dayon ng coupon din sa atong istasyon gamit ang inyong mga resibo sa inyong pagpamalit sa Bio Jessica Tablet. Wala man tayo nga oras. Suban ako din sa control kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sa aming Radio Mankan Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong hapon. Yatangi ha, kay karon taon-taon, masunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran. Radyo mo nationwide. At oras karon, alauna, Jess.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na mo'y mulandag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini, natawag kining atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga pinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
7: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: This time check is brought to you by iBerry.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: This time check is brought to you by iBerry.
11: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
12: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500, mabali sa mga butika.
13: Pay Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
14: Nga naman
13: Amari, ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
14: Mauna di, Amari. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Amari. Sunsikin si katuig na mong pagpamuhig baboy. Huwag yun may makasuhay ang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
13: Yun sa maninyo, Amari.
14: Nag-uniface mi, Amari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Amari, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyo kayo ang tubo sa baboy.
13: Uniface?
14: Kaayo, Amari. Imagine, Amari, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
13: Kadako di ay Mari, tudlui ko.
14: Oh, dahil feeling guide Mari, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
15: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
16: Uliat ging ng kusdoktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
16: Ah, lagi. Basiglas na ni.
17: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Uliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili natasan akong sugar.
17: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Malikayan! Sid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
1: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
18: Set Living Testimonies.
19: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
20: Ako nga tawag ngay goiter. Po na to siya din tapos nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
19: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
20: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
18: Living Testimonies.
17: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kay

0: Balloon Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Good morning, coffee lovers and chocolate fans! From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you kape, chocolate, at iba pa promo! Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. For DTI, Fair Trade Permit Number FTEB263086 Series of 2026.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D2 to my patients. Because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Hala madi, naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi.
7: Oh, salamat sa Operation Smile. Libre, luwas ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pa gyud ang nutrition, dental, psychosocial ug speech therapy.
6: Wow! Libre na, kompleto pa. Kasa ang ilang center?
7: Adto na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
8: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pautana, tawag sa 0919-0985046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog, dayon, yaka karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Pagpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta
9: sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
17: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay ko na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Pino? O di liyak,
18: para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
19: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say maabot gid 320.
21: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
20: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Life Extension, Vitamin D3.
24: Am I speaking with William Hill?
25: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
24: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
25: I have the D3 right here, Life Extension.
4: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
26: Ang kinis na niya?
27: In fairness, nag-glow up.
26: May budget? So

0: kaya niacinamide para sa puti power times 2 plus shea butter and tea tree oil.
1: We are one by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
2: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrope Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrope Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
18: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
19: Available na sa Mercury o mga suking butika.

Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra og Attorney Eileen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini akong suat suliran. Ako si Cardo, hingkod ang pangidaron, taga Cebu City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghidaron.

Good morning, Pilipinas! Good morning, world! Yeah, nag-uping akong tiyan. Mag-utom da. Mato ko sa kusina. Pasi nakaluto na si mama. Para makakaon ako.

0: Murag lamit kung taan niluto mama da. Kaysa baho ka lang gani daan, lamit na.
1: Ma, mora lagi glamit ang giluto ni mo.
2: Oh, nagtana day ka.
1: Kaysa guwapa ko makakita si mong giluto, kasi siguro kong alami na. Ako ganang paborito nga, piniritong isda. No?
2: Basta gani imong paborito, no? Abtik, yun kayo ng ilong ni mo.
1: Siyempre ma, ako pa.
2: Sige, sige. Pagsukat na kay mga una ta.
1: Sige ma.

0: sugan ako. Eh, thank you, ma. Lami ka kayo.
1: Sus, atikan pagitan ni mo ta.
0: Di ba guna atik, ma? Lami ka basta ikaw ang magluto.
1: Pasti lang.
0: Sige, ma. Ato sa gawas, ma. Magpahangin sa kunya, maglakaw-lakaw. Pahilis ba?
1: Sige.

0: Suki anak, wih, berbunyak. Suki batu anak, no, para mahilisan ko. Ah, muantuk ko sa basketball court. Masih ito si Martin dito. Pagkidua ko basket. Ay, sige na, sagot na ta. Lambi na kayo iduwag basketball na para mahilisan ko, ibusugay ko.
1: Sige bay, lima naman ta. Sakto, ikaw ang kalima.
0: Ah, gige, gige.
1: Bay, lima na may.
2: Aw, gige, gige, bay. Gige, sagot na mo, ako yung pili ka.
0: Ah, sige, sige.
2: Gige.
0: Op, oy, ako ang bola. Akong point guard ninyo ha. Yeah, ikaw bay, pangitag pwisto nga makabakante ka para pasahan ka.
1: Sige, bay.
0: Ay, ay, ay, ay. May sakit ang nakutiyan. Bay, kakakidot, bay. Ah.
1: Bay, bigod yun. Kasi baga, bay.
0: Ang akong tiyan. Ay, ay.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul,
10: TTX 500 na.
9: TTX 500.
10: Aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: ug pag-ayo sa bugas-bugas
9: ug katul-katul.
10: TTX 500.
9: Mabalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar.
10: TTX 500.
11: Sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na akong menstruation, lamat ka sa DTX 500.
10: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
12: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
13: Uy, nga naman, Marie.
12: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
13: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininigusyo ha.
12: Yun sa man yung Marie.
13: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
12: Unifins?
13: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa napo kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
12: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
13: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay number ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
14: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 038500 0381528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
15: Set Living Testimonies.
16: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Set Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
17: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o

0: na. Tagan siya set liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako dahi si Rinaldo Panyamugan. Taga Bukana, Davao City.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm! Fabcon! Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng charm!
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumaka bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Set Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
4: Living Testimonies.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
4: Set Living Testimonies.
5: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
9: Uwa na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, magawas lagi itong bakto.
4: Living Testimonies.
10: Mga igala, may ngadlaw ka na tong tanan! Kinay si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo niya, talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, pwede na iya.
3: Pwede na, mamakas, bilay mo
2: ito. So, ano ka, no, binta na ka.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, at tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products na nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos na purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutan ang imong EXL products. Sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Humad-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O humad-ana,

0: pili na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat. Apil na. O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
3: Tinood na ang Seth Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
4: Eric Ko,
5: maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
5: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS!
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Pagsugod na sa mong duwa sa basketball, misakit tayo na kuntiyan. Mao nga nahunong ang duwa. Ug ila ko nga gitabangan para nga palingkuron sa kilid. Ug unya.
1: Ay, kita sa kuntiyan oi.
2: Nausam di ka ba?
1: Sakit kaya kuntiyan ba?
2: Nausam ba? Ano na?
1: Ang butla. Basin si kabusog siguro nila ko.
2: Masya. Niduwa kag diretso og basketball? Ha? Busog kayo ka? Anong samantahan ka ba eh?
1: Kaya ganong day ba eh?
2: Delikado ba yun na ba eh? Kay po mabaitaw sa mong katigwangan nga basta busog ko nga magdagandagan ka apindikon ko no ka?
1: Ano sa ba
2: eh? Oo ba eh? Dali. Tabangan ka na mo. Hatod ka na mo sa inyo.

0: Naun sa maday ni siya, Martin?
1: Naamot lang ang tiyo eh. Nikalitan mo na siya. O pagani pagsugo na magduwag basketball. Nisakit tayo na yung tiyan.
2: Mga sakit ka nga kong tiyan.
0: Pastilan ni Mocardo. Busog kay kaunya miduwa din kag basketball.
1: Maulag iti. Busog ka no kayo siya.
2: Para mahilisan naman ang tako.
0: Nimo ay, dadere kuyog ta, dadunta kas mangihilot, basin og ipanuhutan pa ng imuhang tiyan.
2: Oh, sige ma.

0: Iyo'y kasakit.
1: Ay, naon sa man di ay ni siya.
2: Misakit ang tiyan man, Nay. Saon? Kahibawang busog kaayo ni Dua mag-basketball.
1: Oo ba? Sige, sige. Ato ko nung kang tanahon, be. Be, isa ka ng imong sinina, isa ka. Pataas. Gipanuhutan man di ay ng imong tiyan.
0: Unsa manay?
1: Panuhot, Rani.
2: Ay, salamat in town, manay, kung mauna.
1: Ah, ako rin yung haplasan. Mawa rin siya.
2: Salamat, town.
1: Diyata. Hinay, rin. Haplas rin.
0: Sakit. Pero, pero hinoon din kay pamatiyon. Gihaplasan yung mga kutiyan. Pero sakit.
1: Diba? Okay na. Human na. Ayaw mo kabalaka. Mawaran ang imong gibate.
0: Salamat, panay.

Tuod, wa ni sakit ang katiyan. Basin tuod, tinuod ang gisulti ni Manay nga, panahot ragyod. Mayon tayo nga, di na mo balik, eh, putiging sakita ito. Sakit ni kagapon akong gibati, asin mura kong nanganag sa kasakit. Ay, salamat itawon, wa na. Nawa na gyud.

0: Grabe ka sakit sa kuntian ni ato higayon, pero sa dihang gida ko ni mama sa manghihilot o iya kong gagyaplasan, nawa naman pagkaugmaan na. Kaya lagi panuhot ra ko, no? Huwag hangtod karon, wa na mabalik ang akong sakit sa tiyan. Ang akong mga pangutana maukinin mo sunod. Unang pangutana, may duwa ko basketball nga busog ayaw ko. Huwag sa diyang nagsugod ang duwa, may sakit lang galit ang akong tiyan. Unsa magkahinungdan na to? Tungod ba ka to kay busog ayaw ko nga may duwa o basketball? Di ba din na maayo? Ikanong pangutana, mingon lang ako amigo nga basta kung busog, kunya magdagandagan ka, magka-appendix ko, no? Tinuod ba? Kung dili man gani, unsa mahinungdan? Unsa mahinungdan yan ang appendix? Ikatulo pangutana, siya diyang gida ko ni mama sa manghihilot. Mingon ang manghihilot nga panuhot ra ko, no? Tinuod ba? Kay paghaplas niya na ko, nawa masad ang sakit. Ikaw pa to katapusan. Sa among gibuhat nga pagsakit sa akong tiyan, wa may mo adto og doktor, kundili milaos mi sa manghihilot. Sakto ba to ang among gibuhat? Kay natay may masabgod nga paghumanyag hilot, nawa raman ang akong sakit pagkauma. Ang ako lang ba, nga basing doon na di ay ko'y laing gibati sa akong pagsakit sa akong tiyan. Kunya, wala ko kibaw. Maayo ka nga magpa-check up yung ko og doktor aron nga maklaro? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cardo.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa. Kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Magiguban ako kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, ug mga drug-related yung mga problema. Kayo sa mga ka drug addiction specialist, o saka medical doctor, o saka psychiatrist. Kasi-kasing pamaagis pagpadala sa mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page o direba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Biling Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo ng pagtulunan karong adlaw, if someone walk away, itong mga gibulagan, if someone walk away, maybe hitabo di kay tagaan og room for somebody sa imong kinabuhi. Signay mo abot niya. No? Para na nyo nga, kung ang usa kuno ka pultahan, lisod, abilihon para ni mo, yung girog kuno gamay, kay basig na ay durnab na ang adaloy na kayong abilihon. Para na sa imo. Ayong na ni rin kinabuhi. Ayong pugsa, o dili para sa imo. Okay? So, ang atong magtatampo ko ng lawa, si Cardo. Hingkod ng panuigo ni Cardo, taga Cebu City. Cebu City. May mga taga Cebu City itong kan. Dr. Omar Arcio, mayang pagpaminaw dahil sa Balamban, Talamban, Dr. Edwin Mingito. Mga taga Blacks, ha? Dr. Ronald Limcho, Dr. Moncho Naharo, Dr. Bing Sanchez, Rudy Amatong, taga kay mga amigo na mga gwapo ng mga doktor, Dr. Edwin Jimino, musta naman mo? Ha? Dr. Dinopol, Marian, si Robert, manan nga okay lang kinabuhi. Og mga taga Kimba Talisay, no? Muna man ako ni Grit, mga Sabiliano family, mga taga Kandulawan, mayong pagpaminaw. Tagalawaan, hindi kanina Ilakin Tigaw. Nga Tigaw family, si Vicente, si Glenda, si Vincent, si Clarilyn, Violeta Canton, Dan Rainer Miningito. Taga Talisay San Isidro, Barsaluti family, si Dorothy Evelyn Jerome o si Jamaica Jay. Ha? Mayong pagpaminaw. Kinsa pa maning uban akong nasa kong listahan, ha? Mga taga Sangat, kuman naman ni sila, mga taga Magdok, pirmi na kung mga silingan niya, no? May pabayaw ni Ma'am Clara Tapangan, EJ Sasan, Rini Sasan. Guwapo ka ni si Rini Sasan. Kung may Rini nga dili guwapo ba? Si Marlon Ragasa, Carding Tantiado, Pita Alferes, Herman Alferes, Michael Toripiel, Merlin Oxibin Lapot. Ay meron ba nang tagaan kung biko aning Merlin da? Kanang kuan? budbud si Julian ug si Alex Ripunte, mga ato mga gwardiya sa Nava, ha, si Suelo Pidil, CB Frances, Marvin Villahermosa, Joseph Bacoli, ang pansakala family diya sa Inayaga Naga, ha, si Dilima Andres Dilima. Alright, so kining uban sulod na lang po, ha. Okay, going back to our sender, si Cardo. Rog panuhot ng problema ang Cardo, ha. Ako lang yung paningkamutan card, ha. E ako nabukupi panuhot to sa'yo. Sa'yo magpamasahe mga niko. Gapon, magpamasahe ko eh. O napangutanan ni Cardo, ni dua kog basketball nga busog pa kaayo ko. Usadihang nagsugod na ang dua, nikalit lang kalit akong tiyan, sakit akong tiyan. Kung sa manday ka ito hinong dan na to. Inood ba nga busog kayo nga uduwa dayon og basketball, di ba di ay maayo? O di, maayo. Ani maayo, busog kayo ka. No, labi nag-crispy pata, imong sundando kayo mahilis. Pagulay lang sa kadalian, huwag duwag basketball dayon, busog kayo. Kay, usa posibilidad na, kaya mo itong appendix na, tugoy-tunggoy-tunggoy na sa side sa itong intestine, masundan ka ni siya, whatever masod, kanon, or mga parasite, ma-infected niya. Mga cause of appendicitis. Kung busog pa kayo, bugat pa kayo, usama ni mo pag-dunk o busog kay ka. Ha? Di ka ka-dunk. Di ka kaliap. Bitaw. Di ka kaliap. Ako, dula ba yung basketball sa una po, di kayo kumayo. Mas arang-arang ko sa tennis. Pero busog kay ka, pahulay sa gamay. May ilis-ilis po ba? Inom tubig, may ilis-ilis yung gabi mo tiyan. Di bugat kay ka. Lihok ni mo. Bugat kay ka. Di ka ma-bikil, di ka ma-injured. So, dili advisable nga busog kayo o mudula ay basketball o bisan unsang klase nga sports, ha? Ani ang uban gani, mo ingo nga banana lang imnon, rather kanon. Nganong banana man? It's because banana is rich in magnesium and potassium nga makakuan nga dili di ka dali kraman, no? Makakuan ma weaken imong muscles. Dili maayo mo duwa dayon og basketball, dili lang basketball. Bang mga klaseng sports kung bugat kay ka, busog kay ka. Pahulay sa kadali. Kanoong mga tana? Niingon ang akong amigo nga basta busog ko no, kaayo, kaunta, magdagan-dagan ka. Maka-appendix ko no, tinuod ba? Matong ingon ako, posible. Mahugda ang bulalo da sa imong appendix. Kung dili man gani, unsa may hinungdan ng appendix. Ano to? Ang appendix is extension na sa atong tinaay. Dili kayo klaro ang function nung naanar siya, but more on lymphatic drainage. More ang yun ana ang iyong function. So, kung lagi kayo, naman sa opening, posible nga masudlan siya o pagkaon. Parte sa pagkaon or parasite ba? Ha? Musod na siya nato, matrap na yung nakagawas, mo nang ma-infection. Mo na nga, ma-infected, mo na nga ma-inflame, mo na yung itawag o appendicitis. So, hindi na siya sakto mo, bay, na ako'y appendix, bay. Bakit ang tanan ay appendix? Oh, kung ma-infected na siya, mo nang gitawag o appendicitis. Parang gano, na ako'y tonsil, bay. Naamatay tanan tonsil. Ma-infected na siya, mo nang tawag tonsillitis. Ha? Na klaro tadya. Tunod, ikatulong pangutana. Sa dihang, gidala ko ni mama sa manghihilot. Mingon ng manghihilot na panuhot ko noon eh. Tinood ba? Kay paghaplas niya nako, nawala man sab ang sakit. Ano agita eh, panuhot. Sa in English pa ni, flatulence. Mara ba na-trap nga hangin? Ito na ko sa'yo, mukha itong mga bad odor. Sa atong tarik na makautot. So, mauna, flatulence ang tawagon na ni. Sa may pamahagi nga, kadili ta mag-flatulence. Smaller diet lang, dili lang kusog kayo. Kanya, kanang increase imong water intake, deep breathing, kanya, mga warm water, pwede ra. Avoid talking samtang ka nagkaon, ha? Or samtang ka naginom, nagkaon, avoid talking. Kaya masugutipan ka. Ha? Slow down sa mga pagkaon o don't drink beverages through straw. Hindi ko na-visable mag-straw kaya makasuyop sa kaghangin. Ay, ingo nila. Tuo lang buta na. Kanya, dili ka mo inom o antacid or proton pump inhibitor like omeprazole. O dili na siya advisable. Kaya dili man hyperacidity ang problema. Kundi panuhot man ka. Kabalik ko, kada panuhot, na-trap ang hangin din dapita. Tumaon na nga tinanan siya makagawas. So, dili ni siya tungod kay, nagpatungod ka sa electric fan or unsa pa man diyang mga paagi. Kundi na-build up ni siya nga gas sa atong gastrointestinal trap tungod sa inunta, dili maayo ni mga posisyon, diet, ug katong mga gipanggili, ayaw pag sigig tabi da samtang sikag kaon kun nakay giinom ay sigig pagtabi kay makuha ng hangin, matrap ang hangin. Sunod nga concern, sa among gibuhat sa pagsakit sa akong tiyan, wala may mo adto og doktor, kun dili didto may mo adto sa saktong sa manghilot, sakto ba ang among gibuhat? Kay na timing man sa nga paghuman na mong pahilot na wala man sa ang pagkaugma na ang sakit sa akong tiyan. Ang ako lang ba nga basin doon na di ay ko'y laing gibati sa ako sa atong pagsakit sa akong tiyan. Sa wala ka ko kay balo. Maayo ka nga magpacheck up ko. May ka mga ito mag-usa ka gastroenterologist. Kinaman sila ay endosko. Sa tawagan na? Endoscopy may tawagan na? Oo. Mo-visualize ang problema da sa sulti mong tiyan. Pero ako matuo man sa kuan ng mga manghihilot. Kaya ako gari, regular man kong magpahilot. Kaya kapoy lagi, mawabay pa yung mga sakit-sakit niya. No? Kung wala lang ka mag-constipation, meaning wala yung nakabarada sa agi sa imong pagdaloy, sa imong hugaw, I think there's nothing wrong. Wala lang dugo ang imong hugaw, it's nothing wrong. So, ang karang panuhot, na mahitabo na nato, mawaan na siya if you do a slight massage. O niya, kuan ka, ang mga ginger, warm water, turmeric, limon, makatabang na siya. Alright, so nakasabot ka sa speaker ni mo, sa toy, kung ano niya, si Cardo, din sa Cebu City. O nga to, sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa, kini akong suliran. Ako si Dr. Rini Obra. Thank you very much sa makanunayon niyang pagpaminaw sa itong mga RMN program tapos kitang rating din sa itong lugar. So from all of us, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o maayo.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, o naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita,
6: ipaubos na usab ang Visayas Power Grid sa yellow alert status karong hapon, hantod sa gabi, tungod sa nagkanipis na nga reserves, nga may resulta sa kakuwangan o availability sa pipila ka mga power plant. Sa ilang advisory, gipaibaw sa National Grid Corporation of the Philippines ng NGCP, nga ang yellow alert status ipatuman kini sugod karong alas 5 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi. Ang Visayas Grid kasamtangang nag-operate sa 2,481 megawatts nga kapasidad niini batok sa peak demand niini nga 2,428 megawatts.
5: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Time and Drama presents Hanjumanan Sosa Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karoon? Bukinig sa kalalaki nga taga Cebu City nga tumatatampo nagdalsingan nga David.

0: EX500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika. TTX 500.
1: Sa Janice, okay pa yung mga menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbana o TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
4: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, baho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdiangan yung panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
6: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
7: So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protectado pa, unique.
8: Max Alaga, Max protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ECS.
11: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3.

0: Dong. Ikaw di ba sa tumayang ka?
1: Day.
0: Ayaw siya pa sakti.
1: Day, Diyos ka.
0: David. Mahal kayo, tika. O kagatong anak. Mahal kayo. Mahal kayo, Dong.
1: Jessica, Day! Day! Jessica!

0: May, kuyog na mo sa weekend.
1: Ha? Asam ta?
0: Laagod. Nasa may pailaila ni mo.
1: Di na ko ba eh?
0: Bay, tulo na katuig. Milabay, sukad na namatay ang imong asawa. Nasitsis ka. Ayaw di na imong kaugalingon nga magmalipayon, eh. Yun na.
1: Bay.
0: Sige na ba? Panahon na nga maglingaw-lingaw kag

0: Bai, moni akong kikunimo, si Valerie. Val, ako miko. Si David.
1: Ay, nice to meet you.
2: Nice to meet you, Pod. Tinood rin ang gingon sa imong amigo na ko nga guwapo ka.
1: Oh, ha? Oh, ha? Uy, mauwa sa tana.
2: Tinood rin tao, guwapo ka. Cheers?
1: Oh, cheers.

0: Ako ba?
1: Iman tayo yung magiging ko, no? Kabantay ko ay. Sige, nalagyan mo kuyog ni Valery. Saman, ganahan ka niya?
2: Ang tinood ba eh? Opon. Gaan akong buot niya. O niya, dagang sa butang nga, magkasinabot mi. Sa akong tanabot niya, buotan siya.
1: Okay. Kung nahigugma ka ni Valery, panguyabi eh.
2: Bye.

0: Mana.
1: Val.
0: Ganaan ko nimo. Kung masagot ka, o dawato lang nimo nga kumanak, manguyab ko nimo. O kung imo kong sugdon, mag-ipon ta.
2: David ang kinood. Ganaan sa kunimo. Sa una pa lang kikayon nga nagkita ta. Nakagusto na dayon kunimo.
0: Tinawag. So, unsa man? Gisugot ako nimo?
2: Yes, David. Ogo, musugot ko nga mag-ipon ta.
0: Salamat, Val. Isuad ako nimo. Buhato na kumunta na naroon. Matagat kagmayong kinabuhi.
2: Salamat, David.

0: Val, ang akong anak, si Pexie. Pexie, anak, si Tita Valerie mo.
1: Hi, Pexie. Siya na kong pag-umami, papa?
0: Oo, anak. Ganahan ka?

0: Salamat ha. Nagirawat ko din mo si Pexy nga. Muragi mo.
1: Dili man sad godli sa ligugmaon si Pexy. Kay grabe man ka-sweet bataa.
0: Lagi? Well, naon to'y plano?
1: Plano?
0: Oh. Gusto nda ko nga mularugas gawas. Aron, mas matag ang tamo ni Pexy o nindot nga kinabuhi.
1: Oh, onsa? O niya? Biyaan ko din mong magbantay sa imong anak?
0: Valoy.

0: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambang ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko hospital yung dahil pagbugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
4: Living Testimonies.
7: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
13: Kargado!
14: MaxVit Kargado!
15: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
16: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
19: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
18: Hindi po kayo gumaling?
19: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
17: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
21: Ang buot ako ipasabot ba? Magunsa na namin si mong anak kung wa ka.
22: Val, maunta na yung ilangyo ni mo. Samtang tuwa ko sa layo, ikaw na ibantay ni Pexie din eh. Kung okay ra. Gusto lang kong matagan tamo labaw pa sa inyong gikinanglan.
21: David.
22: Bako'y lang ito mo. Kundi, matagan tamo kalipa eh.
21: Kung mauna. Oh, sige. Okay ra. Basta bayo ha. Dili ka mangita og lain didto.
22: Isa at na, Val. Mahal kita mo.

0: Kumusta man ka diha?
1: Ni Abel, okay ra? Nadawat na ni mo akong gipadaga hapon?
0: Ay, yes, hon. Thank you kaayo, ha? Nakapalit ka ko sa kong mga gusto.
1: Si Pexy, kumusta man? Pwede na ko siyang maistorya?
0: Ako siyang ipalitan siya mga duwaan nga gusto po niya. O niya, may mga sinina po siyang bago. Ako bitong gingan nga nanawag ka, pero na, busy na kayo siyang duwaan nga bago, eh.
1: Mawa? Taong sal sa kong anak, eh. Nahala, sige. Inalaw niya ko kung unsay kinahanglan ninyo, ha? Yes, bye. Aron makabadarain ko.
0: Okay, Han. Thank you. Pagamping diha, ha?
1: Sige, Han. Kamu ba diha? I love you.
0: I love you too.

0: Unsa? Sugad ba sugad sa imong paglarga diha? Wagi ka magkasway og video call sa imong anak na si Pexie?
1: Oo, bay. Laim na kong feeling, bay.
0: Oo, nga naman, bay. Unsa ba na imong duda?
1: Wala ko'y magduda, pero lagi na akong gibati.
0: Okay, ani na lang. Aro mahilo na ka. Wato niya ako sa inyo kung makalugar ko, ha? O niya, balitaan na ka.
1: Sige, bay. Salamat.

may among silingan bining chat. Ano mga? Ah, David, ako pa ni mo muli ka. Kay naagay dili maunga panghitabo dinhi sa inyo samtang waka. Oh. So may pasabot niya ini. Ngano nakulbuan kong mayo? Di ba mo? Kinala mo pa uli ko. O di ko mapahibaw ni Valerie. Aron ako gin mismong makakita kung nabay dili may yung panghitabo sa amo.

0: Ni anak ko spinas. Ni anak ko tungod sa mong bahay. Og, nagpa-as if kung tama. Magsuloob ko ng overall uniform para maintenance. Usak kap na dako og baga ng face mask. Yung man, fake ng glasses. Siguro kung di ko mailanan niya. Manuktok na ko. Mayong buntag, ma'am. Ako di ang plumber.
1: Naara dito sa kusina ang dipong ako ipatarong. Dali aha, kaya ako'y bisita nga mo abot karon. Laos lang dito sa kusina.
0: Sige, ma'am. Awesome, Miss Pexie. Anong mo siya din, eh?
2: Auntie Pat, pwede o niya na lang panitiwasan o blaba? Sakit na kayo kong kamot. Anya, gutom na sad.
1: Unsa? Unsa'y unya? Gipakpaon ka ning baya, maulihok di ha?
0: Inuho.
1: Ayaw po sige tinapulan?
0: Kadaot na sa kong anak. Pexie!
1: David? Ikaw na? Nagpakaroon nun ka nga, plumber?
0: Oh, ako. Aron akong makita ang tinuod kon unsa yun ang panghitabo. Gisalig na ko ni mo ang akong anak. Unya maunay akong makita ron. Gihimo ni mong katabang ang akong anak?
1: Ha? David, wa-uwi! Nagduwa-duwa raman
0: ni! Sugod ka ron. Buwag na ta. Pahawa din sa kong panimay. Hayop ka! Ako yung siguro nga bayran ni mo ang mga luha ni Pexie. Ang imong pag-abusar niya o ang pagpasakit niya!
1: David, sorry! Sorry, pasaylo ako!
0: Husto na ba eh! Sayop kayo nga gipasood ka na ako sa among kinabuhi. Nagtuo kong nakailan ako ni mo! Wala man din!

Sakit kayo mahibawaan nga mao na dito'y kahimtang sa akong anak. Samtang ang babae nga akong gimahal o gisaligan, nagpakahayahay og mayo sa akong kwartang hinaguan, unya gihimo lang makaluluoy ang akong anak. So kada to, wa na gid ko mularag balik. O karon, mas gipili una na akong mahimong single para mas makafocus ko sa akong anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RML.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ko si Evelyn Paraguso, nag-edad ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, yung kahumanya. Moto, nakadunggo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Siklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
4: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May angking diskarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang bangis ng layon.
11: Gerald Anderson, EZ Mill,
12: Mark Mugan,
13: Emil,
14: and Vince of DBDK.
15: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
16: Ay, ng kwento mo! Ang bangis mo!
17: Drink responsibly.
18: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
19: Traffic! Kung mubiyahe, dagat mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate menthol, tocopherol acetate comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mga mga igalang kaagay ni David, nga taga Cebu City, uban sa awit ngayon kapangayo. Awit ka regalohan, you'll be in my heart.
21: Yes, you'll be in my heart.
20: Ang mong kaagay, gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higalag, mga sukig ti paminaw, kinasing-kasing kukidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakawi. I-address lang inining tulumanon, handuanan sa sakawi at care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadala sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Kining a portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mga

0: pagma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors.
4: Nawan ano ba ka og gana sa kama?
5: Basin og
4: may diabetes ka?
5: Mag DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Adlay powerful extracts,
4: no phytochemicals,
5: og antioxidants,
4: nga gigan sa palaya,
5: og de-sugared sugar cane,
4: mga organic compounds,
5: yeah.
4: Tibatok sa sakit ng diabetes.
5: DTX 500.
4: Sa mga butika.
5: DTX 500.
4: Ang tuba.
5: Kontra sa sakit ng diabetes.
4: DTX 500.
5: Epektibo.
4: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: DTX 500.
4: Imo sa de-sugar sugar cane extract.
5: Ang anti-diabetic property.
4: Kikan sa palaya.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: I recommend
4: sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tungdugo. Gumikan kini sa pagpasaga

0: atong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic. Ug banaba.
1: Send panyawan capsule with garlic.
0: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
2: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: Set Living Testimonies.
0: Ang Set Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, poriba ko ana, ang kaling panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban tila, kay mababa man ang imong lipid.
0: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawan Coffee Mix, ug siya ang natabangan.
4: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na niya, Jaime Verano.
3: Living Testimonies.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Set Living Testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
5: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. O niya, try tinuol magig KDI.
4: Ang Set Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
5: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.

0: og karong sa laig sumpay ni atong sugilaron. Isquadro!
1: Ipanumpa ko na. Gamagpayad gito niya sila sa ako mismong mga kamot.
2: Dagan pa o mga patsunon ang Isquadro ubos sa mandok ni General Mart.
1: Tinaang lang maunhan ko sila. Bangag sa ilong!
2: Gusto ka? Atong sulungon ang ilang gipuyan karon sa Isquadro, Major?
1: Oh, gusto rito. Anong tili ka na nato, buhaton? Nasuhito ka mag-yot, Glenna.
2: Oh. Ha. Lanuhan nato og tarong. Kay dili basta-basta sila nga ikaaway.
3: Ako kasabot ng sa imo. Pero, sorry ha. Ako dili ingon talang kadali mo salik.
1: Ah, okay. Why problema, Busley?
3: Ako observe sa iya. Kung siya pakita maayong mga lihok, napunta na siya karon sa Isquadro, kana kamo hatag pasaling sa iya.
1: Okay, Bosley.
3: O sa inyong plano?
1: Sulungo na mo ang gitaguan karon sa Isquadro.
3: Kana. Mawa ka na nindot de mailan, kasi higpit na luwip sa Isquadro.
1: Igsoon siya sa Marikan Dragon. Ngayon hingboy bangag. Musa angay lang. Nga anhi siya musalig sa triad.
3: Sorry lang yun. Nasa pagkakaroon, tinipaw na ako musalig ala bayana. Gusto ko magbuhat nga kumbinsyon sa ako ba? Hinaot, ikaw, masabot sa ako.
1: Okay na yung problema. Isabtan ko ikaw, Busley.
3: Kinsa ka na babae katosahib king sa Isquadro?
1: Glenna. Siya, si Glenna.
3: Okay. Ikaw na ba sa busaya, ha? Mito Gaspar?
1: Oh, Bosley.
2: Oh. Nakasabot agad kayo ko, Major.
1: Sagdilan. Dili magdugay ang mamahimo karaon niyang miyembro sa Markang Dragon.
2: Andam akong gamito ng akong nakatunang katakos. Aron mo alagad sa inyong sindikato.
1: Huwag ko magdahong. Ngang simpleng babae na ilhan ko. Mabaday ang nahimong sidekick sa Isquadro.
2: Naimo kong ligon tungod sa nahitabo, Major. Ugas ta gani ang pagkutlo o kinabuhi sa tao. Ako nang gibuhat.
1: Glenna.
2: Andam na kong gamiton ang gitudlo nilang abilidad na rin ako. Aron maunay sila. Gitudloan ko nilang mapatay. Apan pamatsyon ko sila.
1: Glenna, unsa bagit kalahom ang hinungdan? Kung nga nung ingo naman lang ni Ana ang kasuko mo nila.
2: Oh. Ha?
1: Sulti. Tugani ko, Glenna.

buwan ang major. Nakabiya ng iyang sakinan. Pugsun kong magmalipay yun sa kalibutan karoon na akong gisudlan. Mas maayo na lang sabni. Kaysa tuwa ko uban sa eskwadro. Apan makita ko silang malipayon si Miss Aleya. Pisa kung sa una ko upukos sa nga kong kaugaliman. Aron dawaton ang relasyon nila ni Miss Ael o Miss Aleya. Apan, mangusik yun ang kasakit sa akong dukana. Chilik yun

0: Andam ka na ba sa itong ikasabutan?
1: Oh, Miss Ella. Andam na. Pero kikulpaan man ko.
0: Dako ka nga akong pagtawad ni Sir Mark. Bao nga, makagubagin siya ang dakong pagsali nga rin ako. Kung palayo na itong taguon nga tuniya ang atong relasyon.
1: Nagkasabot ko si imong punto. Mao nga, okay. At tabangon na itong akong amahan. Og ato na siyang sutihan, Miss Ella.
0: Okay. Ang sakyan na kanan ni Sir Mark ang iabot.
1: Yes. Niya na si Daddy.
2: Maying adlaw, Sir Mark.
3: Oh, my sards. Mayo kay nasuroy ka din sa bahay.
2: Ah, oh, kaming kauban si Misael, General.
3: Mm-hmm, mao ba? Asa man si Misael.
2: Ah, oh, nagsulti mo sila ni Miss Aliyah, sir.
1: Daddy Mark, may importante kong isulti nimo.
3: Mm-hmm. Bahin sa unsa. Tay pagod, naunsa man mong duha. Ngano ba ang kaseryoso maninyo og mga naong? Iha Aliyah? Misael?
0: Si Aliyah na lang mo imusulti nimo, Sir Mark.
3: Okay, sige. Sulti na, iha.
1: Kuan, Daddy. Hinaot nga makasabot ka.
3: Unsa man lagi ka na. Ayaw na gani kong pahinaman, ha?
1: May relasyon naman ni si Misael, Daddy.
3: Unsa?
0: Mau ka na ang tinood, Sir Mark. May relasyon na si Aliyah.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Labo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa. Madyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Set Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Set Liniment.
4: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
5: Tangan siya Set Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Life extension, vitamin D3.
12: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
15: Ka! Kaya pa ganyan!
16: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
17: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
16: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
17: ikaw ang liwanag sa dilim.
16: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
19: Hinaot ka magdawat ka sa kamatuoran nga among gitukan karon ni Mudhat.
6: Akong ipasalig nimo, sir. Gaampingan ginako ang imong anak.
19: Dad, please. Pangayoon ko karon ang imong pagsupot. Dad?
6: Sir Mark?
0: Wa ako'y pagsupak sa inyong relasyon ining Misael. Ihaaliya.
19: Salamat, Daddy.
6: Salamat, sir. Daghang salamat, sir.
0: Misael, nahibaw ko nga luwas ang akong anak uban kanimo. Ayaw in town siya og pasagdi.
6: Isaad ko ka na ganimo, Sir Mark.
0: Mahimong mawa man ako ng kalibutana. Apan naa kang akong kabinlan ni Iha Aliha.
6: Sir.
19: Dad! Dad, please! Ayaw pagsultik ino ni Ana, please. Dili ko kanahan nga maminaw.
6: Magpadayon pa kita, sir. Magpadayon ang krusada.
0: Hinaot paunta nga magpadayon gayod ang krusada. Bisa nugwa na unya ko.
8: Shilmark.

0: gusta kanto magaspar.
1: Oy, oplok. Ingnan ang agaw ni mong si Misael. Kahapit ko magabaw sa inyong pagpatay sa kong amahan.
0: Sa pwede ay, sige, pamahad. Ngayon, pag-uplok, ikaw rin matay uplok.
1: Hilom! Ay, kung ingnaan, ha?
0: Oy, oy, puliks, puliks.
1: Kasi puliks?
0: Uplok. Ay, kung tas isang tingo ka?
1: Ya, matra. Kahilas ba yan yung dauta ka?
0: Uy, Gaspar. Iyanog na gaspatasan na ito yung mga mahanga priyas mong kagaw at upliks.
1: Upliks na yan. Bakit antalan ka, boy sides? Panitan tayo kang dauta ka. Timanay ka na uplok.
0: Ikaw lagi ang uplok kung dili ako. Di kami. Ikaw rin. Nakuna yung describe sa mga malingon, Gaspar uplok.
1: Makita na ko na ako, my son. Pero makita na katag.
0: Jesus, makita na ta po, Pulix.
1: Pulix? Ikaw may Pulix, dali ako!
0: Ikaw lagi, Major Gaspar. Ikaw ang uplok, huwag dali ako.
1: Bantay lagi unya, bitaw unya ka. Bantay lagi unya ka. Pasayaw ang tagyo ka sa mga bala ining akong ursing armas. Uplok!
0: Ikaw ang pasayawon ako sa stage to. Babay! Oblik!
1: Bangag sa ilong! Dali ko magkapaabot og dugay, Busli. Atake kong mga tao na mo-back up na ko sa akong pagaymuong pagsung sa gitaguan sa kaaway.
2: Ako hatag ni mo katungod sa mga dragon aron ikaw naman do sa ila. Mo ikaw na bahala, ah.
1: Okay, okay. Salamat yung kayo.
2: Dala sa ako at tubangan ang putol nga ulo sa eskwano.
1: Ha?
2: Kaya o dili?
1: Bangad sa ilong. Kaya yung kayo, Busli.
2: Ikaw buhat, Major Gaspar. Aron makabaw sa iya si Madam Ching.
1: Gusto na itod, si Madam Ching. Kumusta naman itod siya?
2: Naamin lang siya na. Siya trabaho gihapon sa tlayan.
1: Mainling gani kiwa siya mapatay sa squadro. Sana yung giransak nila ang residensya.
2: Kanatokon sa bullet, Prof. Vist, yasol op!

0: Salamat sa pagdawat ni mo na ko, ha, mamita.
1: Ayaw ka nang una-una, Aoy. Ikaw ron.
0: Nana ko'y kabalinan. At doon ako mupuyo.
1: Oh, asa man?
0: Sa rest house ni Major Gaspar.
1: Oh, daigli na.
0: Nibalik ako kang Major Gaspar, mamita, inday chikaring.
1: Dauroy. Imo gyud ang gituyoan, Daiglena.
0: Malipayon ko karon sa ako nagkabuot nga desisyon.
1: So, maodi ay nga mobiya na ka dinhi.
0: Palihog dai ko tago sa usa ka attache case nga puno sa kwarta.
1: Hala, uy.
0: Sige na, mamita, please.
1: Magkuyawan man ko ana, uy. Ato lang tao na ibilin sa lain, girl.
0: Sige na, please. Muhangyo ko ni mo, mamita. Ikaw rin ganang akong kasaligan. Wa nilain.
1: Mahadlok lagi ko, uy. Dadaan na lang ko ng kwarta hagot kung asa ka mo adto.
2: Ayo. Pinetsi ka ding?
0: Oo. Tingok ni Misael.
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nitakda ang dole o guidelines alang sa holiday pay ning buwan sa Agosto. Ang Agosto adunay duha ka mga nationwide holidays nga mao ang Ninoy Aquino Day sa Agosto 20. Uno, nga usa ka special non-working day ug ang National Heroes Day sa Agosto 31, nga usa ka regular holiday. Base sa labor advisory gipaybaw ni Dole Secretary Francis Tolentino, nga ang mga empleyado nga wala na narbaho sa regular holiday entitled gihapon og 100% sa ilang daily wage o inadlaw nga suhulan. Samtang ang Ninoy Aquino Day nga special non-working holiday, ma-apply ang no work no pay principle. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, arang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
7: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watchrose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watchrose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami mo ang pamilya. All-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Ilong Ranger?
10: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
9: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
10: Ang hot si Ugrani Nose? First time na nasa sip-on.
9: Sip-on dayon?
10: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag-Neocef C plus 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
15: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
16: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
17: Lady's Choice Ham Spread.
16: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
17: Patikim!
15: Mmm!
17: Wow!
15: Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
16: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
13: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nagsagayon sila ay makapag-ipo ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock nako.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka so kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Nagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 ibo sa Disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
8: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DGX 500 dua lang kakapsula daadlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pamali sa mga butika.
9: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og nang loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang aron healthy ang blood og naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise. United
10: Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Jigmanikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
4: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis, wala, Sir Max?
3: Lagi. Basiglas na ni.
4: Maunang taas mo sugar. Murag presyus mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili natas ang akong sugar.
4: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
6: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
5: Di ko mabala ka. Kay dali rin painom.
7: Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
10: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May vitamin D3 pa ka!
5: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
6: Maayo na lang na ay Kidilets.
8: Chewable paracetamol and candy flavors.
5: Di ko mabala ka. Kay dali rin painom.
7: United Home. Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
12: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon pa. Parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
13: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
12: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Hala, madi! Naopirahan na kita si Inday sa iyang bungi!
15: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
14: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
15: Ato na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center, abli Lunes hanggang Biyernes.
16: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pautana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Oh, mo ni ba?
2: Oy.
1: Papsi, manapong ka man gud. Aray, boss, aray, aray. Nabungol ba ko si Bunal, boss?
3: Aunay angay sa mga kawatan, yasama ninyo.
1: Papsi, papsi, unsa gud ni?
3: Unsa may gusto ni mo? Ha? Ipapriso ka ni Johnny sa inyong gibuhat nga pagkawat anang kabang nga waisod, ha?
1: Aray, papsi, aray, papsi, sakit kinakundunggan, papsi, sakit.
3: O dili, paigo. Inyo pang gibuslutan ang ilang haligi. Ngano man kini, ha?
1: Ay, puldo, papsi, ay, puldo. Iyam lang iniyagun.
3: Ikaw di, ay, ba?
1: Aray, boss. Akong iyaan ang sugol ako, boss. Kay, payag man siyang amahan. Gihimo mga alkansya ni Lulupilo ang ilang mga haligis payag.
3: Unsa? Og inyo ning gikawat?
1: Kwarta man sa amahan ni Tia Alicia. Di ni matawag kawat. Ikuha lang namo ang alang namo.
4: Unya, kinahanglan yun di ay nga buslutan ninyong haligi.
1: Alkansya man ni. Buslutan yun. Ay, papapsi, sakita, uy.
3: Yelum! Johnny, nana ang inyong kaban. Dadana na ninyo. Ako na ang mga ipasaylos gibuhat sa inyong payag ining way buot kong anak.
4: Bay. Ano bay?
5: Ang kwarta ba? Ang kwarta. Sige sir, sige. Salamat na lang. Giuli na ninyo ang kaban ni Lolo Pilo.
1: Papsi, agay, sakita, gis ko buko-buko eh. Agay.
3: Yelom, kung maghimo mo kabuang, kanang dili mo buang na lang yun kayo sa inyong gibuhat.
1: Papsi.
3: Uso may nakaon ninyo, nga inyong mang gibuslut-buslutan ang haligi sa payag ni Pilo.
1: Payag man gihapon ni sa kong tiya.
3: Pero, gibili na ningat to kan dyan eh. Busa, dili mahimo nga yanuho lang ninyo guba.
1: Papsi, sanwi.
3: Aray, reklamo. Sige na. Tambali na ninyo ang inyong mga bunog. Sa sunod, gamita ang inyong utok. Kinalang limpyo ang inyong agi kung maghimo o krimen.
1: Aray, kasakit. Noon sa man si Papa ni mo, gibunal-bunalan man to, boss.
6: Ayon lang pagreklamo. Hukaw kitang agi!

0: bay, mik-mik. Mamahoy sa tay. Iputang sa taning atong yayungan nga kaban.
1: Minhood man akong kamot.
0: May gani kay nani kunitan ng skilit.
1: Bay, unsa man kay buti pasabot siyang pagpasakit ni Dindo o ni Poldo, no?
0: Aw, nawaw, tingali siya. Di siya gusto nga taugon nga kawatan ang iyong anak.
1: Isura sa utok ang Dindo, eh.
0: Daanan na siya sa una, bay, nga yung anak na siya. Manghilabot, bisan di hilabtan.
1: Aw, buangon, gaday ng pamilya, ha? Dali na, eh.

0: Aray! Aray!
1: O sa minakaon si mong amahan. Nga nagibunalan mo mo si Poldo sa mong amahan, ha?
0: Nasuko siya nga. Nga among gi...
1: Gikawat ang kaba ni Johnny?
0: Oh.
1: Nga nung inyo man saling gikawat?
0: Tungod kay... Ang iyaan si Poldo ang... Angay nga managiyas maong kaban.
1: Time paragod ni... Oon sa magiging ang naas kaban?
0: Unya. Musaad ba ka nga? Dili ka magsaba?
1: Uy. Nakabati mo ko ni Papa ni mo nga nalipay ka ayos siyang nakuhaas ka ba ni Johnny?
0: Kupang bulawan ang iyang nakuha gikan sa kaba ni Johnny.
1: Kupang bulawan?
0: Oh. Kupang bulawan.

0: Ay. Hindi anagit na sabay.
1: Ako nang ablihan ang kaban, abay.
0: Gusto kang malakaw ko?
1: Ayo. Gusto ko nga makakita ka sa Kupang Bulawan.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Set Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
5: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Tangan siya Sed Liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
4: Living Testimonies.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Mmm, tofu sisig.
12: Mayo?
13: Pwede sa ulam yan?
14: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
15: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
16: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
17: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
18: Rest Time to the rescue.
19: Unilab quality yan.
12: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Life Extension. Vitamin D3.
6: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3. For longer life.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: nakaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Pakit-on ko ni mo?
4: Oh! Nianis ilaoms ka man. Sa saog.
3: Na ay sikritong compartment ang kaban?
4: Oh!
3: Bay?
4: Dili.
3: Ngano ka?
4: Ang tambun sa saog sa kaban nga nagisapaw. Muraog natandog. Abay, wala na din ang kupang bulawan.
3: Unsa?
4: Nakuha nila ang kupang bulawan, Bimikmik.
3: Unsa?
4: Mga tikasan sila. Mga salbahis!
3: Unsa man, atong balikon sila? Bay, bay nga nung lutong man ka. Pagklaro diha, uy. Naguol ka, kiatake na ka diha. Pagsulti, uy, kindag-anto na itong dagang bato. Bay, relax lang. Bay, ginhawa, bay. Sige, anak. Ayaw pa das kalagot, bay.
4: Nailad na, bay. Nailad na.
3: Aha.
4: Di mahitabong malipat ko. Dinhito na ako ibutang ang gupabulawan. Gipotos inig panapton nga ito. Unya uwan na din, he.
3: Awa na. Tua na tos may mga kamot, bay. Kana. Ginhawa, yun. Relax, una. Aron makahuna-huna tag-unsay sunod ng buhato na to, bay. Ato ba sila isumbong sa kapitan o ato silang sulgon? Kaniyat, magkuha una kong tubig, ha? Yes, ka.
4: Dindo! Puldo! Traidor, girmuda!

0: Okay.
1: Boss.
0: Okay.
1: Unsa naman tayo ni? Hindi, ito kalihiyo kong tarong ni boss.
0: What may mo? Dili may mo nga. Sukla na ko ako ang akong amahan.
1: Boss, may pagituwa na lang ito na itong kaban.
0: Makinsam siya magtuo nga. May lain din ng sapawang sahog. O tuwa dito ang kupang bulawan.
1: Diin man kahagikan ang kupang bulawan.
0: Ah, oh, si Johnny. Si Johnny na hibaw ini.
1: Okay, kahit.
2: Mia, dinadanta mong mainom aron. Makakuha ng kasakit sa iyong bunong ka.
0: Mayo kay. Midool ka na mo, Milche.
2: Oh, nga naman. Doon na kay isubo na ko.
0: Doon na.
2: Onsa man na?

0: Nang hukpaw lagi kapon ka.
1: Nagunauna lang ko sa kupang bulawan, kabay.
0: Oh. Hukom na diha. Ansa man? Atong kawatog balik ang kupang bulawan?
1: Di na.
0: Ha? Huh? Usay di na.
1: Di na tayo magunauna sa maong bulawan.
0: Unsa?
1: Laha lang to.
0: Kay ba, kabay? Buta na gini mo eh. Madato na unta ka, pero piliun yun ni mo ang pagkapobre.
1: Anong makasulti mo ka, no?
0: Una, dato ka, kaya naman kay gikwintas niya nga mahalun nga sing-sing. Unya, dili lang nato madispatchar kay kuya kung mapriso ta.
1: Mau ba? Aw, gawas lang kung nato niya ipatunaw. Pero, di na ako ipatunaw eh. Ako lang yung taguan na ba eh. Aron, feeling dato na lang ko.
0: Hey. Onya, ikaduha. Ang mga alahas sa box nga gilubong sa ilawom sa kahoy nga nara. Imong gihatag ni Lola Emma.
1: Mas may katungod man sila sa mga alahas.
0: Noon. Pero ikatulo, ang kupang bulawan. Nakuha gyud sa imong kontra.
1: Wam doon ako gihatag.
0: Sunog?
1: Si Milchi. Hello, Milchi.
2: Hello, Johnny. Magkita ta og ma. Kani kita lang duha.
1: Kita lang duha?

Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado.

0: problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati ino sakit imong hawak ana.
1: Sakit akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod pagsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Ano pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang badatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugat po. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo og hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexidol Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kainit sa hilana? Dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
14: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
15: My body.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini si kasamang Eli Bolano. So, ganyan itong balita ng urasa sa kaponon. Nato sa Koy Herbal Capsule. Magpakaisayo na ang Museo sa Subo. Labot sa mga programa sa City Agriculture Department kung CAD alang sa kabatanunan sa Nakbayan. Kini gawas po sumurta nini sa mga programa sa Rasunong Kagamahanan. Nagibatuman sa Department of Agriculture kung DA. Ang DA parayong nabatuman sa Young Farmers Program, Agriculture Scholarship Program, Annual Young Farmers Challenge. So, guman pa. Kini si magkabahin sa pagpalikunin ni sa Youth Engagement sa Agriculture. Pagsulbat sa aging farming population o pagsiguro sa food security sa nasod. Ang City Council pinagi ni Consul Francis Paris nangayaw ang report sa CAD labot sa kagulingong initiative usab ni ini alang sa kabatanunan sa Lakbayan na sera niya ang CAD para yung naghatag og oportunidad gawas magdasig sa mga in-school ug out-of-school youth nga mopadayon sa career ni ini sa agriculture. Mga kasama, batasana pag inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa regalyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dili kay original Koy Herbal Capsule dunay sa gunga palia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasay na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilanon.
3: Continue pa ko ni mong mahal. Ngano karon ka man lang mipakita ug mibalik. Hindiin ka man diato mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos og kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: Nailo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko maunas makadagan ni kayon kin akong kasangkasing, Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling agkanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran, Milani. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibug ko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Gabiana. Dalit ka lang doon sa RMN Drama. Kung mahilo na ba ang panahon?

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Claustros, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige kagaw, inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
9: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
11: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
12: Tunay Natural at Original.
11: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Maayong adlaw! Makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
13: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
17: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
16: Kabog na nga pang negosyo.
17: Flexible ug luag, makadaginat sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
18: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
19: Strong for the Filipino.
20: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: Kuan ka ng Tito James. Oh, Tito naman. Hoy, pa sila. Dong James, oy! Nere, dito, bye!
1: Sorry, Dad.
2: Diyan ka man makatunyad itong imong ipanulti, Chelsea.
0: Ako'y target.
2: Ha? Chelsea?
1: Sorry, Dad. Di na to mausap.
2: Kinahanglan nga di naging mausap.
0: Anong araw kayo sa Chelsea? Ray, di mo rin yung Mr. Johan.
2: Turanding.
0: Ah, ay! Bunlod nga, kibol. Kinahanglan. Ay, kuyawan ako ni mo dong. Ay, nanahingan lang ng gubunlod ng kibol. Ay, tugan mo tani mo gubag-gubag. Ay, lagpo tong akong kabuhi. Ay, na to. Ay, excuse me sa dong ha. Ay, na to. Ay, kanang, ako magkitaan ko na. Ay, na to.
2: Diha ka lang, Turanding.
0: Ay, bunlod ng pakaan. Ito sila, de Chelsea tayo. Anabag yung bunlod ng pakaan. Ay, kakita anak ka.
1: Kay na, ati ay, tito?
0: Na, ako nang utana, ipangutana pa din yung on ko. Shawan!
2: Paminaw, Turanding.
0: Ah, odong, minaw ko, dong.
2: Hilom, ayaw na pag-istorya ko, nag-istorya ko. Kayo pa ko, makikistorya ni mo.
0: Ingon na ko kang, paminaw ko niya. Huwag ko maingon niya, hilom dahil. Makamaingon niya, hilom dahil yun. Ano ba?
2: Naglakaw ang mga adlaw sa pag-uban ni mo ni Chelsea, Turanding. Mura man o daghan na siya nakatunan ni mo.
0: Oo, dungoy!
2: Ano man eh?
0: Kung gituduan ko may gunay siya smart good. Kung mag-mat, hindi ka maaw-aw, mag-matching tuhog na lang.
2: Turanding!
0: Ay, yesong, naminaw.
2: May mo ba magtinarong ka?
0: Hello, eh.
2: Kay kung dilita magkasinabot, mahimo man o mangita kuglain nga muhatod kuha o mubantay ni Chelsea sa iyang eskwilahan.
0: Ayaw. Di na pumusap, di na pumusap.
1: Daddy, ayaw lang.
2: Huwag kumayon nga mo sagbat ka, Chelsea. Ayaw pagsalig na pinanggata ka. Pagbatol o mayong pamatasan.
0: Bitaw dahi, Chelsea. Kuriki.
2: Paminaw, Turanding.
0: Minaw, bitaw ko dong. Minaw ko.
2: Turanding, gisalig na ko ni mo si Chelsea. Di lang kay gusto ko nga makatabang ni mo, ninyo ni Goryo, nga imo igsuon. Pero makatabang sad mo sa inyong mga ginikanan o igsuon. Mao nga bugti ipon o kaayo ang akong pagtugyan ni mo sa akong anak. Lahi ang pasiaw o lahi ang seryoso nga butang. Ha, Turanding? Kay dili ko gusto nga magtubo siya nga huwa mahasubay sa dili maayo ang iyang gawi o pamatasan. Hangyaw unta nang ka. Nga okay ra tingali nga dili ni mo bugtian kung unsa may akong nahimo ninyo. Kay wa man ko magkwinta niya na. Kaya nga ako lang na makatabang ko ninyo. And at the same time, kaya nagkinahanglan ko, kamo sa bunta mo tabang. Labi nagit kang Chelsea, nga magtubo siya, nga naasa kaayo, o may kahadlok sa Ginoo. Kaya way inahan nga nagmatuto niya karon. Kasabot ka?
0: Sorry, dong.
2: Mura ka na kinasingkasing na kong hangyo ni Turanding, ninyo ni Goryo, kay mo manghod. Okay na, upuunta ang hisabtan ko ni mo.

0: Castellan. Ay, medyo nakahilak mo ko ganina sa pag-seremon ni daddy ni mo, James, na ako, dahi Chelsea. Huwag nakaihipod ko sa akong tiba.
1: Nagsugod na po ka kituturan din, oh. Itong ganda ni kang daddy na humanjot ka.
0: Ah, hala. Ay, bitaw na. Ay, ayaw lang papagsaba, agad. Kita na mag-uwi, maglinabanay. Kitar yung usa ka banay.
1: Unsa nang banay dito?
0: Unsa nang banay?
1: Oh.
0: Ay, da. Banago na ang nanay. Banay.

0: Pangyuan ang gitaon ko palihog, Mamarikane. Kaya sa mukas de Chelsea. Ito silang eskwilahan. Kinaunagit kayo ko ni Pari James. Utang buot lang. Kung sa maging table ni mo, mas may pagdiritso o ni mong iyang amahan. Ayaw, sula niya, anak. Kidiligod siya ganahan ni mo.
1: Masa'y dilig ganahan? Nga nagkasuod naman gani hinoon ni si de Chelsea.
0: Ha? Nagkasuod na mo? Uy! Maoba? Sigurado ka?
2: Sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy.
3: Charmy, let's go with the flow.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May ang King Discarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang bangis ng layon.
11: Gerald Anderson, EZ Mill,
12: Mark Mugen,
13: Emil, and Vince of DBTK.
14: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
15: Ay, ang kwento mo!
16: Ang bangis mo!
17: Drink responsibly.
18: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hello?
4: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
2: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Samok nga ubo. Undangi na. Tusiran forte. Mutabang magpaundang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran.
7: Tusiran forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
13: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
12: Lady's Choice Chicken Spread.
13: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise.
12: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
14: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
15: Ngayon na nakatana pa makanako. Sigurado pa ko. Oo, sigurado kid ko. Kaya kami man may nagka-istorya. Maayo kay siya nako. O, kipas lang po nako kinig kaayo. Mao nga, dali lang yung kaayo may nagkasinabot.
16: Imon siya, dili ko makatuwa na, Rika. Dili yun.
15: Sorry, Baldwin ha. Kadili importante kung matuwa ka nako, dili. Ang may nung ganon. Nga, nagkasuot namin si The Chelsea. O, ganahan ko ang someday. Ako yung mo ati maniya.
16: Unsa?
15: And I know. Matinood ug mahitabo gid ni sa umabot ka mga adlaw. Tanawa niya.
16: Mao ba? Oh. Tanawa niya na to.
15: Oh, sige. Tanawa niya, Baldwin.
16: Ay, apay kalaki ni mo eh. Nag-stalk pa ka ni Pare James. Naunsa ka man? Gipakaubos ba ganun mo ang imong pagkababay? Tako siya minyo. Ay, panghitagpaaging matintal ni mo siya. Pagbato na huwag kauwa-uwi, rin kami.
15: May upahag din ka manghilabot sa kinabuhi sa lahat tao, Baldwin. Look who's talking. At yung manasak ko na ang imong kagalingong kinabuhi. Una ka manghilabot sa kinabuhi sa uban.
16: Ahak mong bihan na eh. Diretso na nag-off ang phone. Amo-amo nung sa kasuo naman ni Pari James.

0: Matawag ka rin arang Madam Rika Mazer Baldwin. Uy, nga ko nagayuwayan na si Chelsea. Nagpakita man lang ang akong alaga o respeto nga to niya. Dili kay, suod na gyud sila.
1: Mao ba? Aw, salamat. Salamat taon. Kumaw na.
0: Ay, mao lagi gyud in taon. Mao gyud na'y tinuod.
1: Oh, unya. Kada alagid siya nga. Mag-anihan ni Dai Chelsea din sa eskulahan?
0: Kwan, kanang may mga higayon. Wow, pero mas naglabigir ka mo ang higit siya.
1: Bida bayan na, eh. Di ka mo matay konsultihan. Bantayan ang gitawan si Dai Chelsea anang Rika Mayto rin din, ha? Kay kagwapa o kasiksi rin yung nag-ayo na niya. Pero ang batasan? Sa ambut lang. Di ka mo kawag-iro.
0: Labi nagpulos iring?
1: Maghinanggaw mga ikato rin din? Ay, yung bitaw na. Sus kayo, wala magkatunan ni Dai Chelsea nino.
0: Oh, pader.
1: Oh, pader, karon. Kung ilove you ko ng... Kung ilove you, tigas pader, ha?
0: Alano, ilove you, giyod. Boy.
1: Oh, ang sabay ginahan mo?
0: Ang sabay ginahan ako? Kanang love you nga dilibuhian.
1: Pagka-ahak, biyan mo turan din, eh.
0: Same to you.
1: Mas same to you ka man, giyog, maigo ka sa kumo, ha? Kurwa kaya na kong kumo. Masunggo ka man, giyod, ba?
0: Oo. Sige! Sungguha, Dayon! Ganahan kayo kong sungguhan. Aray din ako.
1: Ay, hindi mo tarunding. Mabayot ikon mo, ha? Ako na lang sungguh, ibi.
0: Ay!
2: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Armor up for adventure with biogenic.
6: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
10: Mayo gahapon ako si Rob Chubab, Joseph Rose, JQ Kiano, sa itong ganyos, break ka karong kapuna, atong gato sa Delta X5 and 3, binibang mamatanong, ang laan na idan, mag-Delta X5 and 3 ka. Ang Delta X5 and 3 superior, ang exams, kabaoy, graputin ka sa ba si Yula, ang pinamastin sa Luz, batok sa Nalamit na Free Relic House, hindi programin sa Pulisyog, liberins mabisyo sa mas pagilong sa alcohol, o ang pagpanamago. Sa itong balita, palaipa ang misyon sa mga sakog sa Bureau of Fire Protection sa Kukulasyon na Fire Station kung sa inundan sa Kukulasyon sa usap na pabrika kagabi diyan sa may barangay libo o sa silibo barangay tayod na lungsod sa Konsolasyon na ang nasunog ba o ang storage na dipalia sa usap ka Erlin na Tua kung isyon si parang sa gawal ko din nagsugod ang kayo di binabala ka pin sa 10,000 pesos sa ang danyos sa maoga sunog na dawat ng maoga alarma alas 6 sa 21 og na control alas 6 sa 34 samtang gi ubos kini sa first alarm status walay gitaho nga dunay naangol og na apektuhan nga mga panimay aton sa maoga sunog ka padulong news bring karo gapuna aton dito sa Detex 513 ang Detex 513 champion nga posisyon. Ay 1.3 million na oras kini sa Samsung sa pagkibig ng pangkalas sa Fair Radical sa Dalton Nation. Sa Detex 500, latong panit pamataon, internal organ na yun. Ang Detex 500, minigid batas sa diabetes, paralibre disease, glaucoma, katarakya, cardiovascular disease, paralibre disease, kidney disease, gastrointestinal formation, RPCGT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Detex 500, ang sekreto! Sumagod! Wapu.
9: RMN Newsbreak.
3: Hala, inig na ay hila na tako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
11: Maayo na lang na ay Kitty Lets.
12: Chewable paracetamol and candy flavors.
13: Di kumabala ka. Kay dalire pa inom.
14: United Home. Unilab yan.
15: Paracetamol is the generic name of Kitty Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ang vanular.
19: Hala, inig na ay hila na tako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
11: Maayo na lang na ay Kitty Lets.
12: Chewable paracetamol and candy flavors.
13: Di kumabala ka. Kay dalire pa inom.
14: United Home.
17: Unilab yan.
15: Paracetamol is the generic name of Kitty Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
21: Kargado.
22: MaxFit Kargado.
17: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Na ay high cholesterol o diabetes?
25: Oh no!
24: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang o block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
25: Yes!
24: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
17: Unilab quality yan.
26: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
27: Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
28: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
29: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilanon kung mahilo na ba ang panahon. Writer, Glenn Pino. Direktor, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahanglan mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Huwakay saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Ayesha!
2: Sir Hans!
3: Hatagin siya kagawasan si Ayesha! Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina said marketing.
7: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500,
9: ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500, mapalis sa mga butika.
10: Gigutom na ba?

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinaka duol nga butika.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako.
9: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi. Gwanta pa!
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
18: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Zed Living Testimonies.
20: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
21: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana, moto napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Zed Liniment.
20: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
21: Tangan siya Zed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Rinaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
19: Living Testimonies.
22: Pinakabaratong nga data
23: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
22: Bagong user,
24: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
25: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
26: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
0: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.
4: So

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Oh. Unsa?
3: Ang Marta, si Ayesa ang tananparan ako. Si Ayesa ang gusto kong ikauban hangtod sa kamatayon.
2: Oh. Ingon anak, gyud ay kamahal nimo ang pangasawon nun sa imong magawang?
3: Oh. Oh, nang Marta.
2: Kinuo ko.
3: Ako ang una nagkailan ni Ayesa nang Marta. Una ko palang pagkakita ni Ayesa. Gaan akong gibati para niya. Malipayon ko uban niya.
2: Ha?
3: Ug nakaingon ko sa akong kagalingon. Nga may abot na yun ang babae para na ako.
2: Maudi ay nga nalimta na nimo si Kara.
3: Wa ko malimot ni Kara na. Pero lahi ang mga gibati na ako kang Ayesa. Pero, di pa layo siya ni Kuya Hans na ako. Nalingkamot ko nga maangko ng tibuok kasing-kasing ni Ayesa, pero sa ikadong higayon, bidaog si Kuya Hans. Nailog na sa niyagikan ako si Ayesa. Huwag ako, iyang giprisos kami niyoon uban kang Claire.
2: Tungod kay buutan kang misunod sa mando sa imong mag-uwang.
3: Unsa may akong mahimo batok ni Kuya Hans nang
2: may mahimo ka, Kent.
3: Nang Marta.
2: Sa ako nang giingon na dako ka na. Og imong responsibilidad ang imong kinabuhi. Ikaw ang magbuot kun gusto kang malipay o dili.
3: Nang Marta.
2: Dili sa ingon nga milaban ko nimo. Pero sa akong nakita, kinahanglan mo supak sa kapanagsa sa pagbuot sa imong magkuwang.
3: No.
2: Pero sa akong tanao, uwahin na ang tanan. Tungod kay gitugutan mo si Hans nga prisohon kas kami niyoon, nga mo'y maghatag ni mo o kahasol hangtod sa hangtod.
3: Husto ka. Wala ko'y mahimo. Pero husto sa ka, nagkinahanglan mo desisyon ako kako. Huwag ang pagtago lang una ang gusto kong buhaton karon.
2: Ikaw ang mahibaw.
3: Si Kuya Hans.
2: Imong tubagon.
3: Dali lang una. Musamot ang kaungot sa kundugan kung magkabati ko sa tiyok. Ibahon ako kung unsa iyong tuyo karon.
2: Unsa?
3: Iyan lang sa kong manduan. Natunlun ang gibuhat nga pagpangilad ni Claire. Pugsong ko sa kabarog na amahan sa bata nga bisan usaon. Dili yun ako. Sorry sa anghel. Pero dili ko sa madawat nga akong anak ng Marta.
2: Imo nang katungod. Ikaw ang mo desisyon sa angay mong buhaton. Aron wa kay tawo nga basulon kon bati ang mamahimong resulta.

0: Hilom na, bebe! Hilom na, chocolate!
1: Hiloman ang bata ng aswan!
0: Ako na pitang gipahiloman, pero di magimuhilom, ay!
1: Tatagas
0: yung mas, ilabay na! Uy! Ano ba ba ipalabay naman nun ang iyong anak, abi kay dili man niya magamit aron magunita niya sa dunggan ang iyang bana!
1: Ipalayo na, ma! Nabuni ang panagkot aron mamatay na!
0: Uy, alagay! Mamatay ba, Oroy? Ay, ako na lang na ipalayo!
1: Ilabay na sa pangpang!
0: Ikaw may angang ilabay sa pangpang babayhan ako. Kahinundan ng pagkainahan.

0: Pag si Kep, sa ko buhaton, aron mo palik si Kep din niya.
1: Hello?
0: Hans, asa man, nakita niyo mo si Kep, tuwa.
1: Ikaw ang aking kamangita niya. Kaya sawa ka.
0: Pero dili siya mutubag sa akong tawag.
1: Labo na siyang dili mutubag sa akong pagpanawag.
0: Animal! Klaro kaayo! Si Ayesa ang iyang tubagon kung maoy manawag diya. Unsa man, nahipos na ni mo yung mga asawa?
1: Claire, suti so, hiragod ko. Nganong farinir ang naong sa imong anak?
0: Naswap lagi!
1: Ayaw nagbarugi ng mga pagtuo, Claire. Kung mubarog yud ka nga dili nimo anak ng bata, ako ning ipadiinti. Ug kun ang resulta, imo siyang anak. Mas dako kag tulog pa ko na ko, Claire.
0: Ha?
1: Busa sulti na. Kinsay amahan si imong anak. Talaga kayo ni, Claire. Sige na. Sulti na. Kung sa'yo nahitabo.
0: Okay. Okay. Mutok anak ko.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Sulti na. Saan nagigibuhat ni mo?
12: Sorry. Sorry. Please, tabangi ko. Wala ko may bawas akong buhaton ron. Bigawas ko sa ospital nga wa si Kent.
11: Okay. Abot ako din sa bayas pampang. Muna ko.
12: Salamat, Hans. Magpaabot ko ni mo.
11: Sige. Nagukarong hapon.
12: Sige. Bye.
11: Bye.
12: Si Hans na lang ginang akong paglaom ini. Dili mahimong mubiya kay ni Paikent. Asawa na ko niya. Kung ang paglabay ko sa itong mga bata ang bugtong paagi nga mubalik si Kent ako, ako nang ilabay!
13: Naunsa naman kahali si Hans sa suwo sa kwarto siyang amahan. Agay. Laro kayo nga nang ipuntag ang mga butang sa suwo sa kwarto. Ahay. Ah. Ay. Ay, Dong Hans, ay maayo kay migawas ka.
11: Una ka ako na.
13: Ay, uya, kauno na.
11: Dali na. Dadali ko.
13: Sige.
11: Ikaw na bahala din sa bayo, no? Basig, badug-idugay kong balik.
13: Eh, mau ba?
11: Pangitawan pa na ako sa siyudad si Aisa.
13: Sige nung. Nung tambag lang ning ako, ha? Oh. Ayaw lang yun pasakit si Inya Aisa, ha?
11: Ato na ko lang.
13: Naunsat na may taon, eh. Huwag man mo tupag. Huwag man mo siya ang nagilit niya pasakitan si Aisa.

0: Agoy, agoy dodong nga nung mihilak na masaga dodong. Masoko na sa bangi mong inahan ron nga dele, masabot. Ay, hilom na dong. Ayaw na pakilak, ha?
1: Masulong sa
0: nang
1: bata!
0: Ito,
1: analagay!
0: Oh, ma'am! Ako lang ganyan pa hiloman! Hilom na dong. Bitali-dali-dali dumi. At utas sa dapit, dapit sa manggahan. Dool sa git. Siya rin makabati pa ng inahan ni mo, way batikon.
1: Ilabay na bata!
0: Na, naunsa na ni Rondong. Ipalabay na magugas imong inahan dong, oy!
2: Ma?
0: Ay, kagang! Ay, sasad, oy! Oh, ikaw na!
2: Oh, ma. Salamat nga. Nadagi din mo ang bata, ma.
1: Natabati mo ko sa tiyo sa bata ng ason! Ipalayo lagi na! Ilabay na sa pangpang!
2: Ambi ang bata, ma.
0: Usa?
2: Dili man welcome ng bata, Adni. Ambi na. Ako'y atiman, ana.
0: Uy, pagsure na ayin sa, oy!
2: Haole, kay ma. Ambi na, dali.

0: Salamat. Nagpahuway na akong tungkad sa hilag sa bata. Oh, may sakyanan nga may abot. Oh. Niya na si Hans. Hans! Hans!
1: Huwag din mo pa ulit si Kendrick.
0: Huwag yun. Hans, maluwi ka na bangi ko. Dili mo tubang si Kent. Muring ang iyang cellphone, pero dili niya tubagun.
1: Niya ko aron mamati sa imong sugilanon, bahin sa imong anak, Claire. Oh. Anong final ni?
0: Hans.
1: Andam na kong mamati ni mo.
0: Una sa tanan, pasaylo ako nga. Nga hangtod ni mo na makapo. Huwag ko magtuong ha. Nga langyaw ang bata nga akong ipanganak.
1: Kinsa ang langyaw nga amahan sa bata?
0: Huwag ko kaila.
1: Unsa? Huwag ka makaila sa amahan sa imong anak?

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, arong pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by United Home Kitty-Lets, chewable paracetamol in candy flavors.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
4: ECS. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong health line segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
6: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga
9: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
11: Kaya ko pa.
10: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
12: Kaya ko pa.
10: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
9: This time check is brought to you by Presto Creams. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
9: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: 90% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.

0: bilang kilo sa karne?
1: 500.
0: Hulo.
1: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
0: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D o gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami mo ang pamilya. All-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na.
2: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
5: Bayutrong Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Bayutrong Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, og uban pa.
5: Bayutrong Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Alturas Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, og sa mga nag-unang butika.
5: Bayutrong Herbal Capsule.
7: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluoy mangguko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko grayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
10: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butakan.
11: Bugas-bugas, akong katul-katul,
12: DTX 500 na!
13: DTX 500,
12: aduna kini antimicrobial properties
13: nga makatabang sa pagkuha
12: o pag-ayo sa bugas-bugas,
13: akong katul-katul,
12: DTX 500, mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar. DTX 500!
14: Ako sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regional na akong menstruation, namat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
15: Hi, ako si Mitia, sales lady. Whole day na katindog, smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang bayi ako mabantayan sa akong mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
16: Multivitamins plus iron is the nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
18: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Stop online.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
2: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
11: Na ay high cholesterol o diabetes?
20: Oh no!
11: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
20: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
21: Unilab quality yan.
3: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Armor up for adventure with Biogenic.
8: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
12: Maayo na lang na ay Kidilet.
13: Chewable paracetamol in candy flavors.
14: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
15: United Home.
16: Unilab.
10: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Halinga, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
19: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
20: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
21: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
20: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
23: Oras sa DYHP, alas 5.14 sa kahaponon.
24: Headlines.
23: Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Councilor Philip Zafra ni question sa balaod nga nag-ila sa mga barangay official nga apolitical o non-partisan. O sa kababaeng magtutudlo sa lungsod sa Mingganilia, gidakop humamalusan og warrant of arrest sa kalapasan sa Social Security Act of 2018, human usa ka trabahante sa yarda ang mikiha kaniya kay wide contribution sa iyahang SSS. Dakpayan sa Mandawi, suportado ang vaccination campaign sa DOH. Magkatong mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Adlaw Miyerkules, Agosto 19, 2026, kumusta inyong kahaponon karon diha mga kasama? Naminaw sa ilang mga radio karon 612, maayong hapon kaninyong tanan. Inuman sa ato ang digital platform, DYHP Arimensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man kamo nahimutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP. Standby sa itong DYHP Answer to Win promo. O gingon man, standby mo diha sa ato ang mga pamaagi aron pag-appeal sa atong promo. Nadalit ka na ito sa Biogesic, DYHP o IFM. Kaangkutlag mga dagkong mga papremyo. Sugod karong buwan na hangtod sa sunod buwan mga kasama. Ariyo na ito sa detalye sa ato mga balita. Cebu City Councilor Philip Zafra ni question sa balaod nga nag-ila sa mga barangay official nga apolitical o non-partisan. Samtang sa di pa sa mong balita, ari una ta sa laing nga bahin, gumikan kay day usa ka babae nga magtutudlo. Gaming ganilya, gidako pa man malot sa nag-warrant of arrest sa kalapasan sa Social Security Act of 2018. Adunay usa ka trabahante, mikiha, gumikan kay Y contribution sa iyang SSS. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
0: YHP RMN Report.
5: Magtutudlo sa mga tungaan sa lungsod sa Minglanilya ang dalagpan naman malot sa Greg Warren Tobares nga gilabatan sa korte sa kalapasan sa Section 22 Republic Act 11199 kung Social Security Act of 2018 sa Puruka Bumbil, Barangay Pakigni, lungsod sa Minglanilya alas 6.20 sa gabi niya tung Huwebes. Ang nasikop kila nga si Alias Ami, 35 anyos binyo, magtutudlo sa mga tungaan sa lungsod sa Minglanilya. Ang mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office sa magpangulo ni Police Lieutenant Duel Bautista ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlit miserve sa warrant of arrest sa akusado nga gilawatan ni Judge Joy Angelica Santos Doctor. Ang presiding judge sa RTC Branch 66 Rakbayan sa Talisay piritsahan itong Agosto 12, 2026 nga doon nagitugot ka piyansa nga 60,000 pesos. Sigun sa mga personal sa PIU sa CPPO nga nakurat ang akusado nga doon siya warrant of arrest sang nitula man siya masayod nga ipasakaan kini og kaso sa korte. Wala matod pa kini makadabat og sampina o proseso gikan sa korte aron unta nga makatubag siya sa pasangil nga gipasaka bato kaniya. Iyang giduga nga wala siya masayod nga gikiha day siya sa korte sa kalapasan sa balaod sa Social Security System kun SSS. Diin ang pasangil wala sila mubayad sa contribution sa usa sa mga trabahante sa yarda. May pasabot ang akusado nga si Alias Ami nga diri siya ang tag-iya sa yarda nga gitrabahoan sa usa sa mga reklamante. Sanglit usa-usab siya sa mga nagtrabaho niini kasagaran sa gamang kauban iyang mga kabanay samtang ang nagreklamo o questional o nag-sideline lang kini na nagtrabaho sa yarda. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa kapulisan sa probinsya Sugbo, mibutyag ang pagkadakop sa babaeng magtutudlo. Nagpakita kini sa padayon nga pasalig nga ilang ipatuman ang mando sa korte bisan kinsa pa kini. Ang akusadong magtutudlo kasamtangan nga gawas noon human makabutang o piyansa sa kantidad nga gitugot sa korte. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Rajaman Arbo Samantari YHP. Tata Carmen.
23: At oras alas 5:19 sa kahapon ng DYHP Answer to in promo. Una ta mga kasama ha. Unsa man tong contribution. Mga hinungdan nga nalutsad og warrant of arrest. Ang usa ka magtutudlo sa kapakyasan ini sa unsa man tong. Unsa man tong contribution. Ang wala i-remit, ang wala ihatag sa usa ka trabahante. Muna na pasakag kalapasan sa Social Security Act of 2018. Unsa man tong contribution mga kasama. Sa inyohang tubag, i-type lang. Pinagi sa itong live program karon sa DYHP News Updates. I-like og follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyog. Kung nandun ay blue check, no, kilid sa iyahang pangalan. Nakilid sa tupad gid sa apelyido. Natay 1 million followers. Padayon na lang ang inyohang pag paminaw sa DYHP Arimen Cebu Facebook. Kung digital man gali o sa rang mga Radio 612, o niya i- share ang atong live program karon niya tubag na din ha. Muna ito ang mechanics alon sa ingon sa pag-check sa atong in-charge sa digital. Pero galing inyuhang nasunod na ito ang mechanics, o doon na mo chance nga makadaugog 200 pesos GCash. At balik ko na unsa man itong contribution nga wala ma-remit, mga hinungdan nga malutsan o guwarang tubares kalapasan sa Social Security Act of 2018 ang usa ka magtutudlo. At oras sila 5:20 sa kahaponon, Cebu City Councilor Philip Safran ni question sa balaod nga nag-ila sa mga barangay official nga apolitical o non-partisan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
0: TYHP Tatak RMN Report.
15: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Bing 17-in-1. Gi-question ni Cebu City Councilor Philip Safran Balaod nga nag-ila sa mga barangay official nga apolitical o non-partisan. Kinisamtang ginagdanosab ang pinili ay sa barangay unya sa buwan sa Nobyembre. Ang konsyal ni Auhag sa Kongreso nga i-revisit ang balaod nga naghimong apolitical o non-partisan sa elected barangay official. Particular na Section 38 sa Omnibus Election Code nga gi-reinforce sa Local Government Code. Alang kay Safran, ang ayang tanawon sa Kongreso ang maong provision sa balaod.
16: For Congress,
1: to look into this provision of law when they stated therein that barangay officials are apolitical in nature, but yet they are elected into office. So they should revisit that law. If our barangay officials are really apolitical, they should have been appointed pursuant or in connection with the civil service law and not through election.
15: Si Konsehal Philip Safra na sairan hinoon, ang komilig nitugot sa mga barangay officials sa naklabay nga pinili ay pagkampanya sa gripigan ining mga kandidato. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng, ang kasagana sa antioxidants, napapatulon sa pagtuon na doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawa sa ginseng. Doon na sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RLM.
23: At oras alas 5.22 sa kahaponon, mga kasama. Kung makasinati na og simptomas sa sipon, mag-USEP Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-USEP Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas padali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-USEP Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Corphenamin Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of USEP Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5.23 sa kahapunon, nagbayan sa Mandawi, suportado ang vaccination campaign sa Department of Health kon DOH. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
2: YHP RMN Report.
3: Gipasalig sa lokal nga kagamhanan sa Lakbayan sa Mandawi ang igong suporta niini alang sa immunization campaign sa Department of Health kon DOH. Kay Mandawi City Mayor Jonky Iwano ug uban pang mga opisyal sa syudad mihatag sa maong commitment atol sa pagduaw ni Health Secretary Dr. Edwin Mercado sa Lakbayan sa Mandawi alang sa pagsusi sa nagpadayon nga measles rubella supplemental immunization activity sa ahensya. Sa Mercado naglibot-libot sa lain-lain nga mga lugar aron auhago ng mga local government units nga mutabang ug mohatag sa ilang kooperasyon nga paluyuhan ang vaccination services sa mga kabataan silang tagsatag sa mga lokalidad batok sa tipda sa rubella aron mas daghan ang mga kabataan nga madas sa ilang ginikanan ug mapabakunahan. Ang DOH nag-establisar og mga vaccination booths sa mga mall duol sa mga daycare centers ingon man pagking partner sa mga social media influencers aron pagdasig ug pagdani sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga kabataan. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
23: At oras alas 5.25 na sa kahapunon. Mabot sa 118 ka mga healthcare workers gihatag og regular nga posisyon human sa pila ka tuig na nga pagserbisyo sa mga ospital sa probinsya. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
2: DYHP RMN Report.
16: Human sa pipila ka tuig nga pagserbisyo ubos sa temporaryo nga arrangement moabot sa 118 ka mga healthcare workers sa probinsya sa Subo ang gihatagan og regular nga posisyon nga maghatag sa mga personal og mas secured nga job opportunity ug ingon man mapalambo sab ang healthcare workforce sa mga hospital sa lalawigan. Gipaybaw sa kagamhanan sa probinsya sa Cebu nga gipaygayon niini ang appointment of promotion atol sa mass oath-taking ceremony sa Provincial Hospital sa lungsod sa Balamban. Sa moabot 118 ka mga personnel, 97 niini ang kanhijab order workers ang nakaangkon sa regular status, samtang ang 19 ka mga permanent employees nakadawat sabog appointments alang sa mas taas nga posisyon. Ang appointments niini gilangkuban sa 5 ka mga provincial government hospitals sa Cebu. Nalakip sa mga appointments ang mga nurses, doctors, medical technologists, radiologic technologists, pharmacists, midwives, laboratory aides, respiratory therapists, administrative ug support personnel. Matud ni Cebu Governor Pamela Barikuatro nga kini resulta lamang sa hiniusang effort sa kagamhanan pagpalambo sa healthcare services sa probinsya sa Cebu. Asama mo sa lalawigan sa Cebu. Radyoman RV Veloso DWHP Tatak RMN. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Radyo mo nationwide.
23: At oras sa 5:27 na sa kapuno na to, balikan ato pangutana. DYHP answer to win promo unsa man to nga contribution ang wa marimit o wa mahatag ato sa empleyado hinungdan nga nireklamo nalutsan og walang tubares nang usa ka magtutudlo. Tubag na ha, comment lang sa inyo hang tubag sa to live program karon. Dili sa DYHP News Updates, like, follow DYHP Arriban Cebu Facebook page at Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. At oras sa 5:28 na, dugang pang balita, libreng sakay sa gobyerno, nagpadayon. Kasama mo sa balita, Radio Man, Remart Pugol.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Yes, kasamang Aida, padayong nihatag og libreng sakay ang pipila ka mga ahensya sa gobyerno aron matabangan nga makabaton og mayong biyahe ang mga commuter karong adlaw. Kasamang Aida, 27 ka mga sakyanan sa gobyerno ang gideploy o alang sa mga naisugutang inisyatiba nga nagsugod kaganinang alas 5 sa buntag o mutagal ni hangtod sa alas 8 sa gabi. Nationwide ni nga maong inisyatiba kasamang AIDA, lakip sa maong inisyatiba kauban sa DOTR, ang Office of the President, Philippine Coast Guard, the Philippine Ports Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Energy con DOE, Department of Labor and Employment con DOLE, o Philippine Army. Kasama mo sa balita, Radyoman Ramart Pugoy, DYHP, Tatak, Arman.
6: Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce ug panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommend kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminde Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: macho mo nationwide.
23: Ang Life Extension Vitamin D3 padayon na nagtanyag libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Ineos Minya Boulevard, Cebu City, Buyon, sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, tinguman sa Kansaga ADM Buildings. Iya sa Konsolasyon, mga kasama, Lunes gato sa Sabado, alas 8 sa buntag, gato sa alas 5 sa kahaponon. Uban sa Quality Medical Doctors, at sa ilang pag-check-up. At ito pahimuslan ha, uya si Graduha sa FDI, ngayon yung napalit ng Life Extension product, Life Extension Vitamin D3, kaya doon nag LE nga tatak sa ilang soft gel. Ano si Gradu ka nga luwas, o epektibo ang imong giinom nga supplementation, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mayong kagaminaw nga ito ni Chacha Boyles. Nga nagkaminaw karon na ng Eri Boyles og Vanessa Peralta Buslon, Amariva, Nicolette Boyles, Ola Boyles og Minik Boyles. Listening Mr. Randy Santesas, mayong pagpaminaw. At oras sila 5.31 na sa kahaponon, di ana. Ang layan sab nga suwerte. Nga dalit ka nato sa DYHP IFM. Ingon man sa BioJessic. Ang promo sa BioJessic, mga kasama ha, raffle promo. Kumapalit mo o BioJessic. 20 ka mga BioJessic, mga kasama. Ang resibo ana ayaw gud intaw ang ilabay, gumikan kay mo na kanay imong kahigayunan nga mapailisa na siya o raffle stub, raffle coupon o baka apil ka sa atong raffle promo sa BioJessic, mga kasama. Kinahanglan lang ang imong resibo sa pagpalit ni ana gikan ni atong og August 10 antod sa September 30. Pero galing mo, palit ka, karong adlaw, o baka nakapalit ka pag may aging adlaw o kagahapon, haladalan address DYHP, gumikan kay? Ato nang ibilisan o raffle coupon. Labi-lagi ka ng imuhang raffle coupon, kinahalang mapalit ha, o ka ng imuhang BioJessic na palit sa mga pharmacies nga participating. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Supermarkets, Convenience Store, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano. O niya, pwede sa mamupalit sa Pure Gold, Robinson's AC Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket. Ano, kano galing? Nakapalit na mo diya, 20 baka ka pieces, 40 pieces, duhasad na ka raffle coupon. Then, adiri sa DYHP, kaya ato nang ilisan o raffle coupon. Gumikan kay atol sa first weekly draw. Upat ang makadaog og 2,000 pesos. Usa ang makadaog sa major prize sa weekly draw nga 5,000 pesos. Samtang sa grand draw, tumataging ting upat kabuok nga makadaog og tag 10,000 pesos ato minor winners og 100,000 pesos atol sa grand draw. Magkaroon palang daan, pagpailis na mo sa inyong raffle. Pagpailis na mo sa inyong resibo. Ito mga petsa lang ha, ito'y note, August 10, angkod sa September 30. Unya, standby o pagpaabot lang mo sa itong announcement sa pagsugod na sa itong first weekly draw, mga kasama ha. Basta importante nga, nakapalit na mo diha. Sabi na yun, kuno galing, makas natin mo uglabad sa ulo, baka hilanat, labi na pabago-bago ang panahon, mga kasama, ay BioJessic na nato. At balikon, 20 ka pieces sa BioJessic, usa ka stab. Kung galing 40, duha ka stabs usab. Unya dalaan na diri sa DYHP kaganina at mapasalamaton tangan ay mga nisugod na nyo sa pag-inquire o of course, ang pagpailis na sa ilang napalit nga mga BioJessic. Ipakita nila diri ang atuang o ang ilahang resibo at ang i-verify ang date. Niya to po nga tatakan nga gilisan dayon nato og raffle coupon. Na to chance no, manig-ingon nga kung ikaw nang hinaot, kung ikaw nang yawat nga magadaog, kinahanglan gyud ka nga mo apil. Kay mo manig-ingon kung wa ka mo apil, wa ka mo suway, wa gyud kay kahigayunan. Ni paswelte ra bani kasama ni Sir. Kasama ni Sir, magsultiin sa ni raffle promo. Pero mo na diha ka makasama kanila im nga mga pahalipay sa DYHP, IFM, ingon man sa BioJessic, mo sa ato ipahigayon nga raffle promo. Nagkasugod na ta sa atong pagpangilis diri sa inyohang mga resibo sa pagpalit sa BioJessic. Atong balikon ha, 360 Pharmacy, at ay ganaman yung mga 360 Pharmacies karon. Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, The Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drug, convenience stores, kani 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare. Nabay do Evercare di adu ulsa ko ano si ba doctors kani unahan.

0: Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, kaya dada din Greasy Body rin. Kaya ito nang i-verify. Hala ha, pailis na. Kinagsugod na ta, pwede pa ugma. At ang oras sila 5:30, size na sa kahapunan. Doon pa mga balita, mga kasama sa tupagbalik kuman sa mga pahinomdom.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Mami, makahinomdom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
0: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa una simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with so milks for kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga new zip for kids o so milks for kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Nuzep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kailangan ko mag-withdraw!
6: Himala! May BPI dito!
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
6: Isang Himala!
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimanang awa ko kalibang.
9: Sir, kung nakakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
10: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Mami, makahinomdom ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon

0: is the generic name of breast time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by iBerry.
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
4: TTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein.
10: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
11: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
12: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pakini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
13: Ako si Radyo Man Benji Tanghian ug alang sa tuang mga kasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawas sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawas sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aromalik kay yan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo o sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai, maong makahatag dayon kini kahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
0: Oras sa DYHP, alas 5:46 sa kahaponon. Mga kasama sa DYHP, sumbunganan karong hapuna atong patalinghugan kining mag-inahan. Nga nakaroon din sa itong istasyonan, taga-tagbao sa Dakbayan sa Sugbo, mga kasama, umikan sa paginahanglan nila alang sa laboratory sa iyang 5 years old nga anak nga babay. Tumiaging tuig ni undergoing operasyon sa agianan sa iyang ihi. Apan karon, kinahanglan na po din siya nga mahiling pagbalik, gumikan kay doon na may sagol nga nana ang pag-ihi sa bata. Kung nakaroon na balaka ang inahan o niya base sa pagpa-check up ni ini sa maong bata, girecommend sa doktor nga mo undergo o laboratory. So diya karoon ang inahan nga ato ang ikahinabi kauban po ang iyang anak no, nga maoy pasyente mismo. Sa atong sibiyaanan karoon, maayong hapon o welcome sa DYHP ang pangalan Palihog, padol sa microphone.
6: Riselda Ardemer, ma'am.
0: Riselda Ardemer.
6: Oo, ma'am.
0: Oo. Asa man ninyo sa Tagbao?
6: Sa Kabaasan, ma'am.
0: Mm-mm. Mo na ba ning padung sa Transcentral Highway, no?
6: Transcentral Highway, ma'am, straight.
0: Oo, niya ka muli. Patipas mo. Oo, so, pero bukid-bukid na yun.
6: Bukid kayo.
0: Kung galing mag-motor, tapila na may pliti.
6: 300 per head, ma'am.
0: Ah, dako-dako na yun di ay. 300 per head. Dagan-dagan ng bugas ang mapalit, no? Sa pamasahe. Oo, so, karon, nakasabot ko sa imuhang katuyuan, imo gi-explain, nga, palang galik ta magsugod, apan, narrate ka sa imo experiences, nakahilak naman ka, no, sa maong sitwasyon ni mo, kaba ni mong anak. So, kamusta man si Inday, ang pangalan ni Inday?
6: Lara Shane.
0: Lara Shane, oo, kaba ni Mrs. Karon, si Lara. Ang imong angga,
6: Riselda.
0: Oo, Riselda. So, sige, kumusta man si Lara Jane? Sa dihan na diagnose nga kinahanglan siyang operahan. Hangtod karon kumusta man?
6: Hangtod. Sa una, ma'am, dos anyos pa, ma'am, naghihit na siya nana, ma'am. Di siya kalibang kung wala maintenance nga tambal. Pag-opera niya last year, lipay na kami, ma'am. Sangko, Diyos lang ito mong kalipay nga. Kaanami ba? Sud sa 5 tuig na mong pabalik-balik sa ospital. Makaginahuan nami. Pero unsa kataas among pag-expect, ma'am ba? Mas taas pa among pagkahagba nga. Dili pa din siya okay kay. So, kadus anyas nag-iit siya nana. Antod karong nag-iigapon siya nana, ma'am. Dili lang kay gamay nga nana kadabit ang igpangihi, ma'am, nga murong mubuto ang nana gikan siya ang kinatao, ma'am, kay ako man isaw diyang ihi, ma'am. Kay imonitor na ko, ma'am, kung naunsa na siya, okay na ba siya na gikan migsoto ganina, ma'am. Giingnan mi nga kanang gamay na iyang right kidney, ma'am, niya possible nga ma kuan na siya sa chronic kidney disease.
0: Mayon tagdili lang, no?
6: Oo, ma'am.
0: Tagmaagapan.
6: Yeah. Na, si, ang doktor, kung congenital iya ha, dili na maayo, dapat kidney ka ng transplant na, ma'am. Kung congenital iya ha, muna nga, kami, ma'am ba, among kabalaka, among kakulba, among kahadok, ma'am. Naatanan, ma'am. Iya, mayingnan pa mi suban tao, ma'am nga. Mga yung itabang kausara, kay kung kaduha, ma'am, nilad na. Dili na maayo, pero unsaon na mo, ma'am, suod sa 5 tuig, ma'am. Og di mi ma-admit kada semana, ma'am, na amin sa OPD, ma'am, sa laboratory. Maintenance para makalibang siya, napay antibiotic, ma'am. Mga yung balag mauwaw, ma'am, mga yung sumitabang, para lang ba nga, buhato na mo tanan, ma'am, para malugwayan niyang kinabuhay, ma'am, kay sakit kayo, ma'am. Sa among katok, sa among bahin bitaw, ma'am, iyang papa, pinangga ka na sa iyang papa, ma'am. Iyang papa, musik ampo magabi ako, ma'am, maghilak ko, magtuwa akong luha. Di, narabitaw, di may kadawat, ma'am, anak. Bahalag po, pre, ma'am. Okay, simple ra kayo mong pangandoy. Mm-hmm. Maayo lang siya, ma'am. Dako na kayo ng panalangin sa Ginoo na mo, ma'am. Inaron, ma'am, nga. Ginan, Miss Doctor, naglibog na sila. Kay, naopirahan. Mm-hmm. Kaya nga, nung nag-ihigya pong nuna, sige nga, ay sige na lang nagka-admit.
0: Stilan po, no? Oo, so, sige lang, no? Ang paghilak, ang imuhang pagsaysay karon, o sa ka pa maagi nga, mugaan-gaan imo kasing-kasing. Sakto man ay magibuhat. Gumikan kay na kinahanglan taog tabang, wa man nagpasabot nga ng ilad. Nagkinahanglan lang tabang, wala man nagpasabot nga, kitaray pinakaubos sa ato ang sitwasyon, kundili, kana nag-acknowledge nga, na limitasyon, no? O asa man sa day mo reach out, nga di man kaya ninyo. So, mo nang sa tinarong nga paagi, nidango po din sa DYHP. Haog mahinumdum ko, mga milabang tuig, nakahinumdum pa ko gani, pag agi na ko di aganina, nakaila ko rin yun.
6: Oh, ma'am.
0: Oo, so mo nang ingko nga, kamusta? Nakaila ko sa imuhang anak, bisan og duha ka tuig o ang nakalabay na siguro o 1 year kape na nakalabay kay makatimaan man sa gug ko. So nalipay ko nga piskay ang imuhang anak at hindi kaoban karon pero mo di iyahang gihambin nga sakit. Mo na nga, sige lang. Although, kaduhani mo nga pag-anihi dire pero huwag yung kabalibari sa DYHP.
6: Nitry lang yun ko, ma'am, kay kanang, wala na bitaw, laing kaduolan, ma'am, kay ang mga tao, uban, ang ilang tabang po, ma'am, ba? Bisag kaliwat na mo na ay kinutuban, ma'am.
0: Kasabot na po noon ta, no, sa limitasyon po.
6: Yeah, unsa akong magid na mo, ma'am, ngayon, man dumig tabang, kay luoy mo po kayo si Inday, inana lag si Krasetan aon, ma'am. Pero huwag dilin dayo na mo madalig pa laboratory pa check up, ma'am. Mugahim na siya sa kasakit sa tiyan. Magsuka.
0: So karon ay umabot nga laboratory, unsa man ang i-check o unsa man ang ipa-laboratory?
6: Kuan siya, ma'am. X-rayan siya, ma'am, din katiteron habuhaan sa ihi, din pulihan og contrast. Oh. Makita iyang pantog tubo sa ihi og kidney kung musaka pabagbalik iyang ihi, ma'am.
0: Pila kantidad?
6: 14,128.
0: 14,000, no? 14,000. Akong tanaw diri 14,128.34. No, 14,128.34 mao ni paginahanglan. Sige lang, no? Sa atong paraguban karon o pila may madangatan o maabdan sa kinasing-kasing nga tabang sa atong mga sukitig paminaw, takos na itong pasalamatan. So, si Inday Shane. Hello, Inday Shane. Maayong hapon. Okay ra ka? Kumusta man ka?
14: Okay ra.
0: Okay ra. So, pero buyag, no? Kung tanaw na to, diri si, yeah, physically, no? Healthy physically, tanaw na to, no? Maayo mo, oo niya. Ay, nindot pag kay sinina, papugong, pinapangko, pero buyag.
6: Mga hinatag sa doktor,
0: mga hinatag as ang doktor ni Bati po,
6: oo,
0: no?
6: Ma'am, nalooy, ma'am.
0: So, unsa man ka in the Shane? Ni school pa ka? Unsa man ka grade?
15: Kinder.
0: O, kusog na ka mo. So, what? Color?
15: Kaibaw.
0: Kaibaw, very good. Sayaw, kaibaw ka mo sayaw? Wow, very good. Kanta?
15: Kaibaw.
0: Wow, sa man imong kanta? Naibawan?
15: Let it go.
0: Let it go? Oo, sige ko na ba, let it go. Unsa man ang kanta ka, let it go? Sige, ready? One, kanta ta ha? 1, 2, 3, go. Kanta ako sa'yo pa, ubos ang microphone, kinali ha? Para mas madunggan ang imuhang kanta kay daghan na minaw sa imo imong papa na minaw dito sa Tagbao imong lola na minaw dito sa inyo ha. Sige, sing tag, let it go ha. 1, 2, 3, go.
15: Kanta. Let it go. Away ni sa sara. Kibaw?
0: Very good. Sige lang. Oo, okay na. So, unsa may sakit ni mo? Asa man ang sakit di ha? Sa imuhang body, sakit ang pag ihi ni mo, sakit? Silan po, no? So, sa iyang kalingod nga pangidaron sa imong gingon, 2 years old in ani na iyang sitwasyon o niya karon, padayon ang iyang pag-fight. Makaingon ta nga, kuan sa bataan, no? Ang
6: fighter
0: po. Unya, o sa may mga storya po niya diha nimo kuno galing sa higayon nga masinatin yung kasakit gud.
6: Ingon ra siya ma, kanang sakit akong tiyan ma, mahadlok ko, muhilak ko, maana siya, ayaw lang hilak. Sakit ni may sentiyan nga mugahi siya, ma nang musuka na gid siya nga. Igsuka niya mo, lumoy man siya, ma muluspad man. Mulit siya man sa piyong. Inan na. Katong pag-opira niya nga ni Shagit, bago mag-opira ni Shagit, kasakit mo to niya siya nga, ampuy ko, maluhod ma. Yan, mo Shagit, Papa Jesus, ayaw anak ko, kay sakit na kaayo. Yan, siya. Di man siya katog sa kasakit, ma, man siya patukari kong kanta sa Ginoo ma. Muna nga kadang, ato sa mga, magkanta-kanta sila, ma'am, sa iyong ate. Kanang pangkanta sa Ginoo, inana. Usahin mo makana mi mam. Kapoy na. Kapoy na gayo. Pero di man sa pwede na mo surrender mi mam kay sinuwi kayo among anak mo.
0: Silan. Sige lang, no? Sa mga pagsuway, siguro nga inyo ang nahiaguman. Okay, bawang gita nga, nagtanaw po ang lataw na bang makagagahong. O na nga, padayon lang sa pagpaningkamot. Kutob sa mga tao nga, gihimong instrumento nga kaduulan. Way sayop ang pagduol. Way sayop ang pagpangayog tabang. Labi na kay naapod, no, sa makatulunganon nga rason ang pagpangayog tabang. Manang karon sa ibang pag-anhi din sa DYHP, sayod ko bugat kayo imuha gipasaan karon apa ni hinaot nga sa ato ang panawagan o sa imong hangyo karon. Labaw na mas nakasabot ato mga suking tigpaminaw sa imong katuyuan. Unsay imuhang buot, no, nga ihangyo sa atong mga suking tigpaminaw?
6: Nang maghangyo lang ta kog financial nga tabang para sa laboratory sa akong anak kay naaman siya sa Tsunghua na kantidad ni og 14,128. Kami kay lisod kaayo mi. Na pa magdungan nga wala mi ikaplete sa pa-check up pa siya tambal pero pangitaan mo pagi nabulit na mis utang inana. Okay ra. Ni ako ron kay mangayo ko ninyo tabang, basin na lang makapuno-puno sa iyang laboratory para maklaro kung naunsa na dito sa ilawom kung naayo na ba or natarong na ba siya pag-opera, nakuha na ba inana kay mismo ang doktor sa suto naglipog naman. Muna ako magpakilo ilang kunyo halag uaw inana pero para manggod sa mong anak. Luoy man sad kung dili may maning gamot balag balagod o uwaw lang yun. Mga yun namig tabang kay wala namin may kadangpan kay suod sa lima katuig na hurot na among butang. Bisag kay iyan na ma'am nga Bluetooth. Baligyan na yun ma'am. Radyo na lang nagpabilin. Mga TV na mo hurot. Among manok hurot. Mga hayopan ma'am hurot yun ma'am. Na nang hinaot ko sa iyong tabang ug daghan kayong salamat.
0: Di nga salamat po, no, si Reselda, no, sa imuhang pagdanggap din sa DYHP nga, bisan pa man tuod sa mga gisagubang niyo matag-adlaw, pila katuig nga kinumbati sa inani nga sitwasyon, pero nagyod sa kasing-kasing po ang DYHP o ang IFM nga, mag-iusa sa inyo hang gipadulungan. No, usap po sa direksyon ninyo ang pag-ani din sa DYHP. Oo, so, maingon nato nga, ibang pagsalig, huwag ibang paglaom, naapod.
6: Naagin, ma'am, tinuod, ma'am. Kami, ni duol dyan mi diri, ma'am, makikahibaw mi, ma'am, nga dili man dyan mi balibaran diri, ma'am. Inana, nga naalang sa gimaluoy na mo, ma'am.
0: Sige, mga kasama, sa inyong tabang karon sa kresing-kasing nga hangyo sa Pusaka Inahan para sa iyang 5 anyos nga anak. Sa inyong tabang, karo galing walk-in donation, pwede ninyo mahato diri sa itong sibianan. Capitol Central Hotel, Iscariot Street, Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo, na diri atong broadcast center. O kung nagaling pinagi sa GCash, atong number, i-flash na po diri sa ito ang screen. Ato mga numero 0918-554-2071. Ato balikon 0918-554-2071, mga kasama. O sa lain pa na number na ito, kung galing mabisi, no? O niya, di mo makasend sa number nga ito i-provide. Pwede, ano yung lain pa nga number? 0991-207-9880, mga kasama. 0991-207-9880. Di yun na ito kapugna, no? Nga mo breakdown. sa atong atubangan, madungog ninyo ang paghilak gumikan kay realidad magyud na ang tinuod nga kalisdanan nga sa kalisdanan ipabuhagay ang tanan pinagi sa mga luha. O gana usas mga pamaagi pod nga imo lang no nga gipagawas ang imong gibati. O kana bitong usahay mo ni Dres DYHP di man tanan ang pag-anhi financial ang katuyuan ang uban ni anhi gumikan kay gustong nagkasumbungan. O sa pagsumbong pa lang mahatagan pod nato og maayong giya og maayong nga direksyon na kahupay pod ta sa ilang mga kasing-kasing. So rin nagtawag din sa itong linya, posibleng nag-confirm. Yes, money ato number 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Ako nito bagon ha, commercial una ta.
16: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabon!
18: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
19: The angel of the Lord declared unto Mary,
20: and she conceived by the Holy Spirit.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at
19: the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
20: Be it done to me according to your word.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
21: Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
19: And the Word was made flesh
20: and dwelt amongst us.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
19: Pray for us, O Holy Mother of God,
20: that we may be made worthy of the promises of Christ. Both for us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: At oras alas 6:06 na sa kagabion, mga kasama, nagpaminaw-gapon mo sa DYHP Subunganan. At ang ikauban karon ang usakainahan nga si Reselda, kauban ng iyang anak, 5 years old. Nakadungogin mo, no, sa iyang pagka-emotional, sa grabe, yun, no, nga, ingon nato, kalisdanan nga iyang nihaguman, pero here, padayon gapon, no, sa pakigbasog. Ang usakainahan, kauban ng iyang anak karon nga 5 anyos, yang panginandahay nga makapagno og tabang aron ma-proceed na ang laboratory sa iyang anak og makita unsa may sitwasyon dito sa ilawom sa katong iyang pantog og uban pa. Ninatay caller karon na nawag while driving og naka-tune in karon sa ato ang tulumanon sa DYHP Subunganan. Yes, maayong gabi, ma'am. Ang pangalan palihog ani, ma'am?
1: Si Joanne Ibanez Kapangpangan, Pambarangay Park, Lapu-Lapu City.
0: Salamat kay ma'am, ha, nga while nagbiyahe ka apan nagpaminaw sa DYHP, murag nakadungog yung ka, of course, sa hilak in town og kalisdanan nining atong bisita karon.
1: Yes, ma'am, nikantang bata og Let It Go.
0: Yes, maugid, ma'am. Oo. So, doon na tayo ika-share, ma'am, sa ato ang bisita karon gabi una.
1: Kuan lang, ma'am, ganang agi lang na itong tabang ba kay murag layo or ba itong ilaha ba yan? Murag kapit sa Balamban ba ito?
0: Yes, going to, oo.
1: ₱300 ang ilang biyahe, no?
0: Motorcycle.
1: Oh, motorsiklo, gikan, layo gyud. Layo gyud ng lugar.
0: Uras ka pin siguro, ma'am?
1: So, ako nang 15,000, ma'am, niya hinaot ko nga makita gyud ang diferensya sa iyahang pag-ihi.
0: Ma'am Joanne, 15,000 pesos, Ma'am Reselda, no? Ang tabang ato nakuha na ini angkon.
1: Sakto na kan, Ma'am Reselda. Pili ka mag-ikog o mauwaw mga ipanabang, labi na sa atong panglawas. So, inaot ko, madako lang ang taas, hatagan o taas o kinabuhi ang bata.
0: Kapagong si Reselda, ma'am, murag nakahilak yun kay giangko ni mo ang laboratory sa iyahang anak. Reselda, unsa ba imo mensahe karong gabi una nga sa usa ka caller na to, human sa imong panawagan na aday ni Sanong.
2: Daghan kayong salamat, ma'am. Daghan kayong salamat kay... Sobra man na ang imong ipadama magamit kina namo sa iyang mga maintenance nga tambal og pamiliti namo sa iyang mga follow-up, ma'am.
1: Kung nang ipadala karon taot-taot, ma'am, ha? Kaya mag-drive pa man ko.
0: Si Lara, unsa man imong salty ni Ma'am Joanne? Nakaika-salty ni Ma'am Joanne nga nasay help?
3: Thank you, ma'am.
1: Walay sapayan. Kanta ka, let it go or let me go ito?
0: Let it go. Oo. O sa may sumpay atong let it go. Di ba mo ito? Let it go. Di ba mo na? Oo. Silan po. Ma'am Joanne, dayon kayo salamat, ha, sa kahigayunan nga na-interview ka na mo o niya sa imuhang gishare, ishare karong gabi una nga tabang na na sulbad yun. Pero sa ayod na, kung galing doon na pa tayong mga listeners karon nga nagpaminaw nga, buot po, no, mupaambit, no, sa ilang grasya. Dako kayo ikatabang, gumikan kayo padayon, magod, no, ang panginalan ani sa tambal, ilang expenses sa pa-check-up, tapad na kung butang na gid, no, kining 15,000 pesos nga ato ang madawat karon pinagin ni Ma'am Joanne. Apan ko doon na pa yung mga dugang-dugang sa ato mga sukitig paminaw, 100 pesos, 10 pesos, piso, 5, tanan atong pagtigom ni Ana. Dako kayo ikatabang. Ma'am Joanne, salamat kaayo. Doon na kayo mensahe karong gabi una para sa ato ang bisita nga mag-inahan.
1: Puan lang ka nang kuhan ng apilan lang sa pag-ampo. Siyempre, mag-ampo man sila, labi na ang iyang papa, kunya atagan lang o kasulbaran ng iyang panglawas o sa iyang gibatik karon. Kay bata pa kayo, dos anyos, daghan pa na siyang mga ambisyon na kabuton. Wata kay balo o kuhan siya, mahimo na siyang presidente. Di ba?
0: Mm.
1: Wata kay balo sa plano sa Ginoo.
0: Amen, good. Ma'am Joanne, dahil kayong salamat sa imuha pagkikuban ka na mo karong gabi una. Abundance o maayong panglawas, ihatag niya ka nimo ang kapiskay. Araw pa dahil po ka, ma'am, nga makapadangat sa imong grasya. Dahil kayong salamat.
1: Wala sa payan, ma'am. So, mag-drive sa ko, maulit sa ko, ma'am, nga niya. I-message si ka para nasudan na ko sa chikas or itap.
0: Thank you, ma'am. Mayong gabi i.
1: Salamat po, ma'am. Mayong gabi i sa inyong hangtanan diha. O salamat kayo sa imong istasyon.
0: Thank you.

0: Magkasama yun na bati ato ang anonym caller, no? O niya, okay naman magpaila po si Ma'am Joanne. O, dihan kayong salamat kay while driving. Tinood magina kasama ni Sir while driving. Dagan kayo nakatune in sa ato ang Sibianan. O ba kayong mga taxi drivers na to? Atong mga TNVS driver, Grab driver, Maxim rider. So, guban pa nga nakatune in sa DYHP. O tanan, no, nga nagpaminaw na to nga mupaambit, maka-relate sa kalisdanan. Munang unsa man kagamay ang ikapaambit apan tuyo gid gihapon, no, nga i-share. Pinagi ni ato ang tulumanon. Yan kayong salamat inyong tanan ha sa inyong pagpagkabana, sa inyong intensyon sa pagtabang, maginagmay man, or sa amount nga kaya sa inyong kasing-kasi o sa inyong bulsa. Tingnan kayong salamat ka ninyong tanan. Ako personally, di ba ma'am, sa atong pagpagasugod, Reselda, ningon yun ko nga, og pila'y maabdan sa ato ang panawagan karon. Dakong ikapasalamat na to, pero God is good all the time. Munang naka-receive ta, no, sa iyahang tawag karon nga iyang angkunon kini mo ang laboratory. Salamat kay kaninyong tanan pan sa buot pa nga mupaambit, mupadangat sa inyuhang tabang. Ato ang numero 0918-554-2071 or lain pa nato nga number 0991-207-9880. 100 pesos gikan sa 0536. Dayon salamat ug lagya pa ni patalinghugan na inyuhang tabang 10 pesos. Pasensya kaayo Ate Ides, maura gid ni. Gikan sa 1867. Dayon kay salamat. Gumikan kay ang gugma sa inyong pagpaambit, ang essence ug ang thought sa inyuhang pagpadangat ni ana. Bililhon kaayo mga kasama. 100 pesos 0340. Dayon kay salamat. 100 pesos ikan sa 5147. 100 pesos 4505 and God bless. Yes, God bless also. 30 pesos 16118. 150 pesos dekan kayong salamat. 50 pesos 1047. 300 pesos ikan sa 6247. Thank you. 300 pesos 9 or 551 DYHP Subunganan. Dekan kayong salamat. 200 pesos 8810. Salamat kay ninyo. Usa ka gatos ka pesos 6672. 150 pesos 0860. Salamat. 200 pesos 4984. 100 pesos Ragasa Store di sa Tuyan City of Naga 1026. Salamat. 100 pesos ikan sa 3511. Salamat kaayo. 100 pesos 0253 unsa man kabugat ang gisugilon kaganina ni Reselda sa atong panawagan. Sa gihambin niya sud sa pila ka katuig ug pila ka adlaw gikan karon sa schedule siya panawagan, makaingon gyud ko nga kahupayan ang gihatag. Sakto ba ko, Riz?
1: Oh, ma'am.
0: For 143, 500 pesos, salamat kaayo. 100 pesos, again sa 1414. 100 pesos, 50 pesos, ending number 8848, again kay salamat. 50 pesos, 0845, thank you. 500 pesos, 2427, salamat. Pag pasa... panalangin, nawa, salamat po sa Diyos. Dagan kayong salamat. 300 pesos, gikan sa 6799. 300 pesos, message from Carmel Iliot. Salamat kaayo, 7245, salamat. 100 pesos, pasensya gamay nga tabang. Salamat kaayo. 300 pesos, gikan sa 8710. 200 pesos, salamat. Gikan sa 8710 tabang ni. Salamat kaayo sa inyuhan tabang. 0918-554-2071. Dagan kaayong salamat, Ana. Atong alternate number pa din kung galing. Mas makasend mo ani nga number. Salamat kaayo. 0991-207-9880 sa atong GCash. Kung galing walk-in donation, maanin mo din sa atong Sibianan Capital Central Hotel, Iscariu Street, Capital Site. Dakbayan sa Subo. Yes, atong gi-check diri atong line pa nga number 0991-207-9880. 500 pesos ikan sa 2853. Salamat kaayo. 100 pesos gikan sa account ending number 8540. Daghang salamat. 300 pesos 2632. 100 pesos 5840. 120 pesos 8141. 100 pesos 4165. 588 pesos prayers for the complete healing ni Inday. Salamat kaayo. 50 pesos gikan sa 6238. Thank you. 200 pesos 5293. Daghang salamat. 300 pesos 3625 para sa pasyente. Daghang kay salamat sa tabang. 100 pesos 2759. 50 pesos 0532. Daghang salamat. 200 pesos 2832. Yan pa 200 pesos 4481. 500 pesos account ending number 2321. Daghang kay salamat.

200 pesos. Again, sa 5235. Thank you. 200 pesos, 4758. Salamat. 50 pesos, 5969. Thank you sa tabang.

At balik ka na itong numero 0918-554-2071. 300 pesos, 7250. Dagan kayong salamat. 100 pesos, gamay tabang para kang Inday. Gikan sa 66922. Thank you. 150 pesos, 0522. Salamat. 500 pesos, 6900. Dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ang atong tulumanong karong gabi una, mapupusman, napansamtan na apa ni atong bisita. Dili pwede ba mo magkapaapa sa inyong tabang, ha? 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880, mga kasama. $100 pesos, 4098. Dagan salamat. 20 pesos gikan sa 4630. Thank you.

0: Atong oras, alas 6:17 na. So far, dili sa itong palag-uban sa DYHP Subunganan sa itong GCash number nga gi-provide. Nagkatigom ta diri karon sa ato ang panag-uban diri sa DYHP Sumbonganan sa ato ang GCash. So far sa ato ang GCash nga na-receive karon. Natay 10,143 ato balikon 10,143 og sa pagpadala no katong 15,000 ka pesos. So natay 25,143. Kung tabang na gid nino sa atong panawagan karon, dihin kayong salamat kaninyong tanan. Samtang atong paabot-aboto no si Ma'am Joanne, napampuni. Sumuli mo karon sa tagbao. Say mag sa habal-habal. Motor?
1: Oo, oh, ma'am.
0: Oo. So kung duha mo another 300 or usa lang ng 300, kamo nang duha.
1: Walay plate ang bata.
0: Walay plate ang bata. Mm-hmm. So layo-layo pa. Magabian sa gid mo. Kaya
1: ang papa na sa gawas.
0: Na sa gawas, kuyog. Nagmotor mo?
1: Ang motor, ma'am, kay dili man wala may lisensya, wala may rehistro. Inana.
0: So, nahog nga, duha gapon ang plitihan.
1: Oh,
0: so, 600 pesos. Mm-hmm. Sige lang. Karong gabi una, wa mo mapakyas sa inyong pag-anhi diri sa DYHP o labaw sa tanan, ang labaw makagagaho may naghatag ninyo o kanon ng direksyon sa inyong antuan. O kinig dakong kandidat, makaingaw matang dako. Eh, para nato dako magiging kandidat. Kaya ang tinguha unta nato nga makabot ang 14,128.34 apang dalaygon ang ginoo gumikan kay makatigom ta karon og 25,000 ang imo mensahe sa tang tigpaminaw sa tanang nitabang nimo bisan pa man og nakadungog kag mga istorya nga makapasakit ka nimo apan sige lang ingana ana man ang kinabuhi og gihupay ka sa laing mga tao. Chris Aris, o say mo mensahe
2: una kay magpasalamat mi sa Ginoo bisan usahay mga question mi niya. Salamat daghan gigayang salamat sa Ginoo nga gigayaran mi niya diri ma'am. Gihatagan mi niyag mga tao nga mutabang na mo kinasing-kasing. Kay tinud-anay ma'am, dako na jud kay nang kantidara ma'am. Kay sa among pag-istorya sa kumbana ma'am, makaana mi nga. Asa na sad katag ikapliti? Asa na sad ikapalit og tambal ni Inday? Unsa on iyang laboratory para mahibawa na gid sa doktor? Ug unsa na gyud siya, ana? Salamat kaayo sa tanang nanabang namo. Salamat kaayo sa inyong kinasing-kasing nga tabang. Ibaw ko nga, ang Ginoo o rayon mo ay mo pilo-pilo pabalik sa inyo kay kami wala man dyan may ikabaos. O kami dyan mo ay mo kuan. Salamat kay bisan wala mo kaila. Namo. Namoy kasing-kasing nga naluoy get in town. Namo, daghan kayong salamat. O salamat po, ma'am, diri, ma'am, sa inyong istasyonan, ma'am. Ganidawat mo namo, ma'am.
0: Why sa pa yan, no? Labaw na magkasabot gud ang DYHP sa mga tao nga tabanganan, no? Halos, sana magmudangop diri. Tabanganan man, pero nagyong mga special gud, no? Nga, mga kaso nga, makaingod na gabihang ang mga pagsuway. Munang, kung ugaling makahilak ato mga sugitig paminaw, muna-muna sa nato diri kasamang Nestor, eh. Labi na nga na i-Facebook nga magkita na diri. Sige, istorya. Sige pong po, sige pong to atong luha. Okay, tinuod nga nahita mo. Muna inod bito ko ng kasamang Aida. Unsa na masad na eh. Hilak na masad taad to. Unsa on, mo maginagalis danan. Apan kami sa tan, kaming kining atong tuluman nun, instrumento man lamang mga kasama. Munang kami, pila may amount nga maabtan sa ato ang panawagan, ikalipay man ang kanunay. Unya, lang instrumento. Instrumento lang po gihapon mi. Diri sa DYHP. Namingal-mingal, Lord, giyahi lang po mi kaysa mong pangatubang sa atong pag-explain sa microphone. Papasalamatan kayo mingal na ganyan yung kanunay nga pagsalig diri sa DYHP mo na nga. Samtang naamo diha, kapuyon man. Mubati pa sa tagkakapoy kay Taura man ta Reselda, pero way rason nga kapuyon ta. Kung makadungugtag mga istory nga, napailabang makaluluoy sa ilang sitwasyon karon. So once again, ingin kay salamat kay natong tanan o kaniyong tanan, mga sukitig paminaw, ang ato ang tulumanon, matanghatag, matanghigayon, naghatag o paglaom, mao ba naris, no? Naghatag kanunay paglaom sa mga tao nga mo anhidiri. So, laing mensahe na sab nato unsa man kabugat atong gipasaan mga kasama ay kalimot sa pagpaambit ana sa uban. Ay kalimot nga mo mga yagtabang kinagmay man lain-lain man ang mga experiences nga atong madunggan. Pero labaw sa lang kay bawa makasi mong kasing-kasing o sa mong una-una. Unsa'y tinuod, labi na para sa bata. So si Lara Jane Inday, unsa man imong ikasulti karon sa tanan ate, kuya, lola, nga nitabang nimo nga naa kay magamit karon para makabayad ato sa ospital sa imong laboratory.
3: Salamat.
0: Thank you. Oh, salamat unya. Unsa to imong kanta? Kanina, let it go. Unsa to?
3: Let it go.
0: Mm-mm. So unsa to? Ready? 1, 2, 3, go.
3: Let it go. Let it go. Away di sa sarao.
0: Thank you kaayo ha pagpakaayo Inday ha. God bless og akang Riselda og sa inyong pamilya. Padayon lang. Tanga ay pagpawa sa paglaom samtang naay kinabuhi. No, adunay paglaom kanunay og ang labaw sa tanan atong i-surrender tanan ang atong kalisdanan, ang atoang kagulanan, ang atong kahuyang ato sa atong labaw makagagahom inabanan sa intercession sa atoang mahal nga Birhen Maria tanan. No, mahup hatagan tag kahupay. God bless Riz o kam Lara o niya paabot ako while ato tong paabot-abotan po si Ma'am Joanne para sa pag-turnover na to sa tabang karong gabi. Una, salamat sa inyo pag-ani din sa DYHP o pag-share sa imong storya.
2: Thank you kaayo, ma'am. Silagang salamat din niyo, ma'am. Usa inyo mga tigpaminaw, ma'am.

0: Ingat, salamat mga kasama sa inyong kasing-kasing na po. Magkaroon na yun nga tabang kanong gabi una inyong kasing-kasing sa pagtabang o ganyuhang pagsabot sa itong lain na usab nga gihatagan o gatabang kanong gabi una. Ingat, salamat ka ninyong tanan. O gatong DYHP Answer to Win promo kanong gabi una dito malimot. Gumikan kay... Yara, ang ato ang pangutana karong gabi una, unsa man to nga contribution nga wala ma-remit o wala ihatag o nang na dunay usa ka magtutudlo na mapasakaan og kaso no ang tubag SSS contribution mga kasama. Oh, congratulations sa ato winner karong gabi una, like follow DYH Experiments sa Facebook page, sakto. O, ingon man, ang nakashare sa ito ang live program karon DYHP News Updates, correct, o ang tubag, sakto usab, SSS. Congratulations, nga ito ni Helda Hirana. Helda Hirana, congratulations, i-message ang imuhang complete name, o Gcash number, aron amo mapadala ang imuhang premyo. Congratulations! Okay nga portion, dalit ka na to sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, kaoban na to. Kanun ay pakigbato kontra dengue. Labi na ko ng panahon na isiaw na po ning dengue. EXL All-in-One Skincare Oil. Di lang kini basa-basa skincare, massage oil, krema kini sa purong lemon grass, essential oil, mga halamang gamot. Namaoy natural and secret repellent property. Ito mga protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural ng ingredients ni ini, makasiguro kaluwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa itong pagpangapay, mga kasama, itong piliyon ng kape nga healthy na, kape nga naghatag na itong energy, o kape nga dili sakit sa bulsa, gumikan kay affordable. EXL Coffee Mix 17-in-1. Perfect coffee na gini, alang sa mga healthy coffee lovers. Doon ay ginseng, sagana sa antioxidants, napapatudan sa pagtuon. Nga doon na kini, beneficial sa brain health, immune function, blood sugar control, o gaman pa, maka-increase energy level o mo'y rason nga di ka magluya. Importante kayo na. Matag-adlaw nga tanan, di ka pa sa sayong kabuntagon sa atong pagmata, sa atong pagpanikay-sikay, sa atong trabaho. Man, uli na sad, ay mga buluhaton sa balay. EXL Coffee Mix 17-in-1. Napalita sa mabuti ka doon kaninyo. O ang good news, ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Unya kita kits ta ninyo ha diri sa DYHP og mapuhon labi na sa magpailis na magparedeem na sa ilahang mga resibo sa pagpalit og Biogesic. Dili lang na diri mga kasama ato nga ang gisulti na nga mga pharmacy din mo makapalit 20 pieces lang 20 lang kabuo o sa kakyo po na so sa daghan nga kung 40 o kakyo po na more chances of winning kung galing more entries ang inyong hanggi padala. Ato partner sa Master Control, kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ni Mol James Quinones, Gerald Albias Chief Tech, Robel Boyser sa ato ang transmitter site, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa inyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Katawa kay masundan og langaw ang inyong baba.
4: Asuwi na ni Kuya Gulyat.
3: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
5: Igo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Igo.
4: Unsa man ni hatag na ko, Igo?
5: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
3: O dito, nagkasuhon o nagamigo ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata.
5: O
3: Pagunya pagyod? Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod?
5: Ah,
3: ang

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay.

0: Na nako og suporta dili lang para sa resistensya pati na para sa tibuok lawas para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako mamahimong andam unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
3: Nawant ang nabakaugana sa kama?
4: Masinug!
3: May diabetes ka?
4: Ang TTX 500 na!
3: Ang TTX 500!
4: Adlay powerful extracts.
3: Nga phytochemicals.
4: Ug antioxidants.
3: Nga gigan sa palaya.
4: Ug the sugared sugar cane.
3: Mga organic compounds.
4: Nga effect.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500!
3: Sa mga butika.
4: TTX 500
3: ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500
4: epektibo
3: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: TTX 500
3: ibo sa the sugared sugar cane extract
4: ang anti-diabetic property.
3: Kikan sa palaya.
4: TTX 500
3: garantisado.
4: Highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakadool nga butika sa iyong lugar.
5: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na kating dog. Smile ka ayo business stress na. Para sa benta girl. Pero diligid malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayigani kay dunay nag-recommend sa ako og stress tabs. Adunay vitamin C, E, og niacinamide nga makatabang mabalik sa mga nutrients nga mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original.
10: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni Bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Ano, mga bata, kumusta, kumusta, kumusta? O, inian sa tasa, sumpay! Sa akong asoy ninyo, ning si Manauna ka na guluan! Sagingan ni Pinlo!
1: Sakit sa kong kalawasan, eh. Ipahuhay ko na, eh. Basi na lang morang arang ko gamay. Dali ko gustong makita. Dali ko gustong makita o magkasabot si Dayang na ako'y gibati. Dali ko gustong mabalaka siya o nga akong mga anak. Mauna nga, mupiyong-piyong una ko din eh. Oh.
2: Pinlo!
1: Oh, uy!
2: Pinlo!
1: Oh. Kinsa ka?
2: Akong duwin na dinis kasabihan!
1: Oh, uy! Duwin din!

0: Yun na. Hain ka!
1: Naasay mo atubangan!
0: Atubangan? Wa ko'y nakita.
1: Gusto kang magpakita kuni mo?
0: Pero ayaw taong kukunsa. Dili ko daw tan. Dili ko mang lupig sa akong isikataw. Labaw nang dili ko mang hilabot sa mga linalang nga dili na ko makita sama ninyo.
1: Dili sab ko daw tan nga linalang, Pedro! Kabantay ka na!
0: Oh.
1: Hinungdan nga may ako ni mo!
0: O nakabantay ko. O usay buhot di mong ipasabot. Di man.
1: Unya! Ganang mura mo kagnadlo?
0: Nakurot lang ko sa kalite mong pagpakita.
1: Pasensya ka na. Nakasabot ko. Tungod ka na sa mong bayon o hitsura. Lahi ka na niyong mga tao.
0: Bitaw. Sukad. Karoon pa ko makakita og sama ni mo. Duwinde. Niya, pagyot duwinde sa kasagingan. Titinod, yun ka.
1: Tinood nga ni Wendy! Tama ba?
0: Oo!
1: Tinood man kod ko, Pedro!
0: Mao ba? Ayaw na. Masing nagdamgo lang ko. Pikpikun ko ning naong ko. Ay, sakit man. Nagmata mo day ko. Warday ko nagdamgo.
1: Tinood mo na kita ko, Pedro! Tinood! Ako si Impoy!
0: Impoy?
1: Impoy,
0: usumay akong saan ni mo. Ayon taong ko kung saan. Matod pa, kamukunong mga duwindi. Manghilabot ko namog namong mga tao. Magbuhat ko namog daotan namong mga tao. Pero pasensya na ha. Kara sigun lang na sa akong nabati. Kaya wak pa mangyong ko magmatuod nga. Kaya karoon pa masang kusukan baka kitag tinuod nga duwindi.
1: Tinuod na, Pedro! Dunay mga duwende nga ingon ni Ana. Apan sila ang mga itong nga duwende.
0: Itong nga duwende?
1: Pedro! Sila ang mga linalang nga nagpasakop sa gahom sa kangit-ngit. Mitiwalag sila sa katarong. Tungod kay, gusto sila nga mulabaw sa gahom. Muhari! O tungod ni Ana, nagpasakop sila sa gahom sa kangit-ngit.
2: Sa dili bata mo padayon ato sa ning paminaon ang mga mahinungdanon.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Caguaychurgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Makabuhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Makabuhay. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
3: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayatian. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
2: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, Setyembre 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Setyembre 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan nako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw og makahatag og pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang aos adunay talagsa ung gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension ug diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic ug banaba.
2: Sed Panyawan Capsule with garlic.
1: Ginamaka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakiri nga magaling.

0: pagsumpay sa sagingan ni Pedro.
1: Sa ato pa, dili day tinuod ng mga dautan mo. Ang buot na kong ipasabot ba? Nabahin day mo. Doon ay faksyon day ay. Doon ay dautan o doon ay maayo.
0: Husto ka! Pedro!
1: O, ikaw?
0: Sumbalik kong kay kong pangutana! Dautan ka nga pagkatao o maayo!
1: Murag, lain masat paminaon nga magdaigday ko sa kong kaugalingon. Kanabang muratag nag-alsa-alsa sa kaugalingon na itong bangko, ba? Murag lain, no?
0: Impoy!
1: Impoy?
0: Impoy ko,
1: Impoy! Oo, Impoy. Pero sukad ba sukad, huwag ko makakitag-away din sa mong dapit. Huwag ko mang yatak og tao. Nanginabuhi ko og tinarong alang sa kong pamilya. Og...
0: Ayaw! Ayaw nga, tiyo sa Pedro! Salaktod! Maayo kang tao! Buti pa sabot! Maayo kang linalang na pagkatao! Hasta ko! Maayo kong linalang na diwindi! Kay, dili ko mo duolo kung pagkita sa mga taong dautan! Kay ang dautan, para lamang sa mga dautan! O kang matarong, para sa matarong!
1: Kung mao, o sa imong tuyo na ko?
0: Sultihan ko ikaw! Ako ang diwindi sa kasagingan!
1: Diwindi sa kasagingan?

0: Hain naman ang inyong amahan. Uy, huwag pa man mauli. Nauna na lang mong pauli niya. Gikan sa eskwilahan.
1: Tama.
2: Tugay lagi rin si Papa.
3: Asa naunsa na sa to si Papa, Ma?
4: Si Baku ka, Banbenoy. Ayaw pag hunaw nagbati ni Papa.
0: Nabalaka naman hinuon ko sa inyong amahan, uy. Ako na balang kang apaso, no?
3: Upan ko, Ma.
1: Upan si Kuma.
4: Panya ako, bilin ko.
1: Aw, hindi ka ganahan mabilin. Upan siya.

0: Unsay buti mo ipasabutin po eh.
1: Dugay na kong nagpaniib ni mo, Pedro. Pag nakita na ko ang imong kamayo.
0: Kabantay ka?
1: Kabantay ko na. Limpyo o putri ka kasing-kasing. Way sagol na pagbasol. Kaligot-got. Pagdumot o pagkahuyang. Puno ka sa kadasig o pagtuo sa labang makagagahong.
0: Dasig lang yun.
1: O tumod yan na. Buot ko ikaw ang tabangan.
0: Tabangan?
1: Oo, Pedro. Tabangan ko ikaw. Nga mugaan ang imong kinabuhi. Dili ka lang maglisod sa pagpangita o ipagtaon sa iyong pamilya.
0: Usay, buot ni mo ipasabot.
1: Hatagan ko ikaw mayong ani sa imong sagingan.
0: Unsay?
1: Di ba doon na kamay sagingan sa luna na imong gitarukan karon sa imong payag sa may luyong bahin ini?
0: Pero ingunog sa mamatay na sila. Butog nga nung wa kay sila namunga eh. Pila lang sila kabuok na punuan. Gamay ra na sila. Bisan unsa lang akong ibuhat pero hinay gyud ang ilang pagpamunga.
1: Akay bahala, Pedro! Tabangan ko ikaw na magpabungahon ang imong sagingan. Dili na kamo maglisod. Dili na kamo maproblema kung sa'y kaunon matagadlaw. Mamunga o muani kang daghan sa imong kasagingan, Pedro. Pero ubos sa usa ka kondisyon.
0: Usa may kondisyon, Impoy?
1: Una, respetuhon nimo ang kasagingan.
0: Respetuhon?
1: Respetuhon. Way patron! Kundili, mananghit ka kay ang punuhan o ang buwak nini aduna may kinabuhi. Ikaduha, kung maangkol mo na kini, dili ka manghambog o manabi ni bisan kinsa. Tungod kay ang grasya, mawagtang sa mga sabaan. Ikatulo, dili magdinaho. Unahon nimo ang mga taong gigutom. Una pa sa mga taong masinahon o kilabdanon. Ikaw ba? Dili ka mo pasakit sa imong isig kataw. Bisan ba o gipasakitan kanila? Kay kamila ang mahalang buhatag o hustisya kanila. Lahi ang among hustisya kaysa ninyong mga tao.
0: Impoy.
2: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
3: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal. Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors. Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
2: United Home. Unilabian.
4: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
2: That portion was brought to you by Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na. With Norsinigang Mix. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
5: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik ni o kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026. Inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinod.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

datang supaya sakong aso ninyo ni simanaon ang naguluan. Sagingan ni Pinlo! Dinilang sa mga aso ni Kuy Gulyat kinitaran dalit ka na to sa Arimendram!

0: again. Newsbreak.
1: Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka na sa said marketing. Ang tingamaw, tingapura po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Said liniment oil, celebrity beauty ko, jigsaw. Said kugong epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Gitakdang mupahugot ang central bank sa governance standards ni ini alang sa mga financial institution. Pinagi sa pag-require sa mga regular fit and proper assessments sa mga dagkong opisyales o pagpa ubos sa pipila ka mga incoming directors ug officers ngadto sa regulatory confirmation sa dili pa mo asumer sa kantong danana. Ang gisugyot nga amendment tinguha mo pasiguro nga ang mga director ug officers ma-evaluate dili lamang kung mapili sila sa posisyon o matudlo apan sa tibuok nilang termino. Katong mga malita, hatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one, ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
3: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayong pagdiri!
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Naano'y tinigong lab?
4: Sure ka?
3: Magkasilita!
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
5: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
2: Bagong bayani ng sandaan. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
0: na konting This time check is brought to you by iBerry.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
11: Hi, ako si Mitia, sales lady. Cool din na katindog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba yung kumabantayan recommend sa akong mga customers may gani kay dunay nag-recommend sa ako og stress tabs adunay vitamin C E ug niacinamide nga makatabang mobalik sa mga nutrients nga mawala tungod sa stress with proper diet and exercise karon it help you to look fresh and focused mo confident kay ko okay story sa customers kwapa ka stress tabs
9: multi vitamins plus iron is your nickname of stress tabs if symptoms persist consult your doctor
12: stress tabs kahit stressed maganda ang gising dahil parating fresh and focused
13: this time check is brought to you by Bygone 100% knockdown that news was brought to you by Centrum Silver Advance my nutrients adjusted for age 50 plus tulong para malakas ang resistensya healthy heart and sharp memory the number one multivitamins for age 50 plus
14: sa negosyo importante kada piso labi na ang presyo sa palaliton kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako. Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
15: Kondura. Kuskan ka ubani mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
16: Strong for the Filipino.
17: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
18: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
19: Kargado!
20: MaxVit Kargado!
21: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

Mga kasama, kumusta? Kini gapon sa Paselar Kanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og ting ug og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong pahiyani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa nga NECA. Tungod sa kalisod, naka-decide yun ko na mularga na lang sa lain ako. Bisag nahibaw ko na mag-uol si Papa. Pero andam kong sakripisyo. Nagpakalikon ko sa tubangan nilang tanan kay dili ko gustong mabalaka sila nako sa ako niyang paglarga. At bang kayo si Papa o si Mama? Kay si Papa, igulang nagpato sa iyang mga luha pag-ingon ako ng mularga ko. Samtang si Mama, mura ragwa

Nahilak si Papa. Pa, sorry. Pero kinahanglan din akong buhaton. Paabot ako sa kapagbalik, Pa. I love you, Pa.

0: Okay na ang tanan mo mga butang?
1: Oh, babe. Okay na.
0: Mga nagin eh. Sama din naging mapungan. Karan na yung kamalarga.
1: Oh, babe. Antos lang sa gitaron, ha?
0: Ay, kabala ka, babe. Magpaabot ako ni mo.
1: I love you.
0: I love you too.
2: Oh. Jerica?
1: Oh, Dong Jacob.
2: Ato na ka?
1: Oh, Dong.
2: Tamping dito, te.
1: Kamusta din eh, ha? Oh, si Mama.
2: Nilakaw. Sa'yo kay kikuha sa iyong mga amiga.
1: Naibaw man unta siyang karoon kumular ka. Pero sige lang, okay ra. Ato na ko, Dong.

0: Mayo gani kay Pinay ang asawa ni Mr. Feng. Kanya si Mr. Feng kay ganahan sa luto ng mga Pinoy. Dili ko maglisodog na uhon ako nun sa kulutoon.
1: Mika? Kumusta man ka din eh?
0: Okay naman, ma'am.
1: Ah, feel at home lang ha?
0: Salamat, ma'am.
1: Sige mo lang kausa ako. Ikaw sa din eh.
0: Bye, ma'am.
1: Bye.
0: Swerte kayo ko kayo. Puro mga buutan ang ako mga amo. Thank you, Lord.

0: swerte ni mo, te. Dili ka maglisod diha.
1: Maugani, dong. Dili ko sama sa uban nga mag-antos taon.
0: Ay, te. Di ba huwag ka sa gibutang ni Papa ang kwarta? Di mo siya mo swerte ni Mama God? Kunya, wala na may para pagkaon diri. Nes Mama, diba? Ipamaligya man niya ang uban na itong mga butang.
1: Unsa?
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agin akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: salamat.
1: Di, naopirahan na kita si Inday sa iyang bungi.
0: Oh, salamat sa Operation Smile. Libre, luwas ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
1: Wow! Libre na, kompleto pa. Asa ang ilang center?
0: Ato na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
2: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas ug tibuok tuig nga serbisyo para sa bungi ug moho sa tibuok Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
8: Gerald Anderson, EZ Mill,
9: Mark Mugen,
10: Emil, and Vince of DBTK.
11: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
12: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
13: Drink responsibly.
14: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Saigon, 100% knockdown. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gun, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gun motor napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
2: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya Sed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
1: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
5: Wala na bukol man.
4: Wala na jud, wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
1: The original Koi Herbal Capsule.

Nek sabut ko nga naanad si mama nga makuha ang tanan niyang gusto, Priscilla. Pero ang mo anak ko masabti nga siya unta mo inahan. Pero siya mo iway pagpaningkamot. Ugwa mo sabot sa sitwasyon.

0: kasambuti, oy. Wala mo kumakasambuti, mama, oy. Nagkabuang nga siya, sukad nga, wala si papa nga, wala maghatagga niya ang kwarta.
1: Sige lang, Dong. Ako'y bahala makikistorya ni mama.

0: konsultihan pa lang unta ko sa imong mahan kun hain nga kwarta. Di ko may ngunaan ni oi.
1: Mahawa ka makasabot sa sitwasyon? Naglisod na ta. Gihipos ni Papa ang iyang kwarta para doon na pa ikapalit og tambal. Og aron dili mahurot lang si mong mga luho.
0: So, uyon ka nga din na siya muhatag og kwarta na ako, mao ba?
1: Priority na to ang health ni Papa, ma.
0: Oh, sige. Ikaw na lang padaan ako. Kung di ka gusto mo layas ko din ipadad ikong kwarta na kasabutan?
1: Ma.

0: Babe, may nasa gilang hibili na kwarta na ko ron. At bitay biyagi ron.
1: Mao ba?
0: Napasensya na kami ba? Wapagin ko yung katabang ni mo ron.
1: Okay ra, babe. Nakasabot ra ko. Mangita lang ko lang paagi.

0: harsh adverts?
1: Unta, ma'am. If okay ra.
0: Oh, sige, sige. Huwag problema. Akonsultiyan ang akong bana.
1: Salamat, ma'am.

0: Salamat pagpadanak.
1: Uy, sa pa yan, ma.
0: Happy tarbang Pasko. Pamuntos ng daano para regalo na mo, ha? Oh, pwede rin sa kaporta nilang para dilipos doon.

0: Nika, mag-out of town minister ni mo, ha?
1: Ha? Padung man Pasko, ma'am.
0: Mo gani. At tumi magsugat sa Pasko. Para palahi ba? Manya, ikaw na lang unay bahala, Disbay, ha?
1: Sige, ma'am.

0: dili gud kalikayan nga kun malayo ka sa ibang pamilya, makahilato ka sa tumang kamingaw. Labi na atong adlawa nga Pasko, Priscilla, lain ang gipati nga kamingaw nako atong higayuna. Magkasama atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suwatampo ni Nika dinhining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kiling si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyo. Pag paminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah kau dapat yang separah! Ya anak gagi mah! Diri hatu dapit!
0: Ambara. Pagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambara.
5: TGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. TGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. TGX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. TGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. TGX 500.
6: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, oh, TGX 500. Dua lang kakapsula, daad lang. Sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget. So,

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dati, lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Ako si Catherine Singcon, 40 years old, sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsaman ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Dong Jeff, hain si Papa Damian, Dong.
1: Nilakaw naman to, ate.
0: Asa man ko na si Paingon?
1: Mag-home service na sa tiya o ayos ang gripo. Doon naman yan ni Grina. Maugurutong yung gato.
0: Maayuhin noon kun mauna. Dini ka lang, Dong, ha?
1: Oh, asa man ka, ate mo na.
0: Ubalan ko sila si Ingko Ibyong sa dapit di inadas magi si Emmy. Gamay na lang ang oras ang nahibilin nga mag-utong tutok na. Gikulbaan kong maayo basigon sa mahitabo ni Emmy.

0: pita ang ingon ni muna.
1: Ingko,
0: ha?
1: Mura mo tayo nagtangi itaw dago, mga lisod ba kita?
0: Ay, ayaw mapagkawas paglaong king. Mamasin lang ta king. Naghandag kong kahoy kininda na basig. Niyara din ang dapit ang madas mag-isiimi.
2: Doon na lang mo sa dapiting ko.
0: Ha?
1: Uy. Niyaras
0: muna.
1: Salamat. Salamat itaw ang iniyaras siya.
2: Unong mo.
0: Muna. Niyaman na kita.
2: Dili ko mahimutang sa amo, Ingko. Nabalaka kong maayos sa kahimtang ni Emmy, good. Oh, kala inukulong sa panit, Emmy.
0: Ay, dili kita maglangan. Kung kinsa ka man na naghimo nini, paminawa mi. Ni a kami aron mangayo ug pasaylo. Nagkakita ka ba namo? Ni a kami kay mangayo kanimo ug pasaylo.
1: Naana sila. Nangayo na upasaylo.
3: Amid, ikaw ang angay mangayo upasaylo. Dito sa linalang. Tungod kay ikaw ang nakasa.
1: May mo pagdili ka manghilabot, Adonis? Pa!

Ay, ay. Naibilin man ang usanay ko kay Hirminta. Ah, mali ko sa mo. Purig na habo ato na ko atong usang lugar, na. Wa tingali na ko. Mabalik ko suod sa toolbox. Ah, ma'am, mabalik ako sa bahay. Kaya doon ako Hirminta nga gamito nun sa akong pag-ayos gripo. Nahibilin. Ah, sa ilo ako. Wa na ko na check up daan ang akong mga tools. Ako lang sa tungkuhaon, mama. Balik na ko dahil, ma'am.

0: Ni ana ang tanan nga ihalad nimo kanimo. Maluoy kanimi. Ayaw siyag pantusa. Duwa ta kinamong gida agighalad alang kanimo. Ibutan siya, Meking.
1: Oo, uing ko. Iko, nagihapon gagmeng uod nga migawa sa punog ni Imi. Diin managikan nga huwa may samad ang buktod sa kawalan.
0: Ayaw na pag-istorya, King. Hayin mo nang hait na labaha. Samari gamay ang liog, sa ugis ng manok, upagas ang dugo ni Imi. Sige na, sige na.
1: Oo, uing ko. Tara, tara labaha.
0: Ganito. Ganitig mayong ugis ng manok, huwag samari lang gamay ang liyo, garun, inanay ang pag-aagas sa dugo, King.
1: Oh, oh, ingo ibyong.
0: Gamay, gamay lang samari, King, ha? Kanang igo lang muto ang dugo sa ugis ng manok.
1: Oh, oh, ingo, niya. Na, nagtutuon ang dugo sa ugis ng manok, ingo.
0: Ah, ako lang dagkutan ng mga kandila. O gilibot ko kini sa yuta. Din gituan sa dugo sa manok nga ugis.

0: Usa!
1: Ayun ang nagkasugo, Padamyan. Gusto man ni Ate Muna nga makatabang siya ni Ate Ime kay suod bang kung sinami kagod.
0: Apason ko si Muna.
1: Ayun ang labas ni Ate Muna, Padamyan.
0: Buhay ko, Jeep. Ayaw kong bugi.
1: Basag din ang si Ate Pa.
0: Adili, mahimo, Jeep. Walang mo magkasabot ako. Walang mo magkasabot ako, Jeep. Apaso na kong imumaguang.
2: Mga higala.

0: Ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells, maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Og niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
3: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mapag-inom ra pud ko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang jud, sa kapi na lang jud nya, Paragis Bila-Bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mapag-inom na pud ko. 3 times idi kapi jud ko nga Paragis Bila-Bila.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Luya ka ba?
8: Aduna ko'y kibati.
7: Way gana ug masakiton?
8: Kalisod na ko.
7: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
8: Maraming salamat po.
7: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakablog sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS!
19: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
20: May buhay sa makabuhay!
21: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaroon. Pag-Gremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
24: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
25: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
26: Said Celebrity Beauty Soap.
27: Said Celebrity Beauty Soap.
28: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
29: Okay, ma'am. Uy, magulak kay ko na nagmigot-got na may ba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na nga ako isa-isa lang, nakuha na itong ganagag na nga itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
30: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
31: Ang kainit sa ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan. Maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
32: Unilab quality yan.
33: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
34: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
35: Playtime Entertainment, born for happiness.
36: Playtime Entertainment, born for happiness.
37: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
38: It's Melly Francisco.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Buhiin ako, Jeep! Buhiin ako!
2: Wadik ka maluin ni Ate Amy pa!
1: Naa ang kaluoy, Jeep. Sa kung nag-isulti ninyong duha ni Mona, dili ko gustong mausap ang nahitabo sa iyong inahan. Dili ko gusto mawaha ang iyong ate, Jeep. Dili ka ba magkasabot?

0: ingko. Ko. Apit ta maupos ang mga kanila nga ginagkutan. Pero wapay resulta. Ingko, may korong bayo ang lawas na ini.
1: Eh, nindot, nang ganyaris, keng.
2: Pasaylo, anang ako, amiga! Pasaylo, anang siya maluoy ka!
3: Naluoy ko ni mo muna.

0: 等等我，等等我不动呢，没等等我。
1: Salamat,
2: daghang salamat ni mo.
3: Muna.
1: May labdan, Gadolis.
4: Gitabangan ko lang ang linalang dili na mag-antos pa, Amid.
1: Hilabdanon kagad.
4: Nalimot ka lang tingali. Nga mas kusog ang akong mahika kay kanimo, Amin.
1: Wa kay ayong pagkaigsoon, Adonis!

0: Hey, way magchamba, way magchamba. Kamyan, hunong si mong kasuko, kang muna.
1: Pasaylo ako sa kong pagsupak ni mo, Papa Damian. Emmy!
2: Hain ko.
1: Nakaila ka ba na ako, Emmy? Nakaila ka na ako? Kinsa man ko?
2: Nakaila.
1: Kinsa man ko?
2: Ang akong suot nga amika, si Mona.
3: Uy! Naulian na akong anak. Ako, nakaila ka ba na ako, Emmy?
2: Ha? Ikaw ang akong Papa Iking.
0: Huwana! Hehehe! Uki na siya, uki na! Di pa sa ilo na si Imi sa diliin mo na to!
4: Oh, Mona, magsulteo niya ta. Umanyong trabaho sa ilang ma.
1: Oh, Papa Damian.

0: di ni mahimo. Ama! Ina! Huh! Wa ko ba kao yun ni mahikang ay iniugihatag kang adonis. Bisag unsay akong buhaton, iya ning alkontrahon!
1: Alkontrahon ko gud ang imong gipang buhat, amit. Kay dili gini maayo. Pulos mga bati ang imong gibuhat ilabi na sa mga tagayuta. Dili ko makatugot nga daghan sila nga maamong sa imong bati nga binuhatan.
0: Ha! Magabaos sir ko ni mo Adonis.
1: Ayaw na paghuna-huna ana amit. Managsuon kita. Angay lang nga magbuhat kitag mga maayo alang sa tagayuta. Ilabi na sa parehas nato nga mga engkanto.
2: Tagang salamat ni mo.
3: Ayaw pasalamat na ko, Emmy. Ang angay ni mo pasalamatan, ang diliingon nato nga mihatag ni mo pasaylo.
2: Nga nung ako may nangayo sa iyang pasaylo nga wa man ko'y gibuhat mo na.
3: Shhh! Ayaw na pagsulti pa, Ana, Emmy. Gibuhat lang nato ang tanan aron ma-okay ka na.
2: Okay na ko, Mona. Salamat.
3: Pasalamat kita nga gipasaylo ka na.
4: Mona.
3: Oh.
2: Ngano ka, Mona?
3: Oh. Emmy, ni Asia.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
8: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Armor up for adventure with Biogenic.
12: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
13: Kargado!
14: MaxVit Kargado!
15: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tusaran Forte.
17: Ubong makulit?
7: Just stop it. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigasang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.

0: Mga kasama ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrope Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
12: Tunay Natural at Original.
11: May seal of quality excellence pa sa MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
16: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
17: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
18: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw at to. Tapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate ngani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
19: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
18: Oo.
19: Uh-huh.
18: Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
19: Ah,
20: asin.
19: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
18: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay, musman, pero malabo ang linya.
19: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
20: Oo.
19: Oo.
18: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
19: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
18: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
17: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
22: Away ko, tatay, nanay!
23: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
24: Christian, anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
23: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
24: Unsa?
23: Uy! Ikaw! Layas, Karol Yudayon, ha? Kundi ka gusto masakitan!
22: Hindi lang ko layas, tay!
24: Nagkaw kag cowboy. Kinsa ka?
25: Kumusta kana aking mar?
24: Kinsa ka?
25: Ako kini si Jigo Salvador.
26: Kaloy, tuwas na ako.
24: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
26: Mar.
24: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw!
23: Nagunsa ka din eh!
26: Hindi ako arang pangayoon ng inyong pasaylo.
23: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
26: Pasaylo ako, anak.
24: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw.
26: Mar.
24: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao?

Himayang lahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang lahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN.

0: kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing ang Tigama og Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot naming mati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pagyud ko sa Regan ug sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tick, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pod ko 3 times id kapi jud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Hiram Prausos, kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ako. Okay, mga igala, kumusta? Maingat lang kung natutunan. Yan na sa inyong igala, kanginan Ray Arellano, uban sa kong partner, waling guwapo, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Kada adlaw na to inom og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay maka makapabaskog og makapagana sa pagkaon og paluapan na to sa avocado coffee mix with guava. Ibisan sige pa mog inom ana makatug ra gyud gihapon mo.
0: Okay. Unya sa inyo kaginti mga igala nga tong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No, kay gawas nga pampalagsik na pampagpana pa. All right. All right. Bueno, mga igala, padayon ta, shout out nga to ni Dominador Gasita, si Genesis Alaan Abduhan, Leo Logay, Amy Durango, manager Nilo Tadio, German Oxiron, si Baby Kubar, si Don Don Lumanog, Joey Pitagura, og ni Romel Kaingin, gikan gini sa itong BSI founder, Banglang Selo, walaan nga itong writer, director, OG Kumpok Rakasa. Okay nga man, shout out to sa mga ni Annalyn Lumangtad, diya sa Tumunoy Bual, Cebu. Si Junior Albarracin, diya sa Purok 5 Poblasyon, Adabunturan, Davao de Oro. Si Lucia Buloy, diya sa De La Rosa, Calatrava, Negros, Occidental, gika ni Ricky Pangisgari. Okay nga man, si diya sa Luto Patulino City, si Edgar Minda. Luloy Makigangay, Nonoy Lagula, Sinangtali, Leo Victor, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno, mga igala, dito maglangan niya, lay supay ni atong sugilanon. Gichatan na yun si Christian sa main office sa ilang agency nga pariporto na yung pagbalik. Una dito na sa Iran nga may conflict na sab tali sa Iran o Amerika. Ug tungod dini, dali na sab sila, dili na sab sila madayo sa paglarga sa Middle East. Apektado na usab sila. Nanuroy na lang sila sama sa mga turista hangtod nga miabot sila sa Malati Church. Ang simbahan din sagad mag-ampo alang sa pagmabdos aron makabatono kana. Mahigalan niya na ilang sumpaning atong sugiltanon, Himayang Nahulat. Sa imong pagbiya,
2: walay ko kaluya ko. Ani din yung sagad mo simba katong mga nangandoy nga makaanak? Nangandoy nga mo mabdos.
3: Ganahan ko, Ana. Unsa man da ay Christian. Plano ni mong paliwatan ko. Sige ka!
2: Aha.
3: Gusto ka na pang makapatuntog, Ana Christian? Paliwatin ako, ah.
2: ayaw na.
3: Nga naman. Hindi ka gustong nana tay liwat?
2: Dili una.
3: Ano laki?
2: Una na kung makasala ta. Gusto kong dadoon ko ikaw sa altar sa kaminyoon nga wapatay anak. Lahin kayo nang magpakasal ta. Danang pabuniyag sa bata.
3: Ay, labing maayo inoon. Aron makatipid ta.
2: Ayaw eh. Sige lang. Mabot talaga hapon ka na panahon na.
3: Nanahan ko, Ana.
2: Dali na. Manimba na ta. Aron ba, bendisyon nanto sa Diyos.

0: Nindutaw ta mano. Kung niya palang unta si Papa karon o ba na to? Kumplito unta tang manimbaron. Karon, kita lang upat. Si Ate Gian, Angel, ikaw o si Jesus Lynn nga imong gikugos nga akong wanghod. Nga ako.
1: Maugid unta. Pero unsaon nga, busy pa man kaayos Papa Christian ninyo good karon sa Manila.
0: Dugay naging naulis Papa din sa Cebu, ma.
1: Bitaw, no? Tawagan ganit na ko, Bi. Aron masayod ta.

0: Kadugay ko nimang na humag-ampo. Daghan niya siguro kagsa nga nahimot, no?
1: Ha? Ikaw lagi dugay sa... Daghan sa kagsa nga nahimot?
0: Ho?
1: Sa ato pa, kitang duha ang makasasa. Huwag mong goy, perfectong tao na to nini kalibutan na, Clara.
0: Ah, tinuod kit na. Uy, imong cellphone ay. Umangkoy na sap na.
1: Hindi man good.
0: Kinsa man di ay.
1: Si atin ako.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghana og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangke og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsigong, ayun na, pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisang yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karoon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, dadyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yan naman kayo, no? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon. Gani ay.
4: Abutin sa kulian?
5: O kato kaneng ama nga mo rin na.
4: Abutin sa...
5: Kaneng. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
4: to. Baka ka sa bukid, di ko ka saka?
5: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na ihaw.
4: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
5: Katkat to ba?
4: Tanong mo yung
5: sa mga mga. Magrapag yung tuatang mga guloy yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Dili pa kanan ni Mulay?
5: Sion.
4: Pulido.
5: Alberto.
4: Pulay mo edad?
5: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
6: Ako si Ann-Ann Nebres, taga purok dos paganito clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
7: paragis bila-bila.
6: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: ngano ka eh?
1: Tubakan na dayon na. Tingal importante na.
0: Lagi? Kadiyot ha? Hello, Mara?
2: Christian, nangunta na ning imong mga anak ko kung kanus ako nung kamauli din sa Cebu.
0: Nga naman?
2: Natural, gimingaw sila nimo. Gusto sa sila makigbanding na kompleto ang atong pamilya.
0: Mau ba?
2: Og, ako sad. Gimingaw na kaayo ko nimo.
0: Ha?
2: Kanus amang ka mabalik? O, gusto may balita din mo diha sa inyong main agency.
0: Naungot, Sam. Di na sab magkapadayon tungod sa tensyon sa Iran o sa Amerika.
2: Ay, maugyod. Gani din eh. Misaka na sad ang presyo sa gasolina, sa diesel o gas.
0: Mao ba?
2: Christian, balik na din eh. Humana naman ka diha.
0: Lagi.
2: Ayaw ba yung kalimot ha? Graduation na sa atong anak ka si Jayan Angel. May nurse na unya ka.
0: Mara.
2: Sige. Pag-amping di ha. I love you.
0: Okay, sige. Bye.
1: Mara, di ay ngan sa imong ati?
0: Ikaw, kasi ngan sa imong papa?
1: Gary!
0: Mau ba?

0: Ma, nga naman ka? Murali kikag nag-uol. Uwa manak. Nakabantay ko sa umbana nga si Christian. Dili naman mong pahos kung maingon kong I love you. Pero sa una, nahinumdum ko. I love you, Christian.
1: I love you more, Mike.
0: Unsa pa'y puot yang ipasabot? Dili na ko love ni Christian.

0: Minsan man, ugma mo pa uli na ta sa Cebu?
1: Oo, Clara.
0: Abi ko ba, gusto kasi mana ko ni mong lumluman din sa Manila.
1: Ay, nausap akong plano.
0: No, no, man. Tungod atong ati Mara ni mo nga nanawag kanina. Gusto di ang tuyo ni mo, ay.
1: Kwan, alang good. Iyan akong patambungon sa graduation sa iyong anak sunod semana. Mo-graduate naman yung nurse.
0: Ano?
1: Garbo ko na eh. Kay usabay ako sa nagpa-eskwela ini.
0: Ay, maupa. Anya asa man taroin?
1: Ato to sa night market. Ato taman ni hapon. Mayo dito kay sadyaran o daghan kang kapilian.

0: Anita, din sa barbecue, hain.
1: Mm. Sige. Lingko din yung tibakan yung bangko sa
0: lamisa. Sige, Anita, ay.
1: Okay, sige.
0: Sabi ito, RK, Roy?
1: Ikaw lang mag-iko.
0: Ako yung mag-iko. Sige, ganahan kong sinugbang hotdog.
1: Hotdog na sab?
0: Karan po gani kumuka og hotdog.
1: Karan ko na. Gabi ide ay. Sa kwarto nga itong iabangan.
0: Mas ganahan ko ato.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kung bangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo ko maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutan Sugilaron, Himayan Lakunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiscari. Dalit ka ninyo sa RMN.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di katatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit mong hawak
1: na? Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
2: pa, murag magpangita na ka.
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon giminti na lang ni mo?
1: Giminti na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RM.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness

0: Likayan, busa, ayaw hulata, ngamu grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o gilid sa Gaisano Main, o ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas, o ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Anaamin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihakusalim Street, Cebu City, at Banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
3: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Mary Joy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
6: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon, kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
5: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
6: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uuno junis baboy.
5: Oo.
6: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor nini.
5: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
6: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako.
5: Vegetarian.
6: O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP,
5: kini,
6: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mao man ang imong namat-an nga pagkaon,
5: okay, unya
6: mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
5: Correct. So,
6: aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og MyTC.
5: Mauna.
6: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
5: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
6: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og mighty C kung sige man yung kagkaon og karni, aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
5: Correct.
7: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
5: Sumala pa sa mga pagtuon, Dr. Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
6: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beef loaf. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir G,

0: ATX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: ATX 500!
2: Mabali ang mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa day, si Sherlock Bates Mendoza. So, na-permit ko gapang luya ka ng murag copper kayo. Di one time, nag-open ko sa Omega Metrohold sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
1: Mighty C! Sa mga utik.
4: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang baho sa ilokdok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
8: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
7: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
8: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
7: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum sa tupa nan toxic.
8: Yes. So sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo matag adlaw, panarapo og butangi sa Klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
7: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
8: Inom ka og Extend Food Supplement.
7: Ay, perfect.
8: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka o Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
7: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinoon frontal effect.
8: Hello. Tay, pwede ka na.
7: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
8: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
7: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
8: Unya, inom pug kag kuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
7: Gusto.
8: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
7: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
8: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
7: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
8: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Kisulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga butik.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
7: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naa dayon kay lauric acid.
8: Naapay monolaurin.
7: Mga medium chain triglycerides.
8: Check. Plain D3 IKIS.
7: Ang D3 bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
8: Pasabot Sir GP nga dili jud ka magka-diabetes.
7: Kung kainom kag D3 bio.
8: Check. Ordinary D3 walay MCT.
7: Unya Doc, ang D3 bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mo na'y gitawag nga oil pulling for dental health.
8: So sa ato pa, kung mainom kag D3 bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang tarang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
7: Ah, wala.
8: Wala na. Dili pwede mahimong pang oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
7: Unya, ang D3 bio, makapromote mo og ketones. Nga mo'y gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
8: Correct. Pasabot, nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones.
7: Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to ba?
8: Magkataas ang imong metabolism.
7: Correct.
8: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
7: Gusto. So sa D3 bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jod ikis na pod
6: D3 bio.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jod nako ang mga kausaban.
6: D3 bio, ang D3 nga may visio, ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio, kasayuran sa maayong panglawas.
8: Check D3 bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang clean vitamin D3, Sir GP.
7: Gusto.
8: Usapan dyan gipromote nini ang gut bacteria.
7: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
8: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 bio.
7: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
8: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 bio. D3 bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 bio. Ang ordinary nga D3,
7: wala.
8: Wala na pod.
7: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala dyan na sa ordinary D3.
8: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
7: Correct.
8: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 bio, nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
7: So,
8: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyog kay pakapin nga vitamin D3.
7: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyog usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
8: Yes.
7: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imong tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
8: So, ingon na nakanindot ang D3 bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
7: Correct.
8: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3 bio. Guardia og polis.
7: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3.
6: D3 bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat na inom ko sa D3 bio, normal na dyan na akong regla.
6: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Ronda. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang may DC. Ako ragi-maintain pag inom. Every time sa daily, medyod ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana, best kayo ang Mighty C.
6: Mighty C! Mabalik sa mga butika.
8: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
7: Muna yung giingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
8: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
7: Kayang-kaya,
8: jud, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
7: Unya, all natural ba dyan ni Dok? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum mag-inom ba? Nga makadaot sa imong panit, naani siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
8: Lahera jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa jud.
7: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Deofresh.
8: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
7: True.
8: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise.
7: Mm.
8: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Doc?
8: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
7: Oh, stop.
8: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
8: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
7: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
8: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
6: DTX Coffee Mix!
12: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar, nabatayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape, hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag tumbo ang akong sugar kay Mayara inigali gasang ang palaya extra
6: DTX Coffee Mix mga butika.
7: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
8: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
7: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
8: Oo, nindot na.
7: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
8: Mm.
7: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
8: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
7: ga-detox ka pa!
6: DTX Coffee Mix!
13: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi ang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix! Mamakagabuti ka!
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
14: Karong January 18 to 23, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
8: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
7: Sige.
8: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
7: Wow.
8: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
7: Correct.
8: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
7: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, anaa siya'y banabana mga 27,000
8: inya,
7: kung, active cases.
8: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit, Sir JP, makaulaw, no? Ipangtabi, jud ka?
7: Oo.
8: Si Dok Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao nimo, Sir JP.
7: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
8: Apektado jud ang imong social life.
7: Bisa pa gan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta naakay TB.
8: Mo, jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
15: Gusto.
1: Di Tribayo.
16: Ako si Lita Gandalaw na ay Kristo. Dako ka ayong tabang ang Di Tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: Di Tribayo. Ang Di Tribayo nga may Visio. Ang Visio nga may Di Tribayo.
6: Kapalit sa mga butika.
1: Di Tribayo.
8: Unsaon man pagtabang ni Di Tribayo sa Nai TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
17: Ang gitawag nga Di Tribayo adunay extra virgin coconut oil.
8: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
17: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
8: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
17: Correct.
8: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba ni mo Sir GP nga naay mga TB dot center?
17: Yes, of course.
8: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pikadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa ditribayo pagsukol ani nga kaway?
17: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
8: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
17: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naani siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
8: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
17: Usto ang D3 Bio kayang kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
8: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
17: Correct.
8: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo ginom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
17: Mapatay jud. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ug ako na sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
17: Ayaw abusuhon.
18: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City at banglang sa Freeman kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan. Labi na kung magkaedad na ta. Pwede mat tawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
19: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumustag mayang gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome mag welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 19, 2021 at 6. Raiso at tamo na usap ang paghatag at pagtagad and this time ang atong letter center. Usa ka nagngalan o Brandon. Bonus 10 by Brandon alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nan's Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nan's Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nan's Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nan's Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
1: Siyempre nga itong Nan's Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bainer standby Brandon, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Tawagan na lamang ko sa pangalang Brandon. 27 anos ang pangindaron o kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa probensya sa Davao del Sur. Bipadangat ko niya akong kasinatian ate. Para mangayo sa inyo mga bulawanong tambak. Nagsugod kining ako sugilanon sa dihang usa ka higayon ni Ana. Nagkayayaan kaming magbarkada sa high school nga mga ligo og dagat. Usually ati mao kining among mahimong get together magbarkada matag summer vacation. Kay kiniraman na higayon nga magkatapok-tapok ming tanan. Tungod kay sa nagkalain-laing lugar naman mi nang eskwela ate. Nagkasabot mi nga ubanon namo ang among mga uyab para mas bibo ug mas enjoy kami sa pagpangaligo. Dala na po dayon suroy ate. Tanan mi excited sa maong plano. Kay mahigayon man kini sa Osaka Beach Resort outside sa among probensya. O kini ang una higayon nga makaadto mi niining lugar. Ni higayon na. Aduna ko hinigog mga si Heart ate. Bugtong anak siya. Kauban ko sa simbahan. Gihanggat ko siya nga mag-uban mi. Matod niya ka na ko, mananghid lang kuno kami sa iyang ginikanan kay kung tugtan siya, mas gusto niya mauban. Sa laktod nga pagkasulti ati R, nananghid ko sa iyang ginikanan. Nga ubanon siya sa pagpangaligo. Nagduha-duha unta kini sa pagsugot, apang tungod sa ilang dakong pagsalig gari ka na ko. Mihatag rigihapon sila sa ilang pagtugot ate. Pila ra may sugilanon nang biyahe mi sa location. Nindot kini nga beach resort ate. Ako ang kunon nga na amaze ko sa maong lugar. Malipayon kaayo kaming nag-uban at higayuna. Enjoy kaayo ate. Maayo ang panahon sa mapag-abot. Gani naibog dayon ko sa kaanindot sa dagat. Apan una mag-udto ate, hinay-hinay nga nagdag-ong. Hangtod nga nag-ulan. Apan hinay lang ate. Gani mas giganahan pa kami mga ligo kay lagi dili may mainitan. Hangtod nga nanghanggat ang uban nga mag-boating mi. Wagid ko'y plano nga mag-boating ate ay kay lagi murag mas gusto man akong magpahuway sa cottage. Lami man nga mupiyong kadyot. Ilabi na nga nag-ulan-ulan. Sayo pod kayo mi nga nang hawa kay layo manggyod ang maong resort. Apan, gusto ni Heart nga magboating muuban mi sa mga kauban. Kay nakita niya nga ang mga babaeng kauban sobrang nag-enjoy nga magboating. At ay gayon na, lipay ko ate. Kay balipayan sab kaayo si Heart. Nakita na akong excited kaayo siya. Busa ako siyang giubanan. Hapanabot ba ate? Hesitant ko. Kay lagi. Medyo nagsugod na ang balod. Apan tungod lagi na agatbog ko sa mga kauban, wala sa kunahuna nga naay daotang mahitabo. Atong tungura, ang among kalipay ate. Nabayluan umakasakit. Grabe pa namong enjoy ni Heart samtang nag-boating ate. Sige pa mi pangatawa kay na-excite mi sa balod. Huwag ko masayod. Kato na di ay. Ang ulahing higayon na makauban ko siya nga buhi. Tungod sa kakusog sa balod kalit nga mitaob ang among gisakyan. Nga bangka ate. Dali ra kaayo ang panghitabo. Neto'y kayo na. Nagpaninggit ko og tabang. Apan ate. Kanya-kanyag luwas sa kaugalingon. Nagkalagyo mini Heart. Nakita ko pa siya nga nagpanawag sa kungalan. Bisa nun saon ako ate nga makaabot sa iyang nahimutangan. Apan naglisod ko tugo sa current sa tubig. Huwag ba nalamay ako nabantayan nga napalong ang akong pananaw. Pagmata na ako,
na anami ni Heart sa baybayon. Daghana ang nakapalibot namo ni Heart. Gisuwayan pa nilag save si Heart, ate. Apan ulahi na ang tanan. Dugay-dugay siya nakita. Grabe na kong hilak. Sige kong panawag siya ang pangalan. Wa ko magtuo nga pagmata na ako, wa na siya. Matod sa akong mga higala, ate, ako ang una nilang naluwas. Naglisod sila sa pagsagup kang Heart tungod kay grabe man ang mga balut. Ngamura ba og dalon sila sa layo. Sa dihang nakita nila si Heart, gisuwayan pa nila og CPR. Apan, wa na sila mahimo, ate. Nagsige na lamang kong hilak. Halos dili na ko kayang halantawon ang sitwasyon. Naghangyo ko sa kamaigala nga tabangan ko. Basig mabuhi pa si Heart. Apan wa na siya pulso, ate. Nagampo ko nga unta damgula ang tanan, ate. Nga gusto ko makamata. Apan sa diyan miabot ang mga rescue. Gitray paghihapon nila nga i-revive si Heart, ate. Apan, naglingo-lingo sila. Gida nila sa bahay tambalanan. O dito gidaklara nga dead on arrival. Grabe gud na kong hagulhol sa paghilak. Sobra kasakit ang hitabo, ate. Huwag ako masayid kung unsaon ako pagsulti sa iyang maginikanan. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga may pag ako na lang ang nalumos, ate. Ako na lang ang namatay, dili lang si Heart. Gibasol na ako akong kaugalingon. Kay kung dili tungod na ako, dili siya mamatay, ate. Grabe usab ang kabalaka o kaguol sa mga higala ni ate kayo na. Gisyagi ko sa tumang kasakit, ate. Miga ko sa kahinigog mga wanay kinabuhi. Dili ko makatuo. Malipayon pa mi sa pagikan, ate. Apan pila lang kaura.

ate. Sa mong papanguli, naglibog ko kung saan pagsulta sa magidikanan. Pili kong ginatawagan niya ang papa. Hugisultihan sa nahitabo. Misyagit ang iyang amahan ate sa tumang kasuko. Natay gayon na nakaingong ka sa kong kaugalingon. Wala'y mabasol kundi ako. May pagwakot na lang dala ako hinigugma. Tingali buhi pa siya ate. Kung pwede pala nga may balik ang oras, ipaniguro na ako nga dili siya mapahamak ate. Sa pag-abot sa mga ginikanan ni Heart, kipasakitan ko sa iyong amahan. Nangayo kong pasaylo. Apan halos iya kong mapatay ate. Gignan ko sila. Nadili ko kagustuhan ang tanan. Mas gimahay ko akong kaugalingon sa panghitabo. Apan suko kay sila kanako ate nga bisan kapila ko nangayog pasaylo o kapila ko gipasakitan siyang papa. Ako lamang kayong gidawat. Gibaharan ko sa iyong amahan ate. Nga dili o dili na mapakita kanila. Tuod man ate. Hangtod. Sa haya o katapusang pahuayanan ni Heart. Huwag ko makaduaw ka niya. Hoy adlaw o gabi nga di ko maghilak. Di ko makatulog kanunay manumbalik ka na ako ang panghitabo. Nga nung wak ko'y nahimo, nga nung wak ko maluwas si Heart. Nasairan ko na lang. Nahatod na siya sa iyang katapusang pahuayanan. Mawa man lamang ko nakapanamilit o nakaduaw kaniya. Bisan paglantaw man lang sa katapusang higayon ate. Nato mga panahuna, way sama kasakit ang akong gibati. Ang kaguol sa pagkawala ni Heart o ang pagdawat sa sobrang kasuko sa maginikanan. Gignan ko ni Mama nga pasagdan ko na lang una. Kay normal lamang kini nga mga pagbati sa ginikanan nga mawad ag anak. Walay adlaw ating nga dili ko iampo sa labaw makagagahom nga unta hupayon ang mga kasakit sa ginikanan ni Heart. O sa hinay-hinay ila ko mapasaylo. Nang labay ang makatuigan ate. Nagsugod usab ko sa laing chapter sa kinabuhi. Gisawayan ko pag-abling akong kasing-kasing sa laing babae. Nahigayo na. Nakabaton ko bago hinigugma. Siya si Mia, ate. Buutan. Mapinanggaon. Ug positibo sa kinabuhi, Ate R. Siya ang nagtabang kanako para mabangon pagbalik nga mahigugma pag-usap. Ilong tuwapos na siya ate. Nagdako siya sa iyang lola. O kadugayan, gikuha siya sa iyang ayaan para paeskwelahon. Ate, si Mia ang naghatag kanako kalipay. Si Mia ang naghatag kanako inspirasyon. Apang grabe kagamay sa kalibutan, ate. Ako na Siren. Ang auntie na nagpa-eskwela kaniya. Mama ni Heart. First degree cousin de sila, ate. O din hinagsugod kakomplikado ang tanan. Hilabihan nila sa kuha. Nagbahad. Nga dili o dili na kumapakita pa kang Mia, ate. Kay basin, ug unsa pa'y mahitabo ka na ako. Gusto nila nga, muli kay na si Mia o makigbulag na ka na ako diretsyo. Ate, nakahila ko. Grabe. Nga nung inguniini man ang dagan sa kong kinabuhi. Nga nung puro sayop.

0: program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Doon nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa nga say isa ko yung sa mga ubang doctor diha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili gyud mi gamit og ubang kape kay kana jong NANS Coffee among gamiton. Pitbus dinyo dire sa kampanya libungan ug Cotabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Diba salamat kani mo Brandon sa imo papadangat imo suwatan po ning atong tuluman nun sa Sensory Auto Erdin. Grabe gid nga mga panghitabo no. Doon naging mga igun anang ang sitwasyon ba nga imong intensyon sa pagpanglakaw is mag-enjoy. Pero doon naging mga trahedya nga digid na to ba pangandaman. And susama sa nitabo ni Brandon inay nga gipananghid niya iyang hinigugma. But buto mo ng instinct. Anyway, sige lang, karoon na. Ate ni Iskutan, karoon taon-taon. Of course, kao ba na to? Did she know pa, Abaniel?
1: Yes, my adlaw, Ate Arlene Capjun, sana na itong mga soaking tics, bye-bye.
0: And of course, nga itong URP Professor, Capjun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte nga adlaw, Digi Nova, Ate Arlene.
0: In ani manggod, di ba matod pa ni Brandon nga, nang hanggat na iyang uyab nga, sige na, mag-voting ta niya. Na siya instinct ba nga, di siya ganahan. Pero yag yung kipagbigyan. Usay ba, dapat maminaw kasi mo mga kanang instinct bitaw ni mo.
1: Gut feeling
0: nga. Kung kung sa imong gibati, dili ni mo ipadayon. Kaya kung imong tumano, warning magud na. Marag,
1: yes.
0: To me, mura siyang warning ba nga. Ayaw. Well, anyway, dili lalim ang sitwasyon ni Brandon. Duha ka babae ang nahilambigit sa yung kinabuhi nga. Murag dili gid pwede. Ang ngayon ba, ipaglaban ang gugma. Kay matod pa ni Mia, wakoy sa nahigugma lang ko nimo. Makitaba na lang siya. Ikaw, DJ Nobs. Kung ikaw si Brandon.
1: Kung ako si Brandon, ma'am, murag dili na ko na i-accept nga kuan nga offer nga magtaba na lang sila. Kay para maguna ko, within the same family, manggod, so mahulog ragyapon nga ma-remind ra kanunay si Brandon sa nahitabok kang heart. Kay kanay nahitabok kang heart forever, murag kuan na gina, mura na'y nightmare gina ni Brandon.
0: Yes.
1: Kay maski ako ma'am, doon hindi ako ma-imagine nga
0: yes.
1: Inana ang mahitabo ba nga imbis inyo hang intention maglingaw-lingaw niya nahitabo, nahimong trahedya. So,
0: correct.
1: Forever na nightmare para kang Brandon niya. Kana bang ang kanyang pagtaban, di ba na lalim ang pagtaban? So, di ba takabaloon sa ka ng kung kaya ba ninyo?
0: Yes,
1: o kaya ba ninyo kahagyod? If lahutay bagid ka na ang relasyon, kay magtaban-taban mo, murag, wala naman na kakumpan. Amot lang ha? Kaya sa kung sa unang panahon, siguro murag uso na, pero kung panahon murag lisod na kaayo nga, kanabang lisod panindigan ang pagtaban, labi na sa ing-ani nga kahimta nga, kontra ang pamilya, dili tungod sa simple nga rason lang.
0: Yes.
1: Pero tungod kinay, kinabuhi nga, do dili sala ni Brandon ha. Walay sala si Brandon.
0: Dili intention.
1: Definitely, wala yun siya. Accidente ang naitabo. So, it's just that, ang pamilya, di po na ito mabasol, nga si Brandon ang mabasol, kay si Brandon man
0: may
1: ang nananghid.
0: Oh. Oh.
1: So, mulagi. So, di naman ko na ma-erase yung history kang Brandon. So, diligya po magmalinawan ilang relasyon, diligya po sila magkanabang magmalipayon. Kay, definitely, ang pamilya ni Mia, masuko man po gihapon. Dili lang man pamilya ni Heart. Ang pamilya po ni Mia, mukontra gihapon. Kay, ang pamilya biya or ang mama biya ni Heart ang gaya pa eskwela kang kuan kang Mia.
0: Yes,
1: so
0: yes.
1: Again para na ko di sila magmalipayon. So struggle ra gihapon ma murag wa kay
0: mawala di diha ang love can move mountains.
1: Para na ko dili okay, not every man. Love is worth ba nga
0: ipaglaban.
1: Yeah, ipaglaban. So
0: okay, murag bisay ipaglaban pa niya murag
1: bisay pa ipaglaban niya pero deep inside din ma.
0: Pero sa bagay, ang pasaylo manggod.
1: Yes.
0: Kaya actually, sa sideboard sa ginikana ni Heart,
1: Heart.
0: Hangtod nga dili sila makahatag pasaylo kang Brandon. Hindi pa
1: yes.
0: Sila magmalipayon.
1: Hindi sila magmalipayon.
0: Ang kasilag ba silang kasing-kasing? Sila gyapon ang affected.
1: So, para na ako si Brandon, miskan pag love kay niya si Mia, pero sa ngalan nga, mahimo gyapong muna tungod kay tungod lagi gihapon kang heart. Murag na ang ugat ra gid ana tungod kang heart.
0: Tungod sa bang panghitabo.
1: Diba? So dili gihapon siya magmalipayon. So mas may na lang ang mangita na lang siya kanang lahi hinigugma nga dili na gyud belong ana nga family.
0: So, sakit naman siya, mapasakit pa siya usab karon. Ana na lang good. Okay ra na siya.
1: Ay nako. Grabe siya ka joke gyud ning kanig yung kapalara no.
0: Oh, yes.
1: Nagi mga kuan ba, mga sitwasyon sama ani nga imbis ni love na unta siya usab sa same family ra day gihapon. So
0: correct.
1: Ganang usay makaingon ta nga gabi no angan ta pero siguro
0: nagi mga rason no nagi mga inana no nga inay nga ma, nahigugma na ka babalik, naka-move on na ka, naka-recover na ka. So, smurag yung hapong pamilya ha, ang ilang bigat.
1: Ang ending kayo, na-refresh noon ang tanan nyo na hitapo, yes, diba? So, ayaw, Brandon, ayaw ipugos ang mga butang, sayod ka nga, maka-okay ragi hapon sa mga trauma, mga kasakit nga, naas ay mong kasing-kasing nga, mugay na ay mong pilit nga ginakalimtan, no? Pilit nga ga-heal from. But, kung si Mia, imong bitong kanang, I mean, if inyuhan ang dayunan yung pagtaban, ang endya na mahulog rega po nga muna yung problema nga mabalik-balik, tigya po magmalinawon. Correct. So, it's not worth it para
0: yes.
1: na po.
0: Okay. Erita, sa to URP Professor, Cap Junjun, o say mo yung ka-advice kang Brandon?
2: Yes, ate. Base sa University of Retired Playboy.
1: Aha. Sa Yusong.
2: Pero tingdaghana ang atong sensitibo maguni nga pangutana. Gugma versus kagahapon.
0: Aha. Uh-huh. Okay.
2: Ngayon ay maguni nga sitwasyon. Pero para na ako, Brandon, is gugma maguna. Kita nga mga lalaki, maingon manganita o manguyab sa usa ka babae, nga kining bisag pila pa na kabukid. Bisag pila pa na kahiganti ang muharang. Kung pwede lang gani, kuhaon ako ang bituon. Ihatag gani mo. Sa ato pa, nagpasabot niya, bisag kung sa kalisod pa na, nga butang, para lang sa gugba, ipaglaban mo. Dili mo ikaw o ang iyang ayaan, uyuan, mag-uban ka bumang duwa.
0: Kamuman, pero kay ngalan nga kauban na sa pamilyara.
1: Pamilyara, igagaw ra ni Heart. So, ma-remind ka pa sa adlaw-adlaw nga.
2: Maumang gani, diba? Nga wala may successful nga relationship kung wala yung mga tunok nga maabot sa inyong kinabuhi. Aha. Every relationship, nagunay kasakit, nagunay pagsulay, Brandon. Yung anong i-give up man ni mo na, nga naigugma man na si Mia ni mo. Nga ikaw naigugma po yung kag Mia. Nga ka mo man ang dua ang mag-uban, dili man ang iyang parente.
0: Pero ang doon na may panultihan nga, dili tanan gugma, imong paundayunan.
1: Turos.
2: Karoon dili man ni mo paundayunan nga ulitaw ka, dalaga siya.
0: Pero doon naman ko yung mga...
1: Dili siya worth it.
2: Wala ko yung nga bikil nga.
0: Doon yung mga babag. Bisan, kung ako si Mia...
2: Doon lang ni si Mia sa iya kay makigtaba na. Nyak, wadto naglaing karon nga.
1: Eh, kung ako si Mia po, dili na ko, kanabang, dili na ko ipugos. Kay kabalo mo kong masakitan si Brandon. Kung love yun niya si Brandon, kinahanglan niyang buyan si
2: dito,
1: Brandon.
2: Dito, paglaban niyo, kasakit na mo wadang naginigog mo.
1: Di man, kay nasayod man siya nga, muna kanang greatest pain ni Brandon ang about come heart.
2: Daw pero, dili daw ato ni Brandon, niya makigtaban lugar no naglaing.
0: Ang akong point ba, dili na, ang atong point magod ba nga, doon na yung mga gugma nga pwede tudluan na malimot ka.
1: True.
2: Si tudluan?
0: Tudluan ni mamalimot ka sa mga butang.
2: Kasayon na rabo mag-istorya na nga pwede tudluan ng gugma nga malimot. Ako, dugan ni kayo nga nunga manalimot ni. Naanap po mo, girls! Atik-atik ko na po yung laki nga. Ay, isa ninyo kipa, igugma, may malimot na ka. Yan ano, ganyan kipa.
0: Ito, doon na may mga gugma nga pwede na niyong ibutang sa kalimot. Kung diligid mo para sa usap.
1: Diba? Diba? Kinahalang dawaton ba? Nga dili ang ipugos kay mas daghan ang kasakit kisa kalipay eh.
2: Matuluan ba ninyo kasing-kasing? Ay, ano po ninyo katika ko ng mga lucky good niya? After ninyo na paigugma, kadang kay dili na lugar magkasinabot, matudluan na nga.
0: Gani mo ilang sitwasyon? Muna ba, you and me against the world na po ni kay the whole family na po sa side ni Mia,
1: muna ba, makundra
0: na po dood kay si Brandon mo sa dili, ang rason, bisan og di niya kagustuhan, pero tungod niya, nawala si Heart. Mamagad na agad ang niya.
2: Mamagad, naglabay naman to. Dili man pwede nga magkinabuhi ka nga na ang kagapo. Kalimti na nga kagapon. Ilubong na lang sa kalimot. Mo,
0: pwede naman kalimtan. Pero ang mga nakapalimot.
1: Ang pamilya, Manggo. Dili man ko na malimtan sa
2: the
1: pamilya
2: term taban, magpakalayo-layo mong duwa para sa inyong kaugbaon.
1: Asa may kalipay, ana, o magpalayo-layo. Ay, murag ka ng gahatag na mo problema sa iyong kaugalingon.
2: Katong nagisugot ni mo yung mga uyap, ingon ka nga, ikaw o ako against the world. Nga karon
1: Lay mo po to ka. Lay mo
2: po to. Mayroon mangani ka nga. Kanang, ikaw lang sapat na.
0: Sato pa muli po.
2: Ano naman karoon na parang tiyan?
1: Kangilo pa paminaw ng ikaw lang sapat na. Mordi na mo na pwede karoon panahon na.
2: Ano, i-consider pa muna. Pinahalan
0: nyo na cash.
1: O, rin na pwede karoon para ikaw lang sapat na. Hagas ba?
2: Ano, i-consider pa muna ng upan niya. Ikaw lang At ako ay sapat na. Ah.
1: Na, habang
2: kaya, let's be realidad, Brandon.
0: Realistic.
2: Realistic. Oh,
0: realistic. Oh,
2: kaya, klaro naman kayo na nahigugma ka na kang Mia. Mm. Niya, si Mia nahigugma na ni mo.
0: Kana kung gusto ni Brandon, lain na pong kasamok sa kinabuhi.
1: Diba?
2: Kasi kasamok ka na nga mag-uban, mamungduwa, nagigugmaay mamungduwa.
0: Kaya dili magiging malipayang maglaya sila, bro. Magtaban sila.
1: Kaya imagine inyong kalimtan inyong tagsa-tagsa kapamilya para ana. Hindi
2: naman ka magmalipayang nagugubang tanduwa.
0: Natural. Kaya daghan man
1: namay masakitan. Masakitan. Oo, namay mga supa. Supo, na yung mga
2: ang
1: supa.
2: Ang importante yan, kasing-kasing ni Mia o ni Brandon.
1: Nili na siya magmalinawon.
0: Kung ang reason siguro po, Bri lang si Brandon.
1: Ano, noon.
0: Di sila para sa usap-usap, pwede rin na i-fight. Pero doon na mo kinabuhi ka nawala.
2: Tinuyo na ito.
1: Miss ka na lagi eh. Pero di naman mabasol ang pamilya.
2: Ang dili ka sabot, ang uyuan ni Mia.
1: Mga gaya, di naman mabasol ka. Kaya si Mia po, galanto po sa ihang kuan ba. I mean, ihabi ng pamilya niya. Imulagar ng himoong rason nga, mag-uba na nila relasyon. Kaya ipugos gininyo nga mag-uban mo.
2: Dili, si Mia naman mismo ang gusto magkiktaban.
1: Mo lagi, si Mia gusto magkiktaban. Kaya tungod love niya si Brandon. Pero is it worth it nga, ikat ni mo imuhang ties with your family? Para makiguban kag lalaki nga wala an dili man gani wala may assurance kung tutaban mo kay magkamog yun.
2: Mo ipaglaban mo.
0: Kung may katwiran paglaban mo.
2: kung dili nimo na dawaton Brando, pasabot ya lang imong gugma kang Mia. Kay imagine na si Mia mismo usa ka babaye andam na gani ni adto ra gyud imong panimalay.
1: Ang gusto ni Brandon, ang gugma nga makahatag sa iyang kalinaw.
0: Yes.
1: Kanang makapapas sa iyang mga bubog sa iyang past ba?
0: Okay, ang kung imo tan diba? Si Mia nang taa naka move on na siya, si Mia
1: ang naka ta ang rason, di ba?
0: Si Mia ang nakapabalik sa kuan ba kanang kinabuhi niya nga kanang mobalik o kalipay.
1: No, pero ang ending, igagaw ngano sa duwa ka na background check.
0: Kay mama ug mama magsuon sa usahay, hindi mo ma-check. No, kanang isi ka mama ang magsabawala bang mapilihan no?
2: Sayang man, good na Brandon. Palay na ang...
0: Bitaw, mabita rin sa agad, no? Kaya bitaw, ang isi ka mama ang magsuon. Di ka kabalo ka pa rin tiri sila.
1: Yes.
0: Kay ang apelido man nga lahi-lahi mo imuhang maano niya. Mangota na ka, di ba ka mangota na sa apelido si mong mama? Diba?
1: Weird man
0: kung
1: ngayon.
0: Kung ang app, complete name naman mo na mo na siya. Arlene Ayon na siya. O sa apelido si mong mama mo, anak pa lugar ka.
1: Wala gi.
2: Pero ako ati lahi, manggit ko. Ipa background check na ko. Gikan sa ikapila nga degree niya nga lulo,
0: kay
2: niya, yung silingan.
0: Kay?
2: Basig na asad ko iya bito nga silingan niya.
1: Yun na.
0: Muna diha. Pero sa pagkita ang ibuhato ni Brandon, give up na lang niya or ipaglaban sa ikaduang higayon ang babae nga iyang gimahan. Stand by, balik ka man lamang sa Pika Sawa. Nang puso.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakod sa iyo ako ang pasalamat sa Ginoo sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waolan of the Resort.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o uptime na diya ang panglantaw o epektido diya yung produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Kaya nabalik tapan syempre ato sang tibayon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Pa-shoutout ati R sa akong mga anak na si Arian, Ariza, Chiche. O sa akong apo Zayden, Inday Fe, Kanki, Angelo Kanki, Era May Kanki nga naa sa Davao o Sirigaw ang nagpa-shoutout. Iya mama, Jin Jin, diri sa Kubayan, Kibenton, Impasugong.
1: From Elmer Garcia, hi ati Arlene, solid follower ninyo sukad pa sa Radyo Hangtod karon sa YouTube na. Saludo jud ko sa lawom nga panghuna-huna ni DJ Novo o sa pasiaw ni Cap June. Greetings from Barangay Calarian, Zamboanga City.
0: Ayan, from Julian Sabado, maayong hapon ati Arlene, DJ Novo o Cap June. Grabe kalipay among panimalay basa mo on air na ani mo. Si Cap June Gyud ang naghatag og dasig sa akong adlaw. O si Ate Arlene usab nga perting ninduta mabasa sa mga sulat. Watching from Cebu City.
1: Hi Ate Arlene, DJ Novel Cap June. Makalingaw yung programa gasabay mintan-aw sa akong mga kauban diri sa Riyadh, Saudi Arabia. More power and long live sa inyong programa from Grace Soriano.
0: Ayan. From Mary Chris Raaga, hello og maayong adlaw Ate R, DJ Novel Cap June. Paki-shout out sa Raaga's family og Santos family. God bless sa inyong program. Kanunay good minga paminaw.
1: From Annie D. Talungon, hi and hello Ate Arlene, Ate Nova and Cap June. Maayong hapon kaninyong tanan diha sa imong programang Sincerely Ate Arlene. Shoutout po watching from Mitzayab North, Cotabato po.
0: Ate Arlene, did you know ba o Cap June? Number one fan ninyo ko diri sa Doha, Qatar. Dili good kompleto akong adlaw basta dili na ko ma-replay inyo ang mga episode from Jenny Tagulaw.
1: From Calixta, Lahoy o Larita, hi Ate Arlene, DJ Nova Cap June. Shout out sa tanang namina o nagsunod sa inyong programa. Makalingaw dyan mo ilabi na sa mga naay gihambin nga problema.
0: Ayan. From Christine Joy Ilanan, hello Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. Pa-shout out sa Reyes family diha sa Purok Tres, Barangay San Jose, Tagbilaran City. Kami tanan diri sa Balay Subaybay Gyud sa inyong live stream matag hapon.
1: Good afternoon, ma'am. Shout out ko from Abaga, Libunga, North Cotabato. Rodel Anobani, salamat. Sige, Judmi, paminaw sa mong programa. Ate, kada adlaw, Jud, salamat.
0: May adlaw, Ate Arlene, shout out sa akong mama o papa sa San Carlos City, Negros Occidental. From Eileen Navarro, nga nagtanaw gikan sa Dubai, UAE.
1: Hello, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June. Everyday, Jud, ko gapaminaw sa radyo from Evelyn Hilot of Maramag. And pa-shout out, Ate Arlene, lingaw kay ko sa inyo mga istorya o mga advice from Cheryl May Dizon of Ormoc City later.
0: Okay. Nob, say mo hanga final para kang Brandon.
1: Again, para nako Brandon, dili worth it nga makitaban ka kang Mia. Bisan tuod nga love ni mo siya, pero sayod ko nga tungod ni Mia, ma-remind na po ka sa mga kasakit niya muna agian sa pagkawala ni Heart. Kaya lagi igagaw sila. So, di man na ito mga kung ano, kanang makaguol nga realidad ba nga, imbis unta nga nahigugma na kapag-usap, pero inga na pag ang sitwasyon nga gihatag na sabi sa imo. Siguro, muna'y sign sa imo ba nga, basin dili pa dyan ka, ayaw sa, no? Ayaw sa ipugos ang mga bagay-bagay. Kaya kaning mga ingani mga nga nawala ang kinabuhi ba? Lisod kay ni, or dili, di siya mawala.
0: Basta-basta mapapas.
1: Di siya mapapas. Kaya nang forever siya ba nga, mugi na'y pain nga imong daladalaon sa imong kasing-kasing. Muna kung ako sa imo ha, ayaw ipugos nga si Mia, gid imong, ayaw sugot nga, magtaban gid mo ni Mia kay miskan pag unsa kagigugmaan si Mia sa imuha sa ngalan nga ihang pamilya maokay na pud ilang kasakit, ikaw pud maokay na pud imong kasakit and ang imong mga imong trauma sa nahitabo kang heart, so ayaw na lang kay dili kanang dili gyapon mo magmalinawon eventually basin gani nga mo panay rason nga dili mag-work out ang ihang relasyon ni Mia. So
0: pero in fairness ba ya sa side po sa ginikanan ni heart igula siya nga, ayaw na gid
1: pakita. Diba?
0: Ako ba, basigipan ni Maxlan siya or gipa, unsa ba, diba?
1: So, oh, so kana masabtan po nato ilang pain yun. Dili lalim sa usa ka ginikanan nga, ang imong huna-huna, nga naglaagli imong anak, nangaligo lang niya, pag-uli, wala na kinabuhi. So, ma-valid ra ilahang gibati nga, kasi lagya kang Brandon. So, again, no, mo naglagi ang matod pa sa giingon sa ginikanan ni Heart nga, ayaw na pakita sa ilahang pamilya, Brandon. No? Ikaw na lailikay para sila na ay kalinaw, ikaw
2: naapot sa imong kaugalingon, naapot kay kalinaw. Kay maskin pa magtaban mo, maskin pag mulayo mo sa inyong isig pamilya, sa pamilya ni Mia, pamilya ni Heart, pero sa ngalan nga, nakahatag mo own murag na-trigger niyo pag-usab ang mga kagahapon ba? Dili na gyapong mumungalipayon. Murag eventually, basin dili pagin mo mag-dayon or dili gin mag-workout ang inyong relasyon. Daghag rason, daghag kuan niya. Kana bang makaingon kita nga, dili tanan pagigugma, angay gin natong ipaglaban. Kaya sahay, mas kinahanglan pa natong i-let go na lang para sa kaayuhan sa tanan.
0: Basin the more niya idugay ilang relasyon, the more siya masakitan.
2: True. So, let it go. Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova de Marites, amalig ng bayan.
0: And of course, yung atong URP professor, Cap June, go ahead.
3: Gamay ra kayo kung i-advise ni mo, Brandon. Una, basta gugma gani, ipaglaban mo. Basta tinudanay ka na, ipagmasaw sa kababae, ipaglaban, gini mo na siya. Kaya kung dili na mo na ipaglaban, ipaglaban niya po na sa babae, huwag niya pong kayo mahimo. Ikadua, ayaw balibari ko ng babae na mo dool sa imuha. Kaya pag balibaran mo na, definitely masakitan ang babae, huwag takabalo kung sa iba hitabo after. Ikatulo, nga akong ika-advise ni mo, kanang niadto na ang babae sa imong panimalay, o niya gihangyo ka makitaban, sign na siya nga dili ka makabalibad. Sign na siya nga kinanglan i-accommodate yun ni mo.
0: Di ka mabalibad.
3: O dili ka makabalibad. Kaya ang babae na magigit mismo ang niadto ni mo.
0: Oh, ana, day na.
3: Sa gihapon, kinisi kuya kapwingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako. Pinagdaanan
4: dahil ikaw lang. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
6: Ang akong gibate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na kagamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
7: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
8: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Okay, thank you so much, Lady Nova and Cap June. Thank you, Brandon. Sa imo papadangat, imo swatang po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Para kanako, wagi rason nga magpadayon inyo ang relasyon ni Mia. Para kanako, tungod kay, bisan pag ipilit ninyo inyo ang relasyon kay nagkahigugmaay mo sa usag-usa, apandigya po ang malikayan na doon ay sakit nga mga nangagi nga kanunay gumabalik-balik mientras magkita mo sa mga ginikanan ni heart. Musugot ang sadili, bisan pa magpalayo mo, di gyapon mo kompleto magmalipayon, hangtod nga doon ay mga tao nga nasuko o nasilag sa iyong gibuhat. Kung tinuod gid mo na higugma sa usag-usa, kuha asa ninyo ang basbas sa ginikanan ni heart. Brandon, makig heart to heart talk ka nga to kanila, iampo nga mapasaylo ka nga ipakita. Nagi mo intention kami ya, pure, ug ang nahitabo kang heart, di ka sakit pod ka ini mo. Malay nato. Nga tungod kang Mia, mabalik inyohang maayong relasyon. Agwanta ka lang. Pangitag paagi nga mauli ang inyong maayong relasyon. Nasayad ko. Kung imong paningkamutan, mapamatud-an nila o kaya na nila mo pasaylo. Wherason, para nga magtaban pa mo. Para nako, ayaw sa inyo banggaa. Ipakita nga sincere ka nga to kang Mia. O nga dili ka muundang sa papangayo pasaylo. Malay na to, Brandon. Pag ma-okay na ang tanan, ma-heal na ang tanan, o makita nila ang imuhang tinud-anay, o ma-realize yung ginikanan nga sakto ka, di ni mo kagustuhan, and mahatag imong pasaylo, kanan ang perfect na time para ipadayo yung relasyon ni Mia. Ayaw pagdali-dali. I-plaster una ang tanan. Thank you so much sa imo papadangat imo swatang po ni atong tulumanon. Manginaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayan Medel. Salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o way labot kining istasyon.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusira.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad, naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Control ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: kalmado sa Senado at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natan sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gabinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian. Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag o ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod o pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay ng hostisya.
2: Straight to the point!
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, mayang gabi, kanatong tanan. Kamusta kamuntanan o welcome sa pagpanag-uban sa atong tolumano na itong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point!
1: Una sa tanang pasalamatan ta nga to ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw na nasab nga gayon sa itong pagpadayon at itong pagpanikay-sikay o itong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Merkules. Apit sa 19 na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga sukindig paminaw mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Sa ilang natagsa ka mga radio, nagtanaw sa Facebook Live, sa YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyo ubos nga lagad sa kahanginan Radio Man Benji Olpos Tanghian. Ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magsunan usab nga naminaw diris dak bayan sa Sugbo. Kumusta kamuntanan? Ha, mga Sugboanon nga naminaw na to karon. Ha, diris sa dak bayan sa Sugbo. Ato magsunan usab diris probinsya Sugbo. Ha, laluigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato magsunan usab diha sa Leyte, sa Bohol. Ha, sa Samar, nagubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magsunod mga pinanggantig paminaw sa nakasama nga Nestor nga naminaw na to ron dito sa gawa sa nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers maayong buntag, maing udto. Ha, ninyo dihan tanan, no? Diha sa Europa, ha, diha makasama sa Amerika, o diha sa Middle East, no? Maayong gabi inyo diha to mga taga Middle East niya naminaw. Anas Middle East mga OFW sa to may gabi ninyong tanan.
2: Straight to the
1: point. Ato ang mga kaigsunan usab ng mga nanay, mga tatay na to, senior citizen. Ha, may gabi ninyo diha ha. Aniya naminaw na to, samtang nga naminaw, dire sa to ang programa. Ang uban nagatanday-tanday ha. Aniya medyo galha man ron kasamang ni store kay krabi inita ganiha. Ha, kasakit yung init dito sa Luzon, nagbaha dito na sa Luzon. Ha, dire kaya porting inita din he. So muna nga tuwa ang mga naminaw, tumangkaig suunan nga dire sa labi na ni kay Sikay sad ha. Ang mga ni kay Sikay na turo, naminaw ni kay Sikay, maayong nga pagpanay kay Sikay ninyo diyan tanan ha, o maayong nga gabiin ninyong tanan.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuwa ang mga isgutanan sad garong gabi una. Ha, tuwa ang mga naminaw sad garon, at arita sa tuwa ang mga hisgutan kasamang nistor ha, sa tuang mga hisgutanan sa karon ha ani sa mga naminaw na to karon ha sa radio sa Facebook ipalihog og share ang tuang Facebook live sad sa tuang mga naminaw at tuang makigsunan mga sukindig paminaw sad. Okay, arita sa tuang mga hisgutanan sad karon gabi una kasamang nistor ha, daganta mga hisgutan mga sukindig paminaw karong gabi una. Adi adire atong isgutan usab garon kay matod pa mga sukindig paminaw. Si Orly Gutisa ni baliktad na usab.
2: Straight to the point.
1: Kahinumduman nga unang ni baliktad kadtong tulo ka mga kani bodyguard ni Saldico mga sukindig paminaw. Ang kauban ni Orly Gutisa, ha? Si Gutisa mao ang unang gipresentar no ni Senador Rodante Marcolita sa Blue Ribbon Committee nga nagmatod pa nagdeliver si Gutisa og malita or mali malitang kwarta dito kang house kanio Speaker Martin Romualdez.
2: Straight to the point.
1: So morning ni baliktad na sad karon mga sukindig paminaw si Gutisa ni saysay si Gutisa nga kanang na ang gipasanginlan na kanang na ang gipasaligan siya ha, si Gutisa gipasaligan kuno siya ni Mike Defensor og ni kanhi si ani ni Senador Marculita, no si si kanhi Congressman Mike Defensor og si Senador Marculita ni pasalig kuno niya nga tagaan sa kwarta og ingon man usab scholar ang yahang nga mga anak aron lang nga mo execute og affidavit.
2: Straight to the point.
1: At ani hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha kay aka nang si Orly Gutisa mga sukindig paminaw pag human niya ga present dito sa sa yahang nga mga affidavit sa yahang nga pagatestimonya dito sa Blue Ribbon Committee mga sukindig paminaw kalit man sang nahanaw kay kuno dunay hulga sang kinabuhi daghan kayo og mga hulga sa yahang kinabuhi o niya murag kwan ba nagatago-tago taw ni Orly Gutisa kasamang Nestor sunag gutay ing pambulgar niya nga siya goy una nga katok hinumdum ato sa Blue Ribbon Committee nga siya maoy una nga niingon nga nag-deliver sa kwarta nga daghan kayang malita yang gi-deliver dito sa balay ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. So karon gawa sa tulong nga mga nibaliktad no katong tulong nga mga nibaliktad sa 18 ka mga ex-marines ikaupat na si Orly Gutisa nga nibaliktan. Ha? Tanawa ra kasama ni Sir Mona nga tong giingon nga kanang ilaha ginang paningkamutan nga mobaliktad para ang kaso ha nga kinsa may ilang file lang kaso kani magipasanginlan muhuyang ang kaso nga naman wa naman ha muhuyang ang kaso kasamang Nestor pero mo na nga kaning ni akatong ilaha nga mga affidavits magamit gihapon to ha magamit gihapon to kasamang Nestor ha magamit gihapon to affidavit pero mo na ang pangutana kinsa kahay nagpaluyo ani kay imong pangutan-on si Ombudsman Remulia. Ha? Pangutan-on ni mo si Ombudsman Remulia. Muingon man siya nga ang nagpaluyo ko no ini, katunto ang tulo ka mga ex-marines nga ni Baliktad, ni Atra sa ilahang nga mga katarungan, ang nagpaluyo ko no, matod pa niya si Martin Romualdez ko. Pero nitubag si kanyo Speaker Martin Romualdez nga ang istorya ni Remulia way kamatuoran. Ha? Dili tinuod nga siya mo ay nagpaluyo sa tulo ka mga kanang naang kanhi bodyguard di saldi ko ha? Nga mga ex-marine. So dili ko no tinuod way, way basihan kasamang Nestor. Munang karon ikaupat naman. O niya muna nga makaduda ang mga tao naniid rabi ang mga tao. Kay ang mga tao nakadungog biya sa gisulti ni Presidente Marcos nga malapit na kunong kasuhan ang dating speaker. Wala lang niya gispecify kung kung kinsa nga kananaang speaker kasamang Nestor. Hantod karon mga sukindig paminaw hapit na usa ka buwan wa pagihapon nakasuhan ang ombudsman nga dating speaker ha dagan na ang resulta hinuon ang atras na noon yung mga testigo. So upat na kabuok ang niatras ha. So muna nga kanin sila kisa may demoatras kasamang Nestor. Ha kisa may demoatras ang ilang gituhuan nga makatabang nila na priso na. Ha nga priso na ikaduha ang ilang mga testimonya unsa may ilang makuha. Ha? Udili sila kampante ba unsa may pagka unsa may assurance sila unsa may ilahang kananang kasiguruhan nga maprotektahan sila. Nga nga priso naman, unya, wa man sila sa puwanga, wala sila sa bakas, gobyerno. Ha? Wa man, wa may kanana nga, why, ang investigation sa Blue Ribbon Committee, wa. Ha? Pag muna, nga giilog yun mga sukindig paminaw sa kanang majority karon gikan nito ni Senador Alan Peter Cayetano, si Senador Irwin Tulfo, nga maoy leader sa Blue Ribbon Committee, karon maoy chairman, wa gihapon pag-imbestigar. Ha? So muna, nga kaning mga ex-marine sa kasabota sila hapon nga kani mga nibaliktad ba? Kani mga nibaliktad na kasabota. Kaning uban, doon naman kuno'y planong mabaliktad. At doon na po kuno'y planong mabaliktad. Kaya mo lagi na, gihulga ka sa mga Nestor, niya ang siguridad sa pamilya. Ikaw, imuha lang yung magpakahiro-hiro lang yung kadya. Ha? Ka sa mga Nestor? Magpakahiro-hiro lang yung kadya. Na imong pamilya, ibugti, na imong pamilya. Ha? Nga, wa may tarong na investigasyon sa anomalias flood control. Ha? Baliktok na lang ka, oy, kay imong pamilya mo'y unahan. Gawas lang nagwag apo kang lapu-lapo. Ha? Gawas lang nagwag apo kang Dr. Jose Rizal. Ha? Katong atuang mga tinuod ng mga bayani, mga sukindig paminaw. Ha? Pero og kanang na ang... Pero magpakabayani ka ni mga kurakot. Amoy, di maayos. Hinoon ang mga tao hasta imungalan mo kuan man ka sa bang nestor. Ha, madalaygon sa mga tao, dili mapapas no sa alimpatakan o una-una sa mga tao kung ikaw nibarog ka paras ka matuuran. Ha, nagpakamartir ka paras ka matuuran ka sa mga nestor.
2: Straight to the point.
1: Samtang tulo ka mga bagyo gimonitor karon sa pag-asa, duha ni ini gawa sa Philippine Area of Responsibilities. Samtang ang usa mao ang bagyo nga nining.
2: Straight to the point.
1: Ang kining usa mga sukindig paminaw duapas layo, duapas Pacific Ocean kasamang nisto. Ang kining usa ka bagyo nga medyo layo-layo pa, no layo pa ning mao nga bagyo o niya dunay tsansa nga musod buigo dinhi sa adire sa manap mangwan dapit kanang naa nga mamaybay dapit sa Mindanao. Ha, kining ni ang maong bagyo nga layo pa nga to sa Pacific Ocean. Ha, kasamang nistor apan gilauman ni nga medyo mukusog ni siya. Ha, kining maong bagyo kay tubig man di dako man kinang tubig diha makatigom siya og kusog kasamang nistor, no? So muna ang kining

0: kining usa ka bagyo nya gani naa sa West Philippine Sea mga sukindig paminaw padong natin sa dito sa China.
1: Straight to the point.
0: Sa muna nga kanang naa nga sinining na lang ato ani sinining kani si ubit magkuno ning usa onya kana naang ang habagat mao ni magpaulan dito sa Metro Manila or sa Luzon area.
1: Straight to the point.
0: Samtang Vice President Sara Duterte ni bisita sa mga pamilya sa biktima o sa mga sa survivor sa pagpamusil dito sa Zamboanga karong adlawa.
1: Straight to the point.
0: So ni duaw mga sukindig paminaw si Vice President Sara Duterte sa mga pamilya in town sa biktima no sa pagpamusil dito sa Ateneo de Zamboanga. O niya ang mangkatong survivor gibisita sa ni Vice President Sara Duterte kasamang ni Storm. Sumuna nga ang si Kwan Pod Secretary Sunny Angara ang Department of Education Secretary ni Adto Pod no, sa Zamboanga kasamang ni Storm. Sumuna nga kanang na ang Kwan ni Adto sa dito karon. Samtang si Claire Castro ang tigpamaba sa Malacanang wa giyod mangayog pasaylo sa mga maestra o sa mga maestro wa giyod sa mangayog pasaylo sa iyahang giingon na doon na kunoy uban ng mga maestro nga o maestra na gitudluan ang mga estudyante nga walay mudo. Karon nangasuko ang mga maestra, nangasuko ang mga maestro kay mos ginhawagan ilang tudlo kasamang Nestor unya nagginto, ha? Nagginto ang atuang mga kwan, nagginto ang atuang mga magtutudlo kay tungod lagi sa kahigpit sa balaod karon paglaban sa mga bata, ha? Kasamang Nestor. So mo na nga ningos Claire Castro kagahapon nga mo ni mauna kanang na ang way mudo ang gitudlo sa mga maestra ang pipila nila way mga mudo. pag-react na labi na ni react na ang ACT Teachers Party List ang mga maestra sad o mga maestro o niya ni react mga sukindig pamilya lakon ng sulungon si Castro. Ayaw rang relax lang sir ha relax lang mo ha. So ganiha dito gipangutana sa sumatod pa niya dili ang wala lang nila masabdi akong giistorya. Akong giistorya ba nga ikaduha man silang ginikanan dapat mo tabang silag pitol sa mga bata. Awa gyud mangayog pasaylos Claire Castro kasamang nisto. Naka-istorya di ay si Claire Castro ana tungod ni adtong panahon nga pagbisita ni Presidente Marcos dito sa Mindanao, ha? Ay, borag sa Mindanao to, asa to napit sa Mindanao, sa Davao ba to, kasamang Nestor, or asa to napit sa Mindanao, nga nisakay sa siyang chopper, nisakay sa helicopter si Presidente Marcos, unya, gisinggitan sa mga estudyante ba? Kabantay mo to nga video, gisinggitan sa mga estudyante, nga naay mga dilisad maayong nga mga pulong, gisulti sa mga estudyante, naabot na dito sa Malacanang, naabot ni Presidente Marcos, muna ang kaingon si Claire Castro ganina nga, tanawa good niyo na tanawa na giturgan ni mga estudyante ha gitudluan ni nagtarong sa mga maestra. Ayaw pud oy day Claire Castro. Day Claire Castro aron kang masayod mas maayo pa nga imuhang ipa amen, gana na ang balaod, nga gibutang ni Kiko Pangilinan. Ha? Kibalo ka, ang mga maestra sa una, grabe makapitol. Grabe makapitol ang maestra at maestro. Ha? Pero karon, bisan gani pagsulti sa bata. Ha? Limitado ang pagsulti, pagdisiplina nga pulong ra sa bata. Kay once ang bata, maulaw siya, once ang bata nga ma-offend siya, manugid sa ginikanan, sulungon sa ginikanan. Bantay ka na kasamang Nestor. Tungod sa kahigpit karon sa balaod. Ha? Nagipasar ni Kiko Pangilinan. So muna nga kana Senador Kiko Pangilinan, total si Kiko tila manas malakan niya. Ingna declare nga ipausab ng iyang balaod. Ano man sa una nga mga estudyante sa una, kita sa una si Rumel. Hadlok man ta sa una mo, amin pa ta sa maginikanan ana, gitudluan ta. Ngano masipya ta eskwelahan to ah. Ato ay stick, pitik. Ngano man, kanang pagpitik o stick sa mga bata, ikamatay nas bata, dili. Ha? Total, gitudlo nas Biblia. Nga kung tinuod ka nga, nahigugma

0: imong anak, pantuna imong anak. Ha? Biblikal ng pagdisiplina sa bata. Bantay ka kasamang misdon. Nana, na may mga himasag Biblia. Ha? Kung tinungol kang nahigugmas imong bata, nas panulot ni Hiona. Ha? Kung tinungol kang nahigugmas imong bata, pantuna ang imong bata. Ha? Kabantay ka kasamang misdon. O, unya ayag pasok ang imong bata, kaya basing mawadaan sa kadasig. Pero disiplinahon ang bata. Tanawag ko nang magdaro ka kasamang nisod, imong pit ka ng kabaw. Ha? Magdaro ka ana, pagpitik ni mo sa kabaw, ha? Dili guda, paglantaw ni mo nga murag ang tiil sa kabaw, upat man akibok tiil, ha? Ni kuan gani, ni gawas gani sa auso, ni gawas sa kadina, kasamang nisod, imo nang labtikan. O baka, magkuan, ha? Labtiki ang kabaw, bulahan, matadlong sa sayahang gilaktan. Maupod ang bata ang pagdisiplina. Although, attitude begins at home, doon ay dakong responsibilidad ang maginikanan. Nan karon kaya maginikanan, di man para sa una kasamang nisor nga, paludhon tag asin, paludhon tag munggos. Ha? Bunalan tag bayabas. Oh, kaagi ko na sa una. Karon imuhang, imong maymayan ang bata, istoryahan nimo ang bata, imong maymayan, istoryahan nimo ang bata, muni mo na, mulayas ang bata. Tanawara. Nga naman, tungod sa kita sa dag na maginikanan ba, nagkinto tagmaayo, nga dili po, usahay po, na-presipiat na to maginikanan sad. No? Okay, usahay, mas spoiled ang bata. Ah, muna bitaw nga, usahay ang bata, mangurit ang mama, mulaban ang papa. Mantay ka na, ay, pahilakan ang bata. Good, muhilakan ni gaway ang bata, di ay silpon, itudlos ang silpon. Ha, di silpon, hilong na dong, ana. Ha? So muna, nga kanang na ang kuan. Dako ng istoryahanan, bitaw, kana istoryahanan kabahin sa behavior sa bata, labi na development sa bata. Ha? Kasamang nisor, unya, ang pinaka, nga nung mga, ang bata, God, matanong, ang mga ginikanan, tarong man, muna, usa ana, kanang nang ato ang palibot, kanang influensya sa barkada, influensya sa environment, usa na, kasamang nisor, hanggang maka-apikto sa development, sa bata. Ha? Kaya gana ko ni anak. Kaya nga ako niya. So muna nga. Sinday Clear Castro. Wag isang nagpasahil. Ako sa una. Naapaman ka. Ila paman ko sa kong maestro sa daycare. Kasamang nisur. Kato si Sir Murray Balokos. Ha? Kaila ako ng maestro sa daycare sa una. Kaagi ko naghapak og eraser. Ha? Kay kanin lagi dogsing-dogsing ana mga amigo, dikir kidikir pa mi ato. Ha? Strikto siyang pagkamaestro. Ha? May biin ni Buda Sir, minaw ni Sir. Pero makakat-on ka kasamang ni Stor nganuman. Kay kwan man focus you guys discussion nga muni mo na ana. Ha? Makakwan ka ba? Diha dapita pa lang sa gagbay patara disiplina ta kay kinirabang bata. Mas mutuo sa maestro kaysa maginikanan. Na ay mga 70% ha nga makiglalis ang bata kaysa ginikanan. Ha mao man giingon ni sir, mao man giingon ni ma'am. Oh. So muna nga tungod anang balaod garon, ha? Usab mga sukindig paminaw gipasar ni Kiko Pangilinan nga ha kana laging dili pwede manapat og bata. Ha kanang na ang bunala nimo ng bata nga imong ipanis ang bata. Ha? Kana pero kanang tukog okay ra na pitik ng tukog ha piktil ng tukog ang mga bata ron kahibalo naman sila di sila bunalan mo sana magdako ang bata mo nagkahoy ba kasamang nistor tanong kag kahoy sa gamay pa lang nibalikog ang kahoy pwede ra nimo mahilot-hilot mahilot nimo ng kahoy patay ka ng kahoy nga bagong kwan itanom na di ba nibalikog ana sulay na og kanang tanos mamatanos ng kahoy pero magkagulang gani magkadako na gani balikog na siya. Ah, di gana, di ni mo na tanuson, balik ko, yun ang nagkadak. Mora po ng bata. Mora po ng pagdisiplina ng bata kasamang nistor. Ah, muna nga, kwan nga, de Claire Castro, pasangin lang nga maestra. Ako sa una, okay, daycare, anak. Na, kwan may na sa una. Na, anak, pag-grade 1 ako, katosi, ako, kanak-kanak ko mong maestra, gika sa daycare, grade 1, anak. Na, aman to, kaabot pa man ko, anak. Kato sa una si Ma'am Alma Estrada. Ha? Kasamang Nestor Asos, kanang naang ang gihapak na mo ato sa una, kanang naang kandado. Ha? Kanin lagi mga sagoy sa ta. Ngayon, tinood mga ina kayo sa una. malit mangunta kay kanan ang mamayabas ba? Mayabas, unya, kung bayabas, anak, babaylo ang papel. Unya ang papel, ibaligya na mong papel, na yung palit papel, ipalit na, among ipalit og lastiko, kay lami, makindampa. Ah, nya ka katunga palita pero magbilin may sa una og kuan magbilin may sana palitan mahalinan may ana bayabas mayabas may sa magnistor may palit or palit og papel ang katunga ipalit og plastiko ang katunga amo nang mopalit bida ag sudan dito si ato mami sa balay ni nang kuan kanang nandaling na may tindahan anhing nandaling ha nandaling nga Pedro sa una ato mami palit og utan net kay kuan pa man tong munggos ka sa magnistor na pa may tagdos ang takos. Atong munggos na ipinakbit niya katong lata kayo nga kanabitong lata kayo nga kalubasa o balatong basta ang lami. Kontra gani gato si Kwan sa una kaya naapa man ron sa principal na maron ha gato si Sir Bubong na mo sa una kasamang nisto ha apurepuyag to si Kwan uy. Ha, kananaang si Sir Bubong sa una, basta di ka maminaw sa klase, unya, ha, di ka minaw sa klase, magsigi ka o ganang lakaw-lakaw, di ka minaw sa dito, ha, paako ni Mundonggan. Ha, pero tanawa sa una nga, grabe ang disiplina sa eskwilahan o disiplina sa ato mga ginikanan. Nahitabo ba ni sa una nga rin, nahitabo ron na yung mga dinunggabay, pusil, ha, wala. Nganuman kay kanang pagdisiplina biblikal na di lang pod palabian. Ayaw lang pod maabot sa punto nga mga bunog na patio na tungod sa pag kanang naang corporal punishment. Ayaw na sad naang labian ang bunog. Ha kanang kwan ba? Ha kanang bunog bayabas eh mana makamatay ka sa magnistor. Ha sangas bayabas kagingking. Ayaw lang pod nang ayaw lang pod og kanang kwan na. Ha ang uban gani hapakon kay pintol. Ah, samtang tunatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay di ay tinunan nga samdan human gihapak og bato sa ulo sa yaha nga schoolmate. Straight to the point. Adito ni mahitabo mga sukindig paminaw sa Kalina National High School sa Davao. Straight to the point. Adi ana magbinatuay na kasamang ni Store Town. Habang orgin hitabo dito sa Buanga mga sukindig paminaw dito na sa Davao. Adunay nagbinatuay og bato na igo na sa dangyaha nga schoolmate sa bato kasamang ulo kana samang nistor ni siusiw ang ha ni siusiw ang dugo sa ulo. Straight to the point. Samtang nga LTO ni anunsyo karon nga sugda na nila pagpanakop ha sa dili otorisado nga mga plaka sugod sunod bulan. So kadto nga mga kaigsuna nato nga nigamit pagyapon og improvised nga plaka. No, basta wala mo'y authorization gikan sa LTO nga nigamit mo o ga-improvise nga plaka, dakpo na mo, ha, karong September 1. So doon na dakop mga sukindig paminaw. So kadtong to ang mga ka-improvise plate number, ha, nga kanang nigamit pagihapon, dakpo na mo September 1. Muna nga, karon pa lang, mapanlitan, wala pa inyong plaka mo at tumos LTO kung wala kung wala'y available pangayo mo og authorization nga pwede mo makadala sa inyong plaka mintras wala pa ang inyong hanga plaka ha ana ha kanang kulang di mo madakpan kay nagkadakpan mo ari na pun mo diwa HP unya. Samtang usagatos kapesos ha usagatos mil ha usagatos mil kapesos nga ganti alang sa responsable sa school nga kanini ang pagpanghulga sa eskwilahan kini makasama ang gitanyag ni katigbian Mayor Benji Oliva ako din yung sangay ng mayor dito alang sa impormasyon nga makatultol sa pag-ila sa responsable sa social media post nga nanghulga ang mga sukindig paminaw sa eskwilahan o sa uban nga mga eskwilahan dito sa Balilihan, Bohol. Straight to the point. Wa na, nagkadagha naman hinuon eh. Straight to the point. Natuwa na po yung hulga dito mga sukindig paminaw. So kaganiha, kaganiha or gahapon, anunso man to ang mayor dito sa kanang naang kuan mga sukindig paminaw sa Katigbian, no? Katigbian, mani Katigbian. Dito sa Bohol, nga kinsa to maka tudlo no ni ining nang hulga mga sukin dig paminaw in town. Ayaw tawon mo sig panghulga o ito mga tinuan, ito mga ginikanan na minaw, ito lamalamin mga alam-alaman na ito mga bata. Ang kanan na ito mga apo nga di in town mo suhid anang uban. Di mo suhid anang uban in town na unsag at magtubag na mahinoon.
1: Straight to the point.
0: Samtang dito po sa Norso, sa Negros Oriental State University ko Norso, nabulabog usab ang mga maestra o mga estudyante kay doon na po ng hulga diha sa Facebook na matod pa doon na kuno dako nga kanandili may mahitabo sa sulod sa Norso. Nabulabog in town mga sukindig paminaw Norso dito sa Baes City Campus.
1: Straight to the
0: Norso Baes ni kasamang Nestor. Grabe naman oy dito sa kuan kanang naanga nagkuan naman ni sila in town ni Sanak naman. Ni Sanak naman in town ni Sigpanghulga. Mao na nga hagit ni sa tuang kapulisan. Hagit ni sa tuang cybercrime unit. Hagit ni sa tuang tagtaga NBI. Ilabi na gyud sa cybercrime unit nato. Kamu mo'y gitahasan diha, nining ato ang cybercrime nga mga kanang insidente, mga reports, kaninya, bomb threats, mga hulga sa kaning, unsay mga hulga diha, nga i-post sa social media, inyo man eh. So muna nga, ang atong gobyerno, ang atong kadagkuan sa kapulisan, tunin ninyo kay dako kining hagit ninyo atong taga cybercrime. Dako kitag budget ang gobyerno nga gibutang sa cybercrime, dapat mo import taon saon man ato. Pananglitan og kinahanglan ta nga magpatudlo sa ubang nasod unsaon na to pag-trace ka ng mga dummy accounts. Asa man na itong SIM card registration? Unsa may gamit? Pila ka bilyon ang milyon ang gibutang sa SIM card registration nato nganon di man ito matrace ka ninsig panghulga? Unya pa kwanong yung kanang kaso nga waylo iluoy nga kaso bulahan ang uban dili magsigbugal-bugal.
1: Straight to the point.
0: Taga cybercrime unit nato muna nga atong gobyerno atong mga kapulisan nga na cybercrime trabaho roman sa nang ila diha. Alang sa mga trabaho nila guway gamit. So kanang ato ang mga congressman, balik sa tas congressman, senador. Pero ang atong kapulisan, taga cybercrime mo propose sila dito sa congressman nga senador mo ni among kinahanglan, kung mo ni mauna. Kinahanglan mi magpatudlo sa Amerika, magpatudlo sa Canada, asa ta nga mga nasod nga kana bang mailhan dayon kanang magpost-post diha sa social media. Hatag ni kapanik og kahasol sa katawhan.
1: Straight to the point.
0: Pastilan be in taon ning kalakiha mga sukid dig paminaw nga kanang naa nag daghan ni balik naman usab ni oy. Okay. Dere sayo lang sa tagamay magkasama bi. Nya kini bahina sa datud ganato Asparagus Bila-Bila Herbal Capsule. Asparagus Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama. May kay sa mga isuna nga dunay mga sakit ug balatian naghambin sa kalawasan. Onya anto Asparagus Bila-Bila Herbal Capsule. May sab ni makasama ha kay alang suma kay igsunan mga pinanggandig paminaw. Adunay hubak no makatabang para libihan ang sakit sa hubak, kakapoy o pagluya sa tuang lawas. Magainom ta sa Asparagus Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Asparagus Bila-Bila Herbal Capsule makapagana sa kaon, makapanindo sa tulog. Panyapuno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga magikinahanglan sa tuang lawas. Ang Asparagus Bila-Bila Herbal Capsule makasama mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy ug uban pang mga butika ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Asaktog yung ka, Sir Benji, karon pag imong bunalan ang mga bata, aw ikaw pa'y kasuhan, kay naay balaod nga protektahan sa ilaha, maunang mugara nga dili na hinon maminaw, nugahi ang ulo. Matod pa mga sukindig paminaw ni kasamang husilito Efren Suaso. Ani sito'y mali, ha? Naminaw ko diri, maka-move on pa rin ko niyo. But lang, masig sa una to'y nakuhaan ka, nabunalan kag lipak sa una. Aunya si Tulo Kastik sa iba, maoy iwitik perteng sakita, maka-ihi-ihi kita kasama. Atun pagkasama nga Jinjan, ha? Yaha ko no, kanang naang sangas iba. Yunis Ortiz, may gibunal ni mo sa una si mohang ginikanan. Si Juni Sinti Labaho, nanginaw ito gikan sa Konsolasyon. Linda masong lago sa una mga teacher na agyo stay karon wala na tungod sa kay mapriso na. Ako mama na agyod toy lipak kasama bunalan og muluhod og asin atubangan sa altar na matod pa kasama Glinda masong lago sa. O lagi grabe sa una yung atuang kuan ba? Mato gitagaan kog verse diri ni Sir Romil Angot so naa to mabasa sa Proverbs no ba Proverbs 13:24. Oho. Salamat kayo Sir Romil ha. Kano man ni siya kanang pastoron man ni siya murag pa kwa ni sila pareho ni pastoron man ni si Sir Romil Angot mo na pareho ni Sambini Abante. Awa na gina namaong administrasyon ni BBM kasama kanang naang nagkatag na ang mga daotan og amator pang super bio ha, na minaw na to karon ha. Jessica Garcia na minaw sad na to. Sir, naminaw mi diris Bato Toledo. Pirmi gimi na minaw si mong programa. Salamat kay ninyo ha. Okay, karon tod ato ang paminaw na to ha. Karon tod taod ang kanang naang si Claire Castro mga sukindig paminaw. Nya balikan na to ni karon tod taod human lamang sa importante kay standby lang sa kadali ha. Untop ng alas 11 sa gabi.
2: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
2: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg. This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama? This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buen Alguno. Hatagan mo na ko og mga rason ngano nga Life Extension Vitamin D3 ang dapat ninyong pilion og tumaron aron maulian sa inyuhang mga sakit. 100% made and formulated kini sa Life Extension Foundation, ang pinakadako ug pinakalapad nga medical group dito sa US. Sa usa lamang ka soft gel, dunay 1,000 international unit strength. or concentration nga kinahanglanon kaayo sa atoang panglawas. Rehistrado kini sa FDA Philippines. Is it over-the-counter drug? O dunay approved therapeutic claim and effect? Top-rated kini nga klase sa vitamin D3 base sa consumerlab.com survey sa US. Available o gidistribute sa North America, Latin America, Europe, UK, Australia, New Zealand o sa Asia. Kini ang number one vitamin D3 brand nga prescribed o recommended sa mga medical doctors sa Pilipinas. O di ba? Kung kayuhan sa balatian nga sigurado o dili ka kabado, dinhi na kita sa Life Extension Vitamin D3. Kay mismo mga doktor ang misalig niini, dili jud kita gusto nga magkasakit. Uban ang healthy lifestyle, kanunaya ang pagtumar sa gisaligan worldwide ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini rishi mushroom extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok, Cebu City, Cebu Province ug Tibuok, Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
6: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.
10: So

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hello?
8: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. 12 rand

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Dusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
4: Maayo na lang na ay Kidilet.
5: Chewable paracetamol and candy flavors.
6: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
2: United Home. Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexidol Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kainit sa hilanat? Dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Ato ang attack na alas 11:18 na sa kagabihon. Balik na makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una. Ay, ay sa mga katulog ha, itong mga naminaw di ha, sayaw-sayaw sa taha. Ay, sayaw-sayaw sa gamay, iikid-ikid, iki-ay-iki-ay. Ituyok gamay, ha? Ayaw na si Mister. Ala, sige, sige, sige, sayaw, sayaw lang sa, be. Ah, sayaw, sayaw, sayaw, sayaw, sayaw, ginagmay, be. Ah. Aha. Okay, ato sang, dawaton ang report ni Radyo Man Josie Pulse. Gano'ng kinagasanbay na sa Picas Linea? Ha, tiwasong tinagsayaw ron kasamang Nistor, ha? Yes, Radyo Man Josie Pulse, sa imuhang report.
21: YHP. RMM Report.
22: Yes, salamat sa mga Radyo Man na BG. Sa itong kapagali na rin gawa sa bahing dalawang rasa sa nag-ground na kagabi yun, nagpaminga malinaon na. Ang dakbayan sa Sumbu, huwag mo lang kung maalala mo rin ito ba itong kapulisan na dinin sa dakbayan ng Metro Cebu area. Sa ripag ito ga nakuha, para yun pa ang decision sa mga sakop sa Wuhan sa Lapu-a sa Konsolasyon sa Tabuga Sunog sa sayo sa kagabi on liha sa may sityo di Bumar kay Tayon na longsog sa Konsolasyon na alas sa isang takna sa kagabi on na dawat kining maog alarma og na kontrol alas sa isa 34 bisusi para sa kaburahan kundi nagkaroon sa inungdan sa maog na sunog sa kapabrika ng paligya sa ka Irwin Chua o gagawin natin sa 10,000 pesos ang ganda niya sa wala katawag na doon ay napas o naangol minima o sunog na. Sampag sa pikas gabahin na dakpan sa mga kapulisan sa Drug Enforcement Unit kiniusa akiling gingong gulagoy na usa ka high value individual na drug poser na dakpan niya sa may bagay talamban ni sa dakbayan sa Subo ang gamaog suspilas palag put sa Profesay Sanyo sa Porigon nagpakinis si Mumbai Bus Operation sa masakop sa City of Enforcement Unit kung atuloy na niya ang pinakuting rin ang Subo na muntin magkinig apit na mag usitakilo o mubalo kapin sa size 1.8 milyones pesos na lagay kinimang suspeng sa high value target sa kapulisan o makarispos kini o sa kakilong matag simana ang mga suspeng ditanggong na karoon sa Palamban na police station. On board sa patrolong Radyuman, Joseph Osgano, DYHP, Tapak, RMN.
20: Okay, salamat Radyuman, Joseph Osgano, sa imuhang report. Anyari sa tasaduga detalye sa tuang balita. Tungon kay matod pa di ay laing siyam ka mga barangay din sa Central Visayas ang gideklarar nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa PDEA og sa DILG. Murag maingunta ka sa mga Nestor nga sana all drug cleared na. Pagdating kumpleto detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
21: DYHP. RMN Report.
1: Moabot sa 1,640 na ka mga barangay sa Tibuok Central Visayas sa gireklara nga drug cleared human laing siyam pa ka mga barangay ang nakapasar sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing kun ROCBDC nga gi-convene atong Agosto 14, 2026 sa 2,312 ka mga barangay sa Region 7. Moabot na lang sa 636 ka mga barangay ang drug affected samtang 36 ang gireklara nga drug free sa siyam ka mga barangay nga niruso silang implementation o accomplishment sa committee pinagi silang nga tagsa-tagsa ka Anti-Drug Abuse Council kon barak chairperson usa niini gikan sa probinsya sa Sugbo nga mao ang sangat sa San Fernando, pito sa lalawigan sa Bohol nga mao aga Palo, Butok Occidental, Calvario, Tangkasan Norte, Tayong Occidental, Tayong Oriental o Tokdug Dako dito sa lungsod sa Luay samtang usaw-usab sa Dakbayan sa Mandawi nga mao ang barangay Luok. Atol sa deliberasyon ang tanang siyam ka mga barangay pulos ga aprubahan ang ilang drug cleared status samtang ang komitiban mi-review usab sa 350 ka drug cleared o 20 ka mga drug free barangays. Ang tanang 370 ka mga barangay na suta nga mituman sa tanan nga gi-prescribe nga parameters o malampuson nga napabili ng ilang status nga drug cleared. Ang ROCBDC gipanguluhan kini sa PDEA uban sa DILG nga may vice chair, DOH, PNP ug ang LGUs nga may nagsilbing member. Kasama mo sa PDEA 7 yung Radyo Man Arnold Bustamante, DYHP, Tata Carmen.
20: Okay, salamat Radyo Man Arnold sa imuhang report. Aga kinibahin na sad ba kasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas sugutan na gisagol sa tuang kape. Ang atuang kape kasamang Nestor. Adunay 17 ka mga prutas sugutan ha unya maayo ni siya kay adunay maayong benepisyo nga mahatag sa tuang panglawas. Kundi na kanindot ane kay dunay maayong benepisyo nga mahatag sa tuang lawas o may isunan nga mga mahiligon kay mainom og kape. Kining kapihan ay imna ninyo. Dunay ni sagol nga rose hip nga adunay anti-aging properties unay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato mga dunay arthritis unya mahiligon nga mainom og kape kining kapiha ha may atoa nga Imnon EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang kape dunay sagol nga luya adunay dulaw or kanin turmeric adunay kamunggay dunay mangustin dunay tapol nga bisaya nga mais. Adunay bayabas, ha? Adunay say barley, adunay arabica, adunay stevia, nga maoy gapalami sa tuang kape, adunay so na insulin plant. Onya nakanindot ani kay dunay ginseng ug uban pang mga prutas ug utanon. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape, makapaabtik sa tuang panglawas busa makalahutay ta matag adlawng panikaysikay. Usa magigsuonan na tuang kanunay hago sa trabaho, kanunay nga batiog kakapoy or kalaay kaning kape ha. Ha, may ito ang Imnon EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya, kanto nga nangita sa haplas ha, para sa panakit sa kalawasan pangrelis mga lutahan, mga panuhot pawagtangon ining atuang haplas EXL Makabuhay Oil na kanindot ka sa mga nisor kay manhutsuhot yun sa tuang kaunuran. No, kining ni ang atuang haplas. Ha. Og nakanindot pod kay kon mga plus ka ani dili ka paakon og lamok kay di man ka paakon og lamok magkasiguro ka na dili ta magkasakit og dengue. Ato mga naminaw mga sugin dig paminaw ha kanunayo na to ang paghapla sa tuwa nga EXL Makabuhay Oil aron nga malikay ta sakit nga dengue ingon man usab panakit sa kalawasang mga panuhot dili gyud makaatraka. Mapalit ang ato ang haplas ug ato ang kape diya sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Iber Drug. Ug uban pang nga mga butigang farmasya duol sa inyong mga lugar.

0: Okay, oni ato ning hatagan og pagtagad sa drone mga sukin digpaminaw nito ang mga hisgotanan ha. Oni sininita tagapan may gabi kasamang Benji. Shout out ko, sir, ganahan ko sa imuha nga tira kay tinuod nakaagi ko ana sa una. Aluhod kog asin matud pang kasamang Dong Ridge sa kato mga natao lagi sa mga 90s kasamang Nestor. Mga 80s, 70s, 80s, 90s. Kana na nakaagita na oy. Nakaagita mga sukindig paminaw ana naang bunal o ganang naang bunal, paluhod og asin, paluhod og munggos. Nag-agita na, oy. Karon ang mga bata, aron maba na lang kayong tolerance at God, no? O niya, tungod sa daning ka-high-techs panahon ba? Tungod sa ka-high-techs panahon. Mayroon ito sa una, kay kasabaan, tas ginikanan, kasamang Nestor. O panlitag, maingon, atong ginikanan, mo pa'y maingon, layas, layas, dire, kay wakoy, anak nga tapulan, ha? Niya, kita sa una, guna-una, asam sa tamo, layas, nga, wala man tayo nahibawaan niya. Wa pa'y makarsada o asa man sa kamusakay, maglakaw ka, putay man sang layuan, niyag magabinan ka, mahadlok man sa kagwakwak, ha? Bagyo kay kalayasan ka sa mga Nestor. Niya pa nang litak, adto sa ka dito sa kananaang layas kito si muhang apuhan or muhabang mga iyaan dito, ha? Wa man sa ilaming pagkaon dito, kay... so nawakad karon dire, mahadlok, ha? Bisag ang maginikanan, dili na mo ingon nga, layas, kasabaan nila, makakuan lang una-una, basta layas ni ito aning. So muna nga lahi kayo sa una, muna bitaw nga na ay daghan nga mga angay i-consider niya. Itong iskwilahan, ana, kinahanglan nga magkuan sa tamo, bitaw na importante kayo nga muna kung giingon ba nga, ang tanan na to nga mga giliho, gipang buhat, huwag yun ay wala na'y bili, kung kawa, kung wala ba'y kawang tanan na to mga gipang li, gipang himo, kung wala'y giya. Ha, walay giyas kahitasan ka sa mga Nestor. Muna nga panahon natin nga li, oy nga ito ang mga kanang naabang, ang ito ang curriculum, ang ito ang syllabus, diha itong i-appeal, nga kanabang pangginoo nga naay subject kabahayin sa Biblia, naay subjects pangginoo kapila kung nag-ingo na ana, nga naatay subject sa, kay pulahan ba nga, kanang nagawas lang anang uban ng mga relihiyon. Mas ang Katoliko bitaw kasi mga Nestor o kanang sa Aglipay na puhalan pa, naunhan pa ng uban ng mga sikta. No, nga naay mga prayer meeting, naay na dalagyo na dito. Nga, kuan ba? Nabantay ka kasi mga Nestor? Muna nga kanang na naay subject diha pagaling ang ayuhon lang po ni pag-implementar sa eskwilahan kay basi po managlalis, managlinlaig relihiyon. Ha? Asig magdebate, kabalitan ang subject Filipino na or English na ang subject o baka makabaya na, ha? Sige pag lis-lalis aning Biblia. Ano man, ha? Lain-lain man tawag ka ng sikta, lila. Pero kana lang mga basic ba? Ka na mga basic, tanawon yun as Biblia, unsa may ka ng mga common, ha? Bisag ka ng naalang ang mga Ten Commandments, baka ha? Katong na ay Three Commandments sa New Testament, ha? Kasamang Nestor, ha? Importante man gud na kana na ang ampo gita no ampo ta kay muna importante kayo onya Girly Melindo ha may gabi kasama na Minaw Medres Inayawan onya si Luming Birame sa Lapu-Lapu City ako gani sa una kasamang Benzi Gilamparo ako maestra kay giingna na kog abnormal na so ayaw sa inang abnormal maestra kay di sad maayo kasama di sad na maayo atong ingnon ha nga. Ana na ang akuan. Okay, so ito ni hatagag pagtagad ha kay kaganiha ang gikuan man ni sagod ganang nagsugod ni nga ningon na mao dito nakaingon si Jose Claire Castro nga nakunoy uban ng mga maestrag maestro kasamang Nestor wa kunoy klarong magtudlo wa kunoy ayo manudlo. Usahay na biya po maigo ani usahay. pero ako na'y kanang kwa mudo ba? Kuno ayaw hig tudlo og mudo. Unya gi do na say kanang naang gi support nga iyahang gi crap dito gi print niya katong video nga ni duaw si presidente Marcos dito sa kanang naang sa Davao. Unya gi basya sa mga estudyante. Ha? Gi basya sa mga estudyante ba? Pero mo ni nga Aton ni tanawon asa man to atong balikan gudto ka sa mga Gerald. Tanawon na to katong dunay helicopter bitaw nya dunay mga nisagit nga mga estudyante. Kani kani oh. Dito ni sa usa sa mga tunghaan dito sa Davao. Diadto si Presidente Marcos taon na onya duna may mga estudyante pod nga gi kanang gibugal-bugalan baka siya or kana naang gi ha dunay mga naay mga pulong bandili maayo sang gihingan nito ni. Matod pagkasamang Joy Riyad sa itudlo ang Book of Proverbs na adiha ang may pamatayo. Kana, pwede na sana. Isa ka na sa Book of Proverbs ba? Kay kumon man na siya. Tanang mga sikta ana na aman diha. So pamatasan na Book of Proverbs pwede sad na kasamang Joy Riyad, no? Okay, nakana. Iftira, tanin ko tanahon ha. Tanahon na to ni. Mauni ang pagbisita ni Presidente Marcos dito sa Davao, dugay na ni. Pero mauni ang gi-print ganiha ni Inday Claire Castro o gipakita dito sa media. Ang ano, tanawa ha, tanawa ni mga estudyante ha, wag yun ito, luig tarong sa maestra. Ah, tanawa, ikon, ito, maminawan, baby, sige. Ah, kani.
1: Napay. Huwag
2: sila gawas na, sila
1: gawas. Ayaw, kabay kayo.
2: Balang, silpon, dapo ko, ayaw, dapo,
1: Napalaya.
0: Uy, ano sa? Bobong bangag ko.
1: Ay, dali sila kaya. Pinagin na yung magkili sila. Gawa mo buton, tana!
0: Uy. Ang gitungo siya. Muning helicopter gisakyan Presidente Marcos.
1: Ako'y mukating para nga na makita na.
0: Ah, tanaw ha.
2: Ala ko pa na.
0: Hello. Moniga, the video ang mga estudyante o niya. Medyo nagabugal-bugal sila, nakalarga na. Naay mga pulong tuod nga mga kwan ba? Kana naay mga pulong nga naay mga pamalikas, naay bugal-bugal. Muni ang gikwan ni Claire Castro kaganiha, yung si Claire Castro nga kanang naang kay gibas mangod siya kay gahapon, ha? Ha, ningon sa nga kanang nga wa kunoy mudo galigi nga pagatudlo ang mga kwan, kanang naang mga maestra taon, ha? Sangin lang pa mga maestra in taon ni. Kani dito sa Davao, huna-una ha, kani dito sa Davao. Kanang lugar sa Davao, makadutirte kina mga tao diha. Nga, kinahanglan si Claire Castro abogada man, dapat mo timbang-timbang siya. Bantay kita sa mga nistor. Dapat mo timbang-timbang siya. Ang mga bata, high school, labi na kay high school, doon na sila'y knowledge. O giunsa sa administrasyon ni Presidente Marcos ang ilang mayor sa Davao. Bantay ka, kwas punto ka sa mga nistor. Posible nga kaning gihimo sa mga estudyante, ha? Dili ka ingon nga mga maestra mo ay nagtudlo anak. Way maestra ang magtudlo oy nga og naa gani ang presidente og naa gani muna inyong isulti ha. Ingna ninyo ha nga bangag. Ha? Way maestra mo tudlo ana. Ana kaapan lang tungod sa ilahabang kasuko. Bisag karon unya di adto pagyug ka sa lugar nga pro Duterte nasuko ang mga tao. Tungod kay inyong gipadalas ICC si kanhi Presidente Duterte. Ha? Unya, nahibawaan pagyod nga. Pinaagi ni Senador Amy Marcos nga matod pa mo kuan lagi ko no kana na ang mo kuan ko no og ani inter-inter ko no sad ni si Presidente Marcos na kay balong man ang mga bata na kay makita am na social media nabalita sa TV sa radyo ha so kaning ni ang mga bata dili tam ingon nga tungod ni ilang kasuko ha kana bitang nasuko ka kasamang suko kay kasamang nisor makasuko gani masuko gani ka murag ma mantega na siya, mablangko ka, o sa'yo, wa na ka kahibalo si mong ipanulti. Ha? Nga naman, nga nung nasuko ang mga bata? Tungod sa gobyerno. Ha? At umalikan ni Karun Tito, standby lang sa ha? Alas 11:37 nas gabi.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing.

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Atong ang atak na alas 11:48 na sa kagabion. Balik na magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una. Ay sa mog katulog ha. Ay sa mog katulog di ha. Okay, nabahin na saan baka sa mahatod. Ganito sa DTX 500. Alang sumaigsunan mga sukin tigpaminaw nga doon ay high blood, tasog dugo, tasog kolesterol, tasog blood sugar. Ayaw nyo nagpasagdi makasama kinaanatay DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama kampiyon ng protection kaya doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Piktibo kining panguntra sa mga free radicals o oxidation. Ato may sunan nga doon ay fatty liver disease at kabalaka na natay DTX 500. Ang gato nga doon ay problema sa kidney disease, gallstones formation, doon ay cardiovascular diseases. Ato ang maigsuna nga doon ay problema sa kidney disease o gatong aduna insomnia. Ay galimot ka ng insomnia magkasama ayaw nagpasagdi, labi na dili magkatulog tarong, magkatulog manggaling apan minanok ang pagkatulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, napalit ninyo silang clinic, mo ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, na namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building o Gluyo sa Gaisa no Main, besitahan lang magkasamang ilang clinic ha, diya sa Loyos Gaisa no Main, aron nga malibre mo sa check-up, why bayad o niya maka-discount pagyud mo sa DTX 500. Inalangan nakadungog mo, diri sa DYHP, ha? Ang DTX 500, mapalit usab diya sa Negros Oriental o Negros Occidental, mga butigag farmasya diya, pangutana lang mo, o diri sa Dakbayan o probinsya Sugbo. Palit sa nisa uban ng mga butika, magkasama, ha? Okay, unia, ato ang tagagpagdagad, ato sa nga balikan, atong paminawon makasama ha kay, unsa may sinugdanan de gyud ini, ha? Unsa may sinugdanan ani, ngano maning nagsugod maning ni ang kani karong kasuko sa mga maestra og sa mga maestro mga sukindig paminaw didto ni Auntie Claire, ha? Ngano nagakuan man ni? Tungod ni sa nahitabo didto sa Zamboanga, kani bang mga eskwelahan labi na sa Zamboanga nga dunay pagpamusil didto, ha? Kaning pagpamusil ang pagsabot sa mga maestra, ang pagsabot sa uban nga mga maestra at maestro, labi na ang Act Teachers Party List. Ang ilang pagsabot nga gibasol ni Auntie Claire Castro ang mga maestra o maestro ni ining mga dili kuno maing pamatasan sa mga bata. Akip na na ini mga panghitabo. Ha? Atong papinaon god. Akaning ni ang kuan nagkasaman Gerald atong iuna og kanang naa nga play. Ah, kaning ni ang kuan, kaning bitang na ay FM nga kana na ang murag Guter Mark. Ah, kana murag ito mang yang kuan, ito mang yahang kana. Ato paminawon ha, portion na ni sa gisulti gahapon. Okay, kana ha, tanaw be kana be. Pinawon to sa minister ha.
6: Da or ta. Mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo.
5: Oh, walang modo.
6: Lalo-lalo na sa mga nakakatanda.
5: Oh.
6: Or sa mga ibang tao.
5: Ah, tanawa.
6: Ano na po?
5: Oh. Isugod sa kwandong, isugod sa primero dong, okay?
6: Oh. Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo.
5: Mm.
6: Lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao.
5: Ah.
6: Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana, sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi, nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito, huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public. Isa na po natin nakita.
5: Atanawa ha, sa muna ang iyong statement kagahapon, ha? Nga doon ako na yung mga maestro, ha? Kasamang nestor, nga nagtudlo, sila pa kuno ang nagtudlo, sunan ka na, sila pa kuno ang nagtudlo sa mga estudyante nga walay pamatasan, walang mudo, walang galang, walay respeto. Ha? Krabiha sa danaoy. Kung doon na manggalima, kung tinuod, ha, nga, naikuan na si Claire Castro, pwede na niya paimbestigaran. Ha? Kaya kanang maestro nga magtudlo og walay respeto, walay pamatasan sa mga estudyante, unethical ka na. Ha? Na nasa Code of Ethics of Education, sa teachers na to, mga teachers, ha? Kasa mga nestor, ha? Muna nga ni Alma ang mga maestro, kay sunang kagwingon nga, na yung mga maestra nga, sila pa'y nagtudlo nga mga bata, may mga way respeto, way galang, way... Kisa mang maestruha, malipay, ana nga, mos ginhawa, gani sila, tinudlos mga bata, nagkinto, kay og masipyat, mga sukindig paminaw, ang mga ginikanan, sulungon sila sa mga ginikanan. Ha? Bek sa mga maestraha, maestruha, di may matudlo og way respeto sa mga bata, tinuntun ng kalagi. So ni Alma ang mga maestra o mga maestro ani. Ha? Ni Alma sila nga, uy, sa mga pagka istoryahan ni Anticlair nga, kuan man, ha? Na, murag naasig ipadudungugan ba, ha? Ay kaning ni murag plano tingali ni nila nga kay nahitabo sa Zamboanga i-appeal nis impeachment ni Sara. Ah, sumunahan ingon siya ha. Atong baliko na siya. Tataw, mamuni ang statement gahapon. Ha? Baka na ato usbon pagpaminaw kasama ni Gerald Bebe kay. Ah.
6: Na maiwasan na rin po kita. Mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao.
5: Tanaw ha, sila kuno mismo ang nitudlo, ha, sa walang modo ang ibang mga magtutudlo, o sa Tagalog, magtutudlo kasamang Nestor. Ha? Ato ang mga teachers, mga guro, maestro ang nagtudlo dagway nga, uway parespito sa mga, ha? Ipahimungtan, unsa may kalagot ni Day Claire Castro sa mga maestro mo, may ipahimungtan. Kani di ay tungod di ay ni, ha, di gahapon, beko no, ha, tungod di ni atong pagbisita ang Presidente Marcos, ilarang gitaguan ba, karon pa niya gipahungaw. Katong atong ipakita ang helicopter, ganiha, be ganiha, kani presko niya ganiha, kay gahapon man eh, katong ganiha kasama ni Gerald, beto ipakita ning ni ang kuan, ang iyang suot ganiha kay kuan na, green, kaning green na iyang kota, kanay, ha, okay, beko na be.
3: Sa akin, sisi na mga guro. Ito ay...
5: Ikwandong, ibalid o, isugod sa kwandong, pero gano'n, ano?
3: Kadalagang na mga guro, kung ano po ni sisi na mga guro, ito ay pagpapaalala sa ating mga kadalagang na mga guro, kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po.
5: Ah, Bekono, sige sulti ni mo.
3: Dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang na kanilang magulang, kundi sa kanila mismo ang paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungan mo. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na kung nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabas sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nice ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula. Para hindi po sila
5: saan nagmula, Be?
3: Maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay
5: patungkol
3: sa nangyari na ganap sa Davao City.
5: Ito ay
3: mga...
5: kita mo ah.
3: Ito na po papagaling mo sa ang eskwelahan.
5: Ayun lang, day.
3: Dito po ay...
5: Auntie.
3: May mga sinasabi habang nandoon ang Paolo.
5: Danaw ha, katong ipakita niya ang video.
3: Yung mga words. Hindi katanggap-tanggap. Para mga kabataan ang magsalita ng ganito.
5: Tanawa, kanya sa kanya Maziral, ha? Ibalik ito pag-isa, Gunyadong. Ibalik kong balik ito pag-isa niya sa picture. Nga kanang na, nga makita ang kanang na. Kanang, tanawa, ha? So, muna itong gameplay ganiha, nga katong nisakay si Presidente Marcos sa iyang helicopter dito sa Davao. Ha? Unya, kato ba nisingit ang mga bata, bangag. Unya, unsa pa to, na ay uban ng mga kanabitang pamalikas, ha? Ha? Pero muna nga naman, unsa may... Ila bang na-interview ang mga bata? Ngano nakasulti sila ato, ang mga bata? Ha? Mga estudyante? Dili man to yung bata pang waybot, high school lagun. Unsa may feelings, unsa man nga emosyon ang naas mga bata panahon nga iduaw si Presidente Marcos dito. Kahibalo sila nga, katong lugar ha, pro Duterte. Kahibalo sila nga, nasakitan ang mga taga Davao sa gihimo sa administrasyon ni kanhi Presidente Duterte. Ha? Unya imo nang katuntua tungod na sa kahiubos o kasuko sa mga tao sa Davao, dilit mo pasanginla mga maestra anak. Ang imong pasanginlan, ha? Ang imong pasanginlan anak day, ha? Ante lagi ay pagday kay kuan man. Kay tungod lagi kay mo dito, ha? Nagsimula to nga ang mga bata ko, no, ay mga respeto, muna, mawad-an giyod og respeto ang mga tao kung ang administrasyon wa na nagkadimao ang pagdala. Unya, dili dapat masakit si Presidente Marcos, ana, kay politiko siya. Dapat dili union skin ang usa ka politiko. Diba? Nasayod si Inday Claire Castro, ana, kay abogada man siya. Ha? Dili. Nakaibalo sa to pa, at least ang Malacanang, si Inday Claire Castro, nakahibalo siya nga ang mga tao at makauyon ni Presidente Marcos. Muna iprank ang pag-istorya. Ha? Og mayon kang gitodluan to sa maginikanan, gitodluan to sa mga kanang naang mga maestra, di kumutuo. Ana ila to kay sila mismo, na feel sad nila nga, ang mga panghitabo sa palibot ba? Ha? Pero mingong ka nga, ah, muna yung mauna, gani, astang kutsukutsuhan na.

0: Ah, onya mo na nga kanang na ang kuan, ha? Mo na nga at least ang mga maestra town ni react town sila. Madahan na ay naay mga maestra nga anay mga atulan ng tiwason ha kay dapat toy vid na napo toy picture sa usa ka maestro kuno to nga gitudloan kuno to ang mga bata og dili maayo, ha? Dapat imbestigara ng maestro ha. Ha? Akay atulan ng tiwason tingali akaron ng taod ha. Kasi taman nga buhi sa taoy kay kana na ang importante kayo. Akani bay na sad makasama hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumisun na mga naminaw sa garon. Ang atong Life Extension Vitamin D3 makasama maayo kayo sa dunay diabetes. Katong nga dunay mga diabetes diya. Atong mga diabetikon, ha? Ayaw na niyo pasagdi makasama. Ha? Inom na ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom ani, tulo ka soft gel kada adlaw, pwede ra og usah magpamahaw, duwa sa magpanihapon. Katong nga way diabetes, pwede ra yapon makainom pang maintenance lang para nga malikay makasama sa mga sakit og sa diabetes. Anak kanindot, kaya naan na diri hamapalit sa Dagbaya Sugbo na Asibudok Building, Boyon sa Osminia Boulevard, mga kasama. Ang atuanga clinic sa Life Extension. O niya, diri sa Consolacion, nasa Atbang Jalibis Consolacion, padong kasod sa Merkado, dito sa Negros Oriental, nas Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. So muna ang kanang naang bisitahan lang ilang klinik ha, kaya nagtanyag sila libre nga medical check-up, ikan sa Adlong Lunes, hangtod sa Adlong Sabado. Kasamang Ivan A.C. Umbos, ha, naminaw sa nato karon. Aniya Glinda Masong Lagos o si kasamang Houdinis Garcia. Mayong gabi ini mo diya kasamang Houdinis Garcia. Aniya si Evangelina Codinera, ha, naminaw sa dato karoon. Daghan pa no, nga naminaw na to. John Quirante, ha, naminaw sa da. Okay, wa naman tayo igong oras makasama. Tulad ng tiwason, ugma po hon, ha, kay apikin na tas oras at napikin naman ta sa orasan, ha? Alas 12:05 naman di ay, ha? Kung kaoban din is mas kontrol, magkasama, kasamang Kisos Minia, kasamang Neso Romicilio, Pikas Lawa, kasamang Giral Albios, Alan Talano, Oliver Altis, Robil Buisir, at Chief Technician. Kung dalat yung boss, ngalagad sa kahanginan, inyuhang Radio Man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilik kay Plangis Pagingon, ang Dios magauban ka na tuntanan, at anang dapit usan ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng

0: 50 Nissan. Kung dala yung nga lagad sa kahanginan, inyo nga radio man na Benji Olbos ang hiyan ang manamilit kay Plangis Pagingon, ang Diyos magauban ka na itong tanan at tanan dapat ito sa ng panahon Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng

0: 50 Nissan. Kung dala yung nga lagad sa kahanginan, inyo nga radio man na Benji Olbos ang hiyan ang manamilit kay Plangis Pagingon, ang Diyos magauban ka na itong tanan at tanan dapat ito sa ng panahon Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng...
5: Sa blood pressure, ang kidneys sa ito ang nag-control sa ito ang presyon sa dugo. Katulo, ang itong kidneys sa ito ang nag-control sa ito ang... sa itong heart problem, no? So, meaning, pwede mahupag ang itong kasing-kasing tungod sa pagsaka sa blood pressure. So, kaya sa sarik, no? At kaayong epekto sa itong lawas kung adunay pagkawala sa function sa itong kidneys, no? Pinahagyan yung ginatawag na itong nephropathy.
6: Ang hadlock raman ni Sir John, kay matod pa nila, pag maguba na kung ang imong kidney, o both sa imong kidney, left and right, kay duha man nakabok na ito ang kidney sila pa kung sa kadako ang imong kuma, kanang kumo, ay butan mo sa imong likod, no? Ubos-ubos sa imong ribs, anadi na imutang ang imong kidneys. Now, ang pinakalabing worst ani, kaning ginatawag na itong dialysis, no? Ayon na hulatan nga mag-dialysis pa ka, karoon palang daan, mag-change na ito sa ito ang lifestyle. Una nini, ilimit na ito ang itong mga sin, o kaning ginatawag na itong mga process, pagkaon sa mga processed foods, pag-control sa ito ang sugar level, inom kita sa saktong tubig, and of course, mag-regular check-up gid kita, aron matabangan na ito atong kaugalingon. Kaya kanila mga klase sa balatian, Sir John, dili ni siya sayo, no? Posibleng adunay mga kalambigita na ay nagay dakong risgo nga mawala ka sa kalibutan tungod lamang kay naguba ka ng imong kidney na muna importante kayo. Ang ato ang mga produkto sa said marketing, ang sa mga nakita na ito ang makatabang sa pagpahimsog sa itong mga kidneys, kaning atong ginatawag nga said Cogon Herbal Capsule. Ang said Cogon, Sir John, usa ka ni kamatang sa kapsula, nga adunay gahom sa Cogon plant, no? Gadi na pamatundaan nga nindutan po kini siya nga para makatabang sa paghinlo sa itong mga atay, sa ito ang mga kidneys, sa ito ang mga internal organs, and of course, dili lang kay paglimpyo, kundi pag-amping pa o pagpahimsog ni ini. Munang nindutan kayo ang said Cogon Herbal Capsule. Sama sa akong gigaingon, doon na ka na siya Cogon plant nga klase sa tanom ni siya igsuon. Nga usually yun, makita na ito niya sa mga kabukiran, mga kanang kakahuyan, no? Or kanang ginatawag na itong bukid yun, no? Kay kaning Cogon, o sa kaning kamatang sa nindutan nga herb, kay gikan sa roots, stem, ngadto sa leaves, makatabang og dako sa itong kalawasan. Sa kanyang itong mga panahon, Sir John, ginalaga ganin at sa itong mga lulog-lulog, inimong tsaa. Kay nindutan kayo makatabang, ilabi na yun sa, you know, kanunay nga pagpangihi. Kay sila pa, ang taong nga doon ay nephropathy, kay maglugos og pangihi, no? Menos na kayong pangihi. Gumikan ka na kay doon na naging problema and damage sa iyang kidneys. Manang indutan kayo ang said ko, nilabi na kung ikaw, dili pa ka-diagnose nga severe ang imong mga problema, maayo kayo batasanon pag-inom ang ito ang produktong kapsula, ang said Cogon Herbal Capsule, na ginama sa said marketing para makatabang kini sa pagpahimsog sa imong mga kidneys. Ito man niya, ang kidneys, importante kayo nga parte sa ito ang lawas, na importante kayo nga organ. Kaya dako kayo siyang trabaho, gina-filter niya ang ito ang mga ginainom, no? Ang ito mga usual yun nga mga ginakaon. And of course, pinagi sa ito ang asin, no? Basis sobra na kayo talaga asin, delikado nga maghupok o mabarahan kaning atong mga kidneys, gumikan lang sa kataas sa salt, no? So sodium sa ito ang mga dugo. Sir John, salamat na po sa kahigayunan nga nagkauban kita karong adlawa. Huwag nagkapanghinaot ko nga kaning atong mga viewers and listeners na po yung nakatunan sa ito ang tulumanon karon sa hugyawan sa said panyawan.
5: Yes, salamat kay Sir Rick na sa another chance sa pagkunta para yung pagkipan sila sa pagsabay-ibay natin programa.
6: Sa itong mga kaigsunan diya karon nga nagkakanunay sunod sa itong mga produktong, nagkasunod sa itong mga tulumanon, mga programa, timanay kanunay ka ang mga produktong herbal sa said marketing, ituyog tumong, ang ituyo para makatabang sa ito ang kalawasan. Gumikan kay kini, adunay gahom sa panyawan herb, nga diya na pamatudan, nga daghan kini katanyag na kayuhan sa atong mga kalawasan. Basta adunay problema sa lawas, pag said products.
1: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen. Said panyawan

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Batak RMN.
2: Philippines are time para sa 4:42 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal kanhi Sundao. Nga kani usab bodyguard ni Zaldico nga si Orly Gutesa.

0: Trump. Manchester nga bay nahitabong nga paragtagbo ni Italy sa Iran.
1: Sa negosyo, limitan siya sa naso ni Lambo niya itong Hunyo.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
1: Mabuhay Pilipinas.
0: Doon kayo ng mga mahinong danon, ginawa ng radyo.
1: Unang balita.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ator mga impormasyon ng inyong masairan.
1: Ang ayari mo madunggan,
0: una sa radyo,
1: una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one, number one, number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
1: Number one,
2: number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo. Unang balita.
3: Gising na.
2: Bango na. Sa unang radyo. Unang balita.
0: Adlaw ra may kalang Huwebes, pitsa 20 na may gala sa buwan sa Agosto 2025. Tangan sa kinitugang porsa sa DYHP aramin sa buka niya yung mga tigbalita.
1: Pinagin yung Radio Man, Ken Galilea.
0: Ako sa Miradyo Man, Arlo Bustamante. Anto tabi gala sa Rasay, santak na sa butang. Pakatulog ka rin sa mga labas ng mga balita. Magbuntag, sugbo ka bisaya na Mindanao na napagad na may gala sa tongga papanaguman. Kumusta, kumusta, kumusta? Bangon, bangon, bangon, bangon na. Adlaw na may gala ng Huwebes, pizza 20. O, dali ara may galas panahon. O, kagapakita ng Lunes. Karon may gala Huwebes na. Ugma, Biyernes. Sabado na sa sunod, ugma. Dali na kayo may galang panahon. Dali ara sa tamatigua ang aning kalakiha. Bastila. Dali na kayo muligid may galang panahon. O, para pasalamatan na to labaw nga makagagahom nga gitagaan pa tamay galag laing bundang. Gipamata pa tamay galag ring adlaw nga Huwebes. Praise God! Salamat sa kinabuhi! May buntag sa itong mga kaigsunan nga ning orasa. Nanaro sa lagtag-stag sa mga kusina na ni Kasike na samtang ganaminaw sa programa na ito kanabuntang sa DYHP Aramin Cebu nga unang radyo ng balita. Samtang nagdigamo riha. Nabinaw mga igala unsay mga kasikas. Ganay tabo dari may gala sa surad sa Sugbo. Nining mga orasa. Pagbuntag sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tanan ng mga driver, may gala sa kainasa ng mga sakinan. Nining orasa karon sa kabuntagon, may buntag. Welcome sa itong unang radyo ng balita. Samtang sa itong mga nanay. Ganay problema, may gala unsao nila pag unsay ibaon, kung sa ipabaon sa mga bata, ng mga eskwila, karabutang ha. Alak, kung anan niya, pag-unaw na, itlog na sa itlog ay. Magbatil na itong itlog on. Na meron itlog, karabitang kinamatisan, butang kamatis, sibuyas, ah, bumbay. Kung niya magbuwan. Ah, parututang ko ano? Parututang Louis. Or, linagang itlog na marasado. Agoy! Bughang bahaw. O, nai. Pero, lami isad ko. Ansan, seafoods. Ganabi taong isda nga kuan, sinabaw, kinilaw. Okay na. Ayan saan ang karne ay, pwede ko. Kuhaan ang karne ay, kanang maka-high blood. Ang presyo, pwede ko, mahala niya. Barato ilang palit dito sa probinsya. Kaya kabot na rin may gala syudad, pwede na ang mahala, hapit na 400 ang kilo. Niya mga mamuhi ay baboy dito sa probinsya, may gala, nagtsabaw. Kay pwede mahala, may gala sa ilahang ba kanabitang

0: Paliton trabay kilag barato sa mga kumpranor. Ang kumpranor, ginamuhulahan. Pag-abot na rin may ganit, pitimahalas, presyo. Yawa mag, wa maghago. Ay, may buntag sa itong mga silingan, ng mga nakbayan, nakbayan sa Mandawi, na pulapot, tulero na nao, talisay, naga, karkarog sa nakbayan, sa bugo. Sa itong mga kasikpit, ng mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, si Kihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Si pinakamayan, may gala sa Western, Eastern Visayas, galing mo na sa, naminog na mati, na sa itong pagpanaguban. Nakurat, wa mako nakurat, ay, wa ko makurat, aning balita, ah, may gala. Aning pagbali, may gala sa kanhi bodyguard ni Zaldico. Nahadlok na sandi. Nahadlok na sandi. Katotanan may gala nga mga nipasangil sa kang Martin Romualdez. Puro man nga preso. Pero si Martin Romualdez may gala nga pasangil lan. Wa man mapriso. Kato mga nipasangil, kato mga nibatikos may gala sa administrasyon ng kang Martin Romualdez. Mato sila may gala ang ipang balhog, ipang kiha. Pero katong nga mga kawatan may galang naasa kuan kanang naasa side sa administrasyon maay isa naman bung rebilya murag murag ilan naman ang gitakwil wa naman isa bagoy mga congressman may galang nga ngawat sa kwartas gobyerno nga nagpriso ron wa. Pero kung mamasangil ka mga gala doon na kay kahibaw doon na kay impormasyon. Doon na kay impormasyon nga ikaw nagda o kwarta ka. Kita ito. Kini kang Orly Gutesa. Gi-confirm aning saldi. Gi-confirm aning saldi ko niya. Pag-abot mga gala, gisegi kiha. Adi. Ini bay apit namang 28. Apit na may gala ang 2028. Mahala na mo diha. Kada mga kawatan may gala ina ninyo pabalik ka may gala sa gobyerno. Ya presoho ni mga gala mga nangawat kwartas flood control. Oy, dari may gala sa ato ang answer to win promo. Ang atong answer to win promo ha, atong mechanics kinahal na sundon ninyo kay perting tanaw na mo may gala, murag ang uban, wa maka-follow, wa maka-like. Kailangan naka-follow, naka-like, naka-share po sa itong program, may gala. Ah, naka-follow, naka-like, sa diba HP Aramin Sibug, ang attorney Rofil Fernandez Manyo, karon nga, paldo-paldo, mga higala ang daong. Arita may gala, sa itong answer to win promo! Ah, dara! Kinsa na may gala nga bodyguard. Kani bodyguard ni Zaldico. O kanhi may gala sundao nga nibaliktad na. Nibaliktok na. Kay nahadlog may gala nga file ang kaso. Ha? Nibaliktok na siya mga akusasyon. Batok mga higala kang Martin Romualdez. Iwa ko na siya muhatag may gala. Uwa siya muhatod. O kwarta-kwarta nga. O kanang marita-marita nga kwarta. Nato kang Martin Romualdez. Og sa mga congressman, bantog na mga congressman, muraga, isog na sa kayo mga panahon na, muraga, nabali na sila, kita na sa ibang isog. kita na sa ibang isog. Kinsa ni may galang, kanhi sundao, kanhi sad bodyguard, isaldi ko. Kini ang sunod na pun balian ni manis, saldi ko na sa yung balian ni. Ay, nako, alams na. Klaro na kay may galang pattern. Ana, wala may galang pagkutanan na to, ha? Wala. Wala, dahil kayo nagtubag. Basta yung varayta sa itong mga listener yun. Aris na may galang kang Jesse Sumampong. Sa yun, tamay galang mga presyo sa mga nagunang panaliton sa atong merkado publiko.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasaman, Jesse. Good morning, Jesse.
2: Yes,
1: mayong buntag kasawang anel yung kasawang gen o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni nga pong stasyon DYHP Arimensi mo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw karon, mohatag na mag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga prutas diri sa Carbon Public Market. Avocado, 80 ngadto sa usa gatos ang kilo. Guyabano, usa gatos ang kilo. Papaya, 80 ang kilo. Pakwan, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Pinya, 80 ang kilo. Mangga, usa gatos ngadto sa 140 ang kilo. Grapes, 160 ang kilo. Rambutan, 60 ngadto sa usa gatos ang kilo. Apple, 10 ang buhok. Orange, 15 ang buhok. Mangustin, usa gatos ang kilo. Dragon fruit, 160 ang kilo. Durian, 150 ang kilo. Marang, 70 ang buhok. Piras, 25 ang buhok. Green and red apple, 35 ang buhok. Lakatan, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Bang GZ Sumambong DYHP Tatak Arena.
2: Kining mong balita gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo!
0: Nasa na mga samang Jesse Samampong, kikami ka na sa Carbon Public Market at ang oras may gala alas 4.55 na. Ecstasy! May buntag sa mga nagtanaw sa itong FB Live, karibuntag gani ay, no? Sa Tibo Kalibutan, na nagpaminaw may gana sa itong tulungan ng unang radyo ng balita, may buntag. May buntag po sa mga taga Mindanao, nga mabot atong lanog sa Sibuya, sa Riva HP, na binanipita sa may Misamis Orientalo, Misamis Occidental, sa Zamboanga Peninsula. May ngunan nga ito may gana sa Zamboanga City. Niya diripod may gala sa mga Agusan, kaingon nga to sa Surigao. O niya diripod may gala sa Misamis Oriental, gikandris kagendi oro, kaingon nga to sa Bukidnon. Ngating Lanuga may gala sa DYHP diha matag Adlaw. Daghag na Mindanao may gala nato nga mga kaigsunan niya sa Mindanao. Matag buntag hantod na gabi. At ang oras may gala, to, alas 4.56 at i-check may gala sa kasamang Jane Gallardo. Gikan sa Gabas, pagunagway may gala ni Gorasa. Kagahapon, doon ito'y taxi versus sa ambulansya naghawak mga higala diha sa kining San Chanco, ba ito? O nanapita? Bilya Gonzalo. Ah, Pedro Rosario na eh. Pedro Rosario. Naghawak taon may higala kagahapon karon. At i-check may lang ang gawas kung wa ba'y mga incidente sa vehicle accident. Kasamang Jane Gallardo. Good morning, Jane.
3: Yes, good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. So far, kasamang Arnold, wala raman po rin noon tayo nadawat nga taho karong mga oras sa kasamang Arnold nga doon na yung mga vehicular accident or mga kasika sa atong kadalanan. Kagahapon, parte gitong sa yuha nga niha ako sa ambulansya kasamang Arnold, no? Mm. Indes, mga to sa iyo o pasyente dito sa si CMC, wanay noon, hinayon ka sa mga Arnold, kaya nakasugat din siya, disgrasya, tali sa usaka. Taxi po de nag-iahay po ni sila og pangatarungan ka sa mga Arnold matod sa taxi driver wala gawang-wang ang kining maong ambulansya mong wala sa kabantay samtang ang kining ambulansya gidepensa po nga kusog kaayo yang wang-wang ka sa mga Arnold so mo nay gisubay pa karon tung kinsa ya so kini ang tinuod ka sa mga Arnold ang way wang-wang or ang gawang-wang ba ka sa mga Arnold hinuon wala man oi na angol ano na angol atong panghitabo ka sa mga Arnold niya dali ra sad niya na transport ang katong pasyente nga naa sa ambulansya nga giingong gidunggap sa CS may barangay mabolo ka sa mga Arnold so baon na no magamping ka kanunay kayo fire ba pagka sa mga Arnold labi nag sayo kaayo pa sa buntag or labi na nga kadlaw na mingaw medyo mingaw pag ilang kadalanan sa usahay makapakusog yung dagan ang ato ang mga drivers baon ang magdubli amping kita ka sa mga Arnold pero karong mga oras ha ato sa ato ang paglakaw-laka din sa may Iskayo Padong Dris may Ismania Boulevard sa mga Arnold daw daghan naman tayong nakita ang mga nagbiyahe karong mga orasa kaya ting panikay si Kay naman po doon sa ato mga kasamag mga idol wala tayong nakuha or nadawat nga information ka sa mga Arnold na doon ay mga kasika sa kadalanan. Hopefully, nga dili po magtubag ang mga disgrasya sa atong kadalanan ka sa mga Arnold. Gawa sa DC na kaayo ang ato ang karsada sa pagkakaroon wala sa tayo na sinabi nga pag panaligsik karong mga orasa gani nakita na nato ang pipila ka mga dituon sa ato ang kalangitan ka sa mga Arnold no ba hindi na ni muuwan ka sa mga Arnold pero wala di gapon ta magkumpiyansa magdala gapon ta panaganga sa uwan o baka sa init ka sa mga Arnold labi na karong adlaw hoy bis para baron ating trabaho ting eskwela paron sa ato mga kasamag mga idol ka sa mga Arnold so, mga tagpunta o dugang pagtagad sa mga panghitabo pa sa Dakbayan sa Sugbo ingon man ang mga update sa ato ang mga police report ka sa mga Arnold. Kaya lang sa pagkakaroon na itong hihatag, gikan dere sa may Osmania Boulevard, corner is Story Street. Ako ang inyong radyo man, Jane Galliardo, DYHT. Tapak, Arnold.
0: Nga sa labag kasamang Jane Galliardo, gikan ka na sa gawas. O karon sa atong Answer to Win promo. Nga, winner na to ha. Congratulations sa atong winner karong buntaga mga kasama. Oh. Kangil ngi kasakto kay intubag, Orlego Tesa. Si Orlego Tesa, kabantay mga ito niya. Oh. Itong una gin, may galang ni... Kaya? Ni Anto Megala sa Senado, aron nga iyang ibulgar ang malita-malita nga kwarta. Oh, karon di baliktan. Di balik. Kay Hadlock Megala nga failang kaso. Congratulations si Jonaline Ardimer. Jonaline Ardimer, congratulations. Ikaw atong palaran nga mananaog sa ato ang Answer to Win na promo. Karabutaga. Naka-follow si Megala sa DYHP Aramen Cebu. DYHP 612. Nakapalo sa Chemical ang Atty. Rofil Fernandez Banyo. Ah, salamat kayo. Kanya nakashare po Chemical sa program Unang Radyo ng Balita. Ma'am, palihog lang ko chat sa atong Facebook page DYHP Aramen Cebu. Kanya i-chat po ang imuhang cellphone number complete name aron nga mahatag na to ang imuhang paldo-paldo nga Gcash. Congrats, ma'am, ha? Ito mga banda, nga ni Kuan, ni try better luck next time. Okay, standby sa mga balita may gala. Uban lamang sa pipila ka mga bulumanong pahinumdum atong oras. Alas 5:01 na.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, tatin na iya.
9: Pwede na, mamakas, bilay mo ito.
8: So, ano ka, no, binta na ka.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers, from day one to toddler. EQT niyo mo.
10: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
6: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
12: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
13: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
12: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, ragtas-tas, yung resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
14: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
15: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika. DTX 500.
16: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
15: DTX 500! Mapali ang mga butika.
6: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
17: Set Living Testimonies.
18: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
19: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
18: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
19: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
17: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
18: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
20: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
18: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
20: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
17: Living Testimonies.
6: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
1: Gaagay, sakit ka ayo akong tiyan. Diligyod ko kalibang.
21: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
14: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers. Prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day. 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod. Imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy niya kape o gumut o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
22: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
25: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
26: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
27: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangdiin sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Matur kong ingon nga, ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayagit pamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot-dang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
28: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
29: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
30: Mas klaro na ba bisan gabii?
29: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
30: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
31: Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga ulam.
32: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
33: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes. Nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, Stomach Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nga result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Nya nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si mana. Unya, gahigdara ko kay lain siya kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Dahito ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil ko noon niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot ko no kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God nga magamit ani. So, nag-inom ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw niya akong kaon na nagbalik na normal. So, niya tukos kuan kanang doktor, natinga siya kay, uy, na ang imo nga kuan, dalira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, nag-gamit ko, nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So, mga higala, kung kinsa pa may wani gamit niya, maayog yung gayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance niya, makapamaayog yun ni sa atong mga lawas. Mugamit na taani, lami yung gayo. Tanan na to nga mga sakit, mawa. Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, Breast Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
0: Life Extension Vitamin D3,
4: Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
5: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
7: Alas sa 4.16 na may galantak na sa mga oras na 5.16 na.
8: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
7: Karoon sa detalye na sa balitang nasyonal. Gibutyag ni Education Secretary Edgardo Sanyanggara ang namusil sa Ateneo de Zamboanga University. Karoon na yung mag-una sa grado silang klase o wala namatik ni. Nga doon na kini problema. Gipangutana ni Anggara ang magtutudlo sa mga tinunan atol siyang pagduaw sa Ateneo de Zamboanga kagahapon o man sa insidente. Matun yang gara gibutiag sa magtutudlo. Nga wala siya makamatikod. Nga doon ay problema ang mga tinunan. Apan usahay. Nangumidya kini siya ang mga classmates na siya nasuko. Subay nini ang Department of Social Welfare and Development to DSWD. Mupay ganag post trauma interventions sa napiktuhan ng mga tinunan ug magtutudlo human sa maong hitabo.
1: Samtang sa may susamang kalabuan, ihatag og kaugalingon nga psychosocial first aid ang Ateneo Zamboanga University ngadto sa Cento Dos ka mga tinun-an niini. 75 ka mga ginikanan og 2 ka mga faculty members human sa nahitabo nga insidente sulod sa ilang junior high school building. Ang ADZU president nga si Father Gilray Anthony Andal nibuti ang universidad padayon nga mialalay sa mga pamilya, mga tinun-an og mga personnel nga labing napiktuhan sa maong hitabo. Nakigalayo na sa mga guidance counselors, pastoral ministers ug man pang personnel ngadto sa mga ahensya sa gobyerno alang sa pagtabang sa mga naapektuhan sa maong hitabo. Gipasalig ni Andal nga sa samang higayon, bihatag usab silang igo nga kooperasyon ngadto sa imbestigasyon sa kapulisan labot sa maong insidente.
7: Samtang wala magkauyon si Davao City First District Paolo Duterte sa pahayag ni Atty. Lorna Capunan, ang ilang pamilya doon ay kontribusyon sa kitawag og culture of violence sa nasod. Namahayag din si Capunan human nagkuhaan og reaksyon. May kalamutan sa nitamong insidente sa Ateneo de Zamboanga University. Din iyang gihimong ihimplo ang hulga ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto sa Presidente o sa laing mga tao o ang daghang insidente sa patay atol sa Duterte administration nga nakatampo sa culture of violence sa nasod. So, may nangitawag ni Kongresista Duterte ang atensyon ni Capunan na din kiniangay nga mugamit sa trahedya sa Ateneo alang sa iyang anti-Duterte nga pahayang. Itamagan ni Kongresista Duterte sa Capunan na mas maayong mututok na lang sa pagpakita og igong ebidensya ang prosecution sa ilang mga kaso batok sa igsoon nga si Vice Presidente Sara Duterte.
1: Samtang sa dugang pang balita, ginsister ni House Prosecution Spokesperson Beremento Losa nga angay nga tunan pagbalik sa Senate Impeachment Court ang nahimo nga ruling ni ini may kalabutan sa ginaghanon sa boto alang sa conviction sa nagpadayong impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Taliwa kini sa sunod-sunod nga absences sa pipila ka mga senador nga sila usab magmahimo nga mga hukom o mga judges sa impeachment trial. Una nang gipahayag sa presiding officer nga si Senator Francis G. Escudero nga nagpabilin sa 16 o 2/3 vote sa tanang 24 ka miyembro sa Senado ang gikinahanglan nga boto para pag Victor sa saka impeachable official bisan kuno sa ilang kaubanan ang nagtago-tago samtang dunay pipila garga tubag og kaso nga plunder. Subay nini si Tolosa bisugit lumas makatabang sa pagpabilin sa integridad sa impeachment proceedings kun present ang tanang sa judges nga mga senador og sila mismo maoy mag-obserbar, maminaw og mutukon sa mga ebidensya og testimonya sa mga titsigo sa impeachment trial.
7: Alas 5:19 na narawagan si Vice Presidente Sara Duterte og paspas nga resolusyon alang sa iyang impeachment case. Alang ni Duterte diri angay nga malangan ang pagresolbar sa mga reklamo ato kaniya tud kay ang publiko nagpabiling walay kasiguruhan sa mga akusasyon bato kaniya og gusto nga matagaan kini og katinawan. Mato ni Duterte gitugyanan niya ang iyang impeachment case ngadto sa iyang mga tigpamaba og depensa kay iyang gisaligan sa iyang kaso. Si Duterte namahayag niya atol sa pagduaw nini sa Zamboanga kagahapong adlaw kuman sa nitabong insidente sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University sa niaging adlaw.
1: Katapusan balita gikan sa kaulohan kaniso daw nga kani bodyguard ni Zaldico nga si Orly Gutierrez libako isa nga akusasyon nga nag-deliver kini mali maletang kwarta gadto ni kani House Speaker Martin Romualdez. Si Gutierrez miluwat og bagong affidavit og miakusar nila ni kani Kongresista Mike Defensor og Senator Dante Marcoleta nga migamit kaniya para magimuhimog mga akusasyon bato kang Romualdez bukti sa salapi ingon man ang scholarship alang sa iyang mga anak. Sa asoy pa ni Gutierrez kini na mahayag nga giingnan siya nga muadto sa sa Japanese restaurant dol sa Senado pinagpaabot kaniya ang usaka drafted na affidavit aron iyang pirmahan. Giingon nga gianda mga affidavit sa umaga ni Defensor nga ginganlan pa og mark. Dugan ni Gutierrez nga nadunggan niya sila si Defensor og Marcoleta nga nagisgot og kapin sa kabahin sa 150 milyones ka pesos aron sila malipay. Wapainoy tubag ang kampo ni Marcoleta og Defensor sa mga akusasyon ni Gutierrez ngadto kanila.
6: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Kaya itong kapapanagumang gipananta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luy, o ginseng. Ngamoy mahatang may kalikaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Ano ka dito na daling ang masakit po sa patas na ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule gamubatok sa mga maritian sa masahing blood pressure. kidney trouble, diabetes, rheum arthritis, ubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ugang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original coir capsule, epektibo sa nabigal ang pagpaligod sa atong immune system. Aron nga dita dali ka matakbuyan sa bisan sa kamatang sa sakit sa lawas, gamitan sa mga vitamins ganan ini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og thiamine. Ang original Koi herbal capsule inyo ring mapalit sa mga butika sa barato nga presyo. Unya aprobado sa nabigal sa Food and Drug Administration. Mapalit kini nabigal sa mga butika sama sa South Star Drug Stores, Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches, sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimo sa ninyo may kalang mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Manunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabutis Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo ba?
1: Taas ba ang presyon si Mundugoy Kabadun ay hypertension? Bas ng taas ay sugar o base may diabetes kag yawara kamay baw. Ang taas nga levels sa blood sugar. Magkapagikinis mo arterial holes mo palakot si Mundugo kung sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagreot sa imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke heart disease. Dili pagkais mga sabad pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busi ay nagpabuta ka mag-grabe imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon kinit charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bangimong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanintot ni simong katug, magkapugong pag-hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa pagklinika, de alternativo, medicina, and wellness center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized na general machine analyzer na akinibibutang ni sa media kung sa lumistry sa simusini ka pwede matawagan sa 416-0866 or cellphone number 0975-079-5133.
7: Minsan, di ba kapag matagal na ang brand sa merkado, automatic iniisip na natin, ay okay na yan, tried and tested na. Tapos kapag ang daming gumagamit, lalo tayong nakukonvince, parang sa kainan lang. Kapag mahaba ang pila, iniisip natin, masarap na agad. Pero sa gamot at vitamins, dapat sigurado ka. Gets naman, nakakampante talaga kapag kilala na. Pero pagdating sa gamot at vitamins, bukod sa matagal at sikat lang, dapat tuloy-tuloy pa rin ang pag-check, test at improve na ang proseso kahit gaano katagal na siyang available. Kung hindi tumitigil na gandahan pa ang mga produkto para sa mga pasyente. Ang Unilab, kahit mahigit 80 years na, hindi tumitigil sa pag-improve. Alam niyo ba ang may mahigit 500 brands na sila ng gamot, vitamins at pampaganda? Para matugunan ang bawat pangangailangan ng mga Pilipino, gumagawa rin sila ng mga bagong formulation at active ingredients para makatulong sa pagpanakas at pagpapagaling natin. Higit pa riyan, patuloy din sila nga nag-upgrade ng mga equipment at facilities nila para may automation. Pero sinisiguro pa rin nga may technical experts na nag-double check sa lahat, lalo na sa testing sa bawat produkto. Kaya tandaan mga kasama, huwag basta-basta maniniwala. Hindi lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
1: Samtang sa pikas nga bahin gawas sa maka-boost sa atong immune system, ang lain pag mga benefit alang sa iladlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, mao kini ang pagpamenos sa risgo nga masakit kag cancer. Apilan niini ang breast cancer, prostate, colon cancer, guban pang matang sa mga cancer kag dunay direktang koneksyon gumikas ka kuwang og vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matud-an sa mga lain-lain nga mga pagtuon sa medicine nga kadtong mga cancer patients, dumutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panglawas ug mobalik ang pag-function sa immune system. Samtang sila nakigbatok sa sakit nga cancer, dili maluya ug mutaas ang syansang makasurvive gani sa sakit. Sa mga dunay mga cancer karon, gawas sa inyong medication, gi-recommend ang pag-inom og 6 to 9 nga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matag-adlaw, human ka maka-take og meals or makakaon. Gawas sa mga cancer patients, ha, kadto mga nag-maintain na din na sa ilang mga tambal, gumikan sa lain-lain nga sakit, diabetes, hypertension, ug ubang baratian, makatabang ang pag-inom og Life Extension Extension Vitamin D3. Bata man og hamtong, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3 nga affordable kaayo kay mapalit lang nimo 11 pesos sa soft gel, kada soft gel diha sa mga butika. Ingo man usab diha sa mga Life Extension Medical Clinic, ha? Unya ti man i sigurado nga dunay kay makita nga initials nga LE sa matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 nga imong mapalit. Kay mao na siya ti mailhan nga authentic ang imong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Pwede nimo siya paliton sa lain-lain nga mga butika pero subdi na sa Life Extension Clinic. Unya sa mga Life Extension Clinic, ha, ma-avail nimo ang libre nga consultation. Dinhi sa Cebu City, naari may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, naapo ni may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee. Sa Pikas Gabay, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Panginaman ng Super Fiber kay makatabang kaayo ni contra-constipation. So, ano kayang andaman ng Super Fiber? Kay usam rin siya ka sa shea powder soda, imo lang i-mix o sa ka-glass nga tubig. Muinom ka ni ini, kunari sa buntag before ka mamahaw. Kunari sa gabi before pod ka matulog. O para mas nindot ang resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
7: Oy, labi kay pangapikar buntag, oy, basta kanabitang yung mata ni mo. Ang imong huna-huna, may ka nakapi na dayon. Anya, kanang kapi, may ka lang ang makapalagsik sa itong kalawasan. Ganita, mumbalik o katong. Arita, may ka na sa kapi. Kanang hantag makuha, may ka lang ang mga binipisyo. Nakatilaw na ba mo anang kapi, may ka lang ang dunay native purple corn? Kung wala pa, itry ko na may ka lang EXL Makabuhay Plus Caps Coffee Mix 17-in-1. Adon ikini antioxidant properties na makarikay may ka lang sa paggahi, sa agianan, sa lugo, nga to na sa kidney, na posibleng mo resulta usab sa diabetes. Gabas may ka lang sa native purple corn, doon nasab ni Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Manunggay, Kanela, Bayabas, og Rosehip. Puno sab ni may gala sa vitamins, minerals, protein og fiber nga maghatag hinlo nga digestive system. Vegan og gluten-free pagyod. Kapi na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Inyo ning mapalit sa mga butika, mga kasama sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada.
9: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Hoy, sa atong ikanuha, may kalang ang pangutana sa atong Answer to Win promo. Ang abogado mga igala sa prosecution nga si Attorney Lorna Kapunan, na masangil may gala sa mga pamilyang Duterte. Kaya nga no, kung may galang kaya nakakontribute ko ng mga higala ang mga Duterte sa mga insidente sa pusil, mga pagpabusil o uban pang krimen diri sa Pilipinas, gumikan kay na naakunot tay culture of o sa mga kuno mga higala ay kwa na ni, kanang hinungdan natin culture of black. Kini pamahayag may gala ni Lorna Kapunan, Attorney Lorna Kapunan, gipalanggan kini may gala ni Congressman Paulo Duterte. Pulong. Nakatampo ko nooy ang mga Duterte may gala aning kuan, kini mga incidentes pusil karon may gala. Ha? O niya, ikon siya ang nakunoy culture of black. Kanang blank may gala mura kag nag kuan ba? Mapilin na blank taron ha. Kanang kamatay mo nang mag kuan mag si tawa gani mag play ka og kuan kanang violin. Fill in the blank sa tayo na, fill in the blank. Culture of blank. Ego ni Kapunan, may galang ang ilang pamilya sa mga Duterte kuno nakakontribusyon sa kitawag o culture of blank. Butangig S, butangig CE. Okay. kini sa kapunan, batigawang naman yun, puyo na naman siya. Dala, ang violin, buti lang S. Ang violin, buti ka lang ni Mug S. Kalisod, ano nga pangutahan na? Ay! Ang makatubag, ano kita rin yung mga bride? Sayo na na, basta mo play ka ang violin. Buta ka, guess. Buta ka, guess. Para nga, kuan. Buta ka, guess. Para nga, ang violin, buta ka, ay, ginawag ko. La, tumag. Ay, ilang pag butang ka sa makin kay Violences. Ay, panuhuton ko buntag sa'yo. Ah, muna ha. Muna, inyo to. Kasura ni Pangutana, ha? Ay, pastilan, mga igala. At oras, alas 5:33 na.
25: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
12: The wonderful supplement.
13: Biotrof Herbal Capsule.
14: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
13: Biotrof Herbal Capsule.
14: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
13: Biotrof Herbal Capsule.
14: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
13: Biotrof Herbal Capsule.
15: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
16: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
15: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
16: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
15: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
17: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
18: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy og mohanap na akong mata.
17: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
18: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
17: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
19: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
20: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
21: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
10: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
22: Again.

0: Air Bar Capsule? Makaingon yung ka o sana all. Original Koi Air Bar Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: This newscast is brought to you by sa kabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Kremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
4: Naghara og tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, ug taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Tinta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
1: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko sa ospital yun at nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukulso Tungaw.
7: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
8: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong meeting.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung taas imong meeting, mababa na siya. Jaime Verano.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga tawa na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
8: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
10: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.

0: Gusto ba ni Momokape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
1: Life Extension Vitamin D3.
0: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
2: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
3: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiligban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
1: Life extension, vitamin D3. For longer life.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisan ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na

0: Mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan ng kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman, kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaan daanan ngayon. Huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oras sa mga kasama na 5:45 na.
12: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
11: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o guman pang matang sa cancers, adun ay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot ana na kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga magkabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulog ka mga rason kung ano magkatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancers. Ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini ug maghatag og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang quality of life ug hinay-hinay nga mobalik ang ilahang immune function ug kusog usab nga mas mabatuka o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis ug usa ka proseso din aga mga formations o growth sa gagmay nga blood vessel o parte sa lawa sa tao. Una sa motubo ang cancer i-block o putlon sa vitamin D3 ang nga way maagian nga ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang sa kini nga mapugan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lalang parte sa lawa sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o ang mga natural killer cells sa lawa sa cancer patients. Ano mapugnan ang paspas na pagkaruya sa immune function sa usaka cancer patient. Base sa mga published medical papers, kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usaka cancer patient. Ugmubos ang iyang tsansa o risgo ng mamatay sa sakit ng cancer kung nga doon ay siya'y igo o sakto ng vitamin D blood level. Ang dosage may galang natong ng mga pasyente sa cancer, 6 to 9 soft gel daily. Ang iyang immune may gala with meal.

0: decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon sa one-year-old nga baby. Mga buntis o kakatong nga mga nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga doon ay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o kaman pa. Mapalit may galang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matang soft gel. Onyad, pahirumdum ha! Kinahanglan nga siguruho na itong adunay marka nga LA ang matang soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Kanya mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Atong sugatong atong kabundagon pinagayos pag-inom sa lamian kaing kape. Kining Vita D Plus Coffee Mix. Mo kining pinakaunang kape. Nga doon ay sagol ng Vitamin D3. Kay matag sa Shane ni Vita D Plus Coffee Mix. Doon na kini 200 ayo ng Vitamin D3. Plus ginugangan pagkikini og Rishi Mushroom Extract. Nga doon ay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Ginugangan pagkikini og mangosteen, fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress. So kining dali ka padaos sa mga selula, gumikan na sa sobra ga free radicals sa atong lawas. Muna sa isbuntag mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka magka Vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainaing mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
1: Sunog sa kabalay sa Kiyot, Padayon, Gisubay, Carlos, Kabuburan, kuno sa hinungdan. Kasama mo sa balita, Ardiman Paul Lauro.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Radyoman Ken, Radyoman Arnold, gitubag kining maong sunog sa atong kabumbiruhan alas 11:28 o nakabot na yun ang ilang fire truck alas 11:34 sa Wapamo Udtong Tutok. Panimay nga iyan ni Nilo Rimutsa panamay mutang diya sa Gutsan Street Barangay Kiyot, tingatong Dakmen Sugbo ang naigo sa maoga sunog alas 11:43 o alas 11:41 nideklara sila oga under control o alas 11:43 nideklara ng atong kabubiruhan oga fire out. Isubay pa noon sa atong kabubiruhan yanong nasunog kining panimay ni sa pamilyang Rimutsa. O ano i-report niya na angol atol sa mong sunog na nagbili ng ganyos 22,500 pesos. Kasama mo sa Kabubiruan sa Sugbo. Ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
2: Radyo mo, nationwide.
0: Samtang sinado ni Lusad na sa komprehensibong investigasyon ni ini magkalabutan sa Pax Silica Project na tukuron sa New Clark City sa Kapastarlak. Kasama mo sa balita na dyan, Eli Bulunas.
2: DYHP, Tatak. RMN Report.
4: Gilusad na sa Senado ang komprehensibong investigasyon ini labo sa Pax Silica Project nga tukuron sa New Clark City sa Kapastarlak. Kinilain sa Committee on Public Services o man sa Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship ni Senador Pam Aquino ang investigasyon isugdan tungkol sa ubay-ubay ng mga indigenous people o mga mag-uuma nga giingong maapektahan sa nisutang proyekto. Iklaro ni Aquino nga mahinungdanon ang modernisasyon alang sa ekonomiya apan dili sa mahimong isakarpesyo katungod o kayuhan sa mga mulupyo.
5: Sabi nga po, ang isang bansa ang totoong progreso sa isang bansa ay nasusukat sa kanilang pagtrato sa mga pinakamahihirap at pinakanangangailangan sa sarili nating bansa. Siguraduhin nating walang maiiwan. Ang totoong progreso sa isang bansa ay nasusukat sa kanilang pagtrato sa mga pinakamahihirap at pinakanangangailangan sa ating punghangarin na mag-modernize, magkaroon ng mas maraming industriya na wala pong maiiwan and worse, wala pong maaantala. No? Sa ating pong kasaysayan, nakita ho natin na kapag walang nagbabantay, posibleng magka-progreso, meron namang marginalized groups ang patuloy na napapahirapan.
4: Nasayaran ni Aquino, ngaway na pagayon ng konsultasyon sa komunidad alang sa Pax Silica Project o kinimoy ilang sutaon sa isugdang investigasyon.
5: Nais po nating makita ano ba talaga yung mga plano, ano ba talagang tipo ng facilities ang bubuuin sa Pax Silica. Binanggit po sa akin ni Mayor Boots na walang naging konsultasyon bago yung announcement. Nauna yung announcement, nagulat talaga po sila na malaking parte ng kapas ang apektado. So ang commitment po natin, kapag umabot na po tayo sa panahon ng budget, dahil ako po yung mag-handle ng budget ng BCDA at ng DTI, ay makita po natin, no, kung magkano ba talaga yung nakalaan para po sa tulong sa ating mga kababayan. Kami po ang magbabantay at yung mga commitment sa araw na ito at sa mga susunod na araw, yan po'y babantayan po natin. Na kapag nag-commit na walang mawawala, yung kalikasan ay mapoprotektahan, we will make sure that that will be upheld and that will be done properly with the powers of the Senate.
4: Si Senador Bam Aquino, ang Paxilica Project usa ka US-led International Economic and Security Initiative, pagsiguro sa global supply chain alas artificial intelligence, semiconductors o critical minerals. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo, Nationwide.
1: Alternative work arrangements sa mga trabaho sa gobyerno, alternative modes of learning para ipatuman sa NCR ingon man sa 17 ka mga probinsya karawad lawak. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Raymart Pugol.
2: DYHP, Tatak, RMN. Report.
6: Kining nga balita, atod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, padayong gipatuman karong adlaw ang alternative work arrangements sa mga buhatan sa gobyerno sa Metro Manila ug sa 17 ka mga probinsya tungod sa gilaumang kusog nga pag-uwan nga dala o epekto gihapon sa habagat. Gipatuman ang maong inisiyatiba sa Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal ug Occidental Mindoro. Matud sa Malacañang nga kinahanglan nga mupatuman og laing work arrangement ang mga government office tungod sa hulga sa pagbaha og problema sa biyahe. Bisan pa man niini, magpadayon ang operasyon sa mga ahensyang maghatag og health services, disaster response ug uban pang vital services. Sa pikas bahin alang sa mga tunghaan, gipatuman sa mga alternative learning modes ug uban pang paagi aron nga magpadayon gihapon ang pagkat-on sa mga tinun-an. Gawas na lang kung aduna pay laing direktiba ang mga lokal nga opisyal. Mamahimo sab nga mo implement og localized suspension sa klase o trabaho ang mga local chief executives sa uban pang mga lugar nga apektado sa daotang kahimtang sa panahon. Kasama mo sa balita, Radyuman Remart Pugoy DYHP, Tatak, Aremen. Katong nga balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang protection batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Radyo mo nationwide.
0: Mga kasama ito sa check si Konsehal Francis Pangkoy Espares. Alas sa panawagan, karabotanga, Konsehal Pangkoy, may butang.
7: May butang kanin mo kasamang Arnold o ngayon kasamang Ken. Atong ipaybaw din karon sa mga kaingsunan, alang sa ito mga kaingsunan nga nangita ba nga makatrabaho. Ang Technical Education and Skills Development Authority Region 7 uban sa Barangkuyog Usab sa Department of Manpower and Development and Placement DMDP Piso Cebu City nagabukas alang ining 2026 World Cafe of Opportunities Mega Local and Overseas Job Fair. Anak ni pagimuon nga diha sa may SM City diha sa City Wing Atrium SM Seaside Cebu City. Og magasugod kini alas 9 tak na sa buntag ang alas 5. Pizza, Agosto 22, 2026. Og ni ang mga local employers kanang inhangda ng mga trabahante. Ace Hardware Philippines Incorporated, Cebu Atlantic Hardware Incorporated, Cebu Labor Inc. Manpower Corporation, Foundiver Business Services Corporation, Multi Stores Corporation, NA System Incorporated, Nail Tropics and Body Shop, Primary Homes Incorporated, Qualphone Philippines Incorporated, Ramon Abuetes Foundation Incorporated, Roll Number 1 Corporation. Ogingon mo sab ang Senior San Jose Franchising Corporation. Shopping Center Management Corporation, Star Center, Super Value Incorporated, Tele Philippines Incorporated, Teletech, Ingomosab ang TLC, Varak Manpower, Watson's Personal Care, Wipro Philippines, Overseas Employers, mauri ang nanginahanglan alang sa mga overseas employers karon, no? Ang Iris Tough Builders International Incorporated, Euro Asia Philippines Incorporated, PSC Primary Skills Incorporated. Kini mo ang kasayuran gihatod sa pinaagi kang Dr. Anton Aguhar ang nagdumakaroon sa atong DMDP. So alang sa itong makaisunan nga nanginahanglan ng trabaho, Agosto 22, 2026, alas 9 ang takna nga to sa alas 5 ang takna sa kapunan, ana sa sitting wing, Astrium, SMC Side, City, Cebu. Panginahang nas trabaho, adto na mo, alang sa kahigayunan nga kamo makatrabaho na. Kanyang walagad, inyong kasama, Francis Iliaga Espares, Tatak RMN.
0: Salamat, Francis Iliaga Espares, sa imuhang panawagan.
2: RMN, DYHP, Public Advisory. Advisory.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from Edu Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: TYHP Abroad ngayon.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nibutyag si US President Donald Trump nga why na itabong panagsabot o negosasyon uban sa Iran o wala sa gitakda nga schedule alang ni ini. Ninsister sa bang maong leader nga ang Strait of Hormuz, ibuksan na kinisukwahi sa unang gipaybaw sa Iran nga pabiling sirado ang maong critical waterway sa mga barko nga mangagi sa maong teritoryo. Nagkanayon sab si Trump nga angay mo surrender na ang Iran aliwa sa hulga nga bombahan ni ini ang kalyado sa Amerika nga mao ang nasod nga Oman. Kasama mo sa abroad ngayon kiniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Argument. Katong maong malita ihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibo nga tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samta ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Ratcho mo nationwide.
1: Samtang nga balita, Conses Dakay sa Subo mo pabuhat ng program of works and estimates alang sa planong restoration and rehabilitation sa Puente Osmeña Circle. Kasama mo sa balita ni Man Eli Bolono.
2: DYHP Tatak RMN Report.
4: Kini mo balita, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Pabuhatan na sa Konseho sa Subo program of works and estimates kung poway ang planong restoration and rehabilitation sa Puente Osmeña Circle. Kini magdaso sa Department of Engineering and Public Works kundi EPW ang restoration and rehabilitation plan iningad to sa City Council. Una nang itinguha sa Konseho nga mapanindot ang 114 katuig ng heritage landmarks Dakpayan. Sa City Council, palagi ni Konsehal Joel Gaganera, iawag sa DPW pagluso sa kompletong poway ni
8: ini.
9: To request DEPW for the complete program of work and estimated cost breakdown from DEPW CPDO before proceeding further since the attachment did not include any budgetary estimates.
8: Si Konsehal Joel Caganera, nasayang ang Cebu Chamber of Commerce and Industry kung CCCI, interesado mong gasto sa restoration and rehabilitation sa Fuente Osmeña Circle. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo, Nationwide, DYHP. Kalakarad sa larangan ng kalakalan.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamang tigapunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilambo ang remittances gikan sa mga overseas Filipino workers kung OFWs nga to sa 3.39 bilyones dolyares na tumuan sa Hunyo. Ikonsidera kini nga labing taas nga marka base sa monthly level sukad sa ratala sa Disyembre ni ato miaging tuig. Kinisubay pa dayon pagpada sa mga OFW ngadto sa ilang mga pamilya taliwa sa pagkalmas kalambuan sa cash transfers. Base sa dato sa Central Bank, ang personal remittances ni saka og balik 1.8% gikan sa 3.33 milyones dolyares natong Hunyo sa miaging tuig, samtang ang cash remittances nga gipaagi sa mga bangko nilambo sa og balik 1.7% ngadto sa kapin 3 bilyones dolyares gikan sa 2.99 bilyones dolyares nga natala sa malabayng tuig. Kasama mo sa negosyo ngayon, ganyan yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo, Nationwide.
0: Samtang kung siya sudan sa Sugbo, magpakisayod na may kalabutan sa programa sa City Agriculture Department alang sa Kabataan-Unan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita ng Jamana, Ilay Bolon.
2: DYHP Tatak RMN Report.
8: Magpakisayod na ang konseho sa Sugbo labot sa mga programa sa City Agriculture Department kung kad alan sa Kabataan-Unan sa Dakbayan. Kinigawas pusmurtan ini sa mga programa sa nasunong kagamhanan nga gibatuman sa Department of Agriculture kung DA. Ang DA padayon ni batuman sa Young Farmers Program, Agriculture Scholarship Program, Annual Young Farmers Challenge ug uban pa. Kini siya pagkabahin sa pagpalig-on ini sa youth engagement sa agriculture, pagsulbad sa aging farming population o pagsiguro sa food security sa nasod. Ang City Council pinaagi ni Consul Francis Paris nangayo og report sa CAD labot sa kagulingong initiative usab niini alang sa Kabataan-Unan sa Dakbayan.
10: Submit a report within 15 days from the set of this resolution on its own initiative related to youth-focused agricultural development programs and not only current programs of the national government.
8: Si Consul Francis Suarez na sayaran niya ang CAD, parayong naghatag og oportunidad gawas sa magdasig sa mga in-school ug out-of-school youth nga mopadayon sa career niini sa agriculture. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong Radio Man, Eli Balones, DYH. YHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide. YHP RMN. Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Nagita ka ba o gamahimo ni Mog kasama sa pagkatiman sa mong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule at ang maangko ng Optimum Health and Wellness pinagay sa regular ng pagtumar ni ini. Sa katilad ka 20 pesos lang matang kapsula maangko na ni mo ang mga benepisyo sa makabuhay. Moringa, asitawa, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit ka ni Megala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Hoy, congratulations! Sa atong winner, Megala, sa atong Answer to Win promo, sakto yan tumang. Culture of Violence. Sa violence ang ihanga gitubag mga kasama si Kian Ostero. Ma'am Kian Ostero. Ma'am ba ni? O lalaki ba ni? Sir? Kian Ostero, ikaw atong palaran ka mananaog karabutaka. Anya ma'am. Palihog lang ko, o sir, palihog lang ko o chat sa atong Facebook page sa DYHP o ang para sa imuhang cellphone number alang sa pagpadana sa imuhang GCash. Ngayon mong daog paldo-paldo kanumutang. Congratulations! Kian Ostero, ikaw at palaran nga mananaog kanumutang. Samta na na po ilang paldo-paldo. Gawa sa itong Answer to Win promo nga nakadaog kanumutang. Napay lang paldo na sakpan nga namin sa DYHP. Kasamang Julius Malini. Good morning, Julius!
11: Good morning, kasama ka nao. Good morning, kasama ka nao. Good morning, super! Ala, ito kaya po sa takwens na mga nao. Nagbiyan na, samtang kaloto, naminaw sa unang radyo, unang balita.
0: Na Pare!
11: Puntag.
12: Oh my God, Dad.
0: Kisa ni?
12: Belinda Baclayon.
0: Belinda Baclayon. Pila edad na mo, ma'am?
11: Pila edad.
12: Oh, 68.
0: 68 na. Oh, usapan na yung mga giloto diha.
12: Ay, galuto ko spaghetti.
0: Ay,
12: spaghetti. Bula-bula.
0: Ay, spaghetti.
12: Para pambuntag.
0: Ay, sa karinder ya.
11: Special thing na ni mong spaghetti nang.
12: Buntag.
0: Pero may ka mami nag-DYHP?
12: Oo. Ika-blig yun ako. Dito sa alas 5 din pataas.
0: Tungunan na naman tamo ginagbay ng palipay!
11: Hey! Kasi atong nasakwag sa mga lang magnawa sa palipay ng buntag. Okay, I will be sa 93.9 ISM Cebu. Kininyo kasamang Julius Balili, DYHP, Tata Karemen.
0: Birahi, birahi, birahi. Kena. Mam, wah, baik kamu saya semua. Hala kadi ha, baik kamu giling. Hala kadi ha. Alasan. Terima kasih kesama kan Julius Balili. Oh, kamu kan kemarin di kasar research department. Kena tunggu apa boleh kuman. Gimana sa ada bantung dengan herbal kapsul sekali saya Anna. Oh, Mindrao. Ang original Koi Herbal Kapsul. Kamu batuk baik kena sa tanah yang kamu kebarantian. Koi Herbal Kapsul barato na. Ipikti mo pa.
1: Mga tiwain hangi, ikaw doon ay daghan toksin si Malawas, mudili ka regular, magbagwasi, bumugaw, di ka mahilisan, magbuto ni Muntian, magkasinati kag insomnia, kalunay ka magsakit ang imong ulo para kinsa kaluwasan ng glutahan. Di paginhamis ang imong butis, poor memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Sige mo na pagkaluya sa imong lawas. Musa, magtanga ka na mga toksin sa imong lawas para inumaan ko ng maayang nga panlawas. Pagin naman tagad law, OG, Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
0: Wala naman ito, Rasmegala, sa kanan lang, sa kanit mo kang parsa. Sa riba, HP, aramin sa buka, may ayon mga tigbalita.
1: Kinagin yung Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa inyo na Jaman, Arlo Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang aming kalas kasamang Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kamusunod ka rin na yun sa Straight to the Point. Ay kalimot patang alaw tanan. De Gang Diyos, praise the Lord. Hallelujah.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, dito ako believe.
18: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
19: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
20: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Mapalit sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS! Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lupang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Guwapa ka, Stress Tabs.
30: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
32: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
33: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
32: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
33: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect
32: helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
33: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
32: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
34: ECS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
35: Online.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
1: Goodbye.

0: Polly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
4: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi kang sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata. Matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Ora sa DYHP RMN sa wala size 18.
10: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by North Sinigang Mix. Sabaw palang kay daog na. With Norris Sinigang Mix.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now.
14: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
15: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bagnoc. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
9: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
10: Straight to the point.
9: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Kini lang gyapon yo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bagnoc. Maoy pa dayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mga higala nga Huwebes o Gapitsa 20 na. Nining buwan karon sa Agosto tuig 2026.
16: Straight to the point.
9: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues kay may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanoban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
9: Naguna sa atong mga isgutanan karon nga buntaga makigsunan. Ang tropical depression nga si Nining mas nipaspas karon samtang nag-irog sa kadagatan sa Eastern Taiwan.
16: Straight to the point.
9: Kasamtangan kining nahimutang sa 390 kilometers sa amihanan sa Itbayat, Batanes.
16: Straight to the point.
9: Southwest monsoon o habagat maoy nakapikto karon sa dakong bahin sa Luzon, ingon man sa Visayas o sa Mindanao.
16: Straight to the point.
9: Kadalig pagtagad robotaga mga higala. Kay subay niini ang Malacañang ni Mando sa mga buhatan sa gobyerno nga mupatuman og alternative work arrangements dito sa National Capital Region og 17 ka mga lawigan tungod sa padayon nga pag-uwan ipikto sa habagat.
16: Straight to the point.
9: Habagat palang gani mga higala porbida, ha? Dako ng problema mga sukit ni Paminaw sa grabe nga mga pagbaha.
16: Straight to the point. Kadalig
9: pagtagad robotaga sa pag-uwan usab niining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
9: Samtang sa Pikas Bahin, pasunang investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, hindi pakita nga self-accident ang pagkadisgrasya sa busay sa managhigugmaay nga kaslunon unta sa sunod buwan.
16: Straight to the point.
9: Apan ang CCPO mo imbisigar pa og dugang labot mahigala kung wabay sakinan nga nakaigo o nakaingon nga sila na disgrasya subay sa CCTV.
16: Straight to the point.
9: Wala nga mga kaigsun na ito nga musuroy nga ito sa busay, ha? Mga ito sa may taps, magsuri-suroy, mga sukit ng Paminaw. Careful mo sa kalsada, kanang padong dito o padong pag-uli, labi na kung mag-gabi, indikin.
16: Straight to the point.
9: Kaya, kanang landaan, ang kalsada landaan, kuyaw na kung daan ng kalsada, ha? Diya. So muna nga extra careful yun ang ato mga motorista na muagi diha mga kaigalaan aron nga dili madisgasya.
16: Straight to the point.
9: Kini mga kaigsunan kaslunon sa sunod buwan og unsang itabu ang mga higala nga pirti man taong pagkadisgasyahan ni balitok ang ilang motorsiklo mahigala diha sa may dayon saka na nga to sa may taps dapit mga kaigalaan sa may Skyline Gardens.
16: Straight to the point.
9: At ang pagtagad-rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
9: Samtang 278 ka mga public o private nga mga tunghaan din sa Sugbo gipaubos na karon sa hugot nga seguridad human sa shooting incident nga nahitabo sa Ateneo de Zamboanga University din duha ka mga tinunan ang nakalas.
16: Straight to the point.
9: So angay yung pahugtan mahigala ang atong mga eskwelahan, ha, kay dita kumbiyansa karon. Gikan sa panghitabo sa Tacloban, doon na pala ay mga panghitabo sa mga eskwilahan mo na nga siguro hindi kin klarohon na naging inspeksyon sa mga gates. Tingali ka mga private schools, makakuha gin mong mga gwardiya din ha, nga klaro. Kaya aron nga ma-inspeksyon ng mga estudyante nga makasod, wag yung mga armas nga dala. Why mga pusil nga dala, bisag mga kutsilyo, mahait nga mahinagiban nga dala. Dili pwede, mahisama ni sa airport hindi kin ba? Kining Ateneo de Zamboanga, doon na sila yung scanner, ha? Muna nag-airport mga sukit di Paminaw.
16: Straight to the point.
9: Mga dato ugod makasuod ang among eskwelahan mga sukit ug Paminaw maka pa-enroll ka na mga eskwelahan kadto magdito mga dunay ikabuga. In fact, dunay nakasulti nako nga malagi anak og negosyante di ay kining namatay dato gid ko niday tag iya nag kumpanya dito nga kwansad, no? So eskwela Ateneo de Zamboanga. Kini pod mga higala nakapusil mausad. Kwartahan sad ni kay nakasuod gud dito sa Ateneo de Zamboanga. Anak sa Customs Police.
16: Straight to the point.
9: So doon na sila mga higalay. Kurtahan ba ng Customs Police, Day? Ay, katawa-katawa na. Pero ang problema kay ang sakinan doon na sticker, di na mo agi o inspeksyon mo, ditso na nga ito gasod ang sakinan niya, naog, ditso na yun, Day. Dapat, kanag yung area nga kwan, no? Doon naman yung chat na ko, samot ka kortahan kay Daga Custom. Daga mga kortahan sa Daga Custom. Pero di po siguro tanan, di po tanan. At ang tagapagtagad, rubutaga, mahigala sa banuban, usap niya ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
9: Na ang pamahayag mahigala sa maong amahan, kaya kining iyang anak mga kaigalaan matod pa mga sukin tigpaminaw no nakasuod dito Mana diri sa Sugbo town, doon ay mga eskwilahan. Kanto mga private school, doon ay mga gwardiya. Ang mga public school siguro dahil tingaling mo tapos sa mga barangay tanod. Kana bang pagpasod, kuan na bang sa gate lang, maklaro nga magkasod ang mga estudyante, ma-inspeksyon mga bag, nga wayda ang mga pusil, wayda ang mga kutsilyo. Kaya doon may mga area po mahigala nga, wa magdag, kuan, pusil, magdag kutsilyo. Dahil ba, nanunggab to sud sa eskwilahan. Dil na pwede mga sukit di paminaw. Nung ato ni tagay pagtagad o butaga sa ato pabanuban, usap, din atong tulumanon, nag-inyo nga tulumanon.
16: Straight to the point.
9: Katong amahans na musil, sa tinunan sa Ateneo de Zamboanga University ni Butiag nga nakuha sa iyang anak ang duha niya ka mga armas. Duha pa gig armas ha? Niya issued mahigala sa Bureau of Customs. Government owned na armas mga sukid di paminaw.
16: Straight to the point.
9: Ano man taon ang hitabu ang mga kahigalaan? Niya ang amahan, miingon mga sukid di paminaw nga nakuha ang duha niya ka mga armas sulod sa insakinan. Mibutyag ang amahan mahigala nga nipasabot siya nga naanda na gyud nga siya may muhatod sa iyang anak padong sa eskwilahan. Apan adtong adlawa, ang ilang driver maoy naghatod sa tinunan. Hinungdan nga naka-access kini sa armas nga nahabilin sa sakyanan.
16: Straight to the point.
9: Nga duha gyud kabuk di ang ibilin sa sakyanan. Paghanag ng armas sa daig maohon. Pagkatanig pagtagad, lubutaga sa atong pabanuban, usap din ang atong tulumanon, ang inyong tulumanon.
16: Straight to the
9: samtang
16: point.
9: Samtang sa laing bahin, mga sukit ng Pabinaw, mga imbisigador ni tuon karon sa posibilidad niya ang maitutudlo o gili ang grade 10 nga tinunan mao'y target sa pagkamusil sa Ateneo de Zamboanga University.
16: Straight to the point.
9: Tanawon sa ni mga sukit ng Pabinaw. Samtang sa pikas bahin, naon sa basa anti-clear mga kaigalaan, nga niya ang gibasol kini mahino mga magtutudlo. Kasuko niya may gala mga magtutudlo. Ano man taon, kalayo ra ng kalakihan. Ano magtutudlo, may ano imong gibaso. Explikal si anti-clear mga kagalaan sa iyang unang pamahayag, pero sa iyang explikasyon, wag niya po yung ngayop apology. At tingala ko no si anti-clear, ano ko no nga, ano, sa may lang kasuko. Na-misunderstood lang ko no siya. Atong isgutan, robotagas, tumanuban, usap, nining atong tulumanon, nag-inyong tulumanon.
16: Straight to
9: and
16: the
9: of
16: point.
9: Course, may gala mga updates labot sa impeachment. Mga kailan natin mga angulo nga upan ito matake up labot sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
16: Straight to the
9: kini
16: point.
9: Kinaguman pang mga isgutanan niyong mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
8: Mga kasama o mga idol, panahon o sab sa ting-uwan, o uso na sab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo o magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
4: Atong attack na size 35 na may gala sa ato buwan uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: At sa labaton may galang report kalos atong kauban on board sa patrol na namusil sa buhisan na dakpa na. Ang usa sa mga suspects. Paminawang taon na ang kumpletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
3: DDDYHP. RMM Report.
6: Radio Man, Attorney Rufiel. Gantong atong gidagan nga shooting incident sa may sitio Olibo, Barangay Buisan, Idakmayan, Sugbo, na ana sa kustodiya sa atong kapulisan. Gantong usa sa mga suspect. Gantong nasamdan kay maoy naigo sa iyang kauban. Sa diha nga doon na sila'y gigukod o ilang gipusil diha sa sitio Olibo, mga pasado to alas 8 ang takla sa miaging adlaw sa Kabuntago, no? Ang ilang target, mao sila si Alan Tampos Velasco, 42 anyos, o Elis Tanilon, 30 anyos. Diin ang away nila, mao ang punuan sa saging, nga ilang gipaibot kay gitanom ni duol sa panimay sa ilang iyaan. Kining suspect nga naa na karon sa kamot sa Labangon Police Station 10 mao si Jipper de la Serna, 35 anyos. Mao ni ang napusilan sa iyang kauban nga si Mario Dico alias Aryong, 43 anyos, usa ka construction worker nga wa pamadak pipod sa atong kapulisan. Ang duha, ilang igukod ni ang duha ka biktima, apan wa sila makaigo. Sa pagpusil ni Mario alias Aryong, si Jipper mao'y naigo diri sa iyang o natapsimangan, hinungdan niya ni Dagan dito o hospital o dito na madakpi sa atong kapulisan. Ano yung atong updated report sa maong shooting incident sa Barangay Buisan niya atong eksklusibo nga gi-coverage. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Boy Nationwide!
4: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Naghatos ang oras may gilala sa 37 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Na atong balikan mahiga na itong isgutanan labo tinipanghitabo sa Ateneo de Zamboanga University, mga kaigalaan. Ang labing mahal nga eskwelahan dito mahigala sa Zamboanga. Ha? Moni, pinakamahal eskwelahan to Zamboanga day. Kinigong Ateneo mga higala, din basta-basta magkasuhod ganyan mga sukitig paminaw o wakay kwarta. Eh. Ha? Mahal kayong tuition fee ng mga kwan na eskwelahan na. Oga, so kay doon naman mga higalay, mga kwartahan may makasodin ha, mga anak o negosyante, sakto sila sa mga security guards mga kaigalan. In fact, sa ato na hibawan, doon na rin 25 ka mga security guards anang Ateneo eh. 25 ka mo. Ang mga security guards nga na ah. So, umingon ka og seguridad, hugot ang seguridad. Labi na kay naunha naman god nga dunay nahitabo mga higala nga pagpamusil dito sa Tacloban City mga sukid di paminaw.
5: Straight to the point.
4: Unya, unsa ka concern mga higala ang mga Jesuits? Kay human mga higala sa hitabo sa Tacloban. Kanang Ateneo de Zamboanga mga higala naghimo dayon sila og simil simix, no? Simulation exercise mga higala. O gaunsaon pag-iskapo, simba ko uroy, o doon na mga higalay mga pagpamusil.
5: Straight to the point.
4: Sumaw ka na nga kinini ang ang mga eskwelahan, labi na yung mga anak ko mga dato. Gordyado na mga bata. Napa may higalay mo hatod kuha sa mga bata. Napa ubanday, guarded pa na mga bata uman. Anak ko mga negosyante.
5: Straight to the point.
4: Manang kasabot ang Ateneo, ana. Labi na, Sambuanga sa guna. So, ang security mahigala grabe. Sa atong naibawaan, 25 kabuk gwardiya nang naa. Pero kini, ang bata, nakasood lang dayod. Kay kadtong doon ay mga sakinan, doon ay mga sticker, matod pa makasood ay day, unya inigsood at doon na muhunong sa ilang basement. Inighunong sa basement mo, sakay sa elevator, dito na. Dito mga higala sa kininiang area asasya mo at doon. Mao ka na, wala na mga higalay maagi sa inspeksyon and again.
5: Straight to the point.
4: O ang explanation ha sa atong pagkuha o information sa atong kapulisan dito. So tingali usbo nila ng ilang protocol. Nabisan pa man o maanak o kinsang anak na o dato ng kuana o unsang pagkadatua o kinsa ng siyempre di ba kanipo dahil nga yung mga gwardiya po siguro dito pero saludo po siguro at ang kansir na custom. Customs police ha. Di na po restriktuhon kay kansir custom na. Lagi talaga nagkakatawa mahigala. Kay may good mga kaigalaan mo. Kay kana mga gwardiya, simpre dai mo saludo man ang mga pulis dai. Mga pulis, mga military di man sa mo kan. So, di ba ka malagmit na na? Kay inani mga kaigalaan sa may gamit sa ilang kwan. Ug mingon ka nga gihatod maguna sticker tanaw na ko dunay mga sticker tanan ng ilang mga sakyanan, puro sa mga anak, mga dato. Nang iskwila ng Ateneo de Sambuanga, kay kung dili, kawa kay kabuga, mga sugid di paminaw. Although doon ay mga nakasood ng Ateneo, nga igu-igu na ba, pero at least doon nagi kay kabuga, day. Kay og alanganin ka, ari lagi takuto mga higala sa mababang paaralan. Daghan man mga higala, iskwilahan nga kung total, may bayad mga higala ng elementary high school, even college, gani. Gusto nang ikaman ng kamot, mahigalang maka sikay-sikay ka, makahuman ka kung panalitan hilig yung kag-eskwila bisag anak ka sa aspo ka, maka panikay-sikay, man kita. Kay ka ng elementary, why bayad? High school, why bayad? Inigabots college, daghan man mga state colleges. Makasood kag state colleges, mangita lang kag scholarship nina. So, medyo makakuan yun ka. Oh, pinubre lang. Eh, ang agsaligan ng mga scholarship na di masag maigo ng... Pero magkamunggay, kamunggay lang ka din, ha? Bahaw-bahaw lang ni mo ng kanon na kay madada, na yun, ha? So, daghan na kaiskulahan nga, kwan. Pero kini mga anak na nga na magkasood ka ng Ateneo. Medyo doon nagi kay kwan. Doon nagi kwarta-kwarta, yun ba? Ha? Oh. So, doon ay mga sticker na ilang mga sa kanan, kini, di pa kayo satisfied sa explanation dahil nga doon ay sticker na kasood, wala na ma-appeal sa, kuan, wala na ma-appeal sa kananaang scanner. Tagos na scanner. Humangon, mahigil sa itabo, sa takloban. Ang Ateneo kay mga dato lagi, na scanner na dayon ang ilang mga estudyante, ang makasood ng mga estudyante, ang mga bag, mo report ba? Ang mga bag, butang scanner. So, mahibawaan kayo, bisag lighter na yung mga dadaw nito, mahibawaan kayo. Inana ka, grabe ang security nila. Gwardiya 25 kabuok ko niya nag-simulation exercise na sila si Bakog na ipariha sa Tacloban unsay atong buhaton manimuona asa mudagan dili magpanik nana sus nahitabo gyud mga kagalaan oi
5: straight to the point
4: nahitabo gyud nya karon niini mo ang hitabo mga sugid dig paminaw niya nang bitig yung paita mahigala Agosto 10 tining kwa na kanya itabu ang mga higala Agosto 18 day kining maong nga panghitabo ang mga laylain na yung mga agency dayon nga kwan mo imbisigar sus unsang hitabu ang mga higala nga

0: isyog statement sa Malacanang ni Salida na po si Auntie Claire. Naghay ng react mahigala ni Salida ni Auntie Claire mga sugitig paminaw kay unsa ba sa Auntie Claire lahi man mga higala o timplada? At ay padayang hisgo tao man lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong. Alas 6:44 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Pinakabarato nga data
8: sa Shopee na 10% off para sa tanan.
9: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
10: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
11: Pilapi.

0: San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang Eyeberry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
11: Unsa gihulat ninyo? Pangitana ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
15: Atong attack na may kalala size 48 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
15: Now atong tagad pagtagad mga higala, atong balikan ng atong mga isgutanan robotaga. Unya, na trauma na mga higala ng mga bata, ang mga

0: teachers may gala apil o katrauma ining kalakiha. Kay kini ba ato mga teachers na ningkamot po na sila mga higala nga kini mga bata nga makakat-on mga sugitig paminaw, gitudluan nila sakto na sa eskwilahan. Unya daghang mga factors ron may gala labi na kining internet nga medyo ang mga asta mga teachers may gala kalisod na ganyan dakin. Di lalim sa mga teachers sa pagkakaroon. No? So, mangitag pamaagi ang gobyerno nga matabangan kining mga teachers, matabangan mahigala mga ginikanan, ilabakang sabutan mahigala bisa kining online games day kin nga kining mag kana bitaw mag pinatyana idi ha. Paminaw nako estudyuhan siguro na unsa man ipadayon ta baning inaning klase sa game o di na. Kay do na may mga countries nga gibahan nila na mahinana. Kana mga Counter Strike ug kining mahigala ang mga games nga mga Roblox. Nga kana bitaw ikaw maoy murag nagdakag pusil nga mupatay ka diha. So, kana estudyuhan ang mga dapita. Suportahan mahigala ang kuno ang government muhimog pamaagi. Ang atong senado na bisi pa man sa impeachments pagkakaron. Nangita sa pamaagi unsa on nga ma suportahan ning mga problema haron nga maestudyuhan og malikay mahigala nga duna pay dunay mga insidente nga susama ani.
1: Straight to the point.
0: Si Ante Claire mga higala lahi po iyang pamahayag. Muna nga mga teachers medyo naiubos niya mga sugitig paminaw. Kay iya mahinong giingnan nga dunay mga teachers nga why mga mudo. Lagi talay kito katawa mahigala. Biyato ang paminaw itong pamahayag ni Ante Claire kasamang names be. Sige ko na dong. Asaman to dong. Kani-kani.
2: Mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno na po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At
0: Mano niya pamahayag nga mga teachers may gala nga usaban ng kalakiha. Mingo may noon nga din mga teachers nga walay mga mudo, awa ko ni mga batas. Saan ay kasuko ng tiklis mga teachers? Lagi tayo katawa mga sugitig paminaw, no? Pagka sunod ugma mahigala, gipangutan na siya kay nanagahan na iubos niya. Wag yan po mga ipasaylo, ha? Hindi palusot lang yan po istorya, mga sugitig paminaw. Bebe, ato balikan. Bebe, sa may kwan. Kanang walang mudo na, ba't pasabot mo yung mga batasan? Wag ko ni mudo. Bebe, ato balikan ko no names.
2: Nakakatanda.
0: Sige daw.
2: Mismo, ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno na po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At
0: asa man nga kuha niya na yung mga teacher, walang mga way modo. Baka ni musimang na iya pamahayag mahigala. Ito ang reaction sa mga reporters unsa may mga unsa may statement sa palas ron tungod ini hitabo sa Buanga. Mga teachers may nagi kon ni uban way mga mood. Dira sa kasuko sa mga teachers. Kapoy ba yan ang mga maestrag tunlo sa mga estudyante? Kanya paghuman na mo pa niya ikasturya mga sugintig paminaw. Isa ka to mga teachers sa Ateneo di Sambuanga. Pwerte sa nang lubata yun dayo eh. Yan, lubata ng mga teachers. Problema ni mahigala sa mga eskwilahan. Relatable nga problema sa mga estudyante o mga teachers. So maminaw ikaw sa kay statement sa Malacanang, no? Importante kaya ni, mas maminaw ta statement sa Malacanang. So ang statement mahigala may ingo manon na iba mga teachers huwag mga mood. Balik ako noong names, eh. Gamay names. Sige ko noong.
2: Mismo, ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Lalo-lalo na sa mga... Alam mo na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At
0: okay, so muna yung unang pamahayag, niya pagkahuman, pagkaugma, gikuhan sa reaksyon ng reporters, ang laghin na suko, maestra ni mo, anti-clear, in-explain po siya, and again, pag-explain po niya, wag, yan po, palusot. Kaya ito pa minahon nung, ito pagkaugma na, asaman ito pagka, gahapon. Kani, sige ko na be. Ito pa minahon, may higala, gamay lang.
3: Yung nangyari.
4: So no apologies, Yusek.
3: Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil muli gusto kong linawin na iintindihan ko po kung saan ang gagaling yung mga guro. At wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang. Sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro. Paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala. Tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan.
4: Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam?
3: Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking kasabi? Nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil marami ang sasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon.
0: Wag yun mag-apologize, Auntie Claire. Iyapag i-justify hinoon na, ha? So, no apology, ha? Kaya mga teachers may gala, hasta ang ACT, ang ACT Party List niya, react sila. O ang mga teachers may gala nga nang react sa iyang pamahayag ni Auntie Claire. Ha? Pag gahapon mga sukitig paminaw, more to iyang sulti, nga kwan. Be, ato ko na ibalik gamay dong, be. So no apologies. Ingon, report yung, why apology, why pa sa ilo? Mga pagpangay pa sa ilo? Wag yun. Ang mga teachers karoon mahingala, sensitive sila kayo ba? Para mga estudyante, sensitive kayo, okay? Sila magot ilang mo, Department of Education eh. Si Anggara mahingala, iyan yung mga higalang call, no? Si Marcos mga kaigalaan, isip presidente, si Anggara isip iyang alter ego, nga mao'y sekretary sa DepEd, ilan ni karon? Ha? Muna nga ang tanan mga higalang naa sa DepEd, medyo relatable kay nila. Kini hitabo a ug tanang ginikanan noon gabi ka kuan ning isuha oi. Maginikanan dunay mga anak kana sa eskwelahan. sa mga teachers, maminaw gikaw sa kay pamahayag sa Malacanang, ha? Okay. Doon ay statement ang Malacanang, maminaw taon sa kay sulti sa Malacanang ron. Sus, pag sulti pa sa Malacanang, may galing niya ay mga teachers, walang mood. Ay, pagsulti pagkagahapon kay doon na mga higalay press conference nga, daghan ay ubos ni mo. Wag, good jay. Iya pang i-justify hinoon dahil nga, tinood ba saan nga naagi mga way modo? Wag na lang niya bawian na lang dahil ba? Ay, na lang nag-isgute. Mga ay, na lang taguan na lang. Ah, mura na si Auntie Claire may higalaguan. Ah, lahi man kayo ang isyo ba? Niya mo nagsimang na niya isyo baka niya batak din na, no? Ay, ay, kumpira ko na niyang unang pamahayag dong. Mubuo naman tayo yung unang pamahayag. Atong following day, kay kagahapon, unsa man kagahapon, Merkules. Ah, okay. Ang katupaga Martes. Martes, ito pa yung preskon. Minaw tayo sa iyang pamahayag sa Malacanang. Kaya o, pag Martes, yan, kagahapon, Merkules, be, sige Martes, sabi, balik gamay. Ay, okay, okay, sige dong.
2: Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga sudyante kung papaan mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga sudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno na po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At
0: okay, mauna siya ang Martes. Arita si Merkulis doon. Kay Martes mo doon, walang modo. Pwede na pagka Merkulis sa daghan na suko ni mga maestra. Murag na hiubo sila sa usulti ni mo. Pwede na tumuingon siya dahil nga kanang mga ilakong dispensa sa itong mga nasakitan sa akong pamahayag kay basin og na misunderstood nila. So, kana lang. Sumura ba og kuan ba? Ang iyari, tiwasan pa hinun niya mahiga. Hey, ibalik ko doon ng names, eh. Kini names. Sige ko doon. Morning, hapon.
3: Yung nangyari.
4: So, no apologies, Yusek.
3: Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng, sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan ang gagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda.
0: Post.
3: Ating mga kagalangga.
0: Imbis kayo mga... Dahil totoo naman. Why apology? Dahil totoo naman na may mga guro. Alam mo, gamay na lang tayo ba? May pinangayon na siya nag-dispensa na yun. Explain ba siya niya dahil totoo naman. Iyag yung justify ito niya, sulti permiro. Kaya standby may gala, ato rin pa dayon nun niya tawad ha. Standby na usaan lang sa RFN 558 Manila. Nga musunod na karun dayon mga sukitig paminaw. Alas 7, dos na!
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: Sa pangbagyo sa labas ng PAR, posibleng magparamdam na rin pagsapit ng Linggo.
7: At nakikita natin by Sunday and Monday nga, magsisimula muli na magkaroon tayo ng enhancement o palalakasin muli nito yung habagat.
8: Vice President Sara Duterte, gustong pabilisin ang impeachment trial, prosecution. Bukas na magdagdag ng araw at i-adjust ang schedule ng paglilitis.
9: Sa ating konstitusyon, nandiyan yung speedy administration of justice.
8: Salaysay ng self-confessed bagman na si Orly Gutesa binawi. Paghahatid ng mali-maletang pera, baka na umano ni na Senador Dante Marcoleta at Mike Defensor. Patak ng dugo. Tatak sa Puso, blood donation drive ng RMN at IFM Bacolod, naging matagumpay. Sentro Serbisyo Caravan, isasagawa naman ngayong araw.
6: Sa ating showbiz, Hollywood Walk of Fame star ni Pinay Broadway icon Lea Salonga, isa sa publiko na sa Setyembre.
10: RMN Network News.
8: Itong RMN, Power of Hyperlocal, 7:04 ang oras ngayon. Detali natin mga balita mga kasama, posibleng na impluensya ng online game na Roblox ang minor de edad na namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Yan ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla kasabay ng panawagan sa Kongreso na higpitan ang paggamit ng mga bata sa first-person shooter games. Ayon kay Remulla, bagamat hindi pa nasusuri ng forensic team ang gadget ng CICL ng estudyanteng namaril, posibleng nahikayat ito sa chat group ng laro.
11: It is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buwan. Doon nagkakaroon ng radicalization.
8: Para naman kay Philippine Institute of Cybersecurity Professionals Chairman Angel Redoble, may tuturing ng pattern ang nihilistic violent extremism, isang ideolohiya ng karahasan. Ang ginawa ng CICL o yung Children o Child in Conflict with the Law na posibleng impluensya ng groomer online.
12: Hindi natin alam kung ilang bata na ang groomed na pwede nang mag-execute ng similar crime at ilang bata pa ang nasa process of being groomed and ilang bata pa ang mapupunta sa grooming process. Yun ang ating very scary part actually na hindi natin alam yun eh. Kasi wala tayong data.
8: Sa Philippine Institute of Cybersecurity Professionals Chairman Angel Redoble.
6: Mula sa kotse ng kanyang ama, nakuha ng grade 8 student ang baril na ginamit niya sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga nitong Martes. Ay po kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Nakausap niya mismo si Lieutenant Elias Jalani II at sinabing galing sa sasakyang pinaghatid niya sa anak ang baril na ginamit sa pamamaril.
13: Ang paliwanag niya sa akin, of course, kailangan malaman to ng PNP kung yan ang lalabas sa investigasyon nila, na iwan niya sa sasakyan o iniwan yung mga baril niya dun sa sasakyan na siyang pinanghatid dun sa kanyang anak. At yun ang nagamit niya dito sa nangyaring pamamaril.
6: Bagamat naiintindihan daw ni Nepomuceno ang dahilan ng opisyal sa pagdadala ng baril, meron pa rin pananagutan ito bilang may-ari ng armas.
13: Naintindihan naman yan dahil ang trabaho naman ng ating customs police nakikipaglaban yan sa mga smugglers. Ano? Dapat may protection din sila sa kanilang sarili. Naunawa natin na kailangan din naman nila ng gamit o baril na dala nila araw-araw.
6: Sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na yung paghatid sa kotse rin ang dahilan kung bakit nakalusot ang mga baril sa kabila ng mahigpit na seguridad sa paaralan. Sa ngayon ay inalis na sa pwesto si Jalani para bigyan daan ng investigasyon sa incident.
10: RMN Network News.
8: School shooting incident sa Zamboanga sisiyasati ng Senado ngayong araw. Kasama natin sa Balita Radyo Magkonde, Batak.
14: Bubusisiin ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ngayong umaga ang nangyaring school shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School sa Zamboanga City kung saan partikular nasisilipin ang behavior pattern ng mga kabataang nasasangkot para magawa ang karahasan. Inihain ni Ontiveros ang Senate Resolution No. 610 kung saan kasama ang nasabing pinakahuling insidente ng pamamaril sa paaralan sa iimbestigahan. Nakasaad sa resolusyon ng report na matalino at Roblox fanatic ang estudyanteng namaril sa nasabing eskwelahan at ginamit umano ang baril ng ama na empleyado ng Bureau of Customs. Himayin din ang report na inilivestream ng bata ang pamamaril at ang nangyaring mabilis na pagkalat nito sa online. Idinini ni Ontiveros na kailangan busisiin ang nakababahalang pattern ng seryosong violent activity sa mga bata na posibleng umanong udyok ng nihilist violent extremism. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
6: Network News. Karagdagang safety requirements para sa pagmamay-ari ng baril, pinag-aaralan ng BNP. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Marjo Domingo.
15: Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng karagdagang safety requirements para sa pagmamay-ari ng baril. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Naratates Jr., ang mga gun-related incidents sa mga eskwelahan at komunidad, partikular na sa mga insidente na kinasasangkutan ng mga menor de edad, ay bumabagsak sa issue na accessibility sa mga armas. Dahil dito ay titingnan nila ang posibilidad na gawing requirement ang isang komprehensibong seminar sa gun safety, hindi lamang sa pagkuha ng license to own and possess firearms o LTOP at pagpaparehistro ng baril, kundi maging sa proseso ng renewal. Ayon pa kay Naratates, inatasan na niya ang civil security group na bumuo ng pinal at updated na mga alituntunin para sa regular na pagsasagawa ng mga gun safety seminar para sa lahat ng rehistradong may-ari ng baril sa buong bansa. Bahagi rin ng pagsusuri sa makaragdagang safety measures ang pakikipag-ugnayan sa mga may-ari ng tindahan ng baril na may layo na kunin ng kanilang mga mungkahi ukol dito. Kiniyak naman ni Naratates sa sasabayan na nasabing karagdagang gun safety measures ang patuloy at mas pinaigting na kampanya laban sa mga loose firearms. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN. RMN
8: Tuto Bagyo! Paalis na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Neneng na huling namataan sa layong 390 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang hangin na abot sa 45 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon sa DOST Pag-asa, bagamat wala nang direktang epekto ang bagyo sa bansa, ahatakin at palalakasin naman ito ang habagat. Sa kabila nito, asahan pa rin ang unti-unting pagganda ng panahon dahil hihina na ang bagyo at magiging low pressure area na lamang mamayang hapon. Gayunpaman, posible pa rin ulanin ang ilang bahagi ng Luzon tulad ng buong Ilocos Region, Batanes, Zambales at Bataan.
7: Ay mas numinipis na po yung mga kaulapan na dala ng habagat dito sa may western section ng Luzon. So, in-expect nga po natin within today ay generally mag-i-improve po yung ating weather conditions. Aside naman po dyan, kung mapapansin din po natin, malaking bahagi po ng Visayas, Mindanao, maging dito sa southern Luzon area, ay mas bawas din po yung ating mga kaulapan, kaya bawas din po yung ating mga pag-ulan dito sa mga nabanggit ko pong lugar.
8: Samantala, binabantayan pa rin ng Pag-asa ang dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Partikular na minomonitor ng ahensya ang tropical storm na may international name, Saudel. Dahil sa posibleng palakasin nito ang habagat sa Linggo, magdadala naman ng mga pag-ulan sa bansa.
7: Pagsapit po ng Sunday and Monday, maaring nandito na po ito sa may northern part ng Philippine Sea. At ito muli yung hihila sa habagat. At nakikita natin by Sunday and Monday nga, magsisimula muli na magkaroon tayo ng enhancement o palalakasin muli nito yung habagat. So magkakaroon po tayo ng panibagong surge. By Sunday, start po yan. And mag-i-increase in intensity yung ating habagat Monday onwards.
8: Si DOST Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto.
6: Sa kaugnay na balita, suspendido pa rin po ang face-to-face na klase sa mga paaralan sa mga ilang lugar sa ating bansa ngayong araw dahil sa inaasahang masamang panahon dulot ng habagat. Ilang na po riyan ang National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Ipinatutupad ng alternative learning modes at iba pang paraan para ipagpatuloy pa rin ang klase ng mga estudyante maliban kung may direktiba ang mga LGU. Samantala, ipatutupad din ang alternative work arrangement sa mga tanggapan naman ng pamahalaan maliban po dun sa mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo.
8: Localized suspension ng klase suportado ng pamahalaan ng Malacanang. Kasama natin sa balita, Rajuman Chanel Salazar.
16: Suportado ng Malacanang ang panukala ng Department of Education na gawing mas flexible ang suspensyon ng klase tuwing may sakuna o masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinag-aaralan ng DepEd ang pagdedesisyon batay sa aktual na kondisyon ng bawat paaralan at komunidad sa halip na otomatikong ipatupad ang suspensyon sa buong lalawigan, lungsod o munisipalidad. Sa kabila nito, dapat pa ring makipag-ugnayan ng mga paaralan sa lokal na pamahalaan at magsagawa ng safety assessment bago magdesisyon. Wala rin anyang planong baguhin muli ang school calendar. Para naman sa mga araw na walang face-to-face classes, gagamit ang DepEd ng mga alternatibong paraan ng pagtuturo para hindi maputol ang pag-aaral ng mga estudyante.
17: Gusto po nilang magkaroon ng flexible at nakabase sa actual situation ng bawat school at community. Hindi yung automatic na pare-pareho ang suspension sa buong province, city or municipality. Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sunny Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
16: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Mansyonol sa Lazar, Tatak, RMN.
6: Ang DTI nagpatupad naman ng price freeze sa mga lugar na isinalalim sa state of calamity. Diyan naman po ito sa gitnang Luzon. Kasama natin sa balitang ito, Rajman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
18: Nagpapatupad ang Department of Trade and Industry o DTI ng otomatikong price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar sa gitnang Luzon na isinailalim sa state of calamity dahil sa patuloy na malalakas na pag-ulan dulot ng pinaigting na habagat. Sakop ng price freeze ang buong lalawigan ng Pampanga, gayon din ang kalumpit sa Bulacan at Masinloc sa Zambales. Sa ilalim ng Price Act, mananatili sa umiiral na presyo sa loob ng hanggang 60 days ang mga pangunahing bilihin tulad ng dilata, gatas, kape, sabon, tinapay, asin, bottled water at instant noodles. Ayon sa DTI, patuloy nitong babantayan ang presyo at supply ng mga bilihin upang maiwasan ang overpricing at hoarding. Nagbabala rin ang ahensya na ang mga lalabag sa price freeze ay maaaring pagmultahin at makulong habang hinihikayat ang mga mamimili na agad i-report ang anumang paglabag sa DTI. Kasama mo Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
8: Price freeze ipinatutupad na rin sa Dagupan City na nasa ilalim nga ng state of calamity. Kasama natin sa balita Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
19: Ipinatutupad ang 60 araw na price freeze sa mga pangunahing biliin sa Dagupan City kasunod ng deklarasyon ng state of calamity dahil sa epekto ng Typhoon Maymay at habagat. Sa isinagawang monitoring ng Department of Trade and Industry Pangasinan noong August 19, walang nakitang pagtas ng presyo sa mga pangunahing bilihin habang nanatili rin ang sapat na supply sa mga tindahan at pamilihan. Siniguro naman ng mga negosyante na tuloy-tuloy ang pagdating ng kanilang supplies at sapat ang kanilang stocks na maaaring tumagal ng hanggang 3 buwan. Sa ilalim ng Price Act, otomatikong hindi gagalaw ang presyo ng mga basic necessities sa loob ng 60 araw kapag ang isang lugar ay idiniklarang nasa state of calamity. Pinalalahanan ng DTI ang mga negosyo sa Dagupan na huwag magtaas ng presyo at patuloy na sumunod sa mga batas para sa proteksyon ng mamimili. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, The Talk RMN.
6: Oras po natin, 18 minuto na nakalipas, alas 7 ng umaga. Formal na pong inihain ng ilang labor groups ang manifestation nila sa Supreme Court. Kaugnay naman ang suspensyon ng 85 pesos na increase sa arawang sahod sa Metro Manila. Personal na isinabmit na nagkaisa labor coalition sa SC ang manifestation para hilingin na ipawalang visa ang writ of preliminary injunction na inilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Ayon po sa nagkaisa labor coalition, tagapagsalita nila si Ka Rene Magtubo, dapat itong aksyonan ng kataas-taasang hukuman dahil paglabag sa labor code ang suspensyon ng wage increase.
20: 66 million per day na nawawala sa mga manggagawa. At lalo sila napaon sa hirap sapagkat yung 60 pesos ay maaaring makatulong sa kanila sa pambili ng bigas sa kilo bawat araw. So yun ay last notch itong TRO at injunction ng Pasig RTC. Kaya kami nananawagan sa Supreme Court na dapat aktuhan ng mabilisan ang petisyon ng...
6: Si Nagkaisa Labor Coalition spokesperson Rene Magtubo.
10: RMN Network News. Police Report.
8: Balita sa mga lalawigan, lalaking nagtangkang tumalon sa isang tulay sa Bukidnon na iligtas. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
1: Nailigtas ng mga otoridad ang isang lalaking nagtangkang tumalon sa Atugan Bridge sa Sayri Highway, Sitio Quiasin, Barangay Kapitan Bayong sa bayan ng Ipasugong dito sa probinsya. Ang biktima ay isang 50 taong gulang na lalaki. Ayon sa report ng mga otoridad, isang concerned citizen na dumaan sa nasabing tulay ang nagpaabot ng impormasyon hinggil sa biktima na nasa gilid ng tulay at kinakatukutan na baka tumalon dahil rito agad na nirespondihan ng pulisya ang insidente at matagumpay na napigilan ang biktima. Sa isang video post ng isang netizen, makikita na kahit hinahawakan na ng mga otoridad ang turong lalaki, nagpupumiglas pa rin ito. Matapos ang insidente, dinala sa kustudiya ng Ipasugong Municipal Police Station ang nasabing individual at sinasabing personal na problema ang tinuturong dahilan. Ang Atugan Bridge sa bayan ng Ipasugong dito sa Bukidnon, ang pangalawang pinakamalalim na tulay sa Pilipinas na may habang 64.5 meters. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matika, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN.
6: Police Report, magkasintahan na ikakasal na sana sa susunod na buwan. Nako, namatay po sa isang vehicular accident dyan sa Cebu. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
21: Maging kamatayan na hindi nakakapaghiwalay sa magkasintahan na kapwa binawian ang buhay matapos silang madisgrasya sa sinasakyang motorsiklo sa Barangay Busay sa lungsod ng Cebu. Ang mga biktima na nakilalang sila Janmay Carenes Boyonas at Rose Ann May Ato Hermoso galing sa sikat na tourist spot sa Cebu na Tops at papauwi na sana nang mangyari ang kanilang pagkadisgrasya. Ang babae na nagtatrabaho bilang sales manager sa Tops ay gabi-gabing sinusundo ng kanyang kasintahan na si Janmay sakay ng kanyang motorsiklo. Sa initial na investigasyon, binabaybay na magkasintahan ang pakurbada na kalsada sa ibabang bahagi ng Tops nang makasalubong nito ang isa pang sasakyan. Sirbukan ng driver ng motor na umiwas ngunit nawalan ito ng control at bumangga sa isang konkretong poste at tumumbling pa ng dalawang beses ang motor sa lakas ng impact na siyang ikinamatay ng mga biktima na dapat sana'y ikakasal na sa susunod na buwan. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
8: Abangan sa aming pagbabalik, Palace Press Officer Jose Claire Castro hindi magsosorry sa mga teacher. Kinatwirang na misinterpret lang siya.
6: Uy, yung patak ng dugo, tatak sa puso blood donation drive ng RMN at IFM Bacolod, naging matagumpay.
8: Itong RMN, Power of Hyperlocal.
10: RMN Network News.
6: Budag Pilipinas sa Idupos.
8: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
22: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
23: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalulubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
10: RMN Network News.
8: 7:23 ang oras ngayon. Umabot na sa 50 ang naitalang kaso ng karahasan sa loob ng mga paaralan na kinasangkutan ng mga minor de edad sa buong bansa ngayong taon. Sa datos ng PNP, mula June 16, pinakamataas ang insidente ng bomb threat na aabot sa 26 na sinundan naman ng shooting threat na may 12 insidente. 4 naman ang insidente ng pananaksak at illegal possession of firearms. Tig-2 naman ang may kinalaman sa death threat at pamamaril. Kabilang sa mga tinukoy na shooting incident ay ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban noong Hunyo at panibagong insidente naman sa Ateneo de Zamboanga.
6: Suportado ng Volunteers Against Crime and Corruption of VACC ang mungkahi na gawing non-bailable ang kaso sa mga gun owner na mapagpatunayang may kapabayaan sa kanilang baril. Ayon po kay VACC President Arsenio Boy Evangelista, pwede ang non-bailable case kung naggamit ang arma sa isang krimen.
0: Payag po kami, we will support that non-bailable. The moment ilabas mo yung baril as outside of your residence at nagamit sa krimen. Nilabas mo, hindi nagamit sa krimen, pwede ring bailable na nag-checkpoint ka simply because there is an intent already. May intention ka kaagad eh. Bakit mo pa ilalabas yun? Self-protection ba? Or baka you are about to commit a crime?
6: Gayunman, ang pinaka-importante pa rin aniya ay ang pagiging responsable ng mga gun owner alisunod sa new comprehensive gun law.
0: Malakas na yan eh. Kaya nga, new gun law. But again, we go back doon sa pagpatupad. Ang kasama po dyan eh, dapat meron kang vault eh, gun vault. Ako meron po ako niyan na nabili ko yan. I remember nasa 30,000 consisting of 14. So kung may pambili ka ng barrel na 100,000, wala naman dahilan, hindi ka makapili ng safety bolt to secure your family at your accountability again, Lord.
6: Si Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Boy Evangelista sa naging panayam po ng DZXL RMN Manila.
8: Hindi magsusori si Palace Press Officer Jose Claire Castro sa mga binitawang pahayag laban sa mga guro na naging o nagiging masamang epekto raw o ehemplo raw sa mga estudyante. Kasunod dito ng panawagan ng Alliance of Concerned Teachers na humingi ng tawad si Castro dahil sa kanyang nakakainsultong komento. Bagamat naiintindihan naman ni Castro ang sentimiento ng mga guro, nilinaw niyang hindi nito sinisisi ang mga teacher kundi pagpapaalala lamang sa kanilang malaking papel sa paghubog ng mga kabataan.
2: Huwag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher.
8: Bumuwelta naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa non-apology ni Castro at nanindigang dapat na humingi ito ng tawad sa mga gurong nasaktan ang damdamin.
3: Kaya huwag niyong gawing punching bag ang mga guro para pagtakpan ang kapalpakan ng Marcos Jr. Administration na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at kawani sa mga paaralan.
8: Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio.
6: Alas 7:27 po ating oras. Sa ibang balita, binawi ng dating sundalo at nagpakilalang bagman ni Zaldico na si Orly Gutesa ang kanyang pahayag laban sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Si Gutesa po ang humarap sa pagdinig ng Senado upang idiin si Romualdez na tumanggap umano ng mali-maletang pera na kickback sa flood control project na tinawag pa nitong basura. Pero ayon sa bagong sinumpang sa laysay, sinabi po ni Gutesa na gawa-gawa lamang niya ang testimonya at idiniin sina Senador Rodante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor para akusahan si Romualdez sa issue kapalit daw ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Idinagdag pa ni Gutesa, nagkita umano sila sa isang restaurant kung saan naghihintay sa kanya ang affidavit na inihanda ng manugang ni Defensor pero inayos din ni Marcoleta. ibinilin pa raw ng dalawa na huwag lumihis sa naratibo ng affidavit. Kaya napagalitan siya nang siya'y mag-adlib doon sa hearing. Matapos po ang Senate hearing, hindi na siya daw binalikan ni na Marcoleta at Defensor. Kaya malaki ang kanyang pagsisisi dahil pakiramdam niya ay nagamit lamang siya.
8: Pagdinig sa manifestation to withhold the issuance of preventive suspension as a senator ni Senador Rodante Marcoleta, iniurong ng Sandigan Bayan. Kasama natin sa balita,
4: RMN Live Report.
8: Live si Radyo Man Chelsea Arcilia. Chelsea.
5: Iniurong sa September 3 ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig kaugnay ng manifestation to withhold the issuance of preventive suspension as a senator ni Senator Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng pansamantalang pagpapatupad ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno dulot ng masamang panahon. Samantala, kasabay nito ay ang itinakdang schedule rin ng bail hearing ng senador at tatlo pang akusado sa kasong plunder na may kaugnayan pa rin sa 75 million pesos na campaign donation. Matatanda ang nakatakdasa ng ikasa ang nasabing pagdinig ngayong Huwebes, habang noong August 3 naman isinumbite ng kapo ng senador ang nasabing manifestation. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
6: Network News. Naniniwala naman si House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na may ambag si Vice President Sara Duterte at ang pamilya niya kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kultura ng karahasan sa ating bansa. Tinukoy po ni Attorney Capunan ang mga pahayag ni VP Sara na sa halagang 5,000 piso ay kaya niyang kumuha ng asasin, imahinasyon itong may pinupugutan at pahayag na may kinausap na siya para patayin ang Pangulong Marcos Jr. at iba pa. Sinabi ito ni Capunan kasunod ng panibagong insidente ng pamamaril ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Binanggit din po ni Attorney Capunan si dating Pangulong Duterte na nakakulong na sa Dahig, Netherlands dahil sa crimes against humanity, bunga ng mga extrajudicial killings at paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon po kay Capunan, ang ganitong mga leader ng bansa ay nagpapakita raw ng hindi magandang halimbawa sa ating mga kabataan.
8: Sa kaugnay na balita, Congressman Pulong Duterte bumuwelta sa mga pahayag ni Attorney Lorna Capunan laban sa kanyang pamilya. Kasama natin mula RMN Davao, Radyo Man Kirby Manzo.
9: Pinayuhan ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte si House Prosecution Panel Attorney Lorna Capunan na tigilan na ang pagiging marites sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod sa naging pahayag ni Capunan na may kontribusyon umano ang mga Duterte sa mga nangyayaring karahasan or culture of violence sa bansa. Sa pahayag ni Congressman Pulong online, sinabi niyang hindi dapat gamitin ang isang malagim na trahedya para pilit na isingit ang luma at gasgas sa mga naratibo laban sa mga Duterte. Aniya, ang nangyayaring pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City ay isang krimen na kailangang imbestigahan at panagutin ang mga responsable. At ito ay hindi dapat gawing impeachment propaganda. Alam na rin aya ng taong bayan kung sino ang palaging nagpapapresscon na paraan yung teleserye na matagal lang nagkaroon cancel pero pilit pa rin naghahanap ng bagong season. Sa hamon ni Capunan na dapat ay dumalo si VP Sara sa impeachment ay iginiit ni Pulong na dapat ay hayaan ang abogado ng bise na gawin ang kanilang mga trabaho. At ito rin ang naging sagot ng bise sa isang panayam sa kanyang pagbisita sa Zamboanga City. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyo Man Kirby Manzon. Tatak RMN.
23: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Alas 7:32 po ating oras, umaasa naman ang Vice Presidente Sara Duterte na pabibilisin ang paggulong ng kanyang impeachment trial. Sa pagbisita po ng Vice President sa Zamboanga City, sinabi niyang gusto niyang mapabilis ang proseso upang malaman na ng publiko ang katotohanan.
11: Hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating konstitusyon nandiyan yung speedy administration of justice.
6: Ayaw pa po sa bise, ay minabuti raw niyang hindi dumalo ng personal sa paglilitis dahil wala naman daw siyang maitutulong sa proseso, katulad ng pagpresenta ng mga testigo.
11: Hindi po totoo yun kasi fully represented ako noong ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process.
6: Aminado naman po ang Senate Impeachment Court na talagang delayed na ang impeachment trial dahil sa ilang suspensyon na dulot ng masamang lagay ng panahon. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, bukas naman ang Senado na magdaos ng dagdag na trial days pero kailangan pang antabayanan muna ang estratehiya ng prosekusyon at depensa kung magbabawas sila ng testigo.
12: Of course, that is always under consideration and advisement. At makalalaman natin yan if yung Senate President at yung presiding officer would rather opt to have extended days, parang mga make-up days, or will just continue on and then just extend it at the end na lang, sa huli na lang tayo magdadagdag.
6: Si Senate Impeachment Court, Spokesperson Attorney Reggie Tonggol.
13: RMN Network News.
14: Nanindigan ng prosekusyon na dapat kumpletong maipresenta ang lahat ng apat na articles of impeachment sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay na rin ito ng kagustuhan ni Duterte na mapabilis ang paggulong ng paglilitis. Ayon kay House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers, pinakamainam na sagot sa mga kritiko ang paglalahad ng mga testigo at mga ebidensyang susuporta sa bawat artikulo. Kaugnay nito, bukas naman anya ang prosekusyon na magdaos ng dagdag na trial days. Hindi naman kaya ibalik na lamang sa hapon ang paglilitis para hindi mabangga sa trabaho ng mga senator judge bilang mga mambabatas.
15: Ang ideal dyan, sana ang impeachment 3 o'clock hapon para makatuloy-tuloy na hanggang so that the both houses can do their legislative work in the morning or committee hearings. Tapos yung 3 o'clock hanggang sawa na yun.
24: If and when they want to extend a little bit more and become patriotic, ika nga, no, magdagdag ng Friday. Yung Friday, libre yung araw na yun. Pwede naman gawing for trial lang the whole day kung gusto nila. No?
14: Bukod dyan, maaari ding mabawasan ang mga testigong iyaharap para sa Article 1 o yung issue sa confidential funds.
15: Not to preempt, mababawasan ng testimonial witness, testimony or witnesses. Pero meron kaming mga necessary witnesses na hindi pwedeng tanggalin. Pero hindi naman 27 witnesses.
14: Samantala, kinumpirma naman ni Attorney Kapunan na ang susunod na article na tatalakayin sa impeachment ay ang hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
15: Kung sinasabi niyang ginagamit niya yung personal funds, aba, palayang biyahe niya sa Hague, sa Europe, dami niyang dinadalaw sa Middle East, ngayon sa Asia naman, marami siyang. And she's saying she's using personal funds. Aba, Madam Vice President, baka na, ayan na yung unexplained wealth mo. Ayan ang susunod na article natin. How do you explain your personal funds if it is stated in your SALN kung ano ang sweldo nyo, ano ang businesses ng asawa ninyo, saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo? Di unexplained yon. Di exciting ang storya sa next article natin sa impeachment.
14: Si Private Prosecutor Lorna Kapuna.
6: Ang House Prosecution Panel, wala pa raw desisyon kung ipatatawag bilang testigo sa impeachment trial sina Colonel La Chica at Nolasco. Kasama natin sa balita si Rajman Grace Mariano.
25: Pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel kung ipapatawag sina Colonel Raymond La Chica at Dennis Nolasco bilang mga testigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Si La Chica ay dating head ng Vice Presidential Security and Protection Group at sa kanya umano ibinigay ni Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta ang 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Si Nolasco naman ay dating deputy commander ng VP-SPG at nadadawit din sa confidential funds sa Department of Education sa panahong si VP Sara ang kalihim nito. Ayon kay House Prosecutor Advisor and Spokesperson Robert Ace Barbers, hindi na itinuloy na ipinatawag noon si Nalachica at Nolasco sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito ay dahil mayroon ng investigasyon na isinasagawa ang Armed Forces of the Philippines at sapat na rin ang mga ebidensya at testimonya na nakuha ng kamera patungkol sa maling paggamit ni VP Duterte ng confidential funds. Sabi naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, kung may findings na sa internal investigation ng AFP, ay maaari namang ipresenta kalaunan si Nalachica at Nolasco bilang mga additional or rebuttal witnesses.
24: They were contemplating na magkaroon ng invitation yung ating dalawang official ng AFP. However, meron ng ongoing investigation at that time doon sa mismo sa AFP, kaya hindi na sila ipinatawag during that committee hearing because sufficient naman na no yung na-establish naman na ng committee na mahalaga na yung mga nakalap na mga ebidensya.
15: I think it is a matter of courtesy as well to the AFP, no? Which is doing their own internal investigation. We don't want to preempt them as well. In due time, pag merong resulta na yon, pwede namang idagdag. No?
25: Yan po ang mga pahayag ni na House Prosecutor, Advisor and Spokesperson Robert Ace Barbers at Attorney Lorna Kapunan. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
7: RMN Network News!
16: Sa atin pong hyper-local story at bahagi pa rin ng 74th anniversary ng RMN, yun hong patak ng dugo, tatak sa puso blood donation drive ng RMN at IFM Bacolod naging matagumpay. Sentro Servisyo Caravan, sasagawa naman po ngayong araw. Atensyon! Sa lahat ng mga taga-Bacolod, sugod na! Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
17: Naging matagumpay ang isinagawang patak ng dugo, tatak sa puso, blood donation drive ng DYHB at IFM RMN Bacolod na ginanap sa GT 888 Mall sa lungsod ng Bacolod bilang bahagi ng 74th anniversary ng Radio Mindanao Network Inc. Sa halos 150 mga nagparehistro na nais mag-donate ng dugo, 63 dito ang naging successful donor na kinabibilangan ng uniform personnel, tagapakinig ng DYHB at IFM, walk at mga empleyado ng RMN Bacolod sa panguna ni Radyoman Doc Juni Bigay kung saan nakakolekta ng 31,500 cc ng dugo. Ipinahayag ni Nurse Jomari Ocuellas, Donors Recruitment Officer ng Negros First, ang natipo na dugo sa isinagawang blood leading activity ay malaking tulong para sa mga nangangailangan. Ngayong araw, Agosto 20, nakatakda naman ang Sentro Servisyo Caravan sa Broadcast Center ng RMN Bacolod kung saan iba't ibang servisyo medikal ang pwede mabenepisyo ng ating mga kababayan, kasama na ang mga papremyo. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN.
16: Congratulations, RMN Congrats. Bacolod!
18: Si Kai Soto nagbabalik sa Gilas para sa FIBA Qualifier. Sports balita ni Niel Santua.
19: Nagbabalik si Kai Soto sa Gilas, Pilipinas para sa fourth window ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Kinumpirma ni head coach Tim Cone na makakasama si Kai Soto na tinawag niyang game changer para sa national team. Nakapag-training na rin si Soto kasama ang Gilas matapos ayusin ang kanyang schedule. Sa Koshigaya Alphas sa Japan, makakaharap ng Gilas ang Jordan sa August 28 at Iran sa August 30. Inaasahang malaking dagdag si Soto sa frontline, partikular sa rebounding, depensa at inside presence. Samantala, matatandaan na halos dalawang taong ding hindi nakapaglaro si Soto para sa national team. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manyel Santua Tatak, RMN!
16: Hoy, si Leia Salonga, ang kauna-unahang Filipino na magkakaroon ng Broadway, yung Hollywood Walk of Fame star. Eh, parang bituin na sa kanilang mga
18: siya pala una.
16: Bangketa. Ayan, kasama natin sa balita, Myra J. Nasaya.
0: Opisyal na nga i-unveil ang Hollywood Walk of Fame star ni Pinay Broadway icon Lea Salonga sa September. Maituturing itong historic dahil si Lea ang kauna-unahang Pinay na makakatanggap ng prestihiyosong pagkilala kasama ang iba pang international artist. Kikilalanin ng singer sa kanyang outstanding contribution sa live theater dahil na rin sa kanyang remarkable career sa Broadway, film, music at concert stage. Isasagawa ang unveiling ng Walk of Fame star sa Los Angeles kasabay ng Manila International Film Festival mula September 3 at 6 kung saan matatanggap din ni Lea ang MIFF Icon Award. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasaya, Tatak RMN.
1: Masyado naman daw parang na-downgrade nung sinabi kong pangketa. Ano bang tama, Peter Paul Marie?
10: Para...
1: The streets of Hollywood daw.
10: Pag dito kasi parang walang lalakad sa bangketa.
1: At saka binabaha.
10: Binabaha.
20: Network News.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako po si Radyo Man Zander Kayabyaw.
21: Live via satellite. RMN News Nationwide.
22: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
26: Headlines sa ato mga balitang lokal. Cebu City Councilor Philip Zafra may question sa balaod nga nag-ila sa mga barangay official nga apolitical o non-partisan. Laing siyam ka mga barangay sa Central Visayas gideclare nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa PDEA o DILG 7. Balita sa sports, Sugano, Balaomon nga badaog kontra Nonshinga. Samtang Hilas Pilipinas subsub na sa ilang training. Kini ang headline sa ato mga balita.
22: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
2: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako kalon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system ug kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palikuna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Doc. Samtang sa Consolacion Brands na to, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na. Ayaw dawata. Para sigurado, adto palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: At first I was afraid if

0: can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
2: At oras karon alas alas 7:51 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palagang healthy ang pagkain at kulang sa pahinga?

0: Ato ni balikan karon taon-taon ha ang atong pag-remind sa ato mga suking tigpaminaw kun unsay ang ayan atong buhaton para ma-maintain pud nato ang atong maayong panlawang. Ato unahon na nani para dunay taas-taas nga kaygayunan ang ato mga listeners nga makahatag silang tubag alang sa atong laing hugna sa DYHP Answer to Win promo nga maghatag ninyo yung tsansa. Magkaroon itong 200 pesos nga GCash. Alang nito makahatag og sakto nga tubag plus makafollow pa yun sa itong nga promo mechanic. Kinahanglan naka-like, naka-follow o naka-share ka para sa atong mechanics ha, o niya Facebook pages na ito, DYHP Arlemen Cebu ingon man, Attorney Rufil Fernandez Banyo nga Facebook page. Yeah, ipili ka itong yung dunay blue nga mark check na sa kilid sa iyahang pangan ha. Ibao na verified o official Facebook page ni Attorney Rufil. O niya, kalimut sad nga i-share ang atong programa karon ni Attorney Rufil nga straight to the point. Kaya makita ra ba na unya na ito, ipagita na ito kinsa pwede nga makadaog sa itong 200 pesos nga nagpaabot din nga GCash na premyo. Busa ayog kalimot ang importante ang tubag importante sad kaayo kana sakto plus kinahanglan tugbangan gyud ninyo ang pag-follow pod sa atong promo mechanics ato balikon like follow and share sa atong mga Facebook pages unya i-share pod ang programa ni Attorney Rufil ni mga oras sa straight to the point ang tubag ninyo ibutang din sa comment section ha sa live nga programa karon ni Attorney Rufil. Kunya ang atong pagutana, di na ito lang nganon, kay para doon mo'y taas-taas nga panahon nga maka-answer sa atong mga balita sa kauluhan, ang katong kanhi sundao, nga kanhi bodyguard sa ni Zaldi ko, nga ni Bakwi sa una niya nga pahayag. Mas Orly Goteza ba? Kunya, gawas nga iyang gibakwi ang iyang unang akusasyon, patok ni Speaker Martin Romualdez. Doon na ito siya'y duhasan ka mga personalidad nga iyang giakusahan, nga pakana. Kuno'y nakaingon, maoy nagtap niya para muhimo siyag ako sa Sean. O duha man to, ang usa ka senador, ang usa kanhi kongresista. O pagan lang, dili lang kumplitohon yun para dali ra to bagon. Pagan lang atong bisag usa lang, niyatong duha, ngayang ipasanginlan usap, no? Kaya usa ato senador, ang usa kanhi kongresista. Okay? Usa lang tubag, no? Nga insakto sa duha ka mga personalidad ngayang giakusahan. Mga ibutang ni Nidia's comment section sa live karon nga programa ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Ha? Kaya ito na taon-taon karon tan-aon, pinagali kasabag ni Emskin Yonas. Kinsa ninyo may makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Sa dilipas detalye sa ato mga balita, ato na ning paminaon.
1: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: At oras karon alas 7:55 na. Sa detalye na sa ato mga balita, Cebu City Councilor Philip Zafra may question sa balaod nga nag-ila sa mga barangay officials nga apolitical o non-partisan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Gi-question ni Cebu City Councilor Philip Zafra ang balaod nga nag-ila sa mga barangay official nga apolitical o non-partisan. Kinisamtang ginagdanaw sa ang pinili ay sa barangay unya sa buwan sa Nobyembre. Ang konsyal niya uhag sa Kongreso nga i-revisit ang balaod nga naghimong apolitical o non-partisan sa elected barangay official. Particular na ang Section 38 sa Omnibus Election Code nga gi-reinforce sa Local Government Code. Alang kay Zafra, ang ayang tanawon sa Kongreso ang maong provision sa balaod.
5: For Congress to look into this provision of law when they stated therein that barangay officials are apolitical political in nature, but yet they are elected into office. So they should revisit that law. If our barangay officials are really apolitical, they should have been appointed pursuant or in connection with the civil service law and not through election.
4: Si Konsehal Philip Safra na sa Iran Hinoon, ang kumilig nitugot sa mga barangay officials sa naklabay nga pinili ay pagkampanya sa gripigan ining mga kandidato. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng silintis sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
8: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
9: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
8: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
10: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
11: Strong for the Filipino.
2: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
12: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduha nga to sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human o gaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang o 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batulite, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
3: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Atong balita sa sports yatud karon sa atong sports analyst ng international boxing judge kasama ni Edward Liga sa atong linya karon kasama ni Edward Mayng Buntag.
13: Mayong buntag kasamang kyan kining atong balita sa sports gatud ganyo sa DTX 500. Kumpiyansa ug malaumon si world title contender Reggie Suganob sa ilang rematch ni Sibinati Nunshinga nga gikatakda karong Setyembre 12 diha sa Tagbilaran sa Bohol. Sa pakiginabi sa nining tigbalita, nagkanayon si Suganob nga halos unom ka buwan siya nagtraining sa maong nining iyang rematch ni Sibinati Nunshinga. Nagkanayon kini nga duga ra siya nagpaabot nga mahitabo gyud ang rematch og labaw sa tanan ana gyud sa iyang tugkaran diha sa Bohol kay numduman ni adtong 2003 mibiyahi ang Team Suganov dito sa South Africa apan gipildi siya ni Nunsinga pinaagi sa usa ka controversial nga decision pagka 2024 napildi usab si Nunsinga no sa usa ka Mexicana fighter human adto awa na gyud kini makabalik pa nga mahimong world champion ug karon nahimo na lang pud nga sama ni Suganov usa ka eliminator no sa maong IBA pa light flyweight world title eliminator kung kinsa man ang mudaog kanila maunyay mo mandatory challenger ni Tamnang Sok Simsri sa Thailand midugang si Suganov nga malipayon siya tungod kay anha sa iyang tugaran og nanawagan siya sa mga bulano no nga may gugmaon sa boxing nga suportahan ang maong away gawas ni Suganov aduna pay tulo ka mga regional title fights nga iyang sa iyang makauban sa PMI boxing stable nga muaway usab og mga langyaw mga boksidor nga maoy mga kontra sa maong promotions sa PMI boxing promotion. Sa laing palita arita sa basketball, walo kaadlaw sa dili pa ang duwa. Tali sa gila sa Pilipinas kontra sa Jordan. Sub-sub na ang insayo no sa mga gila sa players. Og labaw tanan si Kai Soto, kada adlaw yun na nagpakita sa practice og alang sa iyang mga kauban, dako kining moral no sa ilang team tungod kaya kining maong window sa FIBA World Cup qualifiers moy katapusang hunat sa gilas nga kinahanglan muda og yun sila otherwise matagak sila og di na sila makaapil pa sa FIBA World Cup sunod tuig kinahanglan muda og siya kontra sa Jordan og muda og usab sila kontra sa Iran bisan pa man ang lain po nilang kontra no nga sa laing window mo ang Syria nga sigurado kaduha nila makontra og sigurado usab nga mapildi nila pero ang crucial nga duwa tali sa Jordan og sa Iran kinahanglan muda og ang Pilipinas sa presensya ni Soto at least ang ilang depensa og opensa ang nga sa gilas dili na magduha-duha pa ang mga gunner sa gilas Pilipinas sama lang ni Justin Brownlee, Dwight Ramos, Carl Tamayo, Kevin Kiambao no nga muitsa tungod kay nakaibaw sila adunay 7-3 nga gitas on didto sa duol sa ring posible makakuha kini sa offensive rebound og dili sila magpanagana og itsa kaya dako og puruhan nga ilang makuha ang offensive rebound og labaw tanan sa depensa magduha-duha usab og lusot no ang ilang kontra tungod sa kataas sa kasuway ni Kaya Soto. Kini atong balita sa sports gatud ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga daot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak unit sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation.